0: Ilo. Ang ganda nung paalala ni Ma'am Hazel ano, na wag nating gawing panakot, Reggie, yung mga pulis. Pati mga dentist, di ba? Ginagamit nating panakot sa mga bata. Kaya nagkakaroon po sila ng ibang pananaw, di ba? Doon sa mga profession na yan. So, ito po, kailangan ng police visibility sa atin pong mga eskwelahan. At isa po yan sa ginagawang action ngayon ng ating pambansang pulisya para maiwasan po na maulit yung hindi po magandang pangyayari sa ilang mga eskwelahan po natin recently, lalong-lalo na po yung insidente na ang pamamaril dyan po sa Tacloban City. 8:01 na ng umaga, dire-diretso tayo dito sa Oras na Pilipinas at patuloy din po ang ating advokaserye, mga paghahanda sa ating mga pakikilahok sa mga prosesong pandemokrasya dito po sa ating bayang Pilipinas.
1: Boto ay di biro. Advokaserye ng 702 DZAS, FEBC Radio TV para sa matalinong pagboto tungo sa malinis na eleksyon. Dahil kapag tama ang boto, bayan ang panalo. Boto ay di biro.
0: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, hatid ng FEBC Philippines. Muli ako po si Heidi Bernardo Sampang at kaagapay, magsisimula na po sa Monday, July 6. Itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa ilalim po ng proseso, ang Senado ang magsisilbing impeachment court kung saan maririnig ang panig ng prosecution pati po ng depensa. Ang mga senador naman ang gaganap bilang mga hukom na magdedesisyon sa magiging hatol ng kaso. Inaasahan din ang mas malawak na interes at paglahok ng iba't ibang sektor habang umuusad ang paglilitis dahil po sa bigat at lawak ng isyong kinakaharap. Kung maabswelto ang Vice Presidente, mananatili ang kanyang karapatan bilang isang mamamayan na tumakbo o humawak ng anumang posisyon alinsunod sa ating umiiral na batas. Pero kung makonvict naman siya kaagapay, kahit isa lang sa apat na articles of impeachment ay matatanggal siya sa pwesto at hindi na siya makakatakbo pang muli sa anumang posisyon. Isa po itong mahalagang usapin sa direksyon ng pamahalaan at tiwala ng publiko sa mga institusyon ng ating bansa. Kaya nga po mahalagang talakayin natin ngayon ito sa konteksto po ng halalan. Para maunawaan po ang ating pag-uusap ukol dito via Zoom, kasama natin si Professor Danilo Arao, ang convener ng Contra Daya. Magandang umaga po, Prof. Dan.
2: Yes, magandang umaga, Heidi. Salamat sa pagkakataong ito. Ito na yung ikatlong episode ng Botoy Bibiro kasama po ang Contra Daya.
0: Salamat po sa inyong availability para po meron tayong ganitong klase ng mga talakayan dito sa DZAS. So, Prof. Dan, ano po ang kinalaman or may kaugnayan po ba yung inaabangang start na po ano ng impeachment trial sa Monday sa atin din naman pong proseso ng halalan dito sa Pilipinas?
2: Kailangan sumaybayan natin itong impeachment sapagkat gaya ng nabanggit mo, kung ang resulta nito ay conviction, definitely hindi na makakatakbo pang muli si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo, na publicly binanggit naman niya ito. Tapos matatanggal din siya sa pwesto, so yung papalit sa kanya ay depende sa prosesong dadaanan, malamang kesa sa hindi, isa sa mga senador ang magiging pangalawang pangulo. Tulad ng nangyari noon kay Chokis Tumingona nung napatalsik si Pangulong Joseph Estrada at siya ang naging pangalawang pangulo ni Gloria Macapagal Arroyo na from vice president ay naging president. Kaya mahalagang sumaybayan natin ito at siyempre tingnan natin kung paano boboto yung sinasabing mga senator judges na ito sa kabila ng marami pang usapin. Kasi ano ba yung sinasabing mayorya o yung two-thirds ng Senado kahit ngayon pinagdelibatihan pa rin yan. Kaya magandang mapag-aralan natin at masubaybayan ang mga mangyayari simula Lunes.
0: Okay, so yan.
2: Simula Lunes.
0: Okay, so yan po ay magsisimula at

0: katotohanan ay manalaig sa Lunes. Kaya dapat bantayan din natin yung disinformasyon na mangyayari, kasi madalas kesa sa hindi ay talagang mas pinututukan din ng ilang hyper-partisan bloggers and influencers yung events leading up to the impeachment trial and during the impeachment trial para magpakalat ng disinformasyon. Mm-hmm. Kaya dapat yung fact-checking ay gawin din sa Lunes.
1: Mm-hmm. Okay. Pero ano yung nakikita niyong scenario, Prof, kapag, let's say, na-acquit ang vice-presidente, magiging talagang advantage ba niya to for 2028?
0: Definitely magagamit niya ito, kasi dahil lang nabanggit mo kanina, pag na-acquit, syempre, business as usual as far as the Duterte camp is concerned, tuloy pa rin siya sa pagiging pangalawang pangulo at pwede siyang tumakbo kung siya ay maabsuelto. Kaya lang may pasubali rito, kasi sa 2028 yung halalan. So kung ma-acquit siya rito, you can expect na may panibagong round na naman ng impeachment a year after. Kasi yun naman yung rule talaga eh. Kapag ikaw ay magiging subject for impeachment, mangyayari ito, provided that merong 1 year gap between the filing of the impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So we can expect within the first quarter of 2027, may bago na namang impeachment na ipa-file sa kanya. Kasi for sure, hindi titigil yung mga nakakakita ng mahabang listahan ng kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Pwedeng the same grounds pa rin yung isasabihin kahit na-acquit na siya, malamang there will be a new set of arguments na babanggitin.
1: Pero up to now po, Prof, meron pa rin naniniwala na biktima lang ang bise ng political persecution, di ba? Magmula nga nung naghiwalay na ang unit team. At tila ang sinasabi po na parang motibasyon nitong impeachment laban sa bise ay parang pahinain siya sa 2028 dahil sinasabing siya ngayon yung frontrunner sa presidential elections.
0: Siyempre, maintindihan din naman natin yung ganong political strategy, and in fact, one can even argue na gusto siyang wag patakbuhin sa 2028 kasi siya yung leading na presidential contender batay sa ilang mga survey na lumalabas. May ganong angulo, totoo naman, at hindi natin masisisi yung ilang mga political party na may ganong pagtingin. On the other hand, meron din namang post-oriented groups at iba pang mga organisasyon at individual na nananawagan ng accountability para sa lahat. Hindi lang para kay Sara Duterte, kundi maging kay Marcos Jr. at sa iba pang mga sangkot sa iba't ibang anomalya, lalo na yung flood control scandal na yan, and in the case of Duterte, yung alleged misuse and abuse of confidential and intelligence funds. Hindi naman issue kung billion-billion o trillion-trillion sa scandal as opposed to roughly 600 million na confidential and intelligence funds. Kahit piso lang kasi ang ninakaw mo sa kabanang bayan, dapat managot ka. So it's not the amount. So sa ganong konteksto, dapat suriin din natin kung bakit ganon at ganon na lang yung paghahabol para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And mind you, Heidi, kahit nasabihin natin na si Marcos Jr. ay hindi naman na-dismiss, pero hindi natuloy yung impeachment niya sa Kamara de Representante, you can still expect by within the first quarter of next year, baka may, most likely, may mga magpa-file pa rin ng impeachment against Marcos Jr. Kasi nga, ulitin natin na yung mantra na lahat ng sangkot ay dapat na managot, na incidentally, yun din yung isa sa mga pangunahing tema ng White Ribbon March noong linggo na pinangunahan ng iba't ibang grupo, lalo na yung mga taong simbahan.
1: Mapanggit ko na lang din po, Prof. Danny, ito pong kaso ni Senador Rodante Marcoleta, 'di ba? Yes. Isa rin po kayo sa nagbabantay po nito, ang kontradaya. Ang kino-question po kasi, let's say, no, mga nakirally po nitong mga

0: alipas na araw, bakit kakasuhan ng plunder? Eh, hindi naman galing sa pondo ng bayan. Ito naman ay campaign contributions ng kanyang mga kaibigan.
1: Okay, magandang tanong yan. Actually, for the record, ang sinampa naming complaint sa ombudsman ay perjury. Pero yung ombudsman's office, parang tinignan yung nila naman ang aming complaint. Tapos, apparently, nagdagdag pa siguro ng mga bagong datos kasi December 2025 kami nag-file, marami lang bagong nangyari. Now, especially within the first semester ng 2026. Kaya nakita na plunder yung ikakaso. Siyempre, may mga abogado na nagsasabi na maling kaso ito, maling desisyon yung plunder. Pero may nagsasabi rin naman na it's valid. Kasi sa usapin ng plunder, ang threshold ay 50 million pesos. Pero yung naging campaign contribution niya na medyo questionable kasi initially ayaw magpakilala or ayaw i-divulge kung sino-sino sila, eh umabot ng 75 million. So dun pa lang sa threshold, it's already within or more than the 50 million na minimum na kinakailangan para sa plunder. Ngayon, totoo naman, these are private funds, pero tumanggap daw kasi si Marcoleta ng pera mula sa private donors during the time na siya ay incumbent na party list representative bago siya nanalo sa pagiging senador. Therefore, posible na yung pagtingin dito from a legal perspective daw, kumuha siya ng pera in exchange for something else. At ito ang magliliin din sa kanya kasi mismo sa sarili niyang bibig, ginamit niya yung termino na utang na loob. Kumbaga parang utang na loob lang yung mga donation na binigay sa kanya initially ng mga tao na ayaw magpakilala sa kanya. Yung terminong utang na loob ay nandun po dun sa November 2025 na public remarks niya sa isang programa sa ng isang network na hindi na muna natin papangalanan. Pero yun yung issue rito, Heidi, eh. So, yung isang school of thought, it doesn't matter kung saan ang galing, it still leaves a bad taste in the mouth, so to speak, natatanggap ka ng ganun kalaking pera, pero ikaw ay elected official.
0: So, Prof, ano yung dapat na parang maging pagbabago sa panuntunan po ng COMELEC patungkol po dito para hindi na po maulit yung mga ganitong confusion on campaign contributions?
1: Opo. Kaya kami masigasig na nag-file ng complaint against Marcoleta. Hindi lang sa ombudsman, kundi pati na rin sa COMELEC. Kasi binibigyan natin ng ideya yung mga kandidato na pwede palang mag-declare ng zero campaign contribution as long as hindi magpapakilala. O kaya, papakiusapan mo yung mga donor mo, pwede magbigay kayo ng pera sa akin before the campaign contribution. Ayaw natin ng isang Marcoleta formula para gawing ministerial lang yung pag-fill out ng SOSE. Kaya nga, perjury ang aming reklamo kasi from an election angle, ayaw natin na parang you're just going through the motion in submitting the SOSE. Sana seryosohin ito ng lahat ng kandidato. Incidentally, requirement ang SOSE sa lahat ng mga kandidato, whether nanalo ka o natalo, dapat mag-submit ka. At saka syempre, yung submission mo should be truthful. Yun naman yung nakasulat dun sa form eh. Sa page 2, pipirma ka, tapos sinesertify mo na makatotohanan yung mga detalye na binigay mo. Sa kaso ni Marcoleta, sa kanya mismo lang galing, hindi totoo yung zero campaign contribution kasi nakakuha siya ng pera mula sa mga taong ayaw magpakilala. Mas suspicious nga yun eh. Napakalaking red flag ng ganong sitwasyon. Ba't ayaw magpakilala kaya? Initially, nina Defensor, Asuncion at Biray. Yung tatlong donors na yon. Most especially Mike Defensor. As a public figure, talagang dapat magpaliwanag din siya, but ayaw niyang magpakilala nung panahong yon.
0: So sana po talagang makahanap ng panapal dito sa butas na ito sa panuntunan para hindi po naiikutan, ano, Prof. Araw?
1: Ayaw nating ma-circumvent yung batas. Kaya nga yung usapin sa ating mga pagkilos, kasi yung accountability, yung pananagutan ng lahat ng mga may kasalanan sa bayan, dapat maipatupad talaga natin. Whether si Marcoleta yan o kaya si Sara Duterte na siyang subject ng isang impeachment trial na magsisimula sa Lunes.
0: Yan.
1: Ulitin natin, Hailey, bagamat may mga nagsasabi na this is a ploy para hindi siya makatakbo, yung accountability hindi rin dapat mawawala sa ating pagsusuri, kasi hindi naman ito imbento lang . Yung misuse and abuse of confidential funds, mahaba ang listahan ng mga ebidensya. Tapos kahit yung isa pang grounds for impeachment, yung pag-threaten niya sa buhay ng Pangulo, ng Unang Ginang, at saka ng House Speaker nung panahong yon, well-recorded naman yon sa kanyang panggabing press conference, sa online press conference rather.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung mga bagay na dapat na suriin ng malalim. Huwag nating isipin na lahat ay pinopolitika lamang.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dapat tingnan din natin yung ebidensya at saka yung pamamaraan ng argumento.
0: Tama.
1: Kaya sa usapin ng pressure politics, sorry kung medyo napahaba, huli na to, hindi lang ito directed against the senator judges, but also dapat ma-pressure din natin yung mga prosecutor, lalo na yung mga nasa Kamara de Representante, na dapat na pagmutihin nila at siguraduhin na talagang yung ebidensya ay mapapatampok sa mismong impeachment trial.
0: I-point out ko lang din po, Prof. Kung sinasabi daw po kasi na dapat managot ang lahat, may mga nagtatanong din po, bakit ang presidente hindi ini-impeach? Eh di ba, in-implicate siya ni Zaldico, ano? Parang ang pananaw po tuloy, pinag-iinitan lang ang vice-presidente mula nung nag-break up na nga po sila.
1: Okay, mabilis lang na panglilinaw, there were efforts to impeach Marcos Jr. Kaya lang, yung Kamara de Representante, dahil mayorya, ay talagang tinitingnan bilang kampe kay Marcos Jr., hindi po nag-proceed further. Kumbaga na-outvote yung minorya po, kaya hindi natuloy.
0: Mm-hmm.
1: Pero there are efforts to impeach Marcos Jr. And just for the record, it's a matter of public information din naman, bukod sa reklamo namin kay Marcoleta, within this year, nag-file din po kami ng panibagong reklamo laban kina Marcos Jr. at Sara Duterte tungkol sa questionable nilang mga campaign donors. Kasi may mga contractor na nag-donate po kina Marcos Jr. at saka kay Duterte. Kaya yung sinasabing hindi masyadong selective daw yung hustisya, hindi po totoo yon, kasi may efforts yung iba't ibang grupo gaya ng Kontradaya na makanagot po lahat. Alam mo, hindi masyadong magastos ang pag-file ng mga legal documents na ito. Sa COMELEC, it's a matter of public record again, we paid as much as 10,100 pesos para sa filing fee when we filed a complaint against a party list group. Tapos dito naman sa Marcos Duterte na complaint na filayo namin, we had to pay more than 30,000 pesos para po makuha yung dokumento mula sa Securities and Exchange Commission. So may mga ganong gastusin na kinakailangan po talagang i-shoulder. Kaya dapat na, kaya hindi ito biro, in other words. Kaya medyo maiintindihan din natin kung bakit maraming mga nasa laylayan sa lipunan na hindi talaga nakakapag-file ng kaso, kasi most of the time talagang prevented ka from doing so at nalidiscourage ka kasi hindi biro yung 10,000 o 30,000 pesos na kailangan mong gastusin para lang masigurado na magsisimula yung proseso ng complaint.
0: Okay. And Prof, ano, bago lang yung paalala natin sa ating mga kaagapay sa pagsubaybay sa impeachment trial, do you think lalabas na today yung warrant laban kay Marcoleta? Kasi sabi ng ombudsman, di ba, within the week.
1: Opo, Biyernes na ngayon. Magandang punto. Tapos timing na timing, hindi. Tapos na yung rally ng INC. Sa pagkakaalam ko, parang kagabi yata naglabas sila ng pahayag. Opo. Na tinatapos na nila at pinapauwi na nila yung kanilang mga follower. So may posibilidad, anong oras na ba ngayon? 8:20 a.m. Tingnan natin by the end of office hours today kung talagang maseserve na yung warrant. Kasi medyo maintindihan pa natin na dahil kailan ba nagsimula yung rally. Sa pagkakaalam ko, Monday pa lang ay meron na. Talagang medyo naulsami siguro yung pagsiserve ng warrant. Kasi kapag ka ikaw ay nasa ombudsman o ombudsman's office, ongoing yung rally, tapos saka ka magsiserve ng warrant, baka mas lalong, hindi naman magkakagulo, pero baka mas ma-trigger yung maraming mga taga-suporta ni Marcoleta at talagang mas dumami yung mga nagkikilos protesta nung panahong yon. Linawin lang natin, hindi ha, na yung kasalanan, yung ebidensya laban kay Marcoleta talagang malakas. Kasi kami mismo ang naghanda ng ilang ng grounds for the filing of perjury. Perjury pa lang, malakas na eh. Yung sa plunder, syempre, tingnan natin yung magiging depensa ng ombudsman. Pero dun sa mga sumusuporta kay Marcoleta, may ebidensya po talaga na siya ay nagsinungaling, na hindi po tama yung pag-fill out niya ng sose. Hindi po selective yon. Kasi tinignan namin yung dato, sinigurado namin na totoo talaga na may mga ganito siyang mga pahayag, transcribe namin, kinagtsagaan talaga namin na i-research yung kanyang sose, pati na rin yung sun and talagang merong maraming red flags.
0: Hindi AI yon, Prof. Dan.
1: Exactly, hindi po AI, hindi lang simpleng nahugot sa kung saan-saan na dinoktor o pineke ng kung sino man. Kaya nga, we exercise due diligence sa pagkalap sa mga datos. At talagang may ano po, may mga questionableng ginawa si Marcoleta. So sa mga nagdedepensa sa kanya, ulitin natin na hindi lang po ito simpleng persecution lang ng oposisyon porque hindi siya taga-suporta ng administrasyon, inaano na siya,
0: pinag-iinitan.
1: Pinag-iinitan.
0: So plunder is non-bailable, tama?
1: Correct. It's non-bailable po. Kaya, mas actually, when you look at it in the grander scheme of things, seryosong kaso yung perjury, pero hindi hamak na mas mabigat na kaso itong plunder. Kasi, yun na nga, hindi ka makakapagpiyansa, tapos yung parusa ng perjury would tend to be carried over then sa usapin ng plunder kasi hindi ka na makakatakbo pang muli if ever you get convicted. At saka syempre, tanggal ka sa pagiging senador once the conviction gets final. As senador ka pa nung panahong yon.
0: So hindi rin siya posible na makalahok sa Lunes as senator judge kung ma-serve today?
1: Kung ma-serve ang warrant, definitely. Kasi parang sa kaso rin niya ni Jinggoy Estrada na talagang dapat physically nandun ka. At ito yung isa sa mga dahilan, maybe, kung bakit yung mayoriya noon, yung Cayetano Block, talagang sinusubukan nila na i-amendahan yung rules ng Senado para makalahok online yung mga hindi physically makakapunta. Ganun din kay Bato de la Rosa, kumbaga yun din yung palaisipan, nasaan na ba si Bato sa kasalukuyan. Kasi definitely hindi rin siya makakasali. Kaya yung 24, nabawasan na ng tatlo. Dalawa muna ngayon. Si De La Rosa at si Estrada. Tapos with Marcoleta probably being arrested, baka maging tatlo yan.
0: Okay.
1: Tapos di natin alam kung sina Villanueva at Escudero kung darating ba yung warrant of arrest sa kanila, kung magte-take effect nga ba. Tapos yung magkapatid na bilyar, ganun din yung kinakaharap sa usapin naman ng LRT issue. So, at saka iba pang issue nung DPWH Secretary si Mark Villar. Sino pa ba? So, talagang medyo meron, baka mabawasan pa. Baka yung dalawa magiging tatlo, and then magiging lima, and then magiging pito.
0: Abangan ang susunod na kabanata.
1: Kaya dun sa mga nagsasabi na tapos na yung Senate flicks dahil may bago ng mayoriya, actually may mga bagong drama na naman eh. And we need to sift through the drama as media practitioners para we don't get distracted by all the drama and we can still focus much better on the burning issues of the day sa Senado man yan o sa labas ng Senado.
0: Thank you po sa inyong mga pananaw at pagpapaliwanag, Professor Danilo Arao ng Kontradaya. Hanggang sa susunod po nating edisyon ng Botoy Di Biro dito sa FEBC Radio TV. God bless you and happy weekend, Prof.
1: Happy weekend at muli maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tuloy-tuloy lang yung ating advokasya sa Botoy Di Biro.
0: At ang atin pong 702 DZAS ay magkakaroon nga po ng special broadcast ala 1:30 ng hapon sa darating na Lunes. Yan po ang pag-uumpisa ng paggulong ng impeachment trial sa Senado. Natatayo bilang impeachment court para po sa 4 na articles of impeachment na kinakaharap ng ating Vice Presidente Sara Duterte Carpio. I have to go na po mga kaagapay dahil susunod na at naka-standby na ang serbisyong OFW. Salamat po sa mga nagpasok ng kanilang mga entries. Pasensya na at kinapos na tayo ng oras. Kumbaga sa basketball, overtime na kami dito ni Reggie. Pero napakagandang paalala, galaw-galaw tayo kaagapay, hindi lang physically, di ba? Kundi pagganahin din natin yung ating mga kaisipan sa pag-unawa po sa mga pangyayari sa ating bayan. Thank you sa pangalan ng ating mga Kadsim Positive. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ako po si Pastor Manny Abendan ng South Korea. Saludo po ako sa mga OFWs. God bless you.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Serbisyong OFW.
6: Happy Friday, Kaagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo na nakikinig po dyan sa Middle East countries, sa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay July 3, 2026, unang Biyernes ng buwang ito. It's another day para po tayo maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa. And another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya. Kaya samahan niyo kami o kasamahan niyo ako sa isang oras na makabulhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po si Pastor Rene Bunsoy. Halina, samahan ninyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya. Dito lamang yan sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.

0: At dito nga po sa Mag-Abroad ID Bureau, nais po nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pagdedesisyon po ninyo. Kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Gusto ko si ho naming maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kaya nga ba kami ay patuloy na nananalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At siyempre, palagi namin kayong kinukumusta ha. Kumusta kayong mga aming mga kababayang OFWs na wa ay inaalagaan at iniingatan po ninyo ang inyong kalusugan, yung inyong mental, emotional health, financial, spiritual health, no? Siyempre, bago tayo dumayo sa ating topic na ngayong araw na ito, dadako muna tayo siyempre sa pagbasa sa gabay mula sa salita ng Diyos na ating babasahin sa Deuteronomio 31 verse 6 o kabanata 31 talata 6. Ito po ay hango sa Magandang Balita version. Huwag kayong matakot ni manghina sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang sasama sa inyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Sa bagay na madalas na nangyayari sa ating buhay ay yung bang pagka nagkaroon ng matinding pagsubok ay tila baga parang tayo ay yung bang sinasabing pinagsakluban ng tadhana at parang iniwan tayong nag-iisa at para bagang wala ni isa ang tumulong sa atin. Kaya kung minsan nauwi sa takot at magabag ang ating pong puso at minsang ito'y mangyayari sa atin, kaya parang feeling left alone tayo at walang dumadamay sa atin. Sa mga ganitong panahon, dito natin ma-realize that hindi naman natin kinakailangan mag-isa. Hindi naman natin kinakailangang isipin na tayo inabandona. Ang salita po ng Diyos na nagsasabi rito na sinasabi sa ating hindi natin kinakailangang matakot, no? O kaya manghina man. Dahil ang Panginoon ang at siyang sasama sa atin at hindi niya tayo iiwan at pababaya. Paano natin ito mapapatunayan? Unang-una po, ang Diyos ng siyang lumikha ng lahat, ang siyang nangako. At ang Diyos na nangangakong ito ay hindi marunong mambiro o magsinungaling, bagkos siya po ay palagi ang nagsasabi ng totoo. Kapag sinabi niya pong hindi niya tayo iiwan, na tayo ang kanyang kalakasan, na hindi natin kinakailangang matakot o manghina. Ang ibig pong sabihin nito, it is coming from a God who declares himself as righteous and true at siya'y ating pwedeng pagkatiwalaan. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, sa panahon na ikaw ay natatakot at maraming mga bagay ang siyang bumabagabag at nagpapabigat sa iyong puso. At tila baga ay parang wala ka ng lakas upang magpatuloy pa. Tandaan mong palagi na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ay siyang Diyos din nasasama sa lahat ng iyong mga pasanin, sa lahat ng iyong lakarin, sa lahat ng iyong paglalakbay. Hindi po niya tayong ni minsan na iniwan. Kakala lamang po natin na siya po ay lumisan. Dahil po kung minsan ang ating kaisipan ay hinahayaan ito ng Diyos para tayo parusahan. Ngunit isang bagay din na pwede nating pag-isipan ay ang Diyos ang siyang nagdadala sa atin sa lugar na kung saan siya'y kumikilos upang palakasin ang ating pong karakter, palakasin ang ating pagiging matibay sa ating pananampalataya at higit sa lahat upang tayo siyang mapalapit pa sa Kanya. At sa ganon, maiintindihan natin na may purpose pala ang lahat ng Kanyang ginagawa upang ma-realize natin at makilala natin kung sino siya sa ating buhay. Kagapay, patuloy tayong magtiwala na siya ang Diyos na magpapalakas ng ating pananampalataya, na sa ating kahinaan, siya mismo ang magbibigay ng kalakasan sa atin. At ni minsan, hindi niya tayo iniwan. Tayo po ay manalangin. O Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil totoo ang lahat ng mga sinasabi. Kayo ay Diyos na siyang kasama namin. Sa oras ng aming kahinaan, kayo ang nagbibigay ng kalakasan. Sa oras ng kami ay natatakot, kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan. Sa oras na kung feeling po namin na kami nag-iisa, Lord, hindi niyo kami iniwan ni minsan. Kanya nga po, sa oras na kami po ay nag-iisa, ipaalala niyo po sa amin, hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. Dinataas namin sa inyo ang aming mga OFWs na maaring ganun ang nagiging pakiramdam. Inyo po silang bigyan ng kapayapaan at ipaalala sa kanila, kayo ang siyang aming sandigan. O Diyos, kayo ang manguna sa aming pong discussion ngayong umagang ito. Nawa, O Diyos, ay kapulutan ng mga aral para sa aming mga OFWs ang lahat ng kanila pong matututunan ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen at Amen. Napakaganda po ng paalala sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. No? At gusto ho natin, patuloy ho tayo na maging mabuting manggagawa na naniniwala sa kanyang salita. Okay? At kung kayo po ay naka-tune in na sa ating pong programa, kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS. Ito po ang serbisyong OFW at ang episode na ito ay yung Mag-Abroad ID Biro. Ano? At kumusta na po yung nandiyan dyan sa PM Radio? No, hindi po namin, maaaring hindi nyo po nakikita ang inyong lingkod, pero nadidinig nyo ang aking boses or aking tinig. Sana po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. No? Ganun din po, kung kayo naman ay merong TV o cable, signal cable TV, ay sa channel 185 po yan. Inyo pong mapapanood ang programang ito as the rest of the programs ng ating pong himpilan, 702 DZAS. At syempre, sa lahat ng merong mga computer at saka sa cellphone, sabay pwede rin ho kayong bumati kung gusto nyo po at ating babasahin ang inyo pong mga comments or suggestions or interactions, no, ngayong umaga pong ito. No? Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay dahil ngayong buwan ng Hulyo, ginugunita natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Okay, itong buwan ng Hulyo. Ito po ay alinsunod sa Proclamation Number 1180 or 1180 Series of 2021. Layunin po nito na palakasin ang kamalayan ng bawat Pilipino laban sa human trafficking at iba pang uri ng pandilinlang at pagsasamantala. Kaya sa ating discussion ngayon, ito yung pag-uusapan natin, yung ligtas na pag-abroad, pag-iwas sa human trafficking at illegal recruitment. No? At sa discussion kung ito ay malalaman po natin yung mga dapat bantayan, mga hakbang na para makaiwas sa mga mapanlinlang na recruiter at kung paano po natin mapoprotektahan ang ating sarili habang tinutupad ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Palagay ko po kung kasama ko dito si Pastor ni Kuya Kaloy Cao, ay siya mismo ang magdi-discuss po nito. Kaya patuloy po natin pinapanalangin at isama niyo ho sa panalangin ang ating butihing pastor ni na si Kuya Kaloy Cao, ang kanyang recovery so that he can join us one of these days dito po sa ating programa. Alright, so ano nga ba itong mga dinidiscuss natin? And then most of this, or some of this actually, are topics that we have discussed over and over again dito sa ating programang Servisyong OFW, di lamang tuwing Fridays, but other days like yung ating sinasabing sagot kita every Tuesdays and Thursdays. At malamang ay nauulit at napapakinggan nyo rin yung aming mga discussions ni Pastor Pastor Joe patungkol sa ano nga ba ang illegal recruitment at saka ano ba yung pagkakaiba nito sa human trafficking, no? So ang una-una nating gustong sabihin is that dapat alamin po natin yung pagkakaiba ng human trafficking at ng illegal recruitment. So let's break it down into defining each of these terms para maintindihan po natin, ano? At kung kayo po ay may interest dito sa topic na to, you can actually join us and you can chime in by putting on your comments and I'll try to pick up habang tayo po ay nagbo-broadcast na live ngayon. I'll be opening my browser para mabasa ho yung inyong comment and I can chime in, ika nga, no? Ayan. So may bumabati na, no, si Carlo J. Evardone. Good morning po, Pastor Rene. Sabi niya, binabati ko po lahat ng nakikinig dito sa opisina sa De La Salle College of St. Benilde, kay Miss Jo at kay Doc Bly. Salamat po sa inyong mensahe at sa paalala. God bless po. Salamat sa iyong pagbabati dyan. Ako naman ay taga De La Salle, Araneta University. Oh, parang kasister yata yan ng College of St. Benilde. Okay, yan po ay sa Malabon where I spent my elementary and to high school days sa De La Salle Araneta University. Si Faustina Frankie Habla, good morning po Pastor Rene, blessed Friday, kaagapay listening po. Si Terry Panganiban, good morning po sa lahat, God bless us all, please pray for our family, thank you po. At si Josie Mingala, blessed morning po Pastor Rene at sa buong sambayanan. Okay, so again, if you have anything that you can comment on the topic, please feel free, no, to chime in anytime. No? Again, so nating i-define ano nga ba ang illegal recruitment at ang pagkakaiba nito sa human trafficking. So, unang-una, ang illegal recruitment po ay ito po yung illegal na pagkuha o pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa, no? Ibig sabihin na kumbaga merong mga iba't ibang kaparaanan na ginawa silang illegal, o magitan halimbawa kumbaga sila po ay napadala doon, hindi ho gumamit ng tamang visa, no? O kaya ay nagsingil ng masyadong mataas at kung ano-ano pang mga binayad pagdating doon, hindi nasunod ang kontrata. Those are all illegal acts that would constitute as illegal recruitment. Okay? Ngayon, anong pagkakaiba nito sa human trafficking? And human trafficking naman ay kumbaga pumunta rin, nadala din siya doon sa ibang lugar, no? Pero merong kasamang panlilinlang, and the keywords are pamimilit, pagsasamantala sa isang tao para sa trabaho at kasama po doon yung sexual na eksploitasyon sa pilitang paggawa o iba pang uri ng pang-aabuso. No? Kung baga, recruited din sila, pero may kasamang elemento ng pamimilit at pagsasamantala, no, sa kanila, pamimilit sa trabahong hindi nila gustong gawin, kasama po yung sexual exploitation at iba pang uri ng pang-aabuso. Alright? So, ang gusto nating sabihin po dito is that yung pong illegal recruitment, no, pwede ho itong humantong sa human trafficking. Kasi nga po, pagdating doon, hindi naman yun yung trabaho, pero yun ang pinagawa sa kanila. Classic experience po is halimbawa siya ay experience na electrician. Pagdating doon sa workplace, ginawa ho siyang kumbaga construction worker. Pinaghalo siya ng semento, pinagbuhat ng mga mabibigat, no? Imbes na siya ay electrician. O kaya naman, supposedly siya ay caregiver, ginawa siyang katulong o kaya domestic worker. At ayaw niya man gawin, pero pinilit na siya kasi sinabing hindi siya, kung uuwi siya, siya ay magbabayad ng malaking halaga o ibabalik yung kailangan niyang sagutin yung ginastos sa kanya. So yun ho ang elemento ng pagka human trafficking and illegal recruitment. Ang illegal recruitment po can lead to human trafficking. Okay? So yun ho ang pagkakaiba nung dalawa. Pangalawa, mag-apply po lamang, no, paano maging ligtas sa inyong pag-abroad? Sinabi natin, alamin kung anong difference ng illegal recruitment at human trafficking. Ang pangalawa ay mag-apply lamang sa legal at autorisadong recruitment agency, no? Paano ho natin malalaman na inyong agency o yung nag-aalok ng trabaho sa inyo, supposedly, ay lehitimo? Paano ho yan? So, malalaman po natin yon, no, kung tayo ay mag-verify sa Department of Migrant Workers. No? Meron nung paraan. No? If you have your phone, you can go to the open a browser. Tapos, pumunta ho kayo, i-type nyo po dmw.gov.ph. Madaling kayo doon sa page kung saan ay makikita nyo, hanapin nyo po yung License Recruitment Agency. That is where you will find lists of license recruitment agencies kung hanggang kailan yung validity ng kanila pong lisensya. Doon nyo po malalaman kung kayo po ay nakikipag-usap sa lehitimong agency at meron pong papahintulot na mag-recruit ng OFWs. Kalimitan, kaya ho na bibiktima ang ating mga kababayan pagka nakadinig na ho ng dito, mabilis dito at bibigyan ko kayo ng trabaho, no? Kahit walang experience, no? 2 weeks lang, basta ito lang babayaran nyo. And only to find out na ang kausap nyo ay illegal recruiter dahil wala naman actual na work o kaya kumbaga hindi siya legal na representante ng binabanggit niya na halimbawa ABC Recruitment Agency, no? O kaya kumbaga go to italy.com o kung ano pa man yan. Ugaliin ho natin, magtanong muna, i-verify muna at huwag na huwag ho magbabayad ng kahit na isang kusing o magsumite ng anumang dokumento hanggat hindi nyo nasisiguro na ang kausap nyo po ay legal na representante, may authorization to conduct recruitment activities, and of course, verified. No, dapat lumabas yung kanyang pangalang binabanggit, at kung maaari, basta nyo, pwede nyong gawin is kung maaari, tawagan ninyo yung number ng ahensya, tanungin kung i-check nyo kung siya po nga ay talagang nagtatrabaho para dun sa agency na yun. Huwag na huwag ho tayong basta, no? Magkakagat sa napakagandang offer na didinig natin. Na kung minsan parang it is too good to be true, no? And meron tayong mga natututunan dyan eh. Kapag ho tayo ay na-realize natin na hindi naman pala ito totoo. And you can say na if it is too good to be true, chances are it's not real. No, kung sobrang ganda, sobrang kumbaga parang napaka-perfect naman ng mga ino-offer, eh baka ikaw mo, eh baka yan eh hindi talaga totoo. O kaya, if it is too good to be true, o yung kanilang ino-offer is too good to be true, so, dapat anong gawin? You pause, no? Tumigil muna, mag-isip, magnilay-nilay, and test kung if it is true yung sinasabi nila. Paano itetest? Ayun na nga, i-check nyo po yung legit. Ano nga ho ba pangalan ng inyo pong agency? O kaya kung minsan, nagre-recruit po kayo, ay ano po yung agency po ninyo? Eh kapag kaya na yung nagsabi na, eh hindi, hindi na mahalaga yun. Basta ay kaya kitang pupuntahin doon sa trabaho. Diba? Gusto mo naman trabaho? Gusto mo sumweldo? Opo. Pagka ganun ho ang sagot, eh sabihin nyo po, eh salamat na lang po. By saying that, eh sinasara nyo na yung pintuan para sa pagiging biktima ng illegal recruitment or human trafficking, no? Again, ngayon, kung meron namang kontrata, aba, isuriin maigi ang kontrata. Basahin mabuti at huwag mo nang pipirma, no? Suriin po natin. And always read the fine prints, no? Ano anong ibig sabihin ng fine prints? Pag sinabing fine prints, eh ano ibig pong sabihin nito? Ang ibig pong sabihin niyan ay meron hong mga maliliit na letra sa kontrata, no? Na pwedeng mag-translate sa iba pang detalye or agreement na naglalaman ng mga importanteng kakondisyon at restrictions. It is always, no, sabi nga dyan, it is always printed in smaller fonts dahil it is less noticeable. And it often includes yung mga limitations, mga disclaimer, or obligation that can, no, that can and will affect the contract or the deal, no? In short, kapag ka may fine print po, eh, that is where the catch usually hides. Ibig sabihin, nandoon minsan yung parang, di ko to nabasa, no? Hindi ko nabasa ito. O halimbawa, eh, usually, eh, nilalagay, kumbaga, sa fine print, doon nila nilalagay na parang zero interest, pero sa fine print na nakalagay, for only 6 months. Eh ikaw, nag-iisip ka, zero interest, wow, eh 2 years yun. Yung kumbaga contract. Eh yung pala, yung zero interest na yun, naka-bold, pero sa fine print na nakalagay po ay for only 6 months. Kaya nga po, sinasabi natin, palagi ang magbasa ng kontrata. Dapat malinaw yung posisyon, yung sweldo, yung benepisyo, yung oras ng trabaho at iba pang kondisyon. No, mag-ingat po tayo. No? If it is too good to be true, then chances are it is not real, no? Advice po natin, again, huwag pumirma. Huwag po tayong pipirma hanggat hindi natin naiintindihan. Kung hindi natin iintindihan, naku, eh sayang naman, Pastor. Ando doon na eh, pipirma na lang oh. Eh paano nga kung pumirma ka na, matatali ka na doon. And again, you will hear Pastor ni saying that the bonds na ikaw ay pumirma, the document, the contract, it is a sacred deal, no, between you and the agency na dapat ino-honor ng bawat isa. No, kung tila napakaganda ng alok, para maging totoo, eh, mag-imbestiga ho muna tayo bago ho tayo mag-desisyon. Pangatlo, para sa ligtas na pag-alis o pag-abroad, ay huwag umalis gamit ang maling visa or peking dokumento. Marami na ho ang naglumalapit sa atin ay nagre-reklamo bakit sila hindi natuloy o kaya pagdating sa airport nahaharang hindi ho sila natutuloy. Bakit? Mali ho ang kanilang mga dokumento, particularly ang visa. Bakit ho kayo pupunta ng magtatrabaho abroad? Tourist visa ho ang gamit po ninyo. No? So, ang advice natin, siguraduhin po na iyong visa ay naaayon sa inyong trabaho at legal lahat ng dokumento. Wag na wag ho kayong gagamit ng peking dokumento na galing po dyan po sa sinasabing paggawaan ng mga peking dokumento dyan sa bayan, Recto University. No? Marami na hong nagsasabi na dyan ho ginagawa lahat ng mga illegal na dokumento, pati ID, pati minsan nga, pati lisensya nga, napepeke. No? Huwag ho, pagka mag-abroad ho kayo, hindi ho kayo matutuloy. No? Pang-apat, huwag bastang ibigay ang inyong passport at mga personal dokumento. Ang passport po ay pag-aari ninyo at kung titingnan nyo, ang passport po is the property of the Republic of the Philippines. Kaya nga hindi ho pwede yung palabag ho sa batas kapag inangkin o kinuha o kinonfiscate ng inyong mga employer. Bawal ho yan. O, at mahalaga ho protektahan kahit na anong dokumento na sa inyo. No? At tip po natin, magtabi ng mga photocopy or digital copies ng inyong mahalagang dokumento at ipaalam sa pamilya kung saan ka pupunta. Very important. Why? Because it will be easier kapag ho kayo ay nagkaroon ng problema. May kopya ng dokumento, ng kontrata, nakasaad doon yung mga information where you are, yung employer mo, ang pangalan niya, kung saan yung address. Madali ho kayong matututo. Ano ho? Ba, hindi ko napansin, ang oras po natin pala ay 9:01 na ng umaga. Ay magbe-break po muna tayo. Pagpapatuloy ho natin itong dinidiscuss natin na ligtas na pag-abroad, pag-iwas sa human trafficking at illegal recruitment. Makalipas naman po ng ilang saglit, huwag po kayo alis.
1: Servisyong OFW.
2: Hello, anak?
3: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
2: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at nahuhumsik. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
3: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayo mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
2: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayo mag-iingat ng mama mo.
3: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
2: O sige, anak. Paalam din. I love you.
3: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
2: God bless din. Hello.
4: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
5: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
1: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
1: Himpilang
6: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Servisyong OFW. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Magbabalik nga po ang servisyong OFW dito sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy tayong nagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. At ngayon nga po ay tinidiscuss natin ang safe or ligtas na pag-abroad, pag-iwas sa human trafficking at illegal recruitment. At nasa pang-apat na nga po tayo, sabi nga natin, sa pang-apat, huwag basta ibigay ang passport at personal na dokumento. Again, iyong pong passport ninyo, no? Kailangan po ito i-reiterate, lalong-lalo sa ating mga domestic workers. Naku, minsan hanggang ngayon, ito'y nakakalungkot eh. May mga bilateral agreements na tayo dyan, na labor agreements, na kung saan nakalagay na doon, nakastipulate na, na pinirmahan ng both countries, Philippines and the host country, na bawal kuhanin ang kanilang mga passport. Kumbaga, na-highlight tuloy yung kung paano nila tingnan yung ating mga kababayang domestic workers na tila baga eh, wala kayong karapatan o kumbaga wala kaming pakialam dyan sa agreement na yan, basta kukuhanin namin yung inyong passport para hindi kayo makaalis. Maling-mali ho yun. No, sa akin, advice ko po dyan, once na merong ganyang gawain, i-report nyo ho kagad, no? I-report nyo ho kagad sa inyo pong agency. Pero sa akin, mas maganda nga, i-report nyo na ho sa Migrant Workers Office ng bansa kung saan ho kayo naroro. Bakit? Kasi ho, ang Migrant Workers Office ang nag-grant ng authorization for the foreign recruitment agencies na makapag recruit, no? At sila rin recruit ng sa ating ano, sa ating bansa. At yung mga yung MWO din po, no? Ang merong kapangyarihan na i-cancel

Ano? At yan ho ay kumbaga itabi. Digital copies can be kept, no? Even on cloud, pwede nyo i-keep sa inyo pong G Drive, no? Kayo po ay may Gmail, no? Lahat na pwede nyo ano, pwede nyo i-send sa mes sa social media o sa email, no? I-send nyo sa kung kanino man, no? Ito hong tip, no? Pwede nyo rin hong kumuha kayo ng email, tapos i-attach po ninyo, kahit na naka-draft lang ho, nandoon lang yan sa inyong draft, sa folder, sa inyong email. O hindi ho basta na ma-access po yan. Okay? Mahalaga na nandoon lahat ng importanteng details, pangalan ng employer, address ng trabaho, contact information, at, no, para ho hindi ho kayo nag-aalinlangan, palagyan ho kayong mag-communicate o magkaroon ng regular na communication sa inyong pamilya habang po kayo ay nasa ibang bansa. Ano? So, additional tip, ano? Yang sa pagka nagko-confiscate, usually kino-confiscate sa ating mga domestic worker, eh yung kanilang cellphone. No, makailang beses na ito, palagi ang ganyan ang ginagawa. And you know what? Sa akin, total, kayo po ay inuutakan nila, ay utakan nyo na rin ho. Sa akin, palagi hong sinasabi ko, if, no, kung kaya, yung sa mga nag-a-abroad, kung mag-a-abroad din lamang po kayo, kung kaya nila, magkaroon ho ng backup na cellphone. No? Hindi naman ho kinakailangang mamahalin. Basta backup na cellphone na somehow can smartphone pa rin, kahit smartphone na mamurahin, na merong active na SIM card na ibibilin po ninyon. Dapat yun ay nakakasagap ng wifi at meron din po kayo dong email, may access. At yung number ng cellphone na yun ay iiwan nyo rin po doon sa inyong mahal sa buhay. Bakit? In any case, in any emergency, kapag kakinuha yung inyong cellphone, itago itong backup na cellphone nito sa lugar o kung saan, kung papaano man, ay itago po ninyo na hindi yan makikita. At no, sa gayon, meron po kayong backup. At sabihan yung inyo pong mahal sa buhay na kapag ka ito ang ginamit kong number, ibig sabihin ay kinonfiscate yung aking cellphone or merong talagang emergency. No? That way, eh, meron ho kayong strategiya para maprotektahan ang inyong sarili. No? Sinasabi po natin yan. Lalong-lalo na dito sa aming mga kliyente dito sa Global Filipino Movement. Okay? Panglima na paraan para maging ligtas sa pag-abroad. Kilalanin ang mga palatandaan ng human trafficking. Halimbawa, ayun na nga po, kinukuha yung passport. Hindi kayo pinapasahod, no? Pinipigilan kayong makalabas. Pinipilit kayong gawin ang trabaho hindi naman ninyo napagkasunduan. Classic example are those victims of illegal recruitment and human trafficking ng mga kababayan natin sa Cambodia, sa Myanmar, sa Malaysia, sa saan pa? Sa Laos, no? Nabanggit ko na yung Cambodia. Doon po yung mga bansang iyon kung saan, kung dito po naban yung ating mga pogo, no, yung mga online gambling po, na inalis na dito, I think magmula noong 2024, eh doon naman ho nagsilipat sa mga bansang aking nabang. At kung dito, nung nandito po sila, mga biktima ho, eh, mga Chino, mga Malaysian, mga Cambodian, mga Vietnamese, o yun, pati Vietnam pala. Eh ngayon naman, yung mga kababayan naman natin ang nabibiktima na kung saan, no, akala nila sila ay call center agents, sa BPO magtatrabaho, yung pala,

0: gawa silang mga scammer, no? Yung mga nagbi-Bitcoin, no? Yung mga cryptocurrencies, yan po, no? Ang ginagawa nila ay binibigyan silang script, ayaw nilang gawin, pero kapag hindi sila hindi nila sinunod, ay sila ay parang military style na pananakot, pananakit, no? Pinagja-jogging, pinag-push up, pinapasquat, hinahampas ng yantok. No, yan ho, yung kumbaga, yan ho yung mga palatandaan na ng human trafficking, no? And again, kapag ho tayo ay nakaranas ng mga ganito, humingi agad ng tulong sa embahada o sa mga kinauukulang otoridad. Nakailang beses na ho na nakipagtulungan ang servisyong OFW, ang Global Filipino Movement, sa iba't ibang kumbaga sangay ng ating gobyerno, sa pangunahin na po dyan sa DMW, no, sa OWA, yung pong Interagency Council Against Trafficking, or yung IACAT, no, we coordinate with them. We in different kumbaga doon po sa yung sa Bureau, Migrant Workers Protection Bureau. Kaya tayo po ay nakikipag-coordinate dyan. And it is the OFW's responsibility na kailangan po ay alam ninyo yung Migrant Workers Office kung saan, number, contact person. Bago pa ho kayo umalis, dapat meron na ho kayong listahan ng contact number ng MW para po alam ninyo kung sino ang kukontakin kapag ka merong ganyang problema. Another advice sa atin is that before pa kayo umalis, doon pa lamang ho sa pre-departure orientation seminar, magtanong na ho tayo. Tanungin na natin, ano ho ba ang saang bansa kayo pupunta at ano ho, saan ho located yung pong mga embassies, yung mga consulates. Alamin yung social media platform ng Migrant Workers Office, kasi po lahat sila nasa social media para madali po silang ma-contact at matuntun. At dahil doon, madaling magkaroon ng communication with them, no? Magsha-shoutout muna tayo, no? Si Rosalinda Ohana Manzano, blessed morning po, Pastor Rene. Si Edna C. Tenko, blessed morning po. Jonah Victorina Abuso, shoutout prayer for healing to Reverend Esther Manongsong. Valencia Sol, Efren Bulgado, good morning po, Pastor Rene, watching po while cooking ng sauce. Ayan, si Mr. Sauce ito, still waiting po sa sagot nyo. Po, how to go to DMW at kailan po? Aba, ka Efren, every Mondays to Fridays, nandito lamang po ako. Just mag-private message na lang po kayo sa amin para matikman natin yung sauce na yan. Bibili tayo ng fishball at kikiam at kung ano-ano pa para matikman po natin yung sauce na yan. Si Epifanio Salvador, good morning po. Share na po while listening on PM Radio. Elizabeth Ubaldo, morning, a blessed morning to all watching here at Imus Cavite. Si Terry Panganiban, good morning sa lahat. God bless us all. Please pray for our family. Thank you po. Si Faustina Frankie Habla, good morning, Pastor Rene. Blessed Friday ka agapay. Listening po. Okay, sino pa? Meron pa ba? Guy Avila Rafon. Si Hilda Albandia, si Emmy Cristobal, blessed morning po, Pastor Rene. Oliver Phil Kingco II, mabuhay ang Pilipinas, God bless us all. Lillian Guerrero, Aurora Estrella, experience ko po yan, first time ko pong mag-abroad sa bansang Singapore. Nagpunta 18 pa lang ako noon, pero gumawa po ng paraan ng agency ay ginawa po nilang 25 years old na po ako. Nako, yan. Isa yan sa ano, no? Pero nung napunta ako, po ako sa amo ko, pinagtapat ko po ang tunay na age ko. Pasalamat po ako sa Diyos dahil Christian family po sila. Tumagal po ako ng 6 years sa kanila. Ang hirap po at napasubo na po sa mga utang. Ako, ayan, yung sinasabi natin. Huwag po tayong basta sumubo sa hindi natin alam, no? Leonida Rubio, Blessed Friday po, Pastor Rene. Si Sol Lazo, Karen Damian. Yan, Ohio, Gasemesu. Pagpalang araw po, Pastor Rene, SOFW. Ba, si Sol Lazo pala ay taga-Anabu, Imus, Cavite. Yan. Sabi ni Efren, what time po, saan po, sa DMW, sa Artigas po ba? Yes, sa DMW. Again, Efren Bulgado Jr., i-PM nyo po ako, Rene V. Bunsoy. Bigyan ko kayo ng instruction. Ayan. Alright? Okay. Sumunod po natin. Yung ating pong ligtas na pag-abroad, pang-anim na ating payo. O, alamin kung saan maaaring humingi ng tulong. Katulad ng sinabi natin, unang-una pa lamang bago po pa kayo umalis, no? Alamin na po ninyo ang contact details ng DMW, ng OWA, pinakamalapit na embahada, konsulada, yung mga emergency hotline sa bansang pupuntahan, dapat nakalista na po 'yan sa inyo pong cellphone, ilagay niyo po sa notes. No, gumawa po kayo ng email. Again, as I said, isa sa mga tip ko, email to yourself, no? O kaya make a draft. I-keep nyo lamang po dun sa draft. Nando dun po yun. O kaya gumawa kayo ng note, sticky notes sa inyo pong sa inyong mga cellphone. Sa cellphone po, meron mga notes dyan na you can save and you can put in all of these details, no? Ang ligtas po na pag-abroad na nagsisimula sa tamang impormasyon. No? Marami ho ka tayong kasong trafficking ang naiiwasan kung yung pong aplikante o yung OFW ay maingat, mapanuri, at hindi po nagpapadala sa mga pangakong madaling kumita. No? Kanya nga po, sinasabi nga natin, umpisa pa lamang, you plan ahead, you verify, kung tama yung impormasyon, kung tama ba yung trabaho, legit ba si agency, no? Tama ba tong mga kausap ko? Isa pang tip, ano, huwag ho kayong basta makikipag-usap at mag-meet lamang ho kayo kung saang mall o sa isang fast food o dyan sa tabi-tabi. Bakit ho? Yan ho ay senyales ng mga illegal recruiter, no? Dapat po ang legal recruitment or ang ethical recruitment ay nangyayari po sa loob ng kanilang opisina. No? Dapat hindi ho yung parang table lamang na kung saan lang, nag-set up lang ng table tapos opisina na daw yun. Hindi. May sukat nga po yan eh. Dapat ho yung kanilang opisina ay merong actual na desk, may actual na mga empleyado, may actual na mga display na kung anong agency si sila. Ito nga po legit, kumbaga legit na ba yung pass na merong mga opisina, merong name yung opisina. Kasi ho, kaya natin sinasabing ganito, kailangan i-verify kasi meron nga na mukhang legit, ganda ng opisina, no? Pero hindi gumagawa ho ng illegal recruitment. Kung ganun nga po, may mga opisina na gumagawa pa ng illegal, paano pa yung nakipag-usap naman po sa inyo sa labas? No? Mag-ingat po tayo, maglaan ta palagi ng oras na mag-verify ng information, no? Dumalo sa mga orientation, magtanong sa opisyal ng ahensya, at huwag ho magmadali. No? Gamitin na natin yung word na huwag ho atat. No? Nagmamadali. No? Mas mabuti hong maghintay ng kaunti kaysa malagay sa panganib ang inyong kaligtasan at kinabukasan. No? Pang-pito, tumaan sa mga tamang government orientation at clearance. Ang legal na OFW po ay dumadaan sa mandatory orientation at documentation process para masigurong ligtas at tama ang kanyang deployment. Ang mga illegal recruiters po, walang ganyan. Sasabihin natin, wala, okay na to. Ako na, bahala. Lalaktawan na natin lahat yan. No? Kaya siguraduhin nyo po. No? Siguraduhin na dadaan sa lahat ng proseso. Merong pre-departure orientation at valid clearance mula sa mga ehensya tulad ng Overseas Workers Welfare Administration at Bureau of Immigration bago umalis. Kanya nga po, ano yan eh, tinitingnan kapag kayo ay magtatrabaho abroad, hinahanap po sa inyo yung OEC, Overseas Employment Certificate. No? Pag wala ho nun, at sinabi niyong magtatrabaho kayo first time, tapos wala ho kayong OEC at hindi nga ninyo alam yon, ay offload na ho ang tawag doon. Hindi na ho kayo pasasakayin, tatabi kayo, no? At dadalhin sa kwarto at kakausapin. Bakit? Yeah. Bakit ganyan ang inyong sagot? No? Pangulo, i-report agad ang kahina-hinalang recruiter o alok. Maraming kaso na trafficking ang tumitindi dahil hindi po sila agad naiuulat, no? At naiuulat ang kanilang mga illegal recruitment activities. Kaya kapag ka naantala, no, mas marami pong nabibiktima. Kaya kapag ka may duda, no, agad i-report ito sa National Bureau of Investigation. I-report po sa DMW mismo, no? At huwag po kayo matatap, mas ligtas po. At kung kayo po ay makapagsubong na mas maaga. Ano? Kaya nga, sinasabi nga namin po dito ni Pastor Joy, magduda bago magtiwala. Kasi kapag ka hindi na ho kayo nagdududa, ay chances are, no, sa dalawa o sa tatlong pinapangako niya sa inyo, ay apat ho ang hindi matutupad. No? So in conclusion, ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa ay maaring maging daan sa mas magandang kinabukasan. Ngunit, mahalagang unahin ang kaligtasan. Maging mapanuri po tayo, alamin po natin ang tamang proseso at huwag na huwag po tayong matakot humingi ng tulong. Ang bawat OFW ay may karapatang makapagtrabaho ng ligtas, may dignidad, at malaya sa anumang uri ng pandilinlang at pagsasamantala. No? So, dyan po tayo nagtatapos. Ano? Bago tayo mag-close, tayo po muna ay manalangin sa mandali. Panginoon, amin pong itinatalaga sa inyo yung aming mga kababayan na nagbabalak pa lamang. Lord, sana po sa mga nakapakinig ng amin pong topic ngayong umagang ito ay nakapulot sila ng pwedeng gamitin para mapag-ingatan ng sarili sa maaring kapahamakan na idulot na kapag sila ay basa-basa naniwala sa mga nag-aanap na trabaho. Higit sa lahat, inyo pong ingatan sila na hindi po sila maging biktima ng human trafficking. Dalangin namin din, Panginoon, patuloy ang aming mga OFWs na patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod, nagtatrabaho. Lord, patibayin mo ang kanilang mga pananampalataya. Gawin niyo pong maayos ang kanilang pong pamumuhay. Maging kapakipakinabang po sila sa ating bansa at sa bansang kanilang pong pinaglilingkuran. Niling ko po, Panginoon, na kayo ang maggabay sa kanilang pamilya na maging maayos po. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Kung meron pa po kayong mga OFW concern, na maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV sa FB page at sa servisyong OFW-FEBC-RADIO. Karinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radyo, sa online, dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Ako po si Pastor Rene Bunsoy. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Kami po ay nagsasabing patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating mga OFWs kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po and see you next week.
1: Buenos dias, Islas de Pilipinas.
2: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
1: Iyal programa, servisyong OFW.
2: Mabuhay po ang Pilipinas.
3: Servisyong OFW!
4: Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpila ng radyo? Ito ay sa kadahilanang ito ang tahanan ng halos 1 bilyong katao noong mga huling bahagi pa lamang ng dekada 40. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng pangangailangang espiritual sa lugar na ito. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Isinara niya ang lahat ng pintuan ng pagkakataon para sa FEBC. Hindi pinagkalooban ng pahintulot ang ating mga founders na magtayo ng himpilan doon.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febbc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Good morning mga kaagapay! Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga Facebook and YouTube live streaming. Mm-hmm. Hello din honey sa lahat na nakatutok sa atin sa 702 DZAS, sa kanilang mga PM and regular radio. Shout out sa lahat ng mga nasa Signal Cable GCTV Channel 185.
4: Yes.
3: And syempre honey, hello, hello Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat ng ating kaagapay na suking-suke everyday dito sa Family Matters from the different parts of the world. Magandang umaga po. Today is July 3, first Friday of July. At syempre, binabati ko ng belated happy birthday, honey.
4: Salamat, honey. At ang unang greeter ko this morning, si Marian R. Mardo. Marian, salamat ha.
3: Happy 45th birthday sa aking asawa.
4: 45th.
3: 45th. Gusto mo, yun totoo.
4: Wag na. Okay na yun.
3: Hindi. Natutuwa ako kasi very young looking ka pa rin, honey. I'm really proud of you kasi you are not aging a bit. Hindi talaga, diba? And syempre, nakaka-proud naman kapag yung asawa mukhang mukhang bata, nasasabihan na bagets pa din, diba?
4: And, umpire ang peg.
3: Yes. Syempre, something, honey, to thank God for. Yung youthfulness, di ba? Kahit na may mga problema, may mga struggles, may mga pinagdadaan ng season sa buhay, pero the Lord is really renewing our youthfulness, di ba?
4: And no traces of challenges.
3: Totoo. Grabe po ang ano, ang bilis ng panahon. Sabi ko, grabe, July na pala. So, tapos na yung kalahati ng taon.
4: Exactly.
3: And for all you know it, magbe-bare months na naman tayo, magka-countdown na naman tayo.
4: Meron nga akong nabasa nung isang araw, sabi, July 1st daw is the official day ng Christmas.
3: Umaga na, hindi na September. Pero kailan lang kaagapay nagsimula tayo, di ba? And then ngayon, ang bilis-bilis ng ikot ng panahon. And that made me realize that time is really something that we can never hold, but it is something we can use wisely.
4: Diba, honey, no? Hindi katulad nung bata tayo, parang ang tagal-tagal ng araw, ang tagal-tagal ng oras. Yung buong isang linggo, parang ang tagal, hindi ba? Pero ngayon, literally, in a snap, in a wink of an eye, ang bilis-bilis, di ba?
3: Sabi ni Ate Eve Mejila, ang galing ko raw mag-alaga sa'yo. Ay. Para ka lang daw 40.
4: Thank you, Ate Eve.
3: O, di ba? Siyempre, Ate Eve, di ba?
4: The credit naman goes to you.
3: Na-partneran ko siya. Hello din sa aking kuya. Hi, Kuya Ju. I miss you. Nagpapasalamat ako sa kuya ko. Kasi kapag wala kami, alam niya na kapag we play, alam niya kapag wala kami, and inaabangan niya talaga.
4: Totoo.
3: Sa lahat po ng kapatid ko, siya talaga yung certified ka-agapay.
4: Certified.
3: And I love my kuya. Love my kuya, how he took care of me when I was young, lahat kami. Thank you, Kuya Ju. Salamat sa'yo.
4: Tama. Si Bong, enjoy. Enjoy your vacation in San Francisco.
3: Honey, ngayong umaga na to, we choose to be intentional. We choose to slow down in the right moments, kahit sabi natin, ang bilis ng takbo ng panahon at hindi talaga maiiwasan na tumatanda ka every year. Pero let's choose to slow down and be grateful talaga for what we have. And ang importante po, kaagapay, make every day meaningful and worthwhile. worthwhile.
4: Mm-mm.
3: Mahalaga din po kasi celebrate nga lang ng birthday ni Bong, mahalaga talaga ka agapay, reminder para sa lahat sa atin, Bong, that we ask the Lord for our purpose in life. Eh talagang lakaran po natin to with courage and obedience.
4: Mm.
3: Kasi Bong, talagang we are living in the last days.
4: Mm-hmm.
3: Sabi ko nga kay Bong, honey, lahat ng napapakinggan ko na preachers, bata man or matanda, sa YouTube man or sa TikTok, saan man, talagang they're all pointing towards the end.
4: Mm.
3: And yung end times naman, honey, this is not something to scare us, eh, diba? But it is something to awaken us. Yun yung better term para sa ating mga Kristiyano, na encourage tayo, magising tayo, na instead matakot tayo na naku, magra-rapture na. Let us really move to action. Yung magsilbi talaga tayo sa Panginoon. Use our lives in advancing the kingdom of God while we still have time.
4: Tama,
3: po aming reminder para sa araw na to.
4: And you have mentioned about purpose sa buhay, honey. No? Importante tayong mga Kristiyano, malaman natin kung ano ba yung purpose natin sa buhay.
3: Yes.
4: Hindi ba maganda na ma-discover natin and best of all, malakaran natin kung ano yung purpose natin sa buhay.
3: That's
4: hindi ba?
3: True,
4: kasi it's sad to say, there are people na nabuhay, ipinanganak, without discovering kung ano yung purpose nila. So habang meron pang panahon at habang meron pang oras, it is important for us believers na lakaran yung purpose ng pagkatawag natin ng Panginoon sa buhay natin.
3: Nakita ko yung ating kasama sa See You in Love, si Sis Myla Lambino.
4: Oh,
3: I see, and I'm praying.
4: Sister Myla.
3: Patuloy na bumuti yung karamdaman ng mami.
4: Oo nga.
3: Ayan. So welcome po to Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda, kasama nyo ngayong araw ng Biyernes para sa Family Matters, usapang marriage and parenting. At ngayong umaga, alam mo, minessage ko lahat ng mga kaagapay na kahit online nagpapa-counsel sa atin, bihingi ng mga advice, sabi ko makinig kayo, maganda yung topic natin, this is something very real. At ang topic po natin ay pinamagatan nating behind closed doors. So we will talk about what often goes unseen in many marriages. Yung pong mga quiet struggles, yung pong mga nauubusan o nawawala na ng tiwala sa asawa, yung parang nauupos na pagmamahal inside the relationship.
4: That, very interesting topic, honey.
3: Yes, kasi minsan, honey, diba, let's face it, behind strong smiles and normal routines, there are moments of weakness. There are moments na parang feeling mo ang layo mo sa asawa mo. May mga decisions ka din na ginagawa sa marriage mo. Simple man yan, pero alam niyo po, it can either break or build your relationship. Hindi lang yung relationship nyo, pero yung buong pamilya nyo. One false move, isang pag-give in sa temptation, and it can really build or break your entire family. Kaya naman po today, we will look at faithfulness in marriage, fidelity in marriage, honey. Yung silent cracks that can grow when needs are unmet. Diba? Simple. Hindi lang natustusan yung pangangailangan. Nagkakakrack talaga. And how couples at the same time can protect this relationship before it breaks.
4: Mabigat yan, honey, no?
3: Yes. Kasi most importantly, honey, we will also see it this morning how the relationship of husband and wife deeply affect the future of their children at yung atmosphere sa buong bahay. Minsan naiisip natin, ang daming batang depressed, ang daming batang dumadaan sa mental anxiety. Hindi natin naiisip na baka ang isang reason, wala silang stability na nararamdaman sa pagsasama ng magulang. Walang peaceful atmosphere sa bahay.
4: At minsan, honey, pag tin-raise mo, yung very root ng problema ng kabataan ngayon, it boils down sa relation, sa hindi maayos na relationship ng mag-asawa.
3: Yes. Kaya naman, honey, samahan tayo ng ating mga kaagapay as we uncover real truths and practical reminders on how can we keep our relationship, our marriage strong, steady, and faithful. Kaya, i-share niyo po ang ating episode sa lahat ng mag-asawa.
4: Yes.
3: Sabi nga, proactive. Hindi pa man nangyayari, kailangan alam na natin, we have to protect our marriage at all costs.
4: Tama.
3: Against infidelity.
4: Ang ganda ng salitin, honey, be proactive and be intentional. Napaka-importante yung mga salitang yan sa buhay mag-asawa at sa buhay pamilya. So thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn dito lamang sa inyong paboritong estasyon at programa. Siyempre, saan pa? Here in Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po, sabi mo, honey, July 3, 2026. Unang Biyernes, no?
3: Yes.
4: Sa buwan ng Hulyo. First Friday for the month of July. Kamusta po kayo, mga kaagapay? It is our prayer na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. And for those na mayroong mga pinagdadaanan sa pamilya, mayroong pinagdadaanan sa opisina, we just want to encourage you to keep on umangkla sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw, for God did not give up on us and He will never will. And the last time we checked, God is still seated on the throne. He is in control, no? Yun ang maganda sa lahat. Meron isang very familiar na hymnal, Sani. Sabi doon, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Mm-hmm. So the fact that God is holding our future, we don't have any reason na matakot, na mangamba, lalong-lalo na, honey, no? This is an encouragement dun sa mga kaagapay na nakikinig na probably may pinagdadaanan, na pag naranasan mo na yung katapatan ng Panginoon, kapag ilang beses ka na itinawid ng Panginoon sa mga sitwasyons, circumstances that you experienced in the past, then wala ka ng reason para matakot pa.
3: That's right.
4: Wala ka ng rason para mangamba o mag-doubt ng kabutihan ng Panginoon.
3: Amen.
4: Kasi alam mo na kung itinawid ka noon, itatawid ka uli ng Panginoon. Sige po, Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. Pumuli si Kuya Bong and Ate Claire ang makakasama
3: nito. Sabi ni Esor, no Diyos, no Soj, on fire, Team Pinero.
4: Yes. Ang makakasama ninyo for 1 hour and 30 minutes. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:48 in the morning. Kami po ay sabay din mapapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, please like and share our episode para marami pong ma-bless at maraming matulungan. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, like and subscribe naman tayo, honey. Shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay, nagluluto. Ako po, bago mag-broadcast, nagpe-prepare po ako ng pananghalian namin ni Kray. Ang ulam po namin, anong tawag dito?
3: Adobong
4: chicken at saka pork. Ayan.
3: Yung masarap. Sabi ko talaga, honey, hindi ko naman magluto ng adobo kasi namimiss ko na yung adobo na yung tostado, nagmamantika. Sarap sa kanin at patis.
4: Sa kanin, no? Lalagyan mo ng patis. Yan, napakasarap. So looking forward tayo sa pananghalian.
3: Pinisan na natin.
4: Yes. And syempre, those who are watching GCTV Asia Channel 185, magandang umaga po sa inyo.
3: Ang dami nating ginutom. Sabi ni Mona Lisa Gabriel, Blessed Friday. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Claire, my favorite couple host. Thank you, Mona Lisa.
4: Well, honey, pasalamatan natin ng CMGO. Kami po ay nag-speak ni Claire sa kanilang 36th anniversary. Yan.
3: Yes, so, thank you, CMGO family.
4: Yes, Pastor Hauche, Kuya Joe and Espinelli.
3: Yes, fellowship.
4: Maraming salamat for the invitation.
3: Gusto ko rin batiin si Charity Mejiliano, si Evelyn Picard, si Ate Eve Mejila, si Len Reyes, good morning, si Belen Variantes, good morning po, nakikinig habang nagpapalakas, galing po sa surgery sa gallbladder. Yes, be healed, Sister Belen. Hello din kay Junelle. Hello, Junelle. Nakatingin ba sila ng ma-safely.
4: Hana si Lenlen Pineda Soriano, sabi, hello po Team Pineda, pabati po from Apalit, Pampanga. Same po tayo ng surname. Oo nga.
3: Yeah. Si Yan Kimchi Ramirez, nakikinig, si Baby Chavez, si Cynthia Zabala Valencia, tama ba?
4: And syempre, hani, shout out kay Kuya Frederico Termulo.
3: Yes. Si Sister Rosalinda Manzano, nakikinig, si Wow, Sister Patty Pineda ng CMGO.
4: Pastor Patty, thank you so much.
3: Sister Patty. We had a great time last Sunday,
4: super. You know?
3: We really felt the friendliness of this church.
4: Amen.
3: Hello din kay, sabi ni Esor, no? So, paki-shout out, happy birthday, Ken Christian Senizal Hozon. Mm-hmm. Greetings from Mommy Jing, Daddy Ronald, mm-hmm. and kay Caleb Hozon. Ayan.
4: Hindi ko pa nakikita ang mommy ko, ah, from South Carolina. Wala pa
3: na. Si Luz Caparas, bumabati rin sa atin ngayon. Ang dami, bumaba ng ano natin.
4: Si Len Hante also, parang wala pa din. Yan ang mga solid and certain certified ka-agapay na laging present tuwing araw ng Biyernes.
3: Ayan, sige. Mm-hmm. Sabi ni Panlucky, totoo po ba ang nagkaka-vision? Yes, of course. Nasa Bible naman yan. The Lord gives us dreams and vision. Mm-hmm. Okay, base na tayo ng Bible. We are excited to proceed with our discussion.
4: Sige po mga ka-agapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Proverbs 28:20. New King James Version, a faithful man will abound with blessings.
3: Para sa magandang balita, Biblia Version, Kawikaan 28:20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ang ganda na parang sinasabi sa atin na a righteous man, 'di ba, abounds in blessings. Kapag tayo po ay namuhay ng isang blameless na pamumuhay, yung pong blessings talaga na nakaakibat dyan sa righteous living para sa atin and even for our children. Siyempre tayo, Bong, bilang magulang, ang gusto lang talaga naman natin, hindi lang tayo yung mabless, di ba? Hindi lang tayo yung bless sa ating buhay, pero siyempre yung blessing na to mag-extend, mag-overflow sa ating mga anak. We want to see our children blessed. Mm-hmm. We all want blessings in our lives and even in the lives of our children. Pero alam nyo, may kapalit po talaga yan eh. Faithfulness, katapatan. We need to be faithful before God.
4: Big word.
3: Yes, we need to be faithful before our spouse. Kailangan tapat po tayo sa pagsasama na ito. Because yung blessings na yan, honey, ang sabi mo nga, big word. Just think of it. How can you be blessed? Or how can your children be blessed kung meron kang hindi katapatan sa asawa mo na lang, di ba? Huwag na sa Panginoon eh. Sa asawa mo na lang. Start sa pagsasama ninyo. Kapag tapat kayong mag-asawa sa isa't isa, lumalaki po yung anak ninyo na secured. Secured sila. May parang feeling nila stable talaga tong pagsasama ng parents ko, tong pamilya namin. Nakikita nila kung paano tayo. And yan din yung pinamumuhay nila. Pero kapag walang faithfulness sa pagsasama natin, Bong, kapag may infidelity or unfaithfulness, ang unang-unang apektado, hindi lang yung misis mo o asawa mo, pero yung mga anak mo. Dahil dyan na nagkakaroon ng fear, dyan nagkakaroon ng depression, meron silang confusion, at yung nakikita nila sa'yo, someday, honey, yan din yung legacy na pinapasa mo sa kanila. Diba? So, paano ba gusto mo yung anak mo sa magiging future families nila? Do you want your children to have blessed marriages? Then, ngayon pa lang, magpakita kayo na yung marriage ng mag-asawa is something that is blessed, something that is praiseworthy, something na karapat-dapat nila na gayahin at hindi karapat-dapat na parang, ay nako, ikahiya, di ba? So, yung pagpapala po, ma-extend po yan sa ating mga anak. Simulan po natin sa sarili nating pagsasama. And this morning po, we will talk about infidelity. Infidelity po in marriage means, syempre, unfaithfulness to your spouse and to your covenant, Bong. Infidelity, it is one of the factors that can really destroy a marriage. In fact, para sa akin, ano, parang ito siguro yung worst thing na pwedeng mangyari sa isang relationship kapag may betrayal, di ba? Kasi napaka-traumatizing nito eh. Ni para sa asawa, para sa buong pamilya, sa mga anak. And sometimes, infidelity po kaagapay, it can really destroy everything that a couple had built for years. Kaya naman kayo nag-asawa, nag-ipon, nagpakahirap sa bahay, and that is to establish a good godly life and family. Pero minsan, kapag nag-give in ka sa infidelity, lahat ng pinaghirapan mo, honey, nabaliwala. Diba? And sabi ko nga, Bong, it does not only break trust, but it also breaks something deeper. Yung pong safety sa buong pamilya ninyo.
4: Tama.
3: And when safety is gone, love becomes painful and connection becomes difficult. Kasi kapag may betrayal, mga kaagapa, yung pagmamahala na siya shatter eh, di ba? Yung trust na babali, trust is broken and families are torn apart. And both spouses and even the children are really in pain kapag may infidelity. Kaya mahalaga po talaga that we guard our marriage against infidelity and betrayal by all means.
4: Amen.
3: Remember, yung marriage po, exclusive relationship po to between the husband and the wife. Mm. Covenant po natin to. Tatlo lamang po tayo dito. Mm. Tayo mag-asawa kasama ang Panginoon. Mm. And God wants us to be faithful in this covenant much as He is faithful to our covenant.
4: Tama, Claire. And if I may add, sad to say, pinipilit inormalize ng mundo yung infidelity. Yes. Hindi ba? And nakakalungkot mang isipin, sometimes ang infidelity, pinipilit nating tanggapin na parang maging normal. Mm-hmm. Na parang minsan sinasabi, wag ka na umate ate, hindi naman ikaw ang unang-una na broken na family. Yes. Hindi ba? Normal yan, nangyayari yan lahat, especially to some industries na talagang parang wala ng conviction. Mm-hmm. Na parang normal na lang, sige, wala yung asawa. And sa mga eskwela ng mga bata, it's a sad reality and a sad fact na ang laki-laki ng dato na mag-asawa na nagkahiwalay. At pag tinitingnan mo yan, ang number one cause niyan palagi, infidelity.
3: Yes.
4: Either si mommy, merong nakilalang iba, or si daddy, merong nakilalang iba. So, nagiging normal. So, kami po ni Claire, it is our advocacy na ibalik po natin. Let's continue to rally for families. Ipaglaban po natin yan. Just a couple of days ago, sumama kami ni Claire sa PCEC prayer, rally for the family, at naiiyak kami. Kasi talagang there are people who are called by God na manalangin at ipaglaban ang bawat pamilya. Yes. Tandaan natin, ang pamilya, yan po ang backbone ng society. Diba, kailangan po maging maayos ang pamilya para maging maayos yung ating society at ang future ng ating bansa.
3: That's true.
4: Mm-hmm. Should I continue?
3: Yes.
4: Okay, ano yung topic natin? Napakaganda. Behind closed doors, guarding the covenant of marriage from infidelity. Tinignan ko yung Tagalog translation ng title natin. Ang ibig sabihin nito, sa likod ng nakasaradong pinto, ang pagbabantay sa tipan ng kasal laban sa pagtataksil. Napakaganda, Hanino, laban sa pagtataksil. But for the sake of our listeners, honey, para mas lalong maintindihan ng nakararami, pag sinabi nating marriage covenant, ano bang ibig sabihin ng marriage covenant? Ang marriage covenant po, it is something sacred. Mm-hmm. Diba? Banal. At pag sinabi nating something sacred, it means it is holy. It is set apart. Deep reverence. And too important to be changed. Para baguhin, honey, no? Ibig sabihin niya, it is a lifelong binding between a man, a woman, and God. Kasama po mga kaagapay sa equation ang Panginoon. Kapag kayo po ay nag-asawa, pumasok po kayo sa isang covenant relationship na kasama po ninyo ang Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po niyan, it can never be broken. Unconditional commitment. Unconditional, honey, no?
3: Yes.
4: And it requires steadfast love, forgiveness, faithfulness, sabi mo nga, but faithfulness until the very end o until the end. Sabi mo kanina, honey, God wants us to be faithful to this covenant. Natural, di ba? Maging tapat ka sa covenant na pinasok mo. At alam po natin, mga kaagapay, na ang enemy, he always attacks at the point of unity.
3: So, yan.
4: Diba? Clear?
3: He will, comes to steal, kill and destroy.
4: He will make sure na magkaroon po ng misunderstanding, argument, ang mag-asawa.
3: Mm-hmm.
4: At sinisimulan niya ito in a discreet and subtle way. Minsan, cute-cute lang. Mm-hmm. Minsan, maliliit na bagay. Sometimes, it starts with a very small temptation. Patingin-tingin. Diba? Pa-basa-basa ng mga magazine. Pero alam po ninyo, mga kaagapay, sabi po sa Proverbs 6:27-29, can a man take fire to his lap and his clothes not be burnt? Can one walk on hot coals sa mainit na apoy o baga and his feet not be seared? So he goes into his neighbor's wife, whoever touches her shall not be innocent.
3: Yes. Totoo. Alam niyo po, sabi nga natin kanina, yung iba sinasabi, hindi naman ang asawa ko, faithful naman ang asawa ko pero panoodin pa rin po natin ang episode na to, i-share pa rin po natin kasi we really have to be proactive. Hindi po tayo magre-react na lang na, oh, akala ko hindi sa amin mangyayari. No traces na mangyayari sa amin or pastor ang asawa ko or malalim ang asawa ko. But you know what? We have to be proactive in this relationship. We protect what we value. So we really ask our kaagapay here to share this broadcast, to share this to couples who you think really need to hear this. Kasi po ang marriage natin, sabi mo nga Bong, it's a covenant that is worth protecting at all costs. And this episode po today na pinamagatang Behind Closed Doors, dahil ang infidelity po nag-start, hindi naman yan publicly, pero privately, di ba? Quietly and unnoticed. So bago tayo mag-start, nakita ko lang si Pastor Reggie Trazo ng CMGO Manila East. Good morning, Pastor Reggie.
4: Mr. Reggie.
3: At si Evelyn Picard, nakita ko ang dami talaga niyang pinag-share ng ating broadcast. Thank you, sis. God bless you.
4: Of course, honey, si Mami Felicity. Mami, nandito
3: na. Late ka ngayon, ha?
4: Sabi ni mga mami, honey, ang importante po talaga sa pagsasama ng mga mag-asawa ay ilagay si God sa gitna ng inyong pagsasama.
3: That is true. So today, honey, bago natin pag-usapan yung about infidelity, pag-usapan muna natin. Alam mo ba, honey, iba't ibang uri ang infidelity. There are different types of unfaithfulness in marriage. Kasi yung alam lamang po natin, yung may third party, eh, di ba? Pero madami pong uri ng infidelity.
4: Ihimay-himayin natin
3: yan. Yes, muna na nga dyan, Bong.
4: Number one, okay, the physical infidelity.
3: Ito yung commonly known.
4: Common at saka kalamitan na nangyayari at nagiging cause ng hiwalayan ng mag-asawa, hindi ba? Number one, for those who are writing our discussion, physical infidelity. This is when a spouse engages in sexual or physical intimacy with someone outside the marriage. Meaning, naging intimate siya ng hindi niya asawa sa ibang babae o sa ibang lalaki. There may or may not be an emotional attachment or component between the spouse and the third party. So, posible pala, honey, no, na tawag lang naman, di ba? Because of the urges, di ba? Pero, wala kang emotional involvement, di ba? Being sexually intimate with a person of other than your spouse definitely defiles your marriage covenant and your spouse. Ulitin

0: ko to, honey, no? Being sexually intimate with a person other than sa asawa mo definitely defiles your marriage covenant and your spouse. Mm-hmm. So nagkasala ka sa covenant na pinasok mo between your wife and between sa Panginoon. Mm-hmm. And Hebrews 13:4 po, ang sabi dyan, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and the adulterous.
1: Yes.
0: Napakalinaw ng salita ng Panginoon.
1: So yan ang number one, physical infidelity. Number two, ito medyo involved na ang emotions at puso dito. Emotional infidelity po. Ang emotional infidelity po, this happens when a spouse develops emotional closeness, intimacy, or dependency on someone else outside the marriage. And alam nyo, minsan po, o kadalasan, nagsisimula lamang po to sa just talking, nag-uusap lang naman, masarap kakwentuhan si si sis, o masarap kakwentuhan yung ka-opisina ko, o yung sekretarya ko, o just venting, ang dami ko sama na loob sa pamilya, o sa office, nag-vent out lang naman ako ng sama na loob para may nakakaintindi sa akin.
0: Or minsan, honey, yung simple na emoji text lang.
1: Yes, or means naman, just being understood. Gusto mo lang na may nakakaintindi sa'yo eh since yung asawa mo hindi nagtatrabaho at si office mate girl kasama mo sa trabaho, alam niya ang problema sa pamilya. So, gusto mo lang na, oh, pareho kami ng frame of thinking, di ba? Dahil alam namin ang problema sa opisina, nagkakaintindihan kami. Until emotional space is slowly taken away from your spouse. Dapat yung asawa mo ang kakwentuhan mo sa asawa ka, naghihinga ng sama na loob ng mga hinaing mo sa trabaho man yan at hindi sa ka-opisina mo o hindi sa ka-business partner mo o hindi sa kasamahan mo na manager na opposite sex. Hindi ka sa kanya maghihinga ng sama na loob sa asawa mo. Bakit? Kapag sa kanya ka lagi nag-vent out, diba, may possibility na ma-develop kayo. Bakit? Kasi kung sino yung pinag-aaksayahan mo ng panahon, nakaka-develop ka ng emotional connection. Kung saan ka nag-i-invest emotionally, mauuwi yon sa emotional connection. And yes, even without physical contact, emotional betrayal po can wound just as deeply. Para nga sa iba na naka-counsel natin, sabi nila, mas masakit. Okay na sana daw kung physical involvement lang, pero yung nahulog talaga yung loob ng asawa sa iba, napakasakit kapag involved na yung emotions.
0: Tama, honey. Nakita ko lang si Tim Layson, sabi niya, I love your couple shirt. Thank you so much po. Nandyan din si Eileen Carbonell, nanonood sa atin.
1: Hi, Eileen. I miss you. Okay, number three, honey, kasi mahaba yung discussion natin.
0: Number three, ito medyo bago sa pandinig to, honey, no? Object infidelity. Meron bang ganun? Object infidelity. Anong ibig sabihin ng object infidelity? This is an obsession or interest outside of the relationship that can result in what is known as an object affair. Anong ibig sabihin yan? Nagkakaroon ka ba ng infidelity sa isang bagay? Ganun ba yon? This is when something becomes more prioritized than the spouse. Uy, ito maraming guilty dito. Yes. Halimbawa, diba? Anong ibig sabihin nito? Anong example? Yung trabaho mo, diba? Na sobrang mas marami ka ng ginugugol na oras sa trabaho kaysa sa asawa mo. Next, your telephone, your iPhone, your cellphone, your hobbies. Kung most of the time, you are spending, ang tawag dito, yung sobra-sobrang oras sa telepono, may guilty dyan.
1: Ay, nako, talaga, para.
0: Or, mamaya ka
1: kilala
0: na.
1: Ko.
0: Yung sobra-sobrang manood ng TV, di ba? Too much watching of mga K-dramas, yan. O yung hobbies mo, if you are totally in love with golf, o yung nauuso ngayon, pickleball, na wala ka nang ginawa, kundi mag-pickleball maghapon. Or even personal ambitions, as long as it caused distraction from the relationship. So magandang ano to, honey, no? Tignan natin yung mga sarili natin. At isipin mo, ano ba yung nagko-cause ng distraction sa relationship ko sa asawa ko? Baka mamaya object infidelity na yan. Yung iba, magre-react, grabe naman. Ate Claire, Kuya Bong, yes, sobra naman ba? Sobra naman, pati ba naman yan, infidelity? Mm-hmm. Alam po ninyo mga kaagapay, we need to maintain balance in our marriage. Dapat balance po ang lahat. Mm-hmm. It may sound light, di ba? But over time, this connection becomes distance. Yan. Sabi ni Charlene Laurel Evangelista, ay, ano ba yan? Ang galing naman ni Bong Pineda at Claire. Claire, good advisor. God make instrument. Yan, by Claire and Bong. Salamat, Charlene Evangelista. Thank you.
1: Subdivision natin.
0: Yeah, she lives nearby.
1: Hi, Charlene. So, object infidelity. Pero, ano ko lang, Hana, hindi ibig sabihin na lahat na nagtetelepono, nagiging unfaithful na o lahat nag-go. Hindi po. Kapag po yung object na yon, inaagaw na yung time na dapat sana para sa asawa na that becomes an object affair. Okay? So, disclaimer lamang po yon. Kasi baka maraming mag-react na, ha? Nag-go lang ako, unfaithful na, no. Kapag po alam ninyo na wala na kayong oras para sa asawa nyo dahil ibinuhos nyo na lahat sa object affair na yon. Okay, so that is object infidelity. Number four, ikaapat na uri ng infidelity po, cyber infidelity.
0: Yan.
1: Ngayon po talaga na panahon ng AI.
0: Yan.
1: Grabe, napakatalamak is the term ng cyber infidelity. Tinatawag po ito na online or internet affair. And this includes secret chats, flirtatious messages, and even consuming content that replaces intimacy in marriage. Yan na nga po yung pornography. Yung because na rampant, isang click lang, makikita mo na yung mga dini-desire o yung mga, yung ano ng lust, di ba? Yung mga desire ng lustful thoughts, isang click lang. At kapag nalulum ka dito at nag-resort ka sa pornography, you know, that is considered cyber infidelity. Kapag may ka-chat ka, may ka-internet affair ka na, ay ka naman, di kami nakikita. No? Di ko nga alam ang itsura niyan, ka-chat ko lang, nakilala ko lang sa TikTok live o nakilala ko lang sa isang, uso pa ba ngayon yung mga isang page? Yes, may mga ganyan, di ba, na nag-chat-chat-chat. You know, it's still called cyber infidelity, Bong. And social media po, kaagapay, nowadays, it has really made it easier for people to engage in online messages, chats, mga forums, or mga groups with emotional or sexual contents. Okay? So, dahil po sa social media, yung temptation, napaka-accessible na. Private. Diba, walang nakakaalam. I-delete mo agad yung mga binrowse mo na sites, 'di ba? And napakadaling itago. Kasi nga internet age na tayo ngayon, 'di ba? Pero alam niyo po, itong secrecy na to, this is where damage begins. That is why kapag every time na isa sa inyo na nanonood or nag-enjoy sa mga sites na erotic o yung may erotic stimuli, cheating pa rin po yun via pornography. And it is part of cyber infidelity.
0: Yan.
1: Okay? Kasi minsan, honey, kapag simpleng chat lang na hindi mo naman kilala, feeling mo hindi mo na niloloko yung asawa mo. But it is still infidelity.
0: Tama. Shout out lang tayo, honey, sa lahat ng mga nag-heart react sa ating discussion this morning. And shout out din tayo sa 94 na nanonood sa atin dito sa ating Facebook Live. Abutin po natin ito ng 100 plus, mga kaagapay.
1: Si Ate Lita Peran, si Elsa Kabage, at si Louie Clarindi Ocampo. Ayan, okay, honey, number 5.
0: Ikalima, okay. Financial infidelity. Meron palang ganun.
1: Meron.
0: Honey, no? Financial infidelity. And this happens po when a spouse hides money or does not declare his real income to his spouse. And sad to say, may mga ganyan.
1: Yes,
0: honey, no?
1: Tinatago.
0: Kapag may tinatagong financial decisions or merong nagaganap na secret spending at may separate accounts.
1: Yes.
0: Iba yung account mo, iba yung account ko, yes, hindi ba? And dishonesty po, or lying about money, is part of this. Mm-hmm. Di ba? At sabi natin, nakakalungkot nga, merong mag-aasawa na kanya-kanya ng bank account.
1: That is,
0: di ba? Account ko, account mo. As long as, kunyari, ang toka ko sa bahay is magbayad ng mga electric bill, mga utility bills. Di ba? Pero magtatabi ako ng sa akin, may sarili akong bank account, hindi mo pwedeng pakialaman, ikaw meron din, hindi ba? Meron nga kaming kilala ni Claire na personality na ganyan yung style, 'di ba? Ang ending, naghiwalay sila kasi yes, in-anticipate nila na magkanya-kanya nung magkasama pa lang sila, may kanya-kanya na po silang bank account, yes, 'di ba? Merong tinatagong financial decisions or merong tinatagong financial decisions or merong nagaganap na secret spending at merong mga separate accounts.

0: Hello kay
1: Hello.
0: Sheila, kay Sheila, Shelly, Shelly Kate Babaw. Hi, ang ganda raw ng topic. Si Mirna Francisco, si Conrado Demerinbo, si Dan Kurt Salazar, pa-shout out daw. Si Helen Alay, si Nelly Barong, minsan nasa partner din yan, respect and understanding lang at huwag maging nagger. Si Mirna Francisco, tuwing umaga parang kape na raw sa kanya ang DZAMS.
1: Salamat po.
0: Yes, at si Palanki, hindi ko ma-pronounce yung pangalan niya. Hello, good morning. Okay.
1: And Annie, shout out. We are 102, 104.
0: Ako, i-share nyo pa para marami tayong ma-reach na mga marriages at tayo ay makaiwas sa infidelity. Ano mang uri ng infidelity. Hindi lang physical. Sabi natin, physical infidelity may involved na sex. Emotional infidelity, ang involvement na puso mo, nahulog na yung loob mo. Merong cyber infidelity, mga chat, internet affairs. Meron din tayong object infidelity. Ito, nagulat din ako dito, honey, kapag may ka-object affair ka, na inagaw na ng object na yun ang oras mo para asawa mo. And may financial infidelity, kapag naglilihim ka o nagtatago ng pera sa asawa. And last,
1: Wait lang, honey, shout out tayo dun sa mga silent kaagapays na wala dito sa broadcast. Pero majority of our broadcast nga, honey, nasa radyo yan, nasa opisina
0: yes,
1: nakikinig. So yan ang
0: silently,
1: napakadaming nakikinig. Mabuhay po tayo, mga certified tunay na
0: Yes,
1: kaagapay.
0: okay. At huli huli po, na uri ng infidelity. It is called micro-cheating.
1: Cheating.
0: Micro, maliit, di ba po? Micro-cheating. Alam niyo po, itong micro-infidelity, this is a precursor to physical infidelity. Hindi niyo po, hindi natin pwedeng hindi isama tong micro-cheating, honey, kasi ang micro-cheating dito talaga nagsisimula, sabi nga, precursor to physical infidelity. Ito yung may possibility na mag-snowball, lumobo, at mauwi talaga sa physical o emotional infidelity rin. Ang micro-cheating po, kaagapay, ito po yung mga maliliit na behavior that may seem harmless but already cross emotional boundaries like flirting. Halimbawa, yung asawa mo mahilig mag-joke. Kasi may mga ganun talagahan na lalaki, di ba? Ang dami na i-inlove sa mga komedyante. Yung bang magaling mag-ano ng punchline, mag-deliver ng punchline. So kung yung asawa mo, yung tipo na mahilig mag-joke, kahit saan siya magpunta, kinagigiliwan siya.
1: Or meron kasing lalaki, honey, na very charismatic.
0: Yes, di ba? Yung minsan nagsisimula lang sa flirting, hindi ka naman ma-joke, honey, di ba?
1: Hindi,
0: Yung
1: charismatic.
0: nagsisimula lang sa flirting, simpleng flirting, nagjo-joke around yung asawa mo sa mga ka-opisina o sa iba, nagpapatawa lang, pero nai-inlove yung ibang babae sa kanya kasi ganun nga, daling ma-fall kapag komedyante, kapag malakas yung sense of humor, sex appeal din yon. Minsan, ang micro cheating, ito yung mga secret messages, tapos i-delete na. O yung, meron kang nandyan lang, just in case, di ba? Just in case mag-away kami ni Mrs., meron akong backup, di ba? Itong office mate ko na to, pwede ko tong mag-groom para backup, di ba? It may not look serious at first. Wala lang, kahit ikaw, hindi mo iniintindi. But you know what? It slowly weakens loyalty. And oftentimes, it is done unintentionally. Or those spouse involved has no intention of straying outside of the relationship. Faithful ako sa asawa ko, sis. Wala akong intention na lokohin si Claire, halimbawa. 'Di ba? Joke lang 'yon. Or we're just friends. Or I was just being polite. Alam niyo po, the Lord rebuked us and this happened recently kasi sabi mo, pinahamak mo yung sarili mo. Sabi mo, charismatic ka. So, si Bo, totoo po, charismatic siya sa kliyente. So, one time, we were in a maritime forum at meron po doon na foreigner na babae na nakipag-shake hands kay Bong. Eh, diniinan po talaga yung shake hands kay Bong. Diba? Kasi ganun naman talaga dapat madiin. So, sabi po ng babae, I hope I did not squeeze your hand too hardly. Sabi naman ni Bong, I like it. Sa harap ko po.
1: Oh, talaga.
0: Alam ko he meant nothing. He did not mean to become unfaithful to me. Pero it's micro-cheating. It's a start. Kasi bakit ka magko-comment sa babae sa opposite sex na I love it. I love your hand.
1: Actually.
0: Your hard. Shake hand. Yung
1: No?
0: mga ibang babae, honey, mami-misinterpret. Oh, kaya sabi kay Bong ng babae, let's meet after this. Eh, hindi pa niya ako napakilala na asawa ko'y nasa tabi. Diba? Kaagapay, sobra. Pag naiisip ko ngayon, kumukulo yung dugo ko pa rin, talaga. Sinabi mo na charismatic ka eh, diba? We have, ladies, we have to protect our marriages at all costs. We have to protect our spouse. Ngayon, lahat na

0: Valentine Forum, ay naku, sinasamahan ko talaga. Pinaghahandaan ko yung babae na yan, di ba, na baka mag-shake hands na naman kay Bong.
1: Ewan ko sir.
0: So yan po, di ba? We're just friends. Alam mo, yung minsan naman po, micro-cheating, isinesave mo yung pangalan ng babae under a fake name. So sabi ko, nagbigay kay Bong ng calling card. Sabi ko, wag na wag mong ma-save yan. Kinuha ko, pinunit ko. And one time, chinek ko talaga ang phone ni Bong. Hinanap ko talaga, baka na-save niya under a different name. Diba?
1: Buhin ko na ang kwento mo. She even called my assistant at sabi niya, MJ, wag na wag mong iset ng meeting yan sa sir mo. Dahil pag nalaman ko yan, manda kayong dalawa.
0: Diba? Sabi ko, MJ, Kristiyano ka din.
1: Sige na, mag-move on na tayo, honey.
0: Eto pa. Dressing. Honey, eto ha. Gusto lang natin iharap sa mga kaagapay natin, yung mga saan maliit na pinagsisimula na infidelity. When you dress for someone, o yung ang dami mong ini-spray na perfume dahil alam mo kung sino yung imimit mo. Diba? Kaagapay, very trivial na, ha? Pati pag-spray ko ng perfume, wala pong masama na mag-spray ng perfume, wala rin po masama na mag-dress up kapag may client meeting, pero yung may anticipation ka na, nandun kasi siya. Nandun yung clienting maganda, nandun yung kakilala ko na maganda o gwapo, nandun siya ngayon. So mag-i-spray ako, may intention, may malinang intention sa puso bago pa man humarap, di ba? Yun po yung micro-cheating. And minsan, ito rin po yung tinatawag na office spouse dynamic. Wow, ano yung office spouse dynamic? Pwede ba yon? May office spouse dynamics. Ito yung meron kang ka-office mate, nakakwentuhan mo talaga, kasabay mo mag-lunch. At kayo yung talaga naghihingahan ng sama na loob against the management or against mga people na kinaiinisan nyo. Ang tawag po doon, office spouse dynamic na dapat supilin para hindi po mauwi sa cheating and infidelity.
1: Okay, so move on tayo. Sabi ni Sarah Ofrencio, pa-shoutout po kay Hannah Beatriz Abartike, Hazel Bettina Valiente, at kay Ofrencio Nicole. Yan. At sabi rin ni Mami, shoutout din kay Tita Marie Alfonso. Yan. Yes. Sabi naman ni Mirna Francisco, share pa more ang DCAS, laking tulong sa bawat pamilya.
0: Yes, nakita ko si 3D. Si 3D and Monica Season. Hello. Si Aurora Australia. Si JNDP. Si
1: Ana Tenedero, yes. Sabi niya, shout out daw, sumilip siya sa FB, sabi, ganda po ng topic.
0: Si Marivic Dichoso, dapat ipakilala agad ang asawa sa mga events. Dapat. Si Tita Marie Alfonso, si Janice Huwiko, sabi, kumukulo talaga ang dugo mo. Totoo, Janice, kapag naiisip ko yun.
1: Sabi ni Marivic Yabut Puso, magandang morning po, pabati po sa asawa ko ng 9 years. Siya po ay nagda-dialysis, di ako magsasawang mahalin at samahan siya lahat yan. sa laban niya si Ramil Huson.
0: Okay, so patuloy na tayo, honey. What causes infidelity? Kanina diniscuss natin ano yung mga uri ng infidelity para aware tayo, kaagapay ha, na iba't ibang klase ang infidelity. Now let's talk about what causes infidelity. Bakit ba nagkakaroon ng unfaithfulness o betrayal sa marriage? Unang-una na nga po dyan is lack of emotional or physical intimacy. Kapag po may mga unmet needs. Kapag po yung isang asawa is starved, ginutom siya of something that is essential. Alam naman natin sa ating mga babae, ang number one need natin is yung love, di ba? Yung emotional connection. At sa lalaki naman po, ang number one need nila is physical intimacy o sex. So anytime po na kapag may lack of emotional or physical intimacy at hindi natin na-meet yung pangangailangan na yan ng asawa natin, posible po na maging cause ito ng infidelity. Kapag nag-weaken ang inyong connection, vulnerability increases. Kapag hindi nagiging intimate ang mag-asawa, saan po hahanapin ng asawa yung sex? And need talaga ng lalaki yung sex. Saan nila hahanapin? Saan sila hahanap ang babae ng magiging ka-emotionally intimate nila kung ang asawang lalaki walang panoon makipagkwentuhan man lang sa asawang babae, walang time na binibigay, nakakilala ng old classmate, nakachat ulit. So hahanap siya ng emotional escape sa labas ng relasyon. Si kaagapay, minsan simple lang, sis naman, busy ako, binubuhay ko yung pamilya ko, para ba naman ba magkwentuhan pa kami o maging emotionally intimate pa kami? Yes, you have Husbands, you have to be emotionally intimate with your spouse. And wives, you have to give your husband their number one need, and that is sex. Kailangan bong hindi natin i-deprive ang isa't isa. Bakit? Kung i-deprive natin ang isa't isa sa essential na pangangailangan na to, hahanapin to sa iba. Mag-e-escape. Hahanap tayo ng escape. That is why a couple should have a healthy sexual intimacy. And a couple should be best friends. Para maiwasan ang infidelity.
1: Okay? Best friend tayo, di ba?
0: Oo naman. Number two, second cause of infidelity is emotional neglect. And I am saying this on behalf of the wives. Kalamitan, babae ang nakakaranas ng emotional neglect. Bakit? Kasi nga tayo po yung talagang naghahanap ng emotional connection with our spouse. That is how we are wired. So kapag feeling po natin, emotionally neglected tayo ng asawa natin, we feel unseen. We feel unheard or unloved. Wala na panahon sa akin si Bong. Puro na lang siya sa trabaho, puro na lang siya ganito sa bata. Pero sa akin, wala na siyang time. Pagdating niya sa office, TV naman siya or cellphone naman siya. So feeling mo kapag neglected ka emotionally, dito talaga nagsisimula yung, ay, sino kaya ang makakarinig sa akin? I need to be heard. Hahanap ka ng iba. Kakwentuhan si Brad, kaka-group mo or dating classmate mo na nakachat mo. Eh, dun ka napalagay ang loob at binigyan ka ng emotional connection, ng emotional time nung lalaki na yon o nung babae na yon. That can be a cause of infidelity. So number two is emotional neglect. Number three is unresolved resentment. Alam nyo, totoo po yung nasa Bible na huwag hayaan na lumagpas ang araw na hindi kayo nagbabate na mag-asawa. Meron pong wisdom doon, mga kagapay. Kailangan huwag nyong palipasin ang isang araw na hindi nyo na pag-usapan, hindi nyo na process yung
1: the
0: mga
1: sakit
0: ng loob ninyo. Kasi mag-snowball po yan. Maiipon ang sama ng loob nyo sa asawa ninyo. When hurt is not communicated, it becomes distance. Hindi mo alam, wala na akong gana dito kay boss, asawa ko, ayoko nang kasama siya. Lumalayo ka unconsciously. Hindi mo alam kung bakit, kasi naiipon na pala yung sama ng loob mo sa asawa mo. Kapag paulit-ulit na hindi na pag-uusapan yung mga sama ng loob nyo, yung mga sakit na
1: nagpa-pile up,
0: nasasabi niya o nagagawa niya, nagiging cold ka at dinedetach mo yung sarili mo. Nagbibuild ka ng wall sa marriage ninyo. And minsan naman, Bong, may tinatawag na anger retaliation. Punong-puno ka ng hidden hurt sa asawa mo, hindi ka makagante. Kaya sabi mo, sobrang sama na loob ang binibigay mo sa akin, gaganti ako sa'yo. So sometimes, infidelity becomes a weapon to even the score. Hindi dahil sa naghahanap ka ng third party, pero gusto mo lang gumanti sa asawa mo, gusto ko patas kami. Ganyan ka, wala kang panahon sa akin, ha? O hindi ka nagbibigay sa akin ng sustento, hindi ka sa akin generous, sige, gaganti ako sa'yo to get even. Diba? So sometimes, yung unresolved resentment becomes anger retaliation that leads to infidelity. Another cause, Bong, low self-worth or insecurity, Bong. Paano yan nagiging cause ng infidelity? Kapag halimbawa, Bong, hindi ka nababalidate ng asawa mo. Sige, honey, paliwanag mo yung...
1: Or yung mababa yung tingin mo sa sarili mo dahil hindi ka binavalue ng asawa mo masyado. So, bumababa yung tingin mo sa sarili mo. Yung ang liit-liit na ng tingin mo sa sarili mo. Wala ka ng confidence, wala ka ng kumpiyansa sa pagkatao mo.
0: Yes. When validation po is sought outside the marriage instead of within it. Minsan sabi mo nga yung attention, kasi kapag binibigyan ka ng attention, talaga namang nagbibigay ng temporary boost yon o ng self-esteem. At kapag ang masama dun, han, hindi mo naramdaman o nakuha ang boost na ito o pagpure mula sa asawa mo, sa iba mo nakuha. Diba, sa iba yung pumuri sa'yo na, oh, yung ganda mo naman, Sis Claire. Bagay sa'yo yung damit mo. O bagay sa'yo yung makeup mo, eh nako, kaagapay. Ano mararamdaman? Muti pa si Brad, pinuri ako. Yung sarili kong asawa, makeup na makeup ako, hindi man lang ako mapuri. Diba? O nagpapayat ako ng husto, hindi man lang ako pinuri ng asawa ko.
1: Tama, honey. Nakita ko lang, honey, si Len Hante nandito na. And shout out din tayo, honey, kay Christian Hante. Yes. Talagang ano yan, certified and solid kaagapay. Nanonood din niya ng Happy Bahay, Happy Buhay.
0: Okay. Next, another cause cause of infidelity is lack of communication or conflict avoidance. Kapag kayo mag-asawa, hindi nyo pinaprocess o pinag-uusapan honestly yung mga needs ninyo, yung mga struggles ninyo, yung mga misunderstandings ninyo sa isa't isa, lalaki po yan, lalaki yung gap nyo. Kailangan open kayo sa usapan para para hindi po kayo magkaroon ng emotional gap. Just the other day, kami po ni Bong nagkaroon ng tampuhan. So, having coffee, sabi ko kay Bong, honey, alam mo, nagtampo ko sa'yo kagabi. Simple lang naman dahil sa sweet and sour pork. Diba? Sabi ni Bong, ano ba yan? Ang babaw naman ha, sa sweet and sour pork lang na hindi kita na-orderan sa restaurant. Sabi ko, honey, anong gusto mo? I-discuss ko sa'yo to, maging open and honest ako para wag kong ikimkimin. O, huwag natin pag-usapan to. Ano mas gusto mo? Di ba kahit simple dyan nga yung tinuturo natin sa maliliit na bagay nagsisimula yung resentment. So pinaintindi ko kay Bong na yes, sweet and sour pork na tampuhan kailangan natin i-process para hindi na maulit. Para malinawan mo ako, malinawan mo, di ba? Kapat ako nagtampo, eh makita ko rin yung point mo, di ba? So kaagapay, huwag po kayo matakot na i-communicate sa asawa ninyo yung struggles ninyo para hindi po lumalaki o lumalim yung tampuhan o gap ninyo.
1: Teka, honey, ang communication is a two-way process. Yes. Ibig sabihin, pagka nag-uusap kayo, hindi lang ikaw palagi yung nagsasalita. Yes. Dapat bigyan mo rin ng panahon para mag-explain at masabi naman nung kabilang banda kung ano naman yung punto niya. So communication po is a two-way process.
0: Uy, hello kay Marlene Abines watching from Boston sa isang hospital. Hello kay Sister Jenny Peñaflor. Good morning din.
1: Si Aurora Estrella sabi niya, dapat po talaga sa mag-asawa ipaglaban ang temptation. Sabi naman ni Evelyn Picar, Eve Mejia, kahit daw pangit po, sabi niya. Yes.
0: Kasi Ate Eve, diba, kahit pangit, kapag emotionally invested ka sa tao, pwede pa develop yun sa emotional intimacy. Kahit pangit.
1: At si 3D season, sabi niya, napakabango po kasi ni Kuya Bong, Ate Claire. Palitan ang pabango.
0: Palitan. Tatanggalin ko lahat ng pabango sa bag niya, diba? So yun nga, yung pinag-uusapan natin para sa mga kaka-tune in lang, what causes infidelity? Okay, number one, hon.
1: Number one, lack of emotional or physical intimacy, unmet needs.
0: Or unmet needs. Okay, number two.
1: Emotional neglect, especially, lalong-lalo na sa mga babae.
0: Okay, number three.
1: Number three, unresolved resentment.
0: Yung hindi na pag-uusapan. Okay, number four.
1: Low self-worth or insecurity.
0: Okay, kapag hindi mo pinupuri o binavalidate ang asawa mo, ang tendency niyan, magiging mababa ang tingin niya sa sarili niya. At ang delikado ron kapag iba ang pumuri sa kanya.
1: Yeah.
0: Okay, next is lack of communication.
1: Tapos na.
0: Conflict avoidance. Oh. Next is poor boundaries.
1: Yeah.
0: Okay, guest natin no anniversary special sina Pastor Danny and Don Urquico, sina Camille Prats and BJ Yambao, di ba? So pinag-uusapan natin yung halaga ng pagseset ng boundaries in marriage. Kaagapay, kung nakikinig po kayo dito at may asawa kayo, makinig po kayo, hindi pa huli ang lahat. Pag-usapan niyo po ang healthy boundary sa pagsasama ninyo. Huwag niyo pong i-assume na understood na yung Sister Claire. Ano ba naman yan? Understood, that goes without saying. No, you have to set boundaries to protect your marriage. When limits are not set, temptations become easier to act on. Kapag walang malinaw na boundaries, hindi naman sinabi ng asawa ko na bawal to eh. Kahit po small interaction lang can slowly cross the line. Halimbawa, honey, hindi nyo na pag-usapan na bawal may sumakay na opposite sex sa kotse ng asawa mo. Bawal makisabay. Hindi nyo na pag-usapan. So yung asawa mo, ang lakas ng ulan, makikisabay yung office mate, opposite sex o staff niya, isasabay niya. Kawawa naman eh. Gusto ng Panginoon, di ba? Apostolic tayo, di ba? Act of kindness yan. Eh hindi nyo na pag-usapan, di ba? Na bawal pala. So yung kakasabay na yan sa kotse, pwedeng pagsimulaan yan ng infidelity. Halimbawa, hindi nyo na pag-usapan na, honey, bawal sa atin kumain ng sarili tayo lang with the opposite sex. Kliyente man yan, magsama ka ng secretary, magsama ka ng staff. So kami ni Bong may ganyan. Mula ngayon, Bong, bawal ka na makipag-lunch kahit na business ang pinag-uusapan nyo sa opposite sex na wala kang kasamang staff. o hindi mo ako kasama.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hindi nyo napag-usapan yan, sasabihin ng asawa mo, ano ka ba, biglaan, kliyente ko yan, kailangan ilabas ko.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang ganda ng kliyente. Mm-hmm. Diba? O wala kayo kasing boundary. Mm-hmm. So, kaagapa, yung mga platonic relationship na yan,
1: mm-hmm.
0: pwedeng mauwi yan sa romantic o physical relationship. Kaya it is important
1: mm-hmm.
0: for a husband and wife to set boundaries. At last,
1: mm-hmm.
0: self-exploration or unlived life.
1: Mm-mm. Ay,
0: nalungkot ako nung nabasa ko to.
1: Mm-mm.
0: Minsan ho pala, kaagapay, hindi naman talaga gusto na maging unfaithful ng asawa ninyo.
1: Mm-mm.
0: Pero may kinalaman sa past life niya o sa dati niyang buhay.
1: Mm-mm.
0: Yung bang gusto niyang hanapin ang sarili niya kasi maaari maaga
1: mm-mm.
0: siyang nag-asawa. Maaari hindi niya naramdaman yung mm-mm. sweldo niya kasi nung dalaga siya, sinusuportahan niya yung
1: pamilya niya,
0: yung mga kapatid niya. Bigla siya nag-asawa, biglang sinuportahan mm-mm. naman niya, anak niya, asawa niya. Na hindi niya na-enjoy na lumabas, hindi niya na-enjoy magdiversyon, hindi niya na-enjoy yung mga bagay na yon. Kaya nung nag-asawa na siya, parang dumating bong yung need sa buhay na, sino ba ako? Na parang gusto niyang hanapin yung sarili niya. Diba? Na gusto niyang hanapin yung version ng sarili niya na hindi niya napamuhay. And sometimes, they just want to recapture their youth. And the things that they miss out on, alam mo sis, sobra kasi akong tumulong sa magulang eh, o bata ako nag-asawa eh, hindi ko na na-experience yung may kaibigan, nagko-coffee, lumalabas, nag-hangout, hindi ko naranasan yan eh. Kaya itong nag-asawa na, biglang naranasan niya, kuyang sarap pala nito, hindi ko naranasan to nung araw. So mag-ingat din tayo. Dapat han, kung ganun, anong gagawin? Hindi mo naranasan nung dalaga ka o binata ka.
1: Well, pwede ka naman mag-enjoy, pero dapat mag-set ka rin ng boundaries. Kung may asawa ka, ipaalam mo sa asawa mo. Kunyari, ano ka nga, lumaki ka na hindi mo na-enjoy. So, now that you are already working, nagtatrabaho ka na, pwede mo naman i-enjoy kung ano yung blessings na meron ka. Magpaalam ka lang, magsabi sa asawa. Kunyari, meron kayong mga girls night out. Halimbawa, sa babae, di ba? Ipayagan para ma-enjoy din, honey. Oh.
0: Maganda rin, kasama mo yung asawa mo. Doon talaga papasok ka, yung best friend mo yung asawa mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi ka nabobored sa kanya. Mm-hmm. Enjoy ka na kasama mo siya. Okay? So, Bong?
1: Napagod ka.
0: Hindi, on fire ako sa
1: masyado
0: topic.
1: Masyado ka kasing fine.
0: Yes, so, fired up ako sa topic. Pattern ko yan.
1: Kalma.
0: Yes, okay. Pattern ko yan.
1: Yan, nasa na ba tayo? Dito.
0: The effects of infidelity, Bong, sa asawa na niloko, sa asawa na nanloko.
1: Tama, okay. For the betrayed spouse, para sa niloko na asawa, alam po ninyo mga kaagapay, the effects can be very devastating.
0: Mm-hmm.
1: Totoo naman talaga, di ba? Nandyan po yung emotional trauma, yung iba nagkakaroon pa ng anxiety, yung iba nagkakaroon ng depression, yung tinatawag na loss of trust, at saka yung meron na siyang parang deep insecurity na wala na siyang tiwala sa sarili niya, tapos yung parang insecure ka na, parang something is wrong with me siguro, no? Kaya ako iniwan ng aking asawa. For the one who committed it, yung pong guilt, yung shame, sumusunod yan eh. Kaakibat yan, bit-bit mo yan, along with regret and broken confidence in their choices.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Patong-patong na yan, magkakasama na yan. Para naman po sa mga anak, more often than not, it brings confusion. Diba? Parti ba, because of us ba, kaya naghiwala yung aking mga magulang, siguro kami ang dahilan. Pati sila nai-involve na, pati sila feeling nila confused na sila. Lumalaki yung mga bata na insecure, nagkakaroon ng mga emotional pain, kasi it's very damaging, hindi ba? And that may carry habang lumalaki po yung ating mga anak. Yung iba nga natotrauma na hindi na nag-aasawa, hindi ba? Yung iba naman parang even entering into relationship, ayaw na,
0: yes.
1: Di ba? The family as a whole loses peace and stability. Tandaan po ninyo, kapag nangyari yan, nawawalan po ng stability ang pamilya and the home becomes a place of tension instead of security. Dito na pumapasok yung mga batang ayaw umuwi ng bahay, they would rather spend more time sa mga kaibigan, nagbabar, nagpa-party, kasi nga, wala nang security sa bahay eh. Diba? Away ng away si mami at si daddy. So bakit pa ako uuwi ng bahay? So can you imagine the impact you are doing sa buhay ng inyong mga anak? Infidelity po, mga kaagapay, will always cost something. Ulitin ko, infidelity costs something, and that is trust, the peace and the strength of the family. Kumbaga, giniba mo yung stability ng pamilya mo, sinira mo, winasak mo because of your selfish motive, di ba? Because of your selfish desire, nasira ang buhay ng pamilya at buhay ng mga anak mo. Kanina merong nagtanong, Honey, no, na wala lang, di ko na mabalikan. Sabi, paano na lang kung wala ka na daw pagmamahal sa asawa mo na nararamdaman? Meron pang isang tanong, I was trying to revive it. Hindi ko lang makita, ba't babalikan ko? So paano kung nawawala na yung pagmamahal mo sa asawa mo? Most probably, kung siguro ang ano niya is, kasi nawala na talaga.
0: Yes.
1: All of a sudden, nag-fade, nawala yung pagmamahal. Ako, I suggest you seek a personal counsel. Dapat kayo pong mag-asawa, magsiko

0: ng professional help, be it sa inyong pastor, be it sa inyong group leader, or someone you look up to, importante na magkaroon kayo ng willingness magpa-counsel. Baka sakali po maibalik po, baka meron lang something along the way na dapat ninyong pag-usapan o dapat ninyong ayusin. Malaking bagay po na mag-seek kayo ng professional help at ng counsel.
1: And you know, Bong, I really believe that before love is an emotion, it is a commitment, kaagapay. So hindi mo pwedeng dahilan, hindi mo pwedeng irason na wala na akong pagmamahal o pagtingin sa asawa ko, kaya magiging unfaithful ako sa kanya. Dahil ang pagmamahal po, bago po ito emotion, bago po to feeling, decision po to. Jesus Christ, diba, gave His life, He decided, He chose to die for us. Hindi po dahil kamahal-mahal tayo. Because it is a commitment. So, ganun din po tayo. May mga pagkakataon po na nadideceive tayo ng emotions natin. Hindi ko na mahal yung asawa ko. But that's a complete lie from the enemy. Kasi ang covenant relationship po, commitment po yan more than an emotion. Hindi po tayo magsisik na kailangan in love ako sa asawa ko para hindi ako umalis sa kanya. Because there will be times in your marriage that you will not feel in love. To your with your spouse, that you are falling out of love. Ang marriage po, it's not about staying in love, but it's about choosing to love your spouse because you are fully committed to this covenant. And alam mo, Bong, ang pagiging unfaithful kung kayo po ay isang pastor, isang elder sa isang church, isang D group o life group leader, o tinitingala, o isang worker sa church, kapag po nag-commit kayo ng infidelity, yung pong mga matitisod na mga sumunod sa inyo, yung pong mga disciples, di ba, na sumunod sa inyo, yung mga na-sharean nyo, yung mga naturuan nyo, it really cost you something. Paano sila? Ang dami pong pastor, di ba, na nasa peak ng kanilang ministry and na-fall po sila, and ang dami pong natisod na mga followers. So, kailangan talaga po mag-isip
0: bantayan
1: tayo before tayo gumawa ng ikasisira, hindi lamang ng asawa natin, ng anak natin, pero pati ng mga disciple natin, ng mga naturuan natin.
0: Honey, ito, share ko na minsan, this is about Pastor Danny Urquico. One time, sabi niya, ang prayer niya daw, sabi niya, Lord, kung ako po ay magpo-fall into infidelity, at magkakasala, I would rather na kunin mo na po yung buhay ko.
1: Yes.
0: Diba, such a noble prayer, honey, para magdasal ng ganyan. And real talk din tayo, honey, no? Minsan nakakalungkot, ang dami-daming kabataan ngayon na minsan 2 years pa lang kasal, 5 taon pa lang kasal, minsan di nga umaabot ng 1 taon, eh naghihiwalay na. And worst, nagkakaroon ng anak. Diba? Yes. Can you imagine yung impact na nangyayari sa buhay ng mga bata dahil sa selfish, pagka-selfish din yung mag-asawa?
1: Yes.
0: Diba? O dahil sa isang, dahil sa selfish din yung desire, hindi ba?
1: Nakita ko lang si Emmy Arches, sabi niya, super relatable examples. Mm-hmm. Go, Sister Claire, kakatuwa kayo both. Mm-hmm. Sabi ni Remy Balay, ang ganda po ng topic. Sabi ni LV Makalalad, ang ganda po ng topic naway marinig ng mga mag-aasawa. Sabi ni Aurora Estrella, paano po kung paulit-ulit pong ginagawa ang pagiging unfaithful? Si Tina Sakilayan ng UCCP, nakikinig din sa atin ngayon. Si Pilet Lirio. Okay? So now, ito na sis, pag-usapan natin, how can we guard our marriage from infidelity? Okay? Paano nga ba natin mapoprotect ang ating marriage from infidelity? Unang-una talaga, spiritual po yan eh. Para po sa akin, yung intimacy niyo po with God is the basis of your intimacy with your spouse. Very foundational po na kailangan may relasyon kayo sa Panginoon, may intimacy kayo sa Panginoon, because how can you expect yourself to be faithful to your spouse if you are not faithful with God? So para po sa mga nakikinig dito na sis, paano ba mapoprotect ang asawa ko para hindi siya maging unfaithful sa akin, alam nyo, ilapit nyo sa Panginoon. Ilapit nyo sa Panginoon ang asawa ninyo. You have to make sure na yung asawa ninyo hindi lang siya saved, hindi lang siya tumanggap kay Jesus as his personal Lord and Savior, pero meron siyang relationship, meron siyang fellowship and intimacy with the Lord. kailangan faithful tayo sa covenant na ibinigay sa atin ng Panginoon. We have to honor and respect. Kailangan ang kultura sa ating marriage is honor and respect. Kailangan i-honor and respect natin ang asawa natin. Kailangan isipin natin na if I will not respect and honor my spouse, it is tantamount to not honoring and respecting the Lord. Yan po dapat yung nasa puso nating mag-asawa. If we want to honor the Lord, then we honor each other in this marriage, because when we honor each other in this marriage, we honor the presence of God as the third strand in our marriage.
0: Amen.
1: Pero kapag dinefile natin ang ating asawa by cheating on her or on him, you also defile the Lord. Being an active part of this covenant relationship. Mahalaga po talaga, Bong, para sa akin, mahalaga na kayong mag-asawa rooted in the Word of God. Kung tatanungin niyo po ako, ang isang misis, pwede mong bantayan ng social media ng asawa mo, pwede ka sumama sa opisina sa lahat ng lakad, bantayan mo, pero at the end of the day, hindi mo talaga siya mababakuran eh.
0: Yeah.
1: Kasi there are mga unguarded moments na wala ka, diba? Na hindi mo nababantayan, hindi ka anghel de la guardia ng asawa mo na 24/7 nakikita mo ang puso niya o ginagawa niya. But alam niyo yung secret doon is yung asawa niyo rooted sa salita ng Diyos. Why? Kasi the Word of God provides stability in your marriage. The Word of God provides stability sa puso ng asawa mo towards you. So, kayong dalawang mag-asawa, you practice spending time in the presence of God. Pray together and encourage each other to pray individually. Kailangan, Bong, meron ka individual prayer time, meron tayong couple prayer time. Why? Because if you spend time in God's presence, then the presence of God will transform you. The presence of God will transform your relationship. Isipin niyo po isang kwarto na madilim, binuksan niyo yung switch. Di ba po, pumasok ang liwanag. Ano nangyari sa madilim na kwarto? Lumayas ang dilim.
0: Tama.
1: Darkness cannot stand in the light. When Jesus is at the light, when Jesus is the light in your marriage, when Jesus is in the center of your marriage, cliche man po to as it may seem, but darkness has to step out. Infidelity has to step out. Infidelity could not stand the presence of God in your marriage. And that is the only secret you can guard your marriage and you can protect it from infidelity.
0: Amen.
1: Yung kung Panginoon, yung presence ng Panginoon, practice it in your marriage. Practice spending time in the presence of God in your marriage.
0: Tama, honey, no? At saka, you will never go wrong kapag ka talagang inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. So we encourage yung mga spouses na talagang magkaroon ng personal na relationship kay God at saka yung maglaan ng oras para maglumago, mag-grow spiritually. Kasi pag nakikita mo talaga yung husband mo o yung spouse mo na talagang lumalago as a believer, wala kang way para pagdudahan siya eh. Wala kang way na para pag-isipan siya na baka nag-i-infidelity, hindi ba? So, in a very short and simple explanation, you will never go wrong po mga kaagapay kapag ka inuna niyo po yung relationship sa Panginoon at yung paglago niyo bilang isang Kristiyano. So, yun.
1: Sagutin po yung kanina. Sabi kasi nung isa, paano ko po kung paulit-ulit na nag-cheat o nanloloko yung asawa?
0: Pag paulit-ulit na nag-cheat, honey, unang-una, kailangan siguro mag-usap kayo. Kausapin mo yung asawa mo wholeheartedly. Yung kayong dalawa lang muna. Sabihin mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. Sabihin mo na, honey, ginawa mo na naman paulit-ulit. Ngayon, I really wanted to save our marriage. Mag-usap tayo, magpa-counsel tayo para maitama natin itong buhay natin. Otherwise, kapag ka hindi ka tumigil ng pangloloko, ang laki-laki ng chances na pwede tayong maghiwalay.
1: Yes.
0: Diba? So if you are serious to save the relationship and to save the family, mag-usap po kayo at mag-set ng boundaries, no? At then again, importante po ng magpa-counsel. We are not saying it's easy. Minsan hindi yan makukuha sa isang counsel, pangalawang counsel. It should be a series of counsels, di ba? At maganda rin for the two of you to get involved into a D group o small group ng mga mag-aasawa kasi malaking bagay yan at makakatulong sa relasyon po ninyo.
1: Alam niyo po, there is a spirit behind a repetitive cheating spouse. Naniniwala po ako na hindi po to out of boredom na. Kapag paulit-ulit na laloko yung asawa, hindi po ito out of, wala, gusto ko lang, feel ko lang. Pinagpa-cancel, magbabago saglit ng 1 week, babalik na naman sa dati. But there is a spirit behind it.
0: Mm-hmm.
1: So tandaan po natin, yes, counseling would work. Siyempre po, di ba, lahat po yan. Kapag nag-usap kayo, yes, it can work. Pero alam niyo po, kailangan po ng asawa ninyo is one matinding encounter with the Lord. Kasi naniniwala po ako na kapag ang asawa niyo na paulit-ulit kayong niloloko, tunay po sa puso niya na na-encounter niya ang Panginoon. Then, siya po mismo ang magbabago. Minsan kasi nagpa-cancel, oh, okay na, nasabihan kami, 1 week, okay, and then babalik na naman sa cheating. But you know, ang ipanalangin niyo po, ang iluhod niyo sa Panginoon, Lord, give my husband or give my spouse one big encounter with the Holy Spirit. Dahil yung pong encounter na yan, yun po talaga yung mag-uudyok sa asawa ninyo to seek the Lord, to really repent. When I say repent, yung Lord, patawarin mo ko, what have I done to my spouse? Yun po talaga yung mag-push sa asawa ninyo to really yung tumalikod sa kasalanan at magbago at humingi ng tawad sa asawa at sa pamilya. So pray for an encounter. Pray that your husband or your wife, your cheating spouse or husband would be delivered from this spirit. From this spirit, you pray that the Lord will give your spouse an encounter. Lord, I can only do so much bilang asawa. Yes, Lord, makakapagpatawad ako kahit pagod na pagod yung puso ko. But you know what, Lord? One encounter from you will really transform my spouse. One encounter from you, Lord, would really cause this dead marriage or seemingly dead marriage to come to life. Yun lamang po, kaagapay. Alam ko po, madali po itong sabihin kesa gawin. But you know what? God can see you. Lahat po ng mga nakikinig sa atin na mapinagdadaanan sa kanila mga marriages, you know, God can see you. He is Elroy. He is the God who sees. He is the God who sees you, mga misis na laging umiiyak pag umalis na yung asawa ninyo. Kapag may nabasa kayong message, kapag meron kayong nakita na lipstick or whatever sa asawa ninyo, umiiyak. Iyak na lang kayo silently, hindi kayo makalaban, especially kung nananakit yung asawa nyo. You know, God can see you. God can see your struggles. God can see your pain. He keeps all your tears in His bottle. And it is my prayer that you really seek the Lord and surrender everything to God. Na Lord, kayo po ang humipo sa asawa ko. Kayo po magbago sa asawa ko, Panginoon. Ibalik niyo po ang puso niya sa inyo. Para maibalik yung puso niya sa akin. Because that's really what your spouse needs. Yung pong puso niya, magbalik loob muna sa Panginoon. Kasi kapag nagkaroon ng true repentance, that is the time na talagang yung pagbabago will follow. It will naturally follow.
0: That's right. And God is in the business of restoring families. God is in the business of restoring people. God is in the business of restoring relationships. So we would like to encourage you not to easily give up on your spouse. Most especially, if your life is not in danger naman, hindi ba? Hindi naman nanganganib ang buhay mo. If you have the love para sa spouse mo, ipaglaban mo, iluhod mo sa Panginoon, ipinalangin mo, and God can still do wonders. Napakarami po naming storya ng mga kaibigan at kakilala na imposible na, pero binago at na-restore pa ng Panginoon.
1: Wow! Sabi ni Attorney Claire Castro. Hindi. Lahat ng Claire talaga pala.
0: Si Kira ang nagsabi, para ka daw si Attorney Claire Castro.
1: Kaya nga sabi ni Kira, lahat ng Claire pala ba?
0: Yes, Attorney Claire Castro is the spokesperson of BBA.
1: Yes, yes. Thank you for the passion in sharing this message. Sabi ni Conrado Bemerinbo. Hello din kay Jonah Garde. Hi, Jonah. Sabi ni Eve Mejila, kaya yumaman si Tulfo dahil daming mag-asawa na di alam ang mga ito. Di nakikinig ng Family Matters sa 702. Parang Bible study ko ito. Ang dami kong natututunan. Everyday na buhay. Thank you, Ate Eve. paano po kung verbal abuse? Sabi ni Sarah Ofresyo. Honey, paano kung verbal abuse?
0: Oh, well, it's ano, no? Kung verbal abuse, minsan mas mabigat pa nga yan kaysa sa physical abuse eh. Kasi pag verbal abuse ka, minsan alam mo yung lumipas na yung panahon, pero yung pain nararamdaman mo pa rin. Mm-hmm. So that is something number one, you need to seek God and ask Him na i-heal ka dyan sa pain na yan. Mm-hmm. Pangalawa, kausapin mo yung spouse mo na itigil na yung verbal abuse na ginagawa niya because it's not doing you any good. Yes. Diba? Naaapektuhan na yung pagkatao mo, naaapektuhan na yung relationship mo sa kanya at most probably sa ibang tao. So red flag po talaga.

0: na merong verbal abuse sa mag-asawa. Sabi nga nung iba, di ba, minsan mas maigi na yung physical pain eh, kasi naghihilom. Pero yung verbal, minsan tumatatak sa puso. So you need to be healed from that. You need to be delivered from that verbal abuse. Kausapin mo yung spouse mo na, honey, itigil mo yan, ha? Itigil mo yan. Let me tell you, itigil mo yan. Tigilan mo yan.
1: Sabi ni Kuya Federico Termulo, truly a segment of great help to many. I'm so amazed of your zealousness to share what is in your mind and heart. God bless your family. Team Pineda, if you are a weapon, I will presume you're a machine gun. Ano ba yan, Kuya Federico? Ano, komplimento man yan, diba? Nakita ko rin ang ating beloved station manager, si Jo Cabrera Alabastro.
0: Hi, Miss Jo!
1: Hi, Jo! Si Ate Jean Migraso, nakikinig din. Si Paul Garde, si Emmy Bugarin. Hello Marine. Sa inyo. Si Aida Reyes. Si Marie Santos. Good morning. Honey, wala na tayong time para sa takeaway. Manalangin na tayo, Bong.
0: Ikaw ang manalangin dahil on fire ka at fired up ka today.
1: So, hindi po si Bo nag-unfaithful. Nakakala nila, disclaimer po. Kanina po talaga, na-share ko lang yon kasi para ho, di ba, para ipakita sa inyo na yes, kahit kami po ni Bo na nagtuturo dito at nagbo-broadcast every Friday, hindi po kami exempted sa mga temptations at sa mga padala ng kalaban. So, kailangan po from its infancy labanan natin at ilukod sa panalangin. Okay, let's pray. Alam ko, honey, marami dito na mga misis nagpi-PM sa akin ngayon na nakakaranas ng ganito na merong infidelity sa kanilang marriages. So sabay-sabay po tayong manalangin. Lord,
0: amen.
1: Thank you, Lord, for the covenant that you have blessed us with. And thank you, O God, that you have given us the fire to protect this covenant of marriage at all costs. Lord, we surrender our marriages to you. Amen. We surrender our families to you. Father, we pray that you guard our marriages. Preserve me and my spouse. Preserve us. Deliver us from every temptation, from every attack of the enemy that will ruin this one flesh covenant. Lord, in the name of Jesus, we rebuke all the works of the enemy in the name of Jesus, and we declare that our marriage belongs to Jesus, that our marriage the Lord will protect. Amen. At kung meron man sa inyo na nakikinig ngayon na nakararanas ng problema sa pagsasama, Panginoon, thank you, Father, that they are not beyond reach, Lord. Amen. Thank you, Father, that you're not limited by time and distance. Hipuin mo ang bawat mag-asawa dito na may pinagdadaan ng pagsubok sa kanilang pagsasama. Lord, wala pong imposible sa inyo. As you have breathed life to the dead bones, Lord, we pray that you breathe life to the dead marriages represented by our listeners, O God. Wala pong imposible sa inyo, Lord. Amen. It is our prayer that you bring healing, restoration to every marriage that is broken, to every wife, to every husband that is wounded. Lord, we pray for healing. We pray for restoration of marriages and family relationships, O God. Father, salamat po, Panginoon, that it is your will for families to be restored. It is your will for families to be whole. And you said in your word that if we ask anything according to your will, we believe that we already have it. So, Lord, naninindigan po kami. We stand on the gap on behalf of marriages that are broken. And we call these marriages healed. We call these marriages restored in the name of Jesus.
0: Amen. Honey, I don't like to close our broadcast without reading this testimony. Yes. Itong patotoo na to. Sabi ni Donalyn Mamahan, sabi niya, dati problemado po ako sa asawa ko, pero lagi ko po siyang iniiyak sa Diyos for 25 years at salamat po sa Diyos at hinipo at binago siya ng Diyos. Ngayon po ay masaya na po ang aming pagsasama at ang aming pamilya. To God be the glory. Such an encouragement. Thank you so much, Donalyn, for sharing that wonderful testimony. Kung ginawa yan ng Panginoon kay Donalyn, kayang-kaya rin gawin ng Panginoon sa buhay nating lahat.
1: Yes, wala pong patay na pagsasama.
0: Sabi nga po sa Galatians 6:9, and let us not be weary in doing good, for in due season we shall reap a harvest and faint not.
1: Kaagapay, tandaan po natin that faithfulness in marriage is never wasted. Even when it is unseen, even when it is hard, even when it is tested, faithfulness still matters before God. In His perfect time, tandaan po natin, faithfulness will bear fruit, not only in our marriage, pero maging sa mga anak po natin, sa ating tahanan. At ito pong faithfulness na pinamuhay natin sa ating pagsasama, it will become a legacy that it's worth passing to the next generation. So be encouraged. Let us remain faithful to our spouses. Let us remain faithful to God. Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama nyo sa ating mainit na talakayan. And we pray na marami po narating ang ating broadcast this morning.
0: Yes.
1: Ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
1: ng pamilyang, Pilipino. Happy Friday!
0: Happy Friday! God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yon kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
4: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong

0: si Arvid Vedmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
1: Ako po sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
4: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kaagapay. And thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa iyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And thank you dahil nariyan ka, patuloy kang naka-tune in, naka-agapay at patuloy na sumusuporta sa ating himpilan. And tayo nga po ay nagbabroadcast sa buong Mega Manila. Ayan, hello hello po sa mga listeners po natin dyan. At syempre, welcome po sa ating programang Entre Pinoy Espesyal. At ito nga po ang business-oriented program na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. By the way, ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Yon, talagang ganado tayo this morning ha. Ito din natin dahil nga po Biyernes na naman, Biyernes na ulit, and we praise God that He sustained us sa mga nakalipas na araw. Alam kong busy ka, ang daming mga naganap personal man sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa eskwela man 'yan o sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, 'di ba? Punong-puno tayo. Pero kahit man punong-puno, pupunuin lahat tayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, di ba? Kaya panghawakan natin ngayong Biyernes ang kanyang salita. Kaya nga sabi dun sa ating intro song sa mga team radio dyan, Matibay na Sandigan. So hello hello muna sa mga listeners natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radyo. Yan, good morning sa mga PM Radio users, Transistor Radio, at maging sa ating Car Stereo. Ayaan nyo sa loob po ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan na tayo. Yes, ipamalita na sa inyo mga kapamilya, kapitbahay, ayan, kasama sa simbahan na mag-tune in na rin sila. I-enjoy nila ang moment na ito para tayo ay mag-usap, magkwentuhan, magbahaginan ng inspirasyon, di ba? Hanggang alas 12 tayo ng tanghali. Kumusta ka ba ngayong araw kaagapay, di ba? Alam nyo, yesterday ay araw po ng Pasig, ayan. So, kayang iba sa amin dito sa Taloktok ng Warren Corporate Center ay naka-holiday. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating broadcast. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabahatid natin ng good news. Yan. At syempre, maliban sa inyong

Basta ha, sagot nyo ang inyong pananghalian. Yan. Ano ba ang inyong pananghalian sa moment na ito? Ano ba ang inyong iniluto? Ano ba ang inyong iganayak na pangbaon? Eh ako kagapay, hindi ako nakapagbaon kasi wala nang time. Kaya wala tayong choice. Buti na lang talaga na abutan namin yung umaakyat dito sa building yung nagtitinda. Nakaabot pa tayo dyan sa 38th floor. Nakabili pa tayo ng ating pananghalian. Assure ko lang, yung aking nabili ay, ano nga ba yung nabili ko? Nakalimutan ko na. Ayun, ano pala, adobong atay balunan. Oo, saka may merienda akong pancake. Oo. O, ikaw ba kagapay, ano ba ang iyong niluto? Babasahin natin yan. Pero ito ah, basahin ko lang yung comment ni Ate Karen Damian. Sabi niya, good morning. Pakibati daw ang kanyang bayaw na si Orly Ligan at ang kanyang hipag na si Odi Kizon Damian. Happy birthday! And God bless you both with more healthy birthdays. Also, get well daw kay Orly. Ay, Ate Karen, napakasarap ng salad mo sa aking ulam. Ano ba to? Parang pork? Ano ba to? Pork chop? Tapos may mga veggies. Yan, ang sarap din yan. Steak pala. Steak with mixed veggies. Ikaw ba kagapay, kwento mo sa amin sa comment section. Ito ah. Kung hindi ka pa nagko-comment, mag-comment ka na para mabasa natin yan. Sabi ni Ate Elsa Del Rosario, amen, mabuti sa dati. Oo nga, napakinggan nyo ba yung, ano, yung spot before our program? Yung ginawa ni Pastor Eric Maliwat. Pag kinamusta ka daw, kasi minsan tayo pag nangangamusta, di ba? Ang sinasabi natin, kumusta ka? Ang reply natin, okay lang, di ba? Okay naman. Pero dapat daw, ang maging response natin, di ba? Mas mabuti kaysa dati, di ba? That we become better each day, we become better version of ourselves each day, di ba? Sabi nga eh, maging ubas, huwag maging pasas. Yan. Oh, mahirap na maging pasas. Yung puro ka, 'di ba? Parang bitter na sa buhay. Kailangan lagi tayong fresh, 'di ba? His mercies, 'di ba? Are new every morning. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Sabi naman ni Butter Ocampo. Wow, butter. Oo. Ah? Butter Ocampo, sabi niya, thank you Lord Jesus Christ, wisdom, protection, Psalm 91. Yan, amen. Thank you po, ang dami niyang emojis ha. Favorite ni Butter Ocampo ang napakadaming emojis. Yan. Si Rosalinda Mansanog, blessed morning. Sabi naman ni Ate Len Agdon Reyes, mula yan sa Palayan, Nueva Ecija. Ate Len, kumusta ba ang sitwasyon niyo dyan sa Palayan? Mainit ba? Or maulan? Eto, tawid tayo, labas tayo ng Pilipinas. Sabi ni Ate Victoria Dizon Ayoki mula sa Japan. Ayan, magandang tanghali daw sa atin. Mm-hmm. Blessed day, sabi ni Ate Guy Rafon. Yes, uy, na-miss kita, Kuya Lucien Villamore. Isang mapagpalang tanghali ng Biyernes. Para po sa ulam check, ang ulam po namin ngayon ay munggo. Yan, talagang munggo day ang Friday, di ba? Oo. Tapos sabi niya si Kuya Wilbert Danan po ang nagluto noon. Pahinga muna si Nanay Mel Danan. Okay, nanay pala yun ni Kuya Wilbert. Sabi niya, pa-shout out sa mga apo ni Nanay Mel na sina Aliza Danan Di Jesus. Ayan, hello po sa inyo Nanay Mel, and patuloy na makinig sa ating program habang kayo ay namamahinga. Eto naman, good morning kay Ate Faustina Habla. Mm-hmm. Sabi niya, happy listening daw sa atin, ang kanyang ulam ay ginataang tilapia. Mm-hmm. Uy, share ko lang yung ano, yung dinala ni Kuya JV ng ating masipag na si Q. Yan, dito sa FEBC. Yung tuyo. Uy, ang sarapan. Inano namin, hinapunan namin kagabi. Oo. Tapos sinamahan namin yan ng pritong talong, tapos may itlog. Yun na ang aming ano, dinner, di ba? Tapos ang nakakatuwa doon, nakomend ang nanay ko, hindi daw ganun kaalat yung tuyo. So, panalo. Mm-hmm. Tapos sabi pa ni Ate Karen Damian, mm-hmm. Mula yan sa, nasa Minato siya ngayon, 25 degrees Celsius, cloudy daw sa kaninyang lugar, yan. Oo, sabi pa ni Ate Karen, parang nanay ko nung buhay pa, ganyan ang sagot, mas mabuti kesa
dati. Oo nga, no? Dapat maging ganyan ang ating response.

0: Ito naman, sabi naman ni... Ayan. Ayan, ang bilis. Sabi ni Reggie. Ayan, sabi ni Reggie. Manahan nga lang to.
1: Yes naman, oh.
0: Ayan, kasi si Kuya Reggie Villena din ang ating piloto ngayon eh. Oh, sabi ni Reggie Manahan, good morning. Wala rin akong time magluto kaya bumili na lang ulit sa karinderya ng adobong sitaw, pritong galunggong at chicken curry. Oo, ang sarap ng iyong ulam at saka ang dami ah. Sabi pa ni Ate Faustina Habla, it's better than good. Tama, mas mabuti kaysa dati. Sa grace ng Panginoon, piliing maging masaya. Sabi ni Aldrin Silva, ginataang tilapia at ampalaya na may itlog. Magandang morning here sa Canada. Wow, okay, may taga-Japan na tayo. May taga Canada o saan bang lugar kayo nakikinig ngayong kaagapay? Kwento mo naman sa amin. At don't forget, comment na at pakishare po ng ating streaming. Ito, sabi ni Evelina De La Rosa, maganda ng hali mula yan sa La Union. Oo, parang ang sarap mag-swimming, no? Pag pinapakinggan natin ang lugar na LU, La Union, talagang nandyan ang mga magagandang beach yan. Ang sarap mag-swimming. Ayan. So, comment na. Pero for now, kaagapay, ito po muna ang aming pagbati sa mga may birthdays.

0: Alright! Happy, happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is July 3, 2026. Pero ito ang yung mga nagdiriwang ng kanilang birthday ng the past days. Happy birthday kay Leia Belardo.
1: Mm-hmm. Happy birthday!
0: At ito, happy birthday din kay Kuya Arvin Santos. Papahuli ba? Ito, nakukuha to ni Phil. Nagiging guest natin sa Doctors Online, si Dr. Thea Katrina Peralta Estevar. Oo. Happy birthday, Doc! Si Vanessa Vinias, maligayang kaarawan. And of course, sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Ano man yan, sa inyo bang wedding, sa inyong friendship, sa inyong work anniversary, o di kaya sa inyong business or organization, nawa, ang Panginoon po ang patuloy na magpala sa panibagong taon ng inyong buhay. And we hope and pray for the next 365 days na masalo pa niya kayong, di ba, palakasin, gamitin for His greater glory. Ito, pahabol ko lang sa ating comment section. Si Kuya Lucien, sabi niya, nakalimutan niya daw batiin, ipa-shout out yung asawa ni Tita Eliza Danan De Jesus. Siyempre, yung asawa niya na si Kuya Rainier De Jesus. Ayan, they are from Lubao, Pampanga. Listening daw sa radio, si Julie Joy Monteclaro. Yes po, mabuti kaysa dati. Praise God. Ulam nila ay pritong isda. Pa-shoutout daw sa paborito niyang apo na si Jaira Ray. Nasa Balintawak ngayon, na-miss ko na ang apo ko.
2: Hello po!
0: Yeah, dito kami sa Santa Maria, Bulacan. Blessings daw sa atin. Yan na, salamat kaagapay. And we will wait for your comment. Comment, comment na. And don't forget, i-click mo naman kaagapay ang share button. Kwentuhan tayo. At mamaya, syempre, may makakasama tayo para magbahagi ng inspirasyon sa mga kaagapay natin na Entrepinoy at Entrepinay. Pero for now, ito po muna ang ating baon.
3: It's baon time!
4: Wonderful day, kaagapay! Chef na may Pinay roots, pinangalanan bilang grand winner sa season 23 ng reality cooking competition na Top Chef. Siya si Roda Magbitang, ipinanganak sa Pilipinas at lumipad patungong California sa edad na 17 para tuparin ang planong maging isang guro. Nagkaroon ng change of heart matapos ma-discover ang natatagong passion para sa pagluluto at kalaunan ay naging cook mula sa iba't ibang kilalang kainan sa Los Angeles. Mahigpit man ang naging labanan sa finale, nagpapanalo kay Roda ang kanyang mula sa pusong pagbalik sa kinagisnang kultura para sa inspirasyon ng kanyang final dishes. Nang mabigyan kasi ng pagkakataong lumikha ng mga pagkaing nagkaroon ng impact sa kanyang buhay, hindi na siya nagdalawang isip pa para i-feature ang mga pagkaing roasted kamote na may miso butter. Abalone porridge, inspired sa lugaw na ginagawa ng kanyang ina dati. Tortang talong mula sa kanyang childhood memories at kaldereta na madalas ihanda ng kanyang ama. Sabi pa ng ilang food and dining experts, hindi lamang sa lasa nanalo si Roda, kundi sa malalim na hugot at inspirasyon ng kanyang luto. Dahil sa inspiradong performance, si Roda Magbitang na nga ang latest chef na may Filipino background na naggamit ng prestigyosong tagumpay. At yan ang featured baon ko para sa iyo ngayon, kaagapay. Ito po si Shekinah Abalon.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy tayo dito sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo. Sa parting ito kagapay, ay syempre ibabahagi po natin ang mga latest job information and opportunities para sa iyo na aming kagapay. Kung kayo man po ay isang Entrepinoy or Entrepinay na naghahanap ng trabaho sa mga panahong tulad nito, pwede po kayo magpa-anunsyo po sa amin para po ma-share po natin sa ating broadcast. Mag-email lamang po sa dzasinfo@fb.com febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph and pakiprovide po ng kompletong detalye. Ito, bagong-bago sa mga naghahanap po ng trabaho. Ang Samis Merchandising and Radiator Shop Incorporated ay naghahanap po ng company drivers, helpers, radiator technician, and welders. Once again, ang Samis Merchandising and Radiator Shop Incorporated ay naghahanap ng company drivers, helpers, radiator technicians, and welders. Sa mga interesadong aplikante po, pwede pong pakicontact si Ms. Marife Jacob or si Ms. Nimpa Onagan sa numerong 0917-831-6621. Once again, 0917-831-6621. Yan mga kagapay. At syempre dito naman po sa FEBC Philippines, particularly sa 702DZAS, patuloy po tayo naghahanap ng ating radio TV production technician. Kung kayo man po ay may background sa live streaming, graphics editing, syempre sa pag-assist din po ng program, yan, pwedeng-pwede po yan sa inyo. So, kung may desire ka, yan, mag-apply na. And of course, we're also looking forward to have our DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office management or business administration, mag-email na po sa atin. May mga nakalampong admin works po sa inyo. If you have the desire to join FEBC Philippines, particularly here sa 702DZAS, kindly send your email sa recruitment@febc.ph, recruitment@febc.ph. Ano? Asay sa inyong application, ipag-pray nyo rin, di ba, kung talagang will ng Panginoon iyan. Ayan ha, sige po, aantay po namin ng inyong application. At saka syempre, parang may makasama na rin sa team, si Kuya Reggie at saka si Jabez. Di ba, talagang pwedeng-pwede yan para may makatuwang tayo sa ating mission, di ba, na ipalaganap ang mabuting balita ni Kristo. At ito ah, ipahabol ko lang sa ating comment section. Ay, ito, madami-dami na. Si Ate Julie Monteclaro, yan. Praise God. Si Ate Rita Kaisip, blessed morning. Mas pinagpala po ni Lord kaysa dati. Si Ate Emma Rose Banzuela, happy weekend. Ang kanyang menu ay adobong kangkong at tortang alamang. Uy, may tortang alamang pala. Oo. Tapos sabi niya, watching from Valenzuela City. Tapos si Ate Klee Rita Kaisip, ulam nila ngayon ay ginataang mixed veggies and tinapa. Napakasarap naman yan, Ate Rita. Enjoy your lunch po. At saka syempre, pwede ka pa rin mag-comment kaagapay. Kumusta ba ang iyong araw? Kumusta ba ang iyong sitwasyon? Ano ba ang ulam for today?

0: Yan, kwentuhan lang tayo at babasahin po natin yan sa ating programa. Pero alam kong very excited ka na matuto, kaya diretso na po tayo sa ating Agripreneur.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
2: Agripreneur, usapang sakahan, usapang kaunlaran sa Entrepinoy Espesyal.

0: Yan mga kagapay, thank you for tuning in dito po sa Entrepinoy Special. Tayo nga po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at patuloy po na makinig, patuloy na manood sa ating broadcast both on Facebook and YouTube channel and comment and don't forget to share our streaming. Sa pagkakataon na ito sa ating agripreneur, no kaagapay, syempre alam nyo lahat tayo may pangarap. Aminin mo, ikaw may pangarap ka rin. Siguro pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap na maibigay ang best sa kanilang pamilya. Pangarap na maka-avail ng mga properties, 'di ba? Madami tayong pangarap and we dream dreams na talagang itinatanim ng Diyos sa ating mga puso. 'Di ba? Yung iba may gustong magtayo ng negosyo, magkaroon ng sariling farm, makapag-invest o magkaroon ng mas magandang buhay para sa pamilya. Pero ang tanong, pangarap lang ba o may plano na? Alam mo, maraming tao ang gustong maging successful pero kakaunti ang handang magplano, maganda at magtiyaga sa proseso. Ang katotohanan po, hindi aksidente ang tagumpay. Hindi ito basta dumarating sa tamang panahon. Ayan, mas madalas bunga ito ng tamang paghahanda, tamang mindset at tamang direksyon. Kaya ngayong araw, kaagapay, pag-usapan natin ang isang acronym, syempre na magiging gabay po natin sa bawat entrepreneur at agripreneur. Kaya i-welcome po natin sa ating program ang ating partner mula po sa Mindoranzas Tamaro Realty, si Kuya Nestor Flores. Ayan, magandang morning sa iyo, Sir Nestor.
1: Good morning. Isang biyaya ang muli ay makapag-live tayo. Samahan ninyo kami ngayon, mga ka-agripreneur. Maligayang pakikinig sa araw na ito. At ating i-discuss ngayon ang hindi lamang ang programa ito nagbibigay na inspirasyon, praktikal na kaalaman upang bawat Pilipino ay maging matagumpay na agripreneur. Hindi lang tayo nagtatanim at pananim, nagtatanim tayo ng pangarap, oportunidad, negosyo at kinabukasan. At yun, samahan ninyo kami no, sa araw na ito. Pero bago tayo simulan natin, Sir Kyle, no, nais ko munang batiin ang aking pamilya na nakikinig ngayon mula sa aking ate, si Anissa Grace Hamin, sa kanyang asawa na si BJ Hamin, sa kanyang anak na si Angela Hamin, at gayon din sa aking kapatid na si Mendro, Arlen May, Andrea, sa aking mga pamangkin, kay Menandro Flores na nagtatrabaho sa Compassion International dyan sa Quezon City. At syempre, hindi ko rin makalimutan ang aking may bahay, si Maripe Flores, ano, dito sa Balayan, nandito kami ngayon sa farm sa Subo. Maripe Flores, and then yung aking anak na si Harley Dave, si Daniel Flores, syempre hindi ko rin dapat kalimutan ang aking nanay at tatay na nasa Mindoro. Si Salome, and then Nestor, yung aking senior dyan sa Kalintaan, Occidental Mindoro. At sa aking iba pang mga kapatid na nasa Italy ngayon ay si Gigi, Nilisaji Militar, and then yung kanyang asawa na si Ace Angelos Militar. At ang kanilang anak na si Summer Militar, ganyan din ang aking kapatid na si Nelami Flores, Ailaw, and then Justin, and then si Jupiter, Diane, and then Lucky, and then Ping Flores, sa aking kapatid din na nandyan sa Quezon City, si Nelfi Flores, DiBarbo, and then Jim DiBarbo,

0: Yan si Aliana Merana, yung aking pamangkin. Aliana Merana Flores de Barbo. Muli, maraming salamat sa inyo. Gayun din po sa aking mga nakasama sa training sa Gourmet Philippines, Gourmet Farm Philippines Incorporated, dyan sa Silang na sa pangunguna ni Ma'am Eugene Ramirez and then ni Sir Lester Buen Salido. Magandang araw at samahan ninyo kami ni Sir Kael. Gayun din sa mga nagpapabati, yung Farmers Association sa Tres Martires na si Kuya Alex Lireta, presidente ng association, si Kuya Henry Villanueva, Kuya Jesse Romano, Rodel Gatchalian, Stella Obnamia ng association, and then sa Baptist Bible Church Agriculture Camp. Samahan ninyo kami ni Sir Kyle, and then magandang araw sa inyong lahat. At yun, muli ay Sir Kyle.
1: Yes! Thank you so much po sa mga na-shoutout ni Sir Nestor Flores, yung talaga namang walang nakakalimutan dyan, no, talagang na-shout out, na-mention, at maraming salamat po. Sana no, nakatutupo kayo dito ngayon sa ating program. At sa mga listeners po natin dyan, kung may mga pagbati po kayo, kung mga, may mga thoughts in mind kayo, pakicomment na po sa ating streaming para po ma-mention at ma-shout out po natin yan dito sa ating programa. Pero ito ay pahabol ko lang. Si Cynthia Valencia, good morning. Nanonood siya ngayon mula sa San Jose del Monte, Bulacan, maging si Marilyn Ignacio Villegas mula yan sa Los Baños, Laguna. Sa ating YouTube channel, nag-comment na rin si Dodong. Ayan, may Japan na po, may Canada, pasama po Kingdom of Saudi Arabia. Isang mapagpalang araw. Ayan, at thank you po, Kuya Dodong. Si Jovi, ano ba to? Chob T. Yan, good morning. Munggarinang at gulay at pritong isda. Masaya ang pakikinig. Mula yan kay Kuya Boyet ng Kabuyao. Si... Oo, sige po. Ayan, patuloy po na mag-comment dito po sa ating streaming at babasahin po natin yan. Pero eto na nga no, Kuya Nestor, napakaganda po dahil panibagong pagkakataon para magbahagi tayo ng inspirasyon sa mga listeners po natin, sa ating viewers. Patungkol nga po ba saan ang ating mapagkukwentuhan this morning?
0: Yes, Sir Kyle, ang ating paksa ngayong araw ay nagsisimula at lagi nating tatandaan sa napaka-simpleng salita, pero ito ay napaka-importante. Sabi mo nga, marami ang nangangarap. Marami ang nagsasabing, balang araw magkakaroon ako ng negosyo. Balang araw magtatayo ako ng farm. Puro balang araw uuwi ako ng galing abroad kasi galing tayong abroad. Ano? Pero ang tanong, kailan darating ang balang araw na yun kung wala kang plano ngayon? Kaya dapat ang pangarap na walang plano ay nanatiling pangarap lamang. Ngunit ang pangarap na may plano ay unti-unting naging realidad. At yun ay sinimula natin sa P, no? Yung acronym na ito ay may promise. Alam mo, kapag naniniwala ka una sa ating may likha, nagbigay siya ng promise sa atin, yun lagi nating tinatandaan kahit bilang magulang. Lagi kong sinasabi, lagi kong hindi ko makalimutan yung aking pamangkin, Sir Kyle, no? May promise ako sa kanya na nag-birthday siya, si Andrea, no? Sabi niya, Tito, yung promise mo sa akin, kita mo yung promise, ibig sabihin talagang naniniwala siya na isang araw ay ibibigay mo yung promise sa kanya. At yun dapat, ganun din yung ating plano sa promise, pero dapat may preparation ka, may purpose, ano? At yun ay hindi lang sapat na gusto mong umasinso, kailangan mo nang mangako sa iyong sarili, number one, sa iyong sarili. Kasi yung plano na yun, una, ay para sa iyong pangarap. Mangako kang hindi ka titigil sa pag-aaral. Sabi nga, lagi ko sinasabi, Sir Kael, no? Yung learning, after learning, you earning. At yun lagi ko sinasabi. At babalita ko rin sa inyo, Sir Kael, no? God willing, by Monday, ay ang place natin at ang company natin ay magiging ina-acknowledge ng TESDA, ng Regional 4A sa Calabar Zone, na tayo ay magiging Coconut Agripreneur Learning Center. At ang ating programa, ang ating binibuild ay gagamitin sa buong Pilipinas about sa coconut industry. At yun, nakaka-proud. Sabi ko nga, una, ang may taas sa plano natin na ito ay ang Panginoon.
1: Oo.
0: Hindi ang ating sarili, kundi ang Panginoon. Nilagay tayo sa lugar na ito, una, para mag-shine ang Panginoon sa ating
1: Yes.
0: buhay at sa bawat enterprise.
1: Nabanggit
0: Okay.
1: nyo, Sir Nestor, yung about sa promise, yan. Ito yung tanong ko kaugnay niyan. Bakit po ba mahalagang magsimula ang bawat pangarap sa malinaw na purpose at plano, hindi lang na gusto mo dahil excited ka?
0: Kasi sabi nga, yun yung commitment eh. Pag may promise na tinatawag doon, yun yung commitment mo. At yung commitment na yun, napakagandang pakinggan, Sir Kyle, yung commitment na yun para sa yung sarili. Imagine mo yung commitment mo na makapagbigay ka, katulad din halimbawa ako sa aking pamangkin na si Andrea, sabi niya, lagi tuwing magkikita kami, Sir Kyle, no? Sabi niya, Tito, hindi ko nakakalimutan ang promise mo. Imagine mo yung bata na yon na lagi niyang pag nakita kami naalala niya. Kaso nga lang sabi ko naman sa kanya, kailangan pumunta ka sa farm. Hindi lang siya yung promise, ibig sabihin may ginagawa siya dapat. Yun din sa ating buhay na nag-promise tayo sa ating sarili pero dapat meron tayong ginagawa. Una yung disiplina. Nangangako ka na siyempre alam mo Sir Kael sa pag-abot ng ating pangarap. Kapag nag-aaral ka, sabi ko, learning is power, ano? Kapag natuto ka ng mga kaalaman, hindi siya mananakaw, hindi siya makukuha. At anuman ang mangyari sa Kael, nakatanim sa iyo, sa iyong utak. At 'yun yung inilagay mo, ibig sabihin, ininject mo sa iyong sarili, sa iyong puso, sa iyong isip. At 'yun ay lalo-lalo na Sir Kael sa iyong sarili. Nangangako ka na darating ang araw sa pag-aaral mo, naghihirap ka man ngayon, marami man challenge, pero sa kabila nito ay hindi ka matitigil dahil alam mo
1: Yes.
0: na pagkatapos ng pag-aaral ay may reward. At mangangako ka na hindi ka susuko kahit anuman ang problema na dumating sa iyong buhay, sa iyong business, dahil lagi ko sinasabi, preparation lamang yon. At nangako ka, at ang maganda doon, Sir Kael, ano, yung pangako na yon ay galing sa Panginoon, the Creator.
1: Yes.
0: At sabi nga, lagi kong example nga, Sir Kael, no, sa ating pananaw sa buhay na makamundong buhay, kapag ang nangako sa iyo ay isang opisyal, halimbawa sa iyong opisina, Sir Kael, yung manager mo o yung presidente ng kumpanya, pinangako ang ka, Sir Kael, ano, siyempre, pinangahawakan mo yon. At doon sa pangako na yon, nagkakaroon ka ng motivation, inspiration. Pero, siyempre normal din na isa kang tao na nag-iisip, kailan ba yon ibibigay? Pero hindi mo alam, minsan akala mo, nakalimutan mo na yon yung promise sa atin. Pero, ang tawag pala doon, piniprepare lang tayo. Pinaprocess lang tayo. Dahil una, ang maganda doon, Sir Kyle, ang nangako ay ang Panginoon sa atin.
1: Yes.
0: Oh, kaya dapat lagi nating panghawakan.
1: Oo.
0: At pagkatapos noon yung preparation sa pagpaprocess natin, lalo na iba i-segue natin sa ating business, ano,
1: Oo.
0: Sa agripreneur. Bakit naghahanda ang magsasaka bago magtanim? Nililinis ang lupa, inaayos ang mga patubig, naglalagay ng tamang abono, pinipili ang magagandang binhi. Alam ng magsasaka na ang magandang ani ay nagsisimula sa maayos na paghahanda. Ganon din sa negosyo natin. Hindi lang kapital, hindi lang kaalaman, mas mahalaga ang disiplina sa KL.
1: Oo.
0: Mas
1: Sir
0: mahalaga
1: Nestor,
0: ang
1: may
0: sistema.
1: May katanungan ako
0: yes.
1: yung kaugnay niyan about sa preparation na iugnay ko sa ginagawa natin dito sa ating agripreneur. Ano po ba yung mga paghahanda or preparation na dapat gawin bago pumasok sa agribusiness o, di ba, yung, or any business na gusto natin i-aim?
0: Lagi ko sinasabi doon, Sir Kyle, kapag ready ka na, equip ka na ng kaalaman, disiplina, prepared ka. Kasi alam mo, Sir Kyle, yung pagninegosyo ay hindi siya madali. Napakahirap. Lalong-lalo na yung pag dumadaan ka sa proseso na kapag, alam mo, Sir Kyle, kapag nagpaplano ka, mayroon kang resources, marami kang kaibigan. Marami kang kasama. Pero pag dumarating yung preparation, yung pinaprocess ka, Sir Kael, lalo pa dumadating sa sitwasyon na yun, nagkakaroon ka ng feeling na bakit ganun, lumalayo sila. Nagkakamali ka, parang malabo. Dahan-dahan, paglingon mo, Sir Kael, ikaw na lang. Wala na yung support mo, even sometimes your family. Pero lagi kong sinasabi to, Sir Kael, na yung pangako na yon, yung promise na yon, at yung vision na yon, Sir Kael, ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi sa kanila. Lagi

0: lang tatandaan na kapag dumarating ang sitwasyon, sa sitwasyon na may mga challenge sa iyong buhay, ay lagi mong tatandaan kasama mo ang Panginoon. Hindi kanya
1: Yes.
0: iiwan, Sir Kyle. At
1: yun,
0: sabi nga, inaalis lang ang mga maling tao na makakasama mo. Pinaprocess, tinatanggal, dinidetach sa iyo. Dahil alam dahil doon mo makikita na, Sir Kyle, na kapag tinatanggal ng Panginoon ang mga kasama mo, lagi mong tatandaan na kasama mo ang Panginoon.
1: Tama.
0: Yan lagi kong sinasabi sa ating buhay.
1: Napakagandang
0: lalo na
1: reminder po
0: niya,
1: no, Kuya Nestor, na laging kasama natin ang ating Panginoon sa anumang aspekto, anumang lakbay natin. Lagi siyang nakaagapay, lagi siyang nakatuwang, di ba? At laging nakatugon sa atin. I-next na po natin kaagad yung letter L, yung love na tinutukoy natin dito. Ano po ba itong love na to na tinutukoy sa ating acronym?
0: Ayun, kapag love mo, pag mahal mo kasi, halintulad natin ulit sa ating pamilya, no? Kapag mahal mo, anuman ang mangyari, nahihirapan ka dahil mahal mo, ay talagang ipinaglalaban mo, Sir Kyle. Example ko sa aking may bahay, lagi yung sinasabi ito.
1: Uh-oh.
0: Kapag mahal mo ako, kapag may nangyayari, huwag mong hayaan na nandyan lang, talagang inaalagaan mo. Lalo-lalo na sa ating pangarap, Sir Kael.
1: Yes, oo.
0: Ang pangarap mo para sa'yo, dapat yon ay kinukultivate mo, pinipertilizer mo. Ano yung pinipertilize sa pamamagitan unang-una ng panalangin?
1: Oo.
0: At nagbabasa ka ng Bible. Sabi nga natin, Sir Kael, ito yung natutunan ko, no?
1: Oo.
0: Kapag ang salita ng Panginoon, ang iyong gabay at iyon ay isang pagkain, siyempre lagi mong hindi mo nakakalimutan na basahin dahil yun ay pagkain ng iyong spiritual.
1: Correct, correct.
0: Oo. Kaya dapat hindi mo siya, minsan tayo madalas, even ako, Sir Kyle, no, pag nagbasa ng Bible madalas ay nagiging ano na lang natin, panghuling ano na lang, lalo-lalo na kapag may mga challenge na nangyayari,
1: oo,
0: parang ritual.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag ang layunin natin or yung model natin, ang salita ng Panginoon ay araw-araw natin pagkain, hindi natin kakalimutan, pagising pa lang sa umaga. Sabi nga, alam mo, kapag bugbog ka or sabi nga ay talagang nakapokus ka sa salita ng Panginoon na yun ang iyong gabay at yun yung pagkain. Ano man ang nangyayari sa iyong buhay challenge, alam mong malalampasan mo yon. Alam mong pagtitibayin ka ng panahon dahil unang-una ang nag-promise sa iyo ay ang Panginoon. Kapag ganun ang iyong perspective sa buhay, Sir Kael, dahil mahal mo ang iyong pangarap, ano man ang nangyayari sa iyo na nahihirapan ka, hindi mo siya i-give up. Paglalaban mo siya.
1: Napakagandang ano, napakagandang reminder, no, Kuya Nestor. Talagang feel na feel namin, talagang siguro sabi ni Phil, yung kaagapay natin dito, sabi din ni Javes, kapag mahal mo, ipaglalaban mo, no? Ang ganda ng letter L natin, no, love. And totoo, kapag may passion ka, if you have the desire, di ba? Kung talagang mahal na mahal mo, it's either sa pagnanegosyo man yan, yung ginagawa mo, you will do it, eh, di ba? Hindi dahil sa sarili mong lakas, pero sa lakas at biyaya na nagmumula po sa ating Panginoon, di ba po, Kuya Nestor?
0: Yes, Sir Kyle. Kaya nga lagi yung sinasabi na ito, nakipag-meeting ako sa TESDA, no? Sabi ko, Sir, ang mahirap sa atin, sabi ko, yun yung, babatiin ko muna, Sir Kyle, no? Yun si Regional Director ng TESDA, si Engineer John Ferrer. Sir, ito yung sinasabi ko, no? Ito yung pinag-usapan natin. Ang sinabi ko kasi, Sir Kyle, na ang problema ngayon ng mga nagtuturo, halimbawa, nagtuturo ka ng entrepreneur, pero hindi, wala ka namang negosyo. 'Di ba? Mm-hmm. Paano mo paano mo ituturo ng maayos kung ikaw, sabi nga, nagtuturo ka ng pagninegosyo na ikaw mismo ay wala kang negosyo.
1: 'Yun nga eh, 'di ba?
0: Dapat kaya tingnan mo, Sir Kyle, ito.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, ito, Sir Kyle, lagi yung sinasabi. Sa school, ito sinasabi ko sa anak ko. Nag-aaral kayo, nagtuturo ng management, nagtuturo ng pagninegosyo mga teacher.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag tinanong mo sila, wala silang negosyo. Paano sila makakapagturo ng tama at maganda? Kasi iba yung sa Bible. Yung sa libro, Sir Kael. Yung libro, gabay mo lang yon. Pero pagdating sa actual, ang layo.
1: Mm-hmm.
0: Ang layo-layo talaga. Kaya lagi yung sinasabi na mas maganda, anak, sabi ko sa anak ko, na yung learning, kapag mayroon kang learning at itinuturo mo pa, yung learning na yun gawin mong earning.
1: Yes.
0: Yun ang kagandahan. At lalong-lalo na, Sir Kyle, kapag mahal mo ang iyong trabaho. Katulad natin, Sir Kyle, halimbawa ikaw, balikan natin. Tingnan mo ngayon, ha? Sabi mo nga ay holiday ngayon.
1: Kahapon po, opo.
0: Ay, kahapon, sorry, kahapon. Pero di ba nakita mo, dahil mahal mo ang iyong trabaho, na dapat yung iba naka-schedule na doon, gagala, saan pupunta. Pero ikaw, dahil mahal mo yung trabaho, mahal mo yung company mo, andun yung sakripisyon na nilalagay mo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil una, mahal mo kasi ang trabaho. Hindi mo nakikita yung hirap, yung sabi nga, yung iba ay nagpapakasarap. Ito lagi mong sinasabi, Sir Kael, sa aking anak. Kapag ginawa mo ngayong mahirap ang iyong buhay, darating ang araw, nasarap naman ang iyong buhay.
1: Uh-oh.
0: Kasi inuna mo yung hirap. Kasi bakit? Alam mo, sa buhay, hindi madali ang buhay. Madaming challenge sa buhay. Kaya dapat ginagawa yung sa preparation, Sir Kyle, no? Dahil mahal mo, lalo-lalo na ang success sa gusto mo mangyari sa iyong buhay, ay talagang andun yung inspiration mo na may reward na darating. Sabi nga, ito pa ang kagandahan, Sir Kyle, eh. Ito ang nakita ko, kapag ang employer mo ang Panginoon, walang logi.
1: Mm-hmm. Diba? Napakagandang...
0: Andun talaga.
1: Opo, napakagandang paalala sa bawat isa. At syempre, no, sa mga kaagapay po natin, sana po nakakapag-take note kayo sa inspiradong usapan po namin ni Kuya Nestor, di ba? Napag-usapan po natin earlier yung letter P, di ba? Nandiyan ang promise, yung preparation and purpose. At sinundan natin yun ng love. Ano ba ang next niyan, Kuya Nestor?
0: Yan yung A, ano, yung achieve. Dapat kapag mahal mo, sabi nga, kapag nanliligaw ka, kapag may gusto ka, talagang dapat ang goal mo ay ma-achieve mo. Sabi nga, maraming tao ang naghihintay ng malaking oportunidad. Pero ang katotohanan, ang malaking tagumpay nagsisimula sa maliit na hakbang.
1: Uh-huh.
0: Katulad ng isang punla, Sir Kael.
1: Yes.
0: Lalo na, nandito tayo sa agriculture, katulad ng isang puno, isang customer, isang scholar ng mga TESDA, isang magsasakang natulungan ng tamang desisyon sa araw-araw, hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lamang nagkaroon ka ng dream or pangarap or plano sa iyong buhay na isang araw ay makukuha mo. Dahil mahal mo ang iyong pangarap, ang tunay na sabi nga, kailangan mo magsimula sa na bilang isang matagumpay, i-achieve mo siya. Sabi nga, kahit nahihirapan ka, dapat ang goal mo ay makuha mo siya. Sabi nga, the hard to get, hard to forget.
1: Yung, napakaganda, no? Gandang statement nun. At sana, syempre, kailangan talaga nagsusumikap ka. Ang ganda ng example nyo, talagang narelate nyo, Kuya Nestor, sa punla. At syempre, pagpunla talagang pagbibigyan mo ng oras, ng effort, ng pagmamahal para syempre mas maganda ang pag-usbong, di ba, Kuya Nestor?
0: Yes, Sir Kyle. Alam mo, sa isang punla din na nilagay natin, sabi nga, ito nga yung example ng Panginoon, di ba? Hinalimbawa tayo sa seeds ng isang mustard. Pero pag nilagay mo yon, dapat nandoon yung patient. Ganon din sa ating pangarap. Kailangan natin ng patient. At napakahirap yun talaga, marami. Even ako, Sir Kael, no, madalas kahit ako ay bumabagsak doon sa patient. Talagang ang hirap at maging feeling mo minsan, lalo pa pag feeling mo na down ka, pag tiningnan mo yung alam mo na dapat na nakasuporta sa'yo, wala. Pero ang magandang promise lang kasi ang lagi natin tatandaan, yung promise ay ang Panginoon sa ating buhay. Kaya yung seeds na yon ibinigay sa atin, yung vision na yon, Sir Kael, at yon nakita ko, sabi nga, yung vision na ibinigay sa akin ng Panginoon, lalo-lalo na ng nakipag-meeting ako sa TESDA, na sabi niya, nang pinaresent ko sa kanya, ay ito, maganda ito, execute na natin, sabi niya, wag na natin hayaan na ipagpabukas ngayon, kaya sabay Monday, Sir Kyle, nandito yung TESDA group, yung team ng TESDA ng Calabarzon sa pangunguna ni Director Jun Ferrer. Talagang sabi niya, gamitin natin ito dahil sabi niya, yung wisdom na yan, yung vision na yan, ay gagamitin natin sa buong Pilipinas.
1: Yes.
0: At yun ay magiging legacy na ng Tamaraw, legacy na ng Calabarzon. Pero ang maganda doon, Sir Kyle, ay ang legacy ng isang Kristiyanong nangarap isang Kristiyanong, sabi nga, ang puhunan niya lang ang faith.

0: Wow, napakaganda no, napakaganda. Ang puhunan mo ay siyempre pananampalataya at panalangin para sa ating Panginoon. And thank you Kuya Nestor for saying all of these things. Pero batiin ko muna sa ating streaming ngayong umaga, nag-good morning sa atin si Emmy Cristobal. Sabi niya, blessed day. And sa iyo, Sir Nestor, sabi niya ni Emmy Cristobal. Si Ate Aida Coquilla, blessed Friday afternoon sa atin, maging kay Milagro Sardenia at kay Boye Santillan. And doon na tayo Kuya Nestor sa last point natin. Ano ba yung ating last point?
1: At yun, Sir Kael, no? Kapag hindi nyo pa na-achieve, ang iyong pangarap, never, never give up. Sabi nga, walang matagumpay na magsasaka na hindi nakaranas ng bagyo. Walang matagumpay na negosyante na hindi nalugi. At yun, damandama kayo yan, Sir Kael. Even ako, sabi nga, kapag balikan ko yung mga sa pagproseso sa akin, yung tuition ko, sabi ko dapat nakapag-aral ako sa Harvard eh. Mm-hmm. Dahil ang laki. At talagang ano, sino ba ako, sabi nga, isang nangarap na isang bata na nangarap maging successful at pero hindi ko agad nakuha yun, Sir Kael. Pero sa tulong ng sabi nga ng nag-aaral ako sa DBBS sa aking kapatid ito, Sir Kael, sa aking kapatid na si Mendro Flores, alam mo malaking tulong siya sa aking company na siya yung nagbibigay, nagte-train. Talagang kita mo, Sir Kael, marami akong consultant, pero yung sabi ng aking kapatid na si Mendro Flores na nagtatrabaho sa Compassion International, sabi niya, kinukuha kasi siya ng isang company, Sir Kael, nakakompetensya ko.
0: Mm-hmm.
1: Gusto niya, sabi ko sa kanya, dapat kunin mo kasi trabaho. Alam mo, sabi niya, hindi. Tinuturuan kita, tuturuan ko rin yung kalaban mo. Mas ang value ko ay yung kapatid ko, yung pamilya ko. Kaya tinuturo niya talaga sa akin, Sir Kael. Sabi niya, mas mahalaga sa akin yung kapatid ko, yung pamilya ko. Kaya talagang ang dami kong natutunan sa kanya, Sir Kael. No? Lalo-lalo na ngayon, sabi niya, talagang yung execute, ang mahalaga yung execute mo. Dahil sila, hindi lang plano, dapat may action. At tama. Yun, talagang nakikita ko yung value ng aking kapatid. Yun yung sumunod sa akin, Sir Kael. Eh, na pag nakita mo yung isang value na talagang binibigay niya, wala siyang lihim, wala siyang talagang lahat ibinibigay niya, na yung wisdom na sa tingin niya kailangan, binibigay niya talaga. At yun, sabi niya, ang maganda doon, sabi niya, ay ibibigay ko sa iyo, pero ikaw pa rin ang may dala niyan. At lagi sabi niya, never, never give up. Ganun din sa ating buhay. Kapag dumadanas tayo sa sitwasyon na hindi maganda, sabi nga, ganun din katulad ng bagyo, Sir Kael, hindi mananatili ang bagyo.
0: Yes.
1: Ito ay darating ang araw, sisikat din yung araw. Ganun din sa ating pangarap. Huwag lang tayo sumuko. Kapag bumagsak, ang ating mga plano, tayo lang, katulad din ng isang pananim. Kahit anong ganda, nakita mo, aanihin mo na, akala mo talagang sure na, pero dumarating hindi natin inaasahan. Pero lagi mo lang tatandaan, Sir Kael, pinaprocess lang tayo ng Panginoon.
0: Wow.
1: At ganun din sa ating negosyo, kapag bumagsak, never, never give up. Ang kabiguan na hindi siya katapusan.
0: Yes.
1: Pero ito ay preparation to achieve more. At lalong-lalo na, Sir Kael, lagi natin tandaan, kapag sabi nga ng Panginoon ang nag-promise sa atin, Sir Kael, kapag ang faith daw natin ay isang katulad lang ng isang binhi ng mustasa, kaya mo yung imposible ay magiging possible. Imagine mo yung imposible, sabi niya, I'm possible. Pag ginawa mo siyang positive, yung imposible sa positive side, sa akin, I'm possible.
0: Yes.
1: Kasi ang nangako sa iyo ay ang Panginoon, Sir Kael. Kaya laging sinasabi, never, never give up. Lalo na sa buhay ng agripreneur, sa agribusiness, sa ating mga kaibigan, mga kapatid na mga OFW. Bakit, Sir Kael, kaya kong sabihin, dati kasi akong OFW, Sir Kael. Yung pwede kong i-share sa inyo, naranasan ko na yon. Sabi nga, ano yung pwede kong ibigay sa aking mga kapwa OFW, sa aking kapwa bata, na nangarap lamang, bakit? Nakayanan ko kung ano yung meron ako, kaya kong ibigay. Kasi katulad ng lagi kong sinasabi, halimbawa na isang magiging matagumpay na isang teacher, paano mo siya makapagturo kung ikaw iwala? Sa libro lamang. Kasi sa actual iba, Sir Kael, ang
0: Correct.
1: layo-layo talaga. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa akin teacher, minsan pag nakikinig ako, itong ano na to, itong mga learning na to, ito ay basis lamang. Kaya lagi kong sinasabi na sa ating mga kapatid ng mga OFW, simulan ninyo, huwag kayong maniwala na kailangan dapat maging mayaman kayo agad. Simulan ninyo kahit sa maliit na maliit na halaga, at yun yung ginagawa namin ngayon sa Tamaraw Agripreneur. Ginagawa muna namin bago kayo pumasok sa isang negosyo, dapat equip muna, ready muna kayo,
0: yes.
1: Sir Kael. Ang
0: tama
1: madalas
0: yan,
1: sa
0: no,
1: atin,
0: Sir
1: Sir Kael.
0: Nestor, at dahil wala na tayong oras, no, napakaganda po ng inyong sinasabi patungkol nga po dito sa plan, 'di ba? Yung P is to promise, preparation and purpose. Yung L is patungkol po sa love, A yung achieve, and yung N is never give up. At ang ganda po ng main lesson natin dito na talaga namang may tagumpay po sa pagsimula kung tayo po ay nasa tamang plano, no, mga kaagapay. Lahat po ng magagandang ani ay nagsimula po sa isang maliit na binhi. Hindi po agad ito namumunga, 'di ba? Kailangan mong itanim, alagaan, diligan at pagtiyaga. Ganon din po ang pagkatagumpay sa buhay, no? Hindi ito instant, may proseso pong dinadaanan, may paghahanda, may sakripisyo, at higit sa lahat, no, may plano. Kaya bago mo habulin ang success, kaagapay, siguraduhin mo munang alam mo kung bakit mo ginagawa ito, sino ang kasama mo sa journey mo, at sino ba ang pinanggagalingan ng iyong lakas. At sana po yun ay ang ating Panginoon. Kuya Nestor, bago kita bitawan, i-share mo naman sa amin, paano ba makokontak ang Mindoran Sistema Raw Realty? Ano ba ang inyong mga contact information?
1: Yes, sa mga nagnanais matuto sa pagninegosyo, na mag-message lang kayo sa aming Facebook. Or lagi kayong makinig dito sa First Friday, then Third Friday sa Entrepinoy, sa Agripreneur, sa 702 DCS. Muli,
0: yes.
1: Maraming salamat, Sir Kael, sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan. Salamat sa inyong pagsama sa amin. Nawa kami ay may naitulong sa inyo o may nabigay na aral, lalo-lalo na sa ating buhay ngayon.
0: Muli, Sir Nestor, maraming salamat po sa inyong time na ibinahagi at sa inspirasyon na talaga namang shiner nyo sa ating mga listeners and viewers. Kaagapay, ano ba yung mga tumataksay doon sa sinabi ni Sir Nestor? Pakikwento mo nga sa ating streaming. God bless you po, Kuya Nestor.
1: God bless, Kuya Kael.
0: Yan, mga kaagapay, nakasama po natin si Sir Nestor Flores Jr. mula po sa Mindoranensis Tamaraw Realty. Ipahabol ko lang na comment ito sa ating YouTube channel. Shoutout daw sa Dalapas Evangelical Church dyan sa Binian, Laguna. At maging kay Ate Imelda Panaligan, magandang morning. At hello din sa Emmanuel Gospel Christian Church dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Yan, mga kaagapay, sana po na-enjoy nyo yung ating napag-usapan ngayong umaga. Ano ba yung tumatak sa inyo? At syempre, dahil nga Biyernes ngayon, sana po i-enjoy natin ang araw na to. Magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala at biyaya na ating natanggap. Alam kong ready-ready ka na na mananghalian, dahil kami rin, nila Kuya Reggie at ni Phil, ready ng mananghalian. Oo, kaya excited na tayo, Phil, no, na matikman ang ulam ni Kuya Reggie. Ayan, kaya share nyo naman sa amin ano ba ang inyong pananghalian, mga kaagapay. Pero nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast ngayong umaga. Nariyan si Reggie Villena.
2: Reggie sa control, salamat po.
0: Oo, at sa ating masipag at guwapong production staff na si Phil Lagtapon.
3: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Sa ating Radyo TV, nariyan si Alexis.
4: Hello po!
0: Yan, hello sa iyo. At syempre, sa ating Bukawe Transmitter Site and
5: no problem.
0: Engineering Team. Muli, mga kaagapay, ako ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po yan sa Entrepinoy Special. God bless you and have a weekend.
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.

0: ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng "Thank you, Lord"? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, "Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done." Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4. Ako po si Joy Sevilla. Naririto po ang aking kasaysayang patotoo na akin pong ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Hi, Miss Joyce. Tama po ba yung kausap ko sa telephone sa trading company?
0: Oh, hi. So, ikaw yung Jeff. Bata ka pa pala, pero sa telephone, ang boses mo iba.
1: Opo. Yun din po ang sabi ng mga kausap ko sa phone. Ano po bang order ninyo? Treat ko.
0: Scotch.
1: Okay po. Ah, waiter!

Ito pa talaga sa ginagalawan naming mundo. Pwede ko pa siyang turuan para mas makinis magtrabaho. Tila may kakaiba akong naramdaman. Lalo na nang magkamay kami. Halatang walang alam sa buhay. Malamput ang mga kamay. Walang kalyo. Paliba sa mga anak mayaman. Sa next meeting naming dalawa, malalaman ko kung totoo nga akong in love.

0: Hey, Miss Joyce! Talaga lang talaga, ha?
1: Talaga lang ano? Yung titig mo sa akin, tila mang aalas ka ka na naman.
0: Kasi naman, panayakyat dito nung jeep ng kanyang produkto. Mapupuno na nga yung stockroom na puro products ng kumpanya ng jeep eh. Ano ba talagang score?
1: Alam mo, paring Andy, wala ka nang magagawa kung ako nga walang magawa sa sarili kong feelings. Eh, in love na ata ang lola mo. Laban ka ba doon?
0: Ang matandang dalaga, ubod ng pihikan sa boys.

0: Miss Joyce, hindi na daw po kayo order. Na-stop ng delivery namin. May problem po ba sa aming produkto? Pwede pong malaman? Para maayos ko po ito.
1: Bulag ka ba? Nakikita mo ba yung stockroom ng office? Puro products mo ang laman. Good for 1 year na yan. Siguro naman, natuwa na ang management mo sa'yo. Dahil regular customer na ninyo ang office ko. Naiintindihan mo na ba?
0: Opo. Pasensya na po. Sorry po. Di ko po naisip agad. Nung una, inaamin ko po na ang purpose ko po rito sa office mo ay makabenta ng products. Pero sa kalaunan po, inaamin ko po na gusto ko lang po kayong makita. Kasi nabili na po ninyo ang puso ko. Sana po ako mabili rin ninyo yung package deal na po. Mahal kita.
1: Magkano ka ba?

0: gagawin natin dito? Hotel ito. Nagbebenta ka rin ba rito ng products?
1: Hindi. Nais ko lang masolo kita. Walang ibang lugar na walang tao, kundi dito lang.
0: Nasosolo mo naman ako kapag nagde-date tayo. Kapag nanonood tayo ng sine.
1: Pero may limitation ng ating mga feelings. Pero dito, walang limit. Anli, huwag kang matakot, Joyce. Ako naman ang kasama mo rito.
0: Yun nga ang kinatatakutan ko eh. Kasama kita. Safe ba tayo rito? First time ko ito.

0: Partner, may Bible study sa bahay. Si YP, invite daw kita sa Bible study.
1: Sige, para naman magkabanding naman kami ng asawa mo.
0: Nako, matutuwa yon. Aaminin ko sa iyo, born again na kami ng asawa ko. Sa Sabado, magpapa-water baptist na kaming dalawa. Sarap ng pakiramdam eh. Kapag alam mong may kasiguraduhan na ang kaluluwa ko. Dahil may Christ na ako sa puso ko. Alam mo, Joyce, mahal ka ng Panginoong Jesus so much.
2: Joyce, na-promote na ako. Supervisor na ako. This month, ang first job ko ay sa branch namin sa Cebu. Isang buwan kami roon. Salamat nga pala sa iyong tips on how to supervise ang mga products namin. Marami ako natutunan sa iyo, Joyce. Teka, kanina pa ako kwento na kwento ah. Ikaw naman, wala kang kakibu-kibu pala. May dinaramdam ka ba? Are you not feeling well? Tara, punta tayo sa doktor. Pa-check up. Samahan kita. Baka kung ano na yan.
1: Sa doktor nga ako galing kanina. Alam mo ba, buntis ako ng 2 months.
2: Ha? Buntis ka? Akala ko ba nagpipils ka?
1: Oo naman, pero wala eh. Malakas talaga ang kapit ng baby natin. Dapat diba masaya ka? Dahil sa'yo to eh. Ako excited na maging mommy. Pwede tayo magpakasal after ng 1 month mo sa Cebu. Ako na mag-aayos.
2: Bahala ka. Sige. Sige.

0: Partner, resign pala si Chip mo sa kumpanya nila. Matagal na.
1: Hindi nagsasabi sa akin yun. Nisulat at long distance call, wala. Teka, nakuha mo ba ang phone number ng kumpanya nito sa Cebu? Baka doon na siya na-train.
0: Wala na siya doon. Pero yung sekretary ng kumari ni YP, ito ang may ibinigay. Phone number sa bahay nila. Bakit

0: Dahong.
1: Andy, aaminin ko sa'yo, buntis ako. Nagbunga na ang pakikipagtali ko kay Jeff.
0: Nako, buti ka pa na buntis. Itong asawa ko eh, tagal na namin nagsasama, di ako mabigyan ng anak. Tawagan mo si Jeff, sabihin mo ang good news. Daddy na siya, for sure matutuwa yun. Sana all, basta ninong ako ha.
1: Matanong ko na rin kung bakit siya nag-resign sa kumpanya nila. Tagal na rin niya dun. Kung kailan supervisor na siya. Madaya lang nga ang number na ito sa house nila, Jeff. Ayan, yan, nagre-ring na.
2: Hello? Samonte Residence? May I know who's on the line?
1: Papayang sumagot. Baka mama niya ito. Matanda ng boses.
2: Hello? Sino to? Anong kailangan mo?
1: Ma'am, si Joyce po ito. Girlfriend po ni Jeff.
2: Ano? Girlfriend ka ni Jeff? At kailan ka pa naging girlfriend ng mister ko? Asawa niya ako. Nako, tinamaan ka ng magaling.

0: ba? Nakakulong ang boyfriend mong si Jeff. Ipinakulong ng mga magulang ng isa pa niyang girlfriend. Doon mo siya dalawin sa kulungan. At pwede ba? Huwag kang istorbo. Alas 11 ng gabi ka tatawag? Nag-iimpake na kami ng mga anak ko. Lilipad na kami sa US bukas. Ah, teka. Gusto mo bang malaman kung saang presinto si Jeff nakakulong?
1: Hindi na po, Mrs. Pasensya na po. Ingat na lang po kayo sa biyahe.

0: Anong gagawin ko, Andy? Lalaki itong inaanak mo na walang ama. Paano na?
1: Sabi ko nga sa iyo, para magkaroon ng ama yung inaanak ko diyan sa tiyan mo, magsimba ka ulit sa aming church. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus, magkakaroon niya ng Father in Heaven. O tara na, alas 6 na ng hapon, sa bahay ka na mag-dinner dahil doon gaganapin ang Bible study ngayon.

0: Sa kakadalo ko po sa Bible study, nagkaroon po ako ng peace at habang lumalaki ang tiyan ko, lumalago naman ako sa aking faith. Wala na akong balita kay Jeff. Isinilang ko ang anak ko na isang babae. Kamukha ni Jeff ang baby ko at pinangalanan kong Faith. Sa ngayon, may pamilya na rin si Faith. Sa Diyos po ang papuri. Nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Joyce Sevilla. Mga nagsiganap,
0: Eva Moratalia Gomez,
2: A.G. Gabrillo,
3: Ariel Basas,
4: Janelle Briones.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon, Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: 20th Kabanata. Ang 1,000 taon.

0: On. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang manghas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos may nakita akong mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang pagkatalo ni Satanas. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Ang huling paghatol. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people helped para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
5: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paano ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
5: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
5: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
5: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Jesucristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
5: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
5: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
5: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
5: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
3: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
6: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
9: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
10: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。
0: 与你有约，聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Kaagapay, yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ikaw po ay nakikinig sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702DZAS, FEBC Radio. At syempre kasabay niyan ang ating YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. At binabati na rin natin ang ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application. Yan po ang 702DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre na maaari nating ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Google at Apple Play Store. Kung gusto mo kaming makasama mula umaga, tanghali, hanggang gabi. At syempre, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga. Ikaw kaagapay na nakikinig po sa aming regular at PM radio. Magandang hapon po sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang ating kwentuhan ngayong araw ng Biyernes ay patungkol sa oportunidad, trabaho at hindi lang yan, pag-aaral. Kaagapay, kung ikaw ang mga kababayan natin na iniisip ano kaya ang maganda pang gawin, baka mamaya ang hobby mo lang pwede mo nang pagkakitaan. Alam mo ba, kaagapay, na nagsagawa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng 4 na araw na Capability Building Program para maging Regional Assessor ng Garments Production and Setu ng Slim Fashion and Arts School ng De La Salle College of St. Benilde. Oo, kaagapay, ito yung isang universidad dito sa Pilipinas na talagang kinikilala bilang isang art school. O, diba? Layunin ng programang ito, kaagapay, na ihanda ang mga assessors na nagsasagawa ng pagsusuri sa mga aplikante yung kukuha ng National Certificate

0: number 2 upang matiyak ang pare-pareho at dekalidad ang skills assessment sa buong bansa. Bahagi nito kaagapay ang pagsisikap ng TESDA na palakasin ang kalidad ng technical vocational education at matugunan ang pangangailangan ng garments at fashion industry. Alam nyo, kaagapay, off-air, no, nakipagkwentuhan na ako sa PIO ng TESDA na kung meron lang kami talagang budget noon, ito yung gusto kong kunin na kurso, yung Bachelor of Arts in Fashion Designing. Pero tayo ay napunta sa communication. Yan po ang ating malalaman. At para lubos nating maunawaan kaagapay ang ibang impormasyon sa Wanna Creatives, pakinggan at panoorin natin ang mga ilang detalye ng Wanna Creatives.
1: In a world where artificial intelligence is reshaping how we do things, the true question becomes, what makes us irreplaceable? What will set us apart? What if the idea sitting in your mind or the thing you do on the side is the beginning of something bigger? What if your side quest is where your creativity truly begins? What if there is a place where your side quest becomes a journey? Where creativity meets opportunity. Welcome to Juana Creatives, a women-led creative hub, where hobbies become skills, where culture, creativity, and enterprise come together. Here, your creative side quest comes alive. Pottery and ceramics, jewelry and leather craft, scent making, fashion, pattern making and digital embroidery, animation, film production, multimedia and digital arts. At Wanna Creatives, you won't journey alone. You'll find mentors, collaborators, a community of creators supporting each other every step of the way. Because when women pursue their creative side quests, they thrive. Creativity becomes opportunity, a livelihood, a business, a creative career. Because in a world shaped by technology, it's your creativity that makes you truly irreplaceable. Here at Wanna Creatives, your creativity is future-proof. Wanna Creatives, your side quest starts here.
0: At yan nga mga kaagapay ang Wanna Creatives. Nako, excited ako kaagapay dahil pangarap ko talaga to. Bata pa lang ako, nakikita ko na yung ano, yung mga, alam mo to, yung mga mananahe. Sabi ko, ang galing naman, zinger pa kaagapay yung uso sa panahon ngayon. At tanong natin kung may zinger pa silang ginagamit upang lubos maintindihan mga kaagapay ang magandang talakayan na ito. Makakasama po natin ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA. Walang iba, si Ms. Floramel Joy Cruz Songsong. Magandang hapon po sa inyo, Miss FMJ.
2: Magandang hapon, Brian, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan at mga kaibigan at patuloy na nakakasama natin tuwing Biyernes para naman bigyang daan po ang pagtalakay tungkol sa ahensyang ito ng pamahalaan na mayroong mandato para pamunuan at pamahalaan yung skills development ng ating mga kababayan. At ngayon nga po ay bibigyang pansin natin ang isa sa mga relatively bagong programa ng TESDA, ang Wanna Creatives. Ito po yung pagnanais ng TESDA na mabigyan din naman ng pansin yung mga kadalasan iginagawa natin at sa tingin natin parang ano lang hobby lang, pampalipas oras. Pero hindi nyo po alam na meron potential yan para maging pagkukunan ng ating kabuhayan dahil yan ay isa sa mga skill or kakayanan na hindi pwedeng palitan ng teknolohiya o kahit na ng artificial intelligence na tinatawag. Kasi iba yan merong kakaiba dun sa human touch at yung product of human imagination. At ngayon pong araw na to, ang bibigyang pansin natin ay yung isa sa mga pinasimulan na paghahanda rin naman sa ating mga kababayan na merong inclination doon sa pananahe at yung paggawa ng mga output, creative output sa pamamagitan o sa gamit, sa paggamit sa tela. At para malaman pa po natin yung patungkol dyan, ano ba yung mga gagawin sa ilalim ng ganitong klaseng training, ay makakasama po natin ang school directress ng Slim's Fashion and Art School, ang isa sa mga kapartner ng TESDA sa paghahatid po ng WANA Creatives program nito, si Miss Christine Bennett. Magandang hapon po.
3: Good afternoon po.
2: Ayan. Una sa lahat po ay salamat dahil alam ko naman na maraming mga paghahanda na kailangan, required para mapasimulan itong involvement ng inyong school, ng Slim's Fashion and Art School. Kaya ang unang tanong ko kagad nun doon sa mga nakaka-partner ng TESDA para sa WANA Creatives in particular, ano po ang mga nakapag-kumbinsi sa inyo na sumali? Kasi alam ko, meron siyang katapat na paghahanda, kailangang preparation para mag-involve ka sa isang programa katulad ng WANA Creatives. And sa mga naging kapartner naman ng TESDA, pwede naman na silang magpatuloy. Made na yung mga kapartner natin. Kahit walang TESDA, kahit walang WANA Creatives, magsusurvive yan at magpapatuloy yung kanilang mga ginagawa. So what made Slim's Fashion decide to be part ng WANA Creatives po?
3: So ayun po, ang as you mentioned po, yung Slim's po, meron po kaming mga long program na usually po ito at least 6 months madalas. At the same time po, sabi nga po ni Sir Brian, medyo may kaakibat na gastos. Nung kami po ay inimbita ni DJ Nelly na sumali sa WANA Creatives.
2: Naku, if I may cut po, Miss Christine, if I may cut you po, birthday ngayon ni DJ Nelly Diliera, kaya happy birthday.
3: Oo nga daw po.
0: Happy birthday po.
3: Kakakita ko lang. Sige po. So yes, nung po. Nag-invite po siya, sinabi niya ko ano yung class, adhikain ng programa, and ano po yung kumbaga kaibahan pag nag-offer po kami dito. Ang talaga pong nag-capture sa amin is it will allow us po to expand our market dun po sa mga gusto lang po talaga ang matutunan, ang particular na skill, mga estudyante or mga nag-work na po na wala lang oras, may specific lang po silang skill na gustong matutunan. Pangalawa po, bilang TESDA, sinusuportahan po talaga namin mga proyekto ng TESDA katulad ng WANA Creatives, katulad po ng Slim's bilang national artist po si Slim's, mga adhikain towards preservation po talaga. Kami po ay laging handang tumulong at sumama sa mga ganun pong proyekto.
2: Opo. Sabi niyo po kanina, Ms. Bennett, tumatagal ng 6 months yung kadalasang program, yes, na nirarun ng Slim's. Pero ito pong inyong involvement sa WANA Creatives, gano'ng katagal po yung training or workshop na kailangan pagdaanan para dito sa itong kakaibang endeavor na ito or pag-aaral or pagsasanay?
3: Yun po, katulad po nung in-offer po sa amin yan, sakto po, Heritage Month po ng May. So sabi namin, oportunidad dito, hindi lang dun sa mga current students ng Slim's, kung hindi, dun din po sa mga, kumbaga, untap market rin po namin na hindi kaya yung 8 to 5 na oras, kumbaga, mag-aral. Kaya po, ini-schedule po namin ito ng Sabado. Tatlo po ito, tawag po namin dito, series po. Una is Art of Embellishment. Ito po ay ginawa ng 4 na linggo, pero puro hapon lang po. Then, kakatapos lang po, panuelo making. Then lastly po, itong upcoming po namin, bukas po, is butterfly sleeves making. So yung pong series po na yon, intention po talaga na kumbaga in-narrow down yung specific skill na pwedeng matutunan, na at the same time, pwede po sila kagad magkaroon ng trabaho or negosyo out of those skills. And thankfully po, maganda po yung reception. Kasi rin talaga pong strength po ng test na rin, of course, makita talaga, i-highlight yung mga tawag nyo po ata po doon ay micro-credentials.
2: Yes.
3: Ayun po. Na eventually, kung gusto po nila mag-take talaga po ng full program, pwede po. Kumbaga po, ang oras lang nila can accommodate po yung maiikling oras po na yon. And then po, nakakatuwa lang po yung mga enrollees po namin, halo-halo, meron na pong may negosyo. Sa tingin lang nila, makaka-add po sa kanilang, kumbaga, operations. Meron din po kaming interesado lang, mga hobbies po. Then, meron din kaming nainganyo dahil dun sa konsepto ng culture and heritage preservation. Kasi po, siyempre, ang butterfly sleeves, iba po yan na ano eh, kumbaga, efforts din po natin yan as a Filipino to preserve. So, ayun po, maliliit lang po siya, snippets lang, mga 5 hours lang po sa isang araw, Sabado, para po siguradong kung makaka-allot po ng time. And then usually po, 2 to 4 Saturdays lang. Ayun po.
2: So, isa po yan, sabi nyo nga kanina, yung iba ay mga hobbyists lang. Palagay ko, marami din dyan yung mga government employees na nire-require na mag-Filipiniana kapag first Monday or every Monday of the month or of the week, dahil merong ganung ano po eh, kautusan, or at least merong touch ng Filipiniana yung dapat na isuot mo kapag nagpa-flag raising kapag Monday. Eh, siguro yung iba dyan for personal consumption yung magiging learnings nila, kasi kesa nga naman bumili, di aralin mo nila kung paano gumawa ng panuelo, kung paano gumawa ng or mag-attach or siguro mag-redesign, repurpose ng iyong mga damit, lalagyan mo ng butterfly sleeves na swak na doon sa mga requirement para sa Monday outfit para sa ano, mga government workers. So, talagang napapanahon yung inyo pong mga series na pinasimulan. And doon po sa pag-i-implement ninyo nitong mga micro-credentials nga na tinatawag. Kasi, Brian, yung micro-credentials at para sa ating mga taga-subaybay din, ito po yung mas maiigse na mga duration ng mga trainings na pag pinagsama-sama mo, pwede rin naman siya maging bahagi ng isang kumpletong training regulation o yung leading to national certificate. Kasi nga, ano siya, ginawang bite size, kumbaga, para madali mong makuha yung credential kung isang bahagi lang noong training regulation ang gusto mong matutunan at yun na lang ang kulang mo. Otherwise, ay ready ka na mag-take ng assessment mo at makakuha ng NC kung maipasa mo. Doon po sa paggamit ninyo ng mga micro-credentials, kamusta naman po ang response, ang tugon ng ating mga nagiging learners?
3: Ayun po, interesado po talaga sila kasi siyempre po yun nga, wala po silang oras na buuin yung mga programs natin na mahahaba, especially po yung mga training regulations po natin sa TESDA, medyo nasa 100 of hours. So para sa kanila, kumbaga kung kailan lang din nila kayang matake, and then at the same time po, siyempre yung iba po kailangan mag-ipon, medyo may kaakibat din siyang gastos. Very good po yung reception nila na in the future, pwede po itong magamit kung gusto po nila mag-apply po ng full program ng TESDA. And siguro po sa ibang ano din nila, kung gusto po nila sa college, lalo na po ngayon, ang TESDA is working with the other educational related agencies po. Doon po sila naging interesado rin. Ayun po.
2: Yes. Brian?
0: Ako naman, no, Miss FMJ, ito po yung concern ko po regarding po dito. Napakaganda po ng ganitong uri ng programa. Nakakatuwa nga kaagapay, baka kasi akalain nila, Miss FMJ, dahil Wana ang title, baka akalain nila pambabae lang yung mga skills dito. Eh, syempre, ang talakayan natin ngayon patungkol sa pananahi, patungkol sa garment production. Miss FMJ, sa ganito ba, wala bang pinipiling kasarian ang Wana Creatives pagdating po sa mga programang ibinibigay ninyo?
2: Oo, magandang tanong yan, Brian. Kasi nga, yun ang kuminsan ay nagiging maling kaisipan dahil Wana Creatives yung programa ay pambabae lang. Actually po, nagkataon na nung inilunsad po ito ay panahon ng paggunita natin at pagdiriwang natin ng Women's Month. Yun ang initial na target sana na launching nito. At ang nangunguna po dito sa programang ito ay ang Test the Women Center. Kaya yung kanilang mga programa ay iniuugnay nila doon sa pagbibigay ng patas na pagkakataon, oportunidad para sa mga kababaihan at kalalakihan din naman. At yung mga dati sana ay ang konsepto natin ay panglalaking trabaho. Ganun din yung ibinibigay nila na pagkakataon para matutunan ng mga kababaihan. So ang Wana Creatives programs po ay hindi lang pangbabae. Basta meron kang pagnanais na ma-improve yung iyong skill, yung kasanayan mo sa isang particular na bagay or gagawin, ay pwede po ninyong samantalhin itong pagkakataong ito na ipinagkakaloob ng mga series of workshops na ini-implement ng Wana Creatives program.
0: Kaya naman, no, ako sobrang excited ako sa ganitong uri po ng mga programa, no. Alam mo, Ma'am Christina, sabi ko nga on there na masyadong mahal ang kurso po na fashion design. At alam natin yan, mga kaagapay, pero dito, ito ay parang micro-credential na kung saan specific po na ituturo yung ating mga pangangailangan. Pag sinabi po bang garments and production, Miss Christine, ano ba yung itinuturo dito? Ano ba yung, ito ba ay simpleng pananahi lang? Ito ba ay dapat malaman namin kung paano ginagawa ang mga gown, ang mga suit? Ano po ba ang sinasabing garments and production in situ?
3: Yung garment and garments production in situ po ay basically po spin-off or bago pong programa na nanggaling po sa combination ng dressmaking tsaka ng tailoring.
0: Ayun, oo. Yes. Kasi dressmaking dati.
3: Oo. Kasi yung, as you mentioned kanina regarding gender, siyempre makabagong panahon na ito. Hindi na po natin kinakategorize ang damit kung pambabae ito, panlalaki po ito. So, yun po yung adhikain nung garment production. It's the whole paggawa ng damit mula po sa pattern making, pag-intindi rin po ng tela. Isa din po yung importante, lalo na ngayon, iba-ibang tela na po accessible sa Pilipinas eh. Dati, siyempre, limited lang nung dressmaking. Pero ngayon, may tela na akala natin pambabae, pero pwede rin palang panlalaki. So, na-mention nga rin po yan before ni Sek Kiko na talagang maraming pangangailangan na master cutter. So, kasama po yun sa garment production na matuto din po sila other than mag-pattern ay manahi din po both by hand and by machine po.
2: At saka,
0: grabe.
2: Yung nabanggit kanina ni Miss Christine yung sa Art of Embellishment ay isa rin sa mga naaaliw akong panoorin eh. Kasi nga, isang simpleng cloth ay or isang simpleng outfit ay napapabongga mo because of the embellishment na ilalagay mo doon, di ba? So, nakakatuwa na pwedeng maging pagkakataon yung pagdedesenyo ng damit para ma-express mo for your expression, self-expression, kung ano yung gusto mo, yun ang pwede mong ilagay dun sa iyong ginagawa at nilalagyan ng embellishment. Kamusta po yung...
0: Miss Christine Mita...
2: Yes, go ahead, Brian.
0: Sige po. Wait. Sige po, Miss FMJ, tanong ko lang to. Miss F, Miss Christine, ang tanong ko dito no sa pagkakataon na to kasi ang kwentuhan natin ay pag-aaral. Ang kwentuhan natin ay sa usapin pa rin po ng TESA assessment and at the same time sa TESA courses po natin. Ang Ang gusto kong malaman, ang pag-aaral ba na ito ay gagawin mismo sa loob ng TESA Women's Center o dito po mismo sa Slim Fashion Arts and School po natin?
3: Yung for Juana Creatives po, sa TESDA po siya gagawin. Meron pong Juana Creative Hub, Creatives Hub. Ang gusto rin po kasi namin dito, yung magkaroon ba ng atmosphere and environment na creative sa loob ng TESDA. So tulad po nung nagpo-conduct po kami ng Art of Embellishment, kasabay po namin si Ceramics ng Studio Roman. Mm. So, dito po kasi sa konting pagsasama-sama na ito, nakakaisip kami ng mga kakaiba na pwedeng gawin. Tulad yan, sa ceramics, eventually, pwede tayong gumawa ng workshop sa accessory making. Ganun po. So, yun po ang main difference sa Juana Creatives. Unlike po sa Slims, we're very much of a school talaga and fashion po talaga siya. And may arts. Pero sa Juana Creatives, you get to work. Minsan bumisita po yung paggawa po ng flower. So yung mga nag-art of embellishment, tuwang-tuwa kasi nakita nila, pwede pala ito gawing embellishment. Yung ganon.
2: Wow.
3: Oo, so ang daming na-discover. Ayun po.
2: And yun naman po ang isa sa mga naisin talaga ng Juana Creatives na magbigay din siya ng pagkakataon for more collaboration. Yung ating mga eksperto sa iba't ibang larangan ng arts, ng creative, ay mabigyan ng pagkakataon na magka-meet at magkaroon ng mga possible collaboration mula doon sa kanilang mga expertise. So yan, na-achieve din natin yan sa Juana Creatives. Doon po sa mga interesado, Ms. Christine, na mag-participate at mag-avail ng ganitong opportunity, ano ba ang dapat nilang gawin? Sino ba ang dapat nilang kontakin?
3: So ayun po, kung interesado po kayo, kindly follow po our SOCMED handles, Slims Fashion and Art School. Ngayon po, pwede nyo po kaming direct i-reach sa Instagram and Facebook. Dito po kasi talaga kami nakakakuha ng inquiries normally talagang sa mga SOCMED. And in fact po, thankful po kami sa TESDA na very strong yung reception po. So, ito pong actually susunod namin yung pinakahuli for now na butterfly sleeves. Ilang slots na lang po, kaya hindi ko masyadong maibida. Hindi ko masyadong mabenta na, ma'am. Kasi parang, sige po, tatlong slots na lang po natitira. Pero rest assured po, by September, we're planning a new series po. Dito po papasok yung mga pattern making na very specific po sa TESDA. And textile po, pinag-aaralan na rin po namin. Maganda po yung sinabi nyo po kasi na kailangan po ng awareness talaga sa textile following po yung mga different government agency initiatives tulad sa PTRI, yung tropical fiber dapat, na every Monday ang government dapat ganito yung suot.
0: Mm-hmm.
3: So, kailangan ng awareness po rin doon. So, yun po yung mga soon na nakalatag namin. So, paki-follow lang po ang amin SOCMED handles. Normally po, 1 month before or earlier, we release na po yung mga series po of workshops na i-offer namin. Ayun po.
2: Mm-hmm. Nakakatuwa yung sinabi ni Ms. Christine na kailangan alamin mo rin, meron kang kaalaman doon or awareness patungkol doon sa mga klase ng tela. Kasi nga, like ang isang experience ko dyan, yung inol na woven na tela from the south, pag hindi ka marunong mag-handle nun, nasisira yung tela. nagninis-nis, nag-imol-mol. So, kailangan talaga alam mo kung paano at kung paano mo rin siya tatahiin, kailangan ba lagyan ng lining, yung mga ganun bang kaalaman. At lahat po yan ay kasama sa mga gusto ng i-offer din ng TESDA sa inyo sa pamamagitan ng mga kapartner nito sa Juana Creatives Program.
0: Alam mo ba, Ms. FMG, no, kasalukuyan mga kaagapay nandito ko sa Facebook page po ng Slims Fashion and Arts and School. Grabe mga kaagapay, makikita natin dito yung hand-on experience po ng mga nag-enroll po. Ms. FMG, magkano yung bayad dito sa workshop na to?
2: Ayan, si Miss Christine ang tanongin natin.
0: Ayan, Miss Christine, abot kamay ba? Kasi alam ko, pag sinabi kasi mga fashion school, nako po, parang baka masaktan ang bulsa ng mga kaagapay natin. Magkano po ba? Affordable po ba? Ilang beses ang workshop na ito?
3: So dun po sa dalawang sessions po, so bali 5 hours each, para po talagang masagad nila kumbaga po yung free time nila, 7,500 po, pero kasama na po gamit. Ayaw na namin, yes. Lalo na po kasi yung mga facilitators po namin, mga designers rin, si Sir Edgar San Diego, si Sir Richard Papa, sila po talaga yung nakakaalam ano yung mga tamang gamit. Kasi mm-hmm. para, hindi lang po ito simpleng para matuto gumawa ng panuelo o para matuto gumawa ng butterfly sleeves. Kailangan din alamin ano ba yung tamang gamit. So, part na po ng workshop is they have access po sa mga tools and sa tela. Kami na po yun. Para po, kasama po yun sa learning na nila na ito yung tama mong gagamitin. Doon po sa 7-5 rin po na yon, kung kayo po ay nag-enroll na prior sa Wana Creatives, as long as natapos niyo po yung certificate, we also give discounts po.
0: Wow!
3: Kasi po marami, experience po namin na yung iba po gusto tuloy-tuloy. Kasi pag natuto ka na ng art of embellishment, di ba? Mm-hmm. Parang, ay, marunong na ako mag-beads, ganyan. So, inano din po talaga namin, plinano din po namin ganun, o pagdating ng panuelo, textile painting naman matututunan mo kung paano mag-paint. Yes. Sa husi pa talaga ginamit po namin. And then, lastly po, sa butterfly sleeves, okay, i-apply mo lahat natutunan mo dyan. Gusto mo mag-paint? Yes. Gusto mo patungan ng embroidery? Gawin mo dyan kung anong gusto mo. Free-flowing din po siya, sabi nga ni ma'am. Gusto din namin lumabas yung creativity nila. Siguro yun din po main difference, Sir Brian, sa garment production. Gusto namin dito talagang i-highlight yung creativity ng Filipinos sa Kuwana Creatives. Hindi po siya ganong ka-structured na dapat ito yung sukat. Hindi. Ano ba yung sa tingin mong para sa'yo bilang Pilipino? I'm so sure lahat po tayo creatives, hindi lang po natin mailagay kasi hindi natin alam kung paano express.
0: Kung saan ilalagay.
3: Yes. Mm-hmm. So doon po kami pumapasok. Kaya mga professional designers po kinuha namin, mga matatagal na sa industriya, to share ano ba po yung experiences po nila, how to do those kinds of pieces po.
0: Miss Christine, tama no? Ito, bali ang dito sa One and Creative, workshop pa lang to. Ibig sabihin, pwede itong tumawid doon sa garment production kapag gugustuhin mo.
3: Yes po. Sa One and Creatives, mga snippets lang. Yung nga po plano namin, pattern making. So, inaayos pa po namin kasi po medyo mahaba din ang pattern making, pero pwede po siyang i-breakdown. Kunwari, matutunan muna nila, skirt muna. Tapos wala na ulit muna kasi siyang oras. Unti-unti, hanggang sa ma-build niya yung requirements ng garment production. Of course, ayun nga din po, kaya very maximize yung oras po namin na 5 hours. Para sa kanila, sulitin na nila yung availability nila. So, yun po din, pinag-aaralan din po namin, Sabado, kung weekday ba, anong oras sila pwede. So, yun po, lahat po siya naka-anchor sa garment production, but through Wana Creatives, we wanted to highlight rin po yung creativity, huwag silang ma-box in lang dun sa requirements. Ayun po.
0: Nakakatuwa, Miss Christine, kasi kumbaga dito, nagkakaroon, sabihin natin, yung mga inner child ng mga bata na, ay gusto kong manahi, gusto kong gumawa ng ganito, ganyan ko. Ngayon, may pagkakataon na tayo kaagapay, affordable po kaagapay ang 7,500. Kasi po, yan po itinuturo na po sa atin yung mga basics doon sa workshops po natin. At syempre, hindi natin malaman. Yes, pati mga materials kaagapay. Okay. Mm-hmm.
2: So kaya, talagang, yes.
0: Go ahead, Ms. FMJ.
2: Sulit yung sabi mo nga 7-5 and yung panahon na ilalagi. Kasi, banggit nga rin kanina ni Ms. Christine, nakikipag-ugnayan din naman ang TESDA sa iba pang mga education sector members. Katulad ng Commission on Higher Education. Kaya meron din po tayong tinatawag na Philippine Credit System. Yung mga entities o mga micro-credentials na nakukuha po ninyo sa inyong pag-undergo ng mga training programs na ini-implement ng TESDA, hindi po yan nasasayang kasi pagka nagpasya kayo, halimbawa, na mag-take ng degree course in college na magre-require ng mga natutunan ninyo habang kayo ay kumukuha at nag-iipon ng mga NC at micro-credentials, pwede po yan i-credit. Hindi nyo na uulitin yung pag-aaral nyo doon. Ipipresent nyo lang yung inyong nakuha na NC or Certificate of Completion.
0: Sa ganito pagkakataon, Miss FMJ, may pa-scholarship po ba ang TESA dito sa WANA Creatives?
2: Sa WANA Creatives ay wala sa ngayon. Pero syempre, patuloy naman na naghahanap at nag-aaral ang ating pamahalaan at ang kasi ang pondo para sa scholarship ay nanggagaling doon sa General Appropriations Act. Yung batas na nagbibigay

0: at nagtatakda ng budget ng bawat ahensya ng pamahalaan katulad ng TESDA. At sa ngayon, hindi pa siya nakapasok dun sa mga scholarship programs natin. Kasi nga, ang iniisip natin dito ay para dun sa mga may ekstrang oras at gustong matuto or enrolled na or rather employed na pero gustong mag-isip ng pwede pang pagkakitaan habang sila ay naka-rest day or during weekend, ito yung ating mga gustong i-address din na pangangailangan at realidad din naman na pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. At malay natin, ang SNIMS ba mami pa scholarship sa mga kaagapay natin kung sakaling nagkaroon sila ng interest na gusto kong hindi lang pananahi ang gusto ko, talagang ano na, talagang NC ito, may mga pa scholarship ba tayo ma'am sa ating pong paaralan?
2: In the future po, definitely po, SLIMS po is part of the De La Salle College of St. Vinield, which is part of the La Salle system. Kami po ay talagang merong mga scholarships na binibigay. Sa ngayon po, aming pong nilalatag kung paano po ito i-move forward. Lalo na po, SLIMS, karamihan po ng SLIMS alumni, talagang mga talented. And usually po, galing po ito sa all around the Philippines. From the provinces like sila Michael Cinco to name a few lang. So definitely po talagang there will be eventually scholarships that we will offer lalo na dun po sa mga kumbaga yung as you mentioned challenge po dun sa gastos. At sige ma'am, go po.
0: Opo. Although gusto ko lang linawin na kay Brian at sa ating mga kababayan na yun pong in particular ay yung WANA Creatives lang na niraran natin. Yun ang wala pang scholarship na katapat sa ngayon. Pero kung kukuha po kayo halimbawa ng garments production, meron pong scholarship programs ang TESDA para doon kasi leading sa pagkakaroon ng NC yung
1: NC
0: mga ganun, kumpletong training regulation.
1: Kaya no mga kaagapay, no, ang saya talagang matuto lalo na kung ang ginagawa mo ay yung pinakagusto mo, hindi lang yung pinakagusto kundi yung dagdag kaalaman. Syempre nga ito nga kaya nga nakakatuwa nga kaagapay ang TESDA kasi hindi lang sila nakafocus kung paano matuto, hindi lang sila nakafocus kung ano yung pwedeng mangyari sa iyo after mo matapos yung program, kundi nakafocus din sila sa mga bagay na ano pa yung kailangan mong paglinangin. Like for example, yung hobby na meron kakaagapay, baka mamaya hobby lang, negosyo na pala yung naghihintay sa inyo. Siguro ito ang magandang tanong, Ma'am Christine. Ma'am Christine, ano ba ang hamon ng mga kinakaharap ngayon ng garments industry sa Pilipinas at bakit gusto nyong matuto ang mga Pilipino ng ganito?
2: So ayun po, we have a lot of influx po of foreign brands, fast fashion. Alam po natin yan. Lately po in the past year, especially brought about siguro po ng pandemic, dun po natin na-realize na teka lang, sa pag-patronize natin dito sa mga international na brands, ang naapektuhan ang ating local na not just the labor force, pati po yung mga MSMEs. Pero pag tinanong nyo naman po yung MSMEs, they have been wanting to talagang, gusto nila local, pagawa and all. Ang challenge po talaga is manpower. Marami pong, kumbaga, kulang sa tao na marunong manahe, tamang pananahe. We have, of course, a number, pero to grow po the number would be better. And then po, pangalawa, malaking ecosystem po kasi ang fashion. Pwedeng ang negosyo mo lang, talagang mag-bidding lang. Pwedeng embroidery lang. That itself po, makakatulong na po yun sa buong supply chain ng fashion. Idagdag ko lang po project ng TESDA ngayon. Recently po, when it comes to negosyo, kasi meron din po kami mga estudyante na may sariling negosyo, na point out ni DDG Nelly, ang partnership po with DTI. Recently po, this last weekend lang po ata. Yes po. Ayun po, binigyan po kami ng space sa wedding fair ng DTI. Para po, ito po ay start pa lang. Then moving forward in future fairs po, pwede po yung aming estudyante, they will have that opportunity na mag-display at makabenta rin po sa mga DTI fairs. And eventually, kung talaga pong gusto na po nila itong i-upscale, pwede rin po silang tulungan ng TESDA and DTI how to move forward po with the business. So, hindi man ito, kumbaga, hindi man po ito diretso sa NC, ito rin po ay business opportunity na pwede nilang makita na through this business

0: kami mga payo ka at syempre mga paalaala sa mga kaagapay natin ngayon.
1: Opo, gusto lang po natin na patuloy na ipaalala sa ating mga kababayan na ang atin pong kasalukuyang administrasyon, ang Pangulong Bongbong Marcos ay mayroong ganitong pangarap at vision or nais niyang mangyari sa kanyang pagbaba, sa kanyang tungkulin at pagtatapos ng kanyang termino, ang bawat sambahayang Pilipino ay mayroong either nakagraduate ng college or nakapagtapos ng mga trainings ng TESDA. Kasama po dyan ang mga programa na inihahatid ng TESDA katulad ng WANA Creatives. Kaya po, wag natin palampasin yung ganito mga pagkakataon at nandito po ang inyong ahensya ng pamahalaan, ang TESDA, sa pangunguna ni Secretary Kiko Benitez para kayo ay agapayan, tulungan, at i-direct sa tamang mga tao para mas mapaunlad pa po yung inyong kakayanan at mabigyan kayo ng sapat na kasanayan para pasimulan ang isang mas magandang hanap buhay at kabuhayan sa kinabukasan. At patuloy lang po na makinig, samahan kami every Friday dahil dito ay ating patuloy na ipinapakilala ang mga programa at mga serbisyo na hatid ng TESDA. Dito po sa programang Ahensya de Konsensya kung saan ang TESDA ang tampok every Friday.
0: At syempre, Ma'am Christine, baka may mga contact number kayo at gustong anyayahan ng mga kaagapay natin sa mga ilang workshop niyo po. Go ahead po, Ma'am Christine.
2: So ayun po, this coming September po will be offering na po pattern making and hopefully textile po. Other than the SOCMED media po, ayan po, pre-nature ako ni Sir Brian, hanapin po yung number namin. So pwede po kayo mag-inquire sa 0917-889-7546. So 0917-889, yung pong 7546 46 ay Slims po. Slim. S-L-I-M. Ayun po.
0: Yan, mga kaagapay. Grabe, ang ganda ng kwentuhan. Napakadami nating natutunan. Pero una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat. Miss FMJ, salamat sa ganitong uri ng oportunidad. At syempre, Miss Christine, at natalakay natin ang usapin po sa garments industry. Kaagapay, ang dami mo bang natutunan o, diba, ito ang tamang pagkakataon upang saliksikin ang iyong sarili. Bago tayo magtapos, kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast sa ating pong RTV team na si J. Best Mancho at ang ating intern mula po sa Bulacan State University. At syempre, nandiyan si Faith at Alexis at Kikuya Reggie Villena at sa assistant ni Philip Lagtapon. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Para po sa Ahensya de Konsensya, katuwang ang TESDA, ito po si Brian De La Cruz.

0: konsensya, de konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Awards.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Sumasa'y papawi

0: mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
2: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
3: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan hatid natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama, Psychologist Tofi De Jesus, sa loob naman po ng isang oras. Aba, syempre, first Friday ng buwan, July na mga kaagapay, ang bilis ng panahon. Nangangalahati na ang 2026. Ang tanong, kamusta na mga bewang ninyo? Natuloy nyo na ba inyong mga resolution, di ba? Yung mga nangako dyan na magpapapayat ng 2026, kamusta na kayo? Ayan. Well, ikaw man ay mataba pa rin o pumapayat na, abay, welcome ka naman lagi sa Doctors Online, di ba? Alam mo naman tayo dito sa FEBC, everybody is welcome. And more importantly, ito ay serbisyong publiko. Binibigay natin ito para magbigay kaalaman at karunungan sa ating mga kaagapay na kagaya ninyo. Now, alam niyo ba mga kaagapay, tumataas ang bilang ng mga teenagers na nananakit ng kanilang sarili. Okay? At syempre, ang isa sa mga pinaka-common na pananakit ng sarili ay ang pagsusugat ng katawan. So, ngayong hapong ito, yan po ang ating magiging paksa, mga kaagapay. Bakit nga ba nagsusugat ang ating mga teenagers ng kanilang katawan, lalo na kapag sila ay napuprustrate? Kaya kung kunyari meron kayong mga katanungan, mga ideya, mga narinig o nabasa patungkol sa paksang ito na gusto nyong i-share, aba, i-type inyo yan sa ating chat box, whether yan sa ating Facebook Live o sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. And of course, magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa radio sa 702-DZAS at syempre sa pamamagitan ng ating internet streaming ngayon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man kayong bahagi ng mundo, nandito ang DZAS para magbigay ng impormasyon at serbisyo para sa inyo. Yan. And of course, magandang hapon din sa ating mga kaibigan na nakikinig via 1062 DXAS Coronadal at 1116 DXAS Sambuanga City. Ayan. Kamusta na ang ating mga kaibigan dyan sa Mindanao? Ano, ever since nang nagkaroon ng lindol dyan? Eh sana naman naging okay kayo. Okay? Again, ang ating paksa mga kaagapay, approaching people who hurt themselves. Bakit nga ba sinasaktan ng ating mga kaagapay na teenagers sa kanilang mga sarili? Yan ang alamin natin ngayong hapong ito. Kaya again, kung kayo ay mayroong mga idea, questions, magsabi lang po kayo. So, let's get the ball rolling. Tara na sa ating Health Forum.
0: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
3: Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa ating palabas na Doctors Online. Dito po yan syempre sa ating himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa health center ng bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. At syempre naman po, pag first Friday ng buwan, aba, mental health ang topic natin dyan. Kasama po ang inyong lingkod, Psychologist Tofi De Jesus. Alam niyo po mga kaagapay, ano, pag tinignan natin, hindi naman necessarily weak yung mga bata sa ngayon. Yung kasi ang common notion, lalo na ng mga taong walang alam at yung mga taong talagang mangmang sa gantong uri ng bagay. Pero if I may say so mga kaagapay, this kind of behavior ng ating mga teenagers is not a sign of weakness. Rather, it is a sign of a limited response na naiisip nila sa kanilang sarili. In fact, isa nga itong matinding alarma para sa atin supposedly bilang isang bansa na ang ating mga youth ay nagre-render ng gantong uri ng behavior para sa sarili nila. Kumbaga mga kaagapay, ito yung mga pagkakataon na hindi mo gugustuhin na yung future generation ng bansa mo eh tipong ganito na kagad ka hopeless sa kanilang sitwasyon na kinalalagyan. Kumbaga parang hindi na nila nakikita na may chance pa silang mag-solve ng ganitong problema. Now, una sa lahat mga kaagapay, kami po mga psychologists at mga psychiatrists alike, meron po kaming tinatawag na NSSI. Ayan. Ano po ba ibig sabihin ng NSSI na ito? Ang NSSI ay tinatawag na non-suicidal self-injury. Ang ibig sabihin po nito ay mayroong pananakit na ginagawa ang isang tao sa kanyang katawan nang walang intensyon ng pagpapakamatay. So kumbaga, ang nangyayari, sinusugatan mo ang bahagi ng iyong katawan hindi dahil gusto mong kitilin ang iyong buhay, but rather gusto mong mailabas ang tensyon na iyong nararamdaman sa iyong sarili. Although syempre, this is what you call an externalizing behavior, mga kaagapay. Ibig sabihin ng externalizing behavior, ikaw meron kang ginagawang isang bagay na nakaka-stress sa mga tao sa paligid mo. Kumbaga ikaw, bilang gumagawa nito, parang okay na sa'yo, parte na siya, normal, this is my routine, this is my response. Pero syempre, sa taong mayroong kinalaman sa iyong buhay, sa tao na mayroong malasakit sa iyong buhay, it's very alarming. Kaya lalo na kung kunyari ito ay dala ng ating mga pediatricians o kaya yung ating mga pediatric psychiatrists and psychologists, yan. So syempre, very alarming yan, lalo na sa mga magulang at mahal sa buhay ng ating mga pasyente. Alam niyo po ba na sa isang teenager, 1 out of 5, so 20%, ay mayroong tsansa na magkaroon ng NSSI. Ayan. So base po yan sa research na pinublish po sa ating medical journal noong 2022 pa yan. Take note. So lalong tumataas ngayon yan noong 2026. So sa gantong pagkakataon, marami ng mga programa ang sinubukang gawin para naman matugunan ang gantong uri ng pangangailangan. Now, ang NSSI in terms of its demographics ay mas madalas nakikita sa mga babaeng teenager. Okay? Usually, lumalabas ito during your mid-teens. So, ibig sabihin, 15, 16, 17, yung mga ganyang edad. Okay? Now, usually, ito ay repetitive. Ibig sabihin, hindi porkit nagawa minsan, eh titigil na. Maaari ito magpaulit-ulit depende sa pinagdaraan ng sitwasyon ng isang tao and more importantly, kung ano yung tinatawag na emotional regulation na kaya niyang gawin sa sarili niya. May mga pagkakataon po na ang tao mahina ang kanyang emotional regulation. Ibig sabihin, hindi niya kagad kayang maadaptan ang sitwasyon na kanyang pinagdaraanan. Pero again, hindi ibig sabihin ito na weak siya bilang tao. Nagkakataon lang na ibig sabihin nun, yun ang nakikita niyang solusyon. Yun ang nakikita niyang pamamaraan para matanggal ang tensyon na kanyang nararanasan sa ating sarili. Now, sa mga tao na tumutuligsa na weak ang batang Pilipino, I would really like to disagree. Kasi ang punto po dito, hindi po weak ang batang Pilipino. It's just that, mas marami na pong iba't ibang uri ng bagay sa buhay ng isang bata na kinakaharap ang isang modern Filipino teenager as compared to noon. Put it this way, noon ang mga batang Pinoy pagkatapos mo ng klase, uuwi ka sa inyo, magmemeryenda ka o baka nga magsesiesta ka pa, tapos maglalaro ka sa labas. That's it. Ang kalaro mo, kaibigan mo, mag-away man kayo, magkaguluman kayo, baka bago maggabi, eh, maayos na uli kayo. That's it. However, nowadays, our young people are being exposed to a lot of pressures. Una, academic pressure. Okay? Marami pong mga bata ngayon ang talagang sinasabihan ng magulang nila, hindi sapat ang mapasa mo ang subject mo. Kailangan ikaw ngayon ay mag-maintain ng status sa eskwelahan. Pansin ninyo, ha, ganito kasi ang tingin dyan sa buhay if you will look at it, mga kaagapay. Noong panahon noon, nagsisimula magkaroon ng mga negosyo yung mga taong mga may pera talaga. And umabot na sila sa puntong na-establish na nila yung mga sarili nila. So syempre, kung ikaw, yung pamilya mo, na-establish mo yung sarili mo na meron na kayong matibay na negosyo, isang magandang source ng hanap buhay, syempre, ayaw mo mawala yun. Kaya yung mga next generation, gusto mo tumuwid sa ganung paraan. Gusto mo sumunod sila sa ganung paraan. So sa ganung pagkakataon pa lang, mga kaagapay, ang mapapansin mo kagad, eh tipong yung mga tao, yung mga bata ngayon, sasabihan sila ng magulang nila na, oh, may negosyo tayo. Magandang negosyo to. Nabuhay tayo dahil sa negosyo to. Kaya ayusin nyo yung mga grades niyo kasi kayo magmamana nito. So dun pa lang, habang nag-aaral yung bata, iniisip natin, kailangan hindi lang basta pasado. Kailangan magandang grade. Kailangan top. Nandun niya abot sa punto na ang iisipin ng bata, kailangan ma-please ko si mommy. Kailangan ma-please ko si daddy. So sa ganung bagay, pressure kagad yon. Family and academic pressure if you look at it. Diba? Not to mention, sa ngayon, mas marami ang inaaral ng mga bata na inaaral nila sa mas maigsing oras. So yung inaaral mo noon ng ilang buwan, maaaring inaaral sa isang buwan lang ngayon ng isang bata. Kaya katalagang katapus-tapusan, hirap. Talagang hikahos. Kasi ang nangyayari dyan, talagang yung bata, mararamdaman niya na tipong grabe yung kanyang karaan na kailangan matapos matutunan. So sa ganyang pagkakataon, mga kaagapay, napaka-importante po na dapat alam mo kung anong pinagdaraanan ng iyong anak. Oh. Nandyan din especially ang social pressure. Diba? Lalo na ngayon, nakikita na sa social media kung anong mga ginagawa mo sa iyong buhay. So syempre, nandyan yung factor na iisipin ng isang bata. How come itong pamilyan to kaya nila magbakasyon taon-taon? How come itong pamilyan to tatlo-tatlo ang kotse, kami ni isa wala? Bakit itong kaklasikong ito kung nagpalit ng sapatos, eh parang nagpapalit lang ng damit sa araw-araw? Now, of course, hindi magandang ugali ang pagiging mainggitin. As much as possible, dapat hindi nangyayari yan. Pero on a realistic level, alam natin na bilang tao, na pagtatanungan mo rin niya sa iyong sarili. May tatanong mo rin na, how come they have it and not me? Am I not deserving of a good life as well? So dun pa lang, umaabot na talaga sa punto na syempre ikaw, nanlulumo ka sa iyong sarili. Now, ang punto dito mga kaagapay, lahat ng mga bagay na yon, ang nagiging effect, eh, may tensyon na pinapatong sa sarili mo. So habang tumatagal, patindi ng patindi yung tensyon na iyong nararanasan. Ang mahirap ngayon, yung tensyon, papasok lang ng papasok. Walang nailalabas. Okay? At dahil sa ganung pagkakataon, kung walang mailabas dun sa tensyon na yon, ang mangyayari ngayon is that yung tao, kailangan niyang maghanap na maipaglalabasan niya noon. Now, sabihin nyo, eh di ba dapat kausapin niya yung magulang niya, kausapin niya yung kapatid niya, kausapin niya yung tito niya, yung tita niya, yung kanyang guidance counselor sa school? Easier said than done. Kasi una sa lahat, tandaan nyo to. Sa bata na merong gantong pinagdaraanan, umaabot sa punto na iniisip niya yung husga na gagawin sa kanya ng makakausap niya. Now, madaling sabihin, hindi ka naman namin yung husgahan. Hindi ka naman namin kakantiin. Pero again, hindi mo kasi masisigurado base sa kung paano ka makipag-usap. So iniisip ng bata, iniisip ng teenager, nako baka ma-judge ako. Nako baka mag-iba ang tingin sa akin pag narinig yung mga issues ko. O kaya, nako baka ma-invalidate lang yung sinasabi ko. Baka masabihan pa ako na ano ba naman yung concern mo? Ganyang simpleng bagay, pwede namang hindi sanang ganyan. Kaya pag tinignan nyo mga kaagapay, ang daming factors in play. Kaya para sabihin na ang batang Pilipino ay mahina is never na lumalapat ng maayos. Isang malaking kamangmangan sa mga taong nag-iisip ng ganyan sa Pilipinong teenager. Okay? Ngayon, ano-ano ang mga titignan natin? Like what I said, family pressure, academic pressure, social pressure. Yan tatlong yan pa lang, nandiyan na. Ngayon, unfortunately, alam natin, ang mga kabataan ngayon may exposure either sa information about suicide, information about drugs, information about sexuality. So, ang dami ring factors na yun na nagko-contribute. Ang nangyayari dito is that umaabot sa punto na naghahanap sila ngayon ng shortcut sa problema nila. Okay? Kaya sa gantong pagkakataon, yung pagsusugat ng sarili, yun yung natututunan nilang pangtanggal tension. Okay? So, kumbaga para sa kanila ngayon, yun yung bagay na tumutulong para yung nararamdaman nila maibsan. Yun po ngayon ang hindi tama. Kasi once na natutunan po ng bata na ganun po pala yung pwedeng gawin, pwedeng ulit-ulitin. Kumbaga nagkakaroon na po siya ng reinforcing effect na parang, ay, pwede palang ganun. Pwede pala na tipong ang gagawin ko na lang is sugatan ko na lang yung sarili ko. Okay na. Sometimes they even think that if they fail their family, if they fail their academics, they are not worthy. They're not valuable. That's why they like to punish themselves as well. So sa ganyan mga bagay, maging maingat po tayo, mga kaagapay. Okay? Now, mamaya, pag-uusapan natin, how do we now resolve? How do we now approach it? Huwag kayong aalis, magbabalik ang Doctors Online.

0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health Tips.
2: Batay sa research, maraming paraan para mapatalas ang utak para mapanatiling healthy itong anumang edad. Ang pagkakaroon ng brain exercise ay nakatutulong sa pagpapatibay ng memorya, konsentrasyon at focus sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya narito ang ilang paraan para mapanatiling matalas ang isipan. Una, maglaro ng jigsaw puzzle. Ang paglalaro ng puzzles ay nakatutulong para ma-challenge at exercise ang utak. Pangalawa, i-build ang vocabulary. Malaki ang naitutulong ng mga vocabulary lesson sa pag-i-stimulate ng brain. Batay sa research, mas maraming regions ng brain ang gumagana sa mga vocabulary task, particular na ang area na mahalaga ang visual at auditory processing. Makatutulong ang pagkakaroon ng notebook pag nagbabasa, pagsusulat ng mga unfamiliar na salita at paghahanap sa mga kahulugan nito. Pangatlo, sumayaw. Alam mo ba na hindi lamang pala sa physical na katawan may benepisyo ang pagsasayaw, kundi sa brain din? Dahil ang pag-aaral ng bagong dance moves ay maaaring makapag-increase ng brain processing speed at memory. Pang-apat, makinig sa musika o tumugtog. Batay sa pag-aaral, ang pakikinig sa masasayang music o tunes ay nakatutulong na makapag-generate ng innovative solutions kumpara kung tahimik lamang. Nakatutulong ito na ma-boost ang creative thinking at brain power. At panghuli, mag-aral ng bagong skill at ituro rin ito sa iba. Ang pag-aaral ng bagong skills ay nakatutulong sa pag-improve ng memorya, habang ang pagtuturo naman ito sa iba ay nakapag-e-expand pa ng learning. Ang health tips na ito'y hango sa healthline.com at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
0: Doctors Online. Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
3: Nagbabalik po ang Doctors Online. Siyempre, dito na po yan sa inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapan sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. Ang ating topic, how do we then approach people who hurt themselves? Ayan. Kanina na pag-usapan natin yung tinatawag na NSSI or Non-Suicidal Self-Injury. So, ibig sabihin nito, ang tao ay nagsusugat ng kanyang katawan nang walang intensyon na kitilin ang kanyang buhay. Rather, ginagamit niya ito bilang isang pamamaraan para mawala ang tensyon na kanyang naiipon mula sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Now, kanina nakita natin yung effect ng family, ng academics, ng social pressure, ng exposure to other things na hindi pa dapat naiintindihan ng isang bata. Kaya umaabot sa punto na tipong masyadong overloaded yung bata, yung teenager. Pag masyadong overloaded yung teenager, dyan ngayon papasok yung punto na they become overwhelmed, they don't know what to do, they feel na parang there is a situation but they could not give the response that they need to do. Doon ngayon papasok yung pagsusugat sa sarili. Okay? Now, sa ating mga nanay at mga tatay, ang pagsusugat po ay pwedeng mangyari sa braso at pwede rin po mangyari sa inner thigh. So, yan po ang mga lugar na pwede nyo pong checkin kung kunyari po ang anak ninyo ay suspected ninyo na nananakit ng kanyang sarili. Okay? Ngayon, ano ba ang mga possible na practical na solusyon? Number one, involvement. Alam nyo po, lalo po ngayon na mas kailangan ng mga bata ng involvement ng kanilang magulang. Now, don't get me wrong, magulang din ho ako. Alam ko rin ang bigat ng kailangan mo magtrabaho. Nandun din tayo sa factor na, paano yun? Eh kung kailangan namin maghanap buhay, syempre yung trabaho mo unahin namin. Alam niyo po mga mami, mga daddy, hindi naman po kailangan bongga o matindihang sitwasyon ang ibigay niyo sa inyong anak. Yung magpakita lang po muna kayo ng kagustuhang malaman kung ano po ang nangyayari sa kanilang mga buhay, magandang simula po iyan. So kung kunyari, tanungin mo ang anak mo, anak, anong ginawa mo ngayong araw? Anong nangyari sa eskwelahan mo? Kamusta ang lakad ninyong magkaibigan? lagi pa rin po tayong maging parte ng pamumuhay ng ating mga anak. Pangalawa, magkaroon po tayo ng interes sa mga interes nila. Now you might say, Sir Topi, easier said than done yan. Paano kung kunya hindi naman talaga namin gusto yung interes ng anak namin? Ito po ang tatandaan ninyo. Yung interes po ng anak ninyo ang bagay na pwedeng nag-iimpluwensya sa kanyang kinikilos. Sa ganyang pagkakataon po, napaka-importante na yung bata, alamin nyo kung ano yung mga bagay na ginugusto niya para sa kanyang sarili. Pag naiintindihan nyo po kung ano ang ginugusto ng inyong mga anak, mas mabibigyan nyo po sila ng nararapat na gabay para sa kanila. Napaka-importante po na ituturo nyo sa inyong mga anak na tipong may limit ang kanilang pangunawa. Lalo na po kasi ngayon, unti-unti na na-expose kagad ang bata sa isang bagay na maaring hindi pa kaya ng kanilang pangunawa. So kumbaga doon kayo ngayon mag-i-intervene bilang mga magulang. Doon yung ngayon sasabihin na, teka muna anak, napapansin ko ang mga binabasa mo, ang mga bagay na nakikita mo, ang mga bagay na pinagdaraanan mo, sadyang mas higit pa sa anong kapasidad ng iyong pangunawa. So sa ganyang pagkakataon, doon yung po ngayon ituturo sa kanya na, teka muna, hindi dapat ganyan. Hindi dapat ito ang gagawin mo. So bibigyan nyo sila ng alternatives, bibigyan sila ng iba pang option. At the end of the day, kayo po ang magulang, kayo po ang mas experience, at kayo po ang mas taong nararapat na makapaggabay sa inyong pong anak. Okay? Pangatlo, matutong mag-journal. Alam niyo po, hindi aabot sa puntong ma-overwhelm ang inyong anak kung naisusulat niya ang kanyang mga nararanasan regularly. Now, ito po yan. Ang pag-journal ay isang pribadong activity. So, hindi po pwede na tipong kayo bilang magulang, ang gagawin lang po ninyo is basahin ang basahin yung journal ng anak ninyo. Hindi po tama iyon. So, kumbaga sa ganito pong pagkakataon, napaka-importante na ituturo nyo po sa inyong sarili yung self-control habang nag-journal yung anak ninyo. Kung isi-share niya, then okay. Pero yung kayo yung tipong magpupuslit ng notebook para basahin kung anong sinusulat, lalo na curious ka, kunyari kayo magulang. Sabi mo, curious ako eh, kasi kung anong gagawin ng anak ko, kung anong nangyayari sa kanya, o kaya anong iniisip niya tungkol sa akin. Hindi po makakatulong yan. So hindi po healthy yan. Sa ganyang pagkakataon po, napaka-importante na kailangan maging private po yan. Pangatlo, importante rin po na tipong kayo ay mayroong music time. Alam niyo po, ang musika ay isang napakagandang bagay dahil tumutulong po ito na magbigay ng ritmo sa iyo pong katawan. So, minsan, kung talagang tensyonado ka, yung pakikinig sa classical music o kaya naman sa nature music ay napatunayan na tipong nakakapagpababa ng tensyon na iyong nararamdaman. Diba? O kaya ganyan, for example, sa FM, diba, may ibang mga istasyon na talagang yung relaxing music ang kailang pinapatugtog. So katulad nun, pwede kang makarelax nun. Now, take note, pag nakikinig kayo kasi ng tugtog, importante na walang lyrics. Kasi minsan, yung lyrics na napapakinggan ninyo, yan ngayon yung mga bagay na maaaring magdulot ng matinding emosyon. Kumbaga yun yung mag-o-open ng pakiramdam na meron ka. And minsan, hindi tama yung pagbubukas nitong pakiramdam na to. Hanggang sa katapus-tapusan, ang mararamdaman mo ngayon is yung matinding emosyon. So, matitrigger ka. Okay? Another one is artwork. Folding paper, coloring, drawing, shading, lahat yan magandang bagay yan. Habang gumagawa kasi ng art, yung effort na ginagawa mo, natutulungan ka niyan para mas maibsan mo yung nararamdaman mong tension sa iyong sarili. So habang ginagawa mo yun, matutulungan ka na mapahupa yung tensyon. Tandaan natin to mga mamis, mga daddies, mga kaagapay. Ang importante, huwag natin hayaan yung ating teenager na ma-overwhelm. As long as nababawasan natin yung tensyon na pinagdaraanan niya, as long as nababawasan natin yung mga pinag-iisipan, mga pakiramdam na nakakasira ng kanyang kalooban, nilalayo natin yung ating anak, yung ating teenager, mula sa pangangailangan na saktan ng sarili niya. Okay? Yun ang punto doon. As long as walang napupunong pasensya, walang kakailanganing manakit ng sarili. Okay? Now, in addition to this, pag nakita nyo naman na may sugat na yung anak nyo, huwag na kayo munang magalit, although naiintindihan ko na mabibigla ka bilang isang magulang. Pero ang galit ay walang puwang sa gantong bagay. Ang mangyayari lang po dyan is that kayo po bilang isang magulang, iti-trigger nyo lang yung anak ninyo na huwag na lang magsalita sa inyo. Iti-trigger nyo lang po yung bata na huwag na lang mag-open up sa inyo kasi ang iisipin niya, hindi naman sila masaya sa ginagawa ko. O kaya hindi naman nila gusto. O kaya ang nangyayari, masama lang ang loob nila sa akin. Kapag ganun po ang nangyari, all the more po na hindi po matutulungan ang bata. Now, minsan, kailangan tanggapin ng isang magulang na maaaring hindi ikaw ang safety person ng iyong anak. Maaaring pwede niya sabihin na, Nay, sorry, hindi talaga ako komportabling ikaw ang kakausapin ko. Pero si tita ganto, inintindi ako, si tita ganyan, mabait sa akin. Walang masama doon. Huwag niyong sisihin yung bata na hindi sa inyo napunta ang loob. Kasi tandaan ninyo, minsan hindi niyo nahuli yung loob ng anak ninyo. So, kapag ganoon, ibigay niyo, sabihin niyo sa anak, sige ka, usapin mo yung tita mo para alam natin kung anong gagawin. Sabihan natin yung tita mo na anong pwedeng maayos dyan. Okay? Hindi po ito tag of war, ha? Hindi po ito tipong makikipagilan ka. Hindi, ako yung magulang, dapat ako yung makakasolve nito. Hindi po ganun. Okay? Ipagpasalamat nyo na nga lang po na at least yung anak ninyo ay meron taong napupuntahan. Ngayon, tandaan nyo rin po ito. Bilang magulang, huwag na kayong manisipan ng sarili ninyo. Minsan may ibang magulang magdadrama eh. Anong mali ko? Anong naging problema? Hindi ko pa pinalaki ng maayos yung anak ko. Hindi po. Sadya lang po talagang iba-iba po ang tao. Kahit anong training mo sa anak mo, nakadepende kasi kung paano siya mag-iisip, kung paano niya titignan ang bawat sitwasyon na kanyang pinagdaraanan, kung paano niya titignan ang sitwasyon na kanyang kinakaharap. May ibang bata po na talagang, sige lang, laban lang, go lang, madali lang sa akin to. May ibang bata na tipong, ay mahirap pala yun. Ay hindi ko kaya. Naku, wala akong skills niyan. Naku, wala akong strengths niyan. May ganong bata. Iba-iba ho tayo. Lahat po ay may individual differences. At lahat po ng individual differences na yun ay nagbibigay lapat sa kung ano ho tayo. So, huwag ho natin isipin na, hindi, matibay ako bilang magulang. Dapat matibay ka. Anak kita eh. Sa akin kagaling eh. Hindi po ganun. Okay? Tandaan natin, even sa magkakapatid, magkakaiba pa po ang ugali niyan. Merong kapatid na pagtipong nakakita lang ng kalat sa bahay, babanat na, naku, Diyos ko, parang gusto ko na magpapunta sa mental hospital kasi yung kapatid ko napakakalat sa bahay. Merong ganun. May bata naman na tipong masaya siya na may kalat. Diba? May batang ganun. So sa ganun pagkakataon, iba-iba ang trato natin dyan. Okay? Ang importante, ibigay natin yung support ang kinakailangan. Okay? Wala pong masama na ipadoktor nyo ang inyong mga anak. May mga ospital po na pwedeng mag-accommodate sa inyo base sa inyong katayuan sa buhay. Okay? Nako! Sana natutunan nyo ng maigi yung mga sinabi ko sa inyo, mga kaagapay, ano? Dahil tandaan ninyo, ang NSSI o yung pananakit sa ating sarili nang wala namang intensyon na kitilin ang ating buhay, yan ay manageable. Pwedeng matanggal, pwedeng mawala sa'yo as time would go by. Kaya importante na tipong yung ganyang mga bagay, mabigyan kagad natin ng tamang lunas at tamang approach. Ngayon naman, magbigidaan muna tayo sa ating health meditation. Sorry about that, mga kagapay. Magbigidaan muna tayo sa ating health meditation.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, discrimination. Ang wika mula sa Santiago 2:1. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Ang social discrimination ay isa sa pinakamatandang isyung panlipunan. May paalala si Santiago na umiwas dito, lalong-lalo na sa mga pagtitipong Kristiyano. Social discrimination is against the rule of Christ. Ang batas ni Kristo'y ang batas ng pag-ibig. At ang pag-ibig ni Kristo'y hindi nagtatangi. Inilaan niya ito sa buong sangkatauhan. Any form of discrimination is against the rule of harmony. Ang harmony ay nangangahulugan ng pagkakasundo-sundo sa gitna ng pagkakaiba-iba. Binubuwag ni Kristo ang anumang social stratification. Binigyan niya sa pamagitan ng Espiritu ang mga mananampalataya ng iba't ibang kaloob na hindi nakabatay sa social classes kundi ayon sa sukat na kanyang ibinigay. Any form of discrimination is against the principles of sound Christian judgment. Dapat pagsikapan ng mga Kristiyano na huwag basta humatol sa kapwa, batay sa anyo, wika, lahi o pinagmulan. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Ano man ang lahi, kasarian, estado ng pamumuhay, itsura at katayuan sa buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na pwede kaming mag-reflect sa kanya-kanya naming mga ginagawa sa buhay, and we've come to realize at this particular moment na ang discrimination po ay hindi lamang nangyayari sa aming lipunan. Nakakalungkot po at hinihingi namin ng tawad ngayon dahil minsan nangyayari din po ito sa body of Christ. Patawarin mo po kami kung meron po mga pagkakataon na meron po kaming pagtatangi at meron po kaming favoritism, special treatment sa body of Christ. Alam po namin na hindi po ito kalugod-lugod sa iyong harapan. At ito po ay nagiging simula ng pagkakagulo, pagkakaaway-away at hindi paglago ng mga mananampalataya. Dalangin namin ngayon na magsilbi kaming asin at ilaw sa iba pa naming mga kapwa Kristiyano, kung paano namin mahanin at ratuhin ng iba sa kabila po ng aming mga differences, ano man ang aming background, ano man Panginoon Lord God, ang mga bagay na hindi po kami similar. Tandaan namin na lahat kami ay tinanggap mo at minahal mo, at nawa kakitaan kami ng ganong uri din ng pag-ibig at pagtanggap po Panginoon sa lahat. Marami po Panginoong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
0: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
5: Neurodivergent. Ito ay isang non-medical term na tumutukoy kung ang paraan ng pag-unlad o pagkilos ng utak ng isang tao ay iba dahil sa ilang kadahilanan. Muli ang ating Glosaryo Medico, Neurodivergent. Tayo po ay magbabalik kay psychologist Tofi De Jesus.
3: Thank you very much. And of course, mga kaagape, no, sana naintindihan ninyo yung ating paksa. Alam nyo, nowadays, hindi na talaga ganun kadali ang buhay. Pero hindi ibig sabihin na walang pag-asa. Nagkakataon lang, ibang strategy, ibang pamamaraan na ang ating kailangan gawin tungkol dito. Pero ang pinakasentro nun ay ang pagbubuklod pa rin ng mag-anak, yung pagtulong ng magulang sa kanyang anak, yung pagtuturo ng tamang asal, yung pagsuporta na pwedeng maibigay sa pangangailangan ng anak. Yan po ang tutulong, lalo na para ma-manage po natin ang gantong uri ng mga sitwasyon. Alam mo mga kaagapay, walang dead end sa gantong bagay. Pwedeng maayos yan. Minsan kailangan ng tulong ng pastor, minsan kailangan ng tulong ng psychologist o kaya psychiatrist o kaya iba pang medical professionals. Ang punto doon, may pag-asa. Okay? So huwag susuko. Temporary yan. Nagkataon lang, yan muna ang response na nalalaman ng iyong anak. May pag-asang makahanap ka ng tao na makakatulong sa inyo. Maraming salamat mga kaagapay sa inyong pagsama sa atin dito sa programang Doctors Online. Nagpapatuloy ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahing patawid ng higit ng 7 dekada, o diba? 70, more than 70 years na tumutulong ang DZAS. At Siyempre naman ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Diba? Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shira Gabornes at sa tech na sila Reggie Villena, Nathaniel Benjo at John B. Reyes at sa ating mga RTV na sila Aileen Valdez, okay, Habes Mancho at Angelica Calayag. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi transmitter site. Inyo naman pong napakinggan ang Doctors Online. Kami po ay sumasayang pupuyin mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At kapag first Friday, second Friday at fourth Friday ng buwan, aba, mental health ang usapan dyan. Kasama po ang inyong lingkod, psychologist Toby De Jesus. Mula anxiety hanggang zoophobia, kino-cover natin lahat yan, di ba? At ang pinaka-importante ay tayo ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Ang mental illness at mental health concerns ay hindi yan tipong dead end sa isang tao. Hindi yan isang judgment sa isang tao. Diba? Yan ay pwedeng magbago. Yan ay pwedeng mag-improve. All the more lang na kailangan natin buksan ang ating isipan, ang ating damdamin, at tanggapin ang tulong na nabibigay sa atin ng ating mga kapwa. Ayan, maraming salamat po mga kaagapay. Tandaan, ang inyong mental wellness ay singhalaga ng inyong physical wellness. Nagbubuklod yan. Kailangan sila parehas. You cannot survive without taking care of the other. Kaya, tandaan po lagi, pangalagaan ang inyong kalusugan, physical man yan o mental, dahil ang inyong kalusugan ay ang tunay na kayamanan. Maraming salamat po mga kaagapay, magandang hapon, and see you next week.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalaga.

0: Ayan, para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Nata para sa tunay na pagbabago.
2: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
5: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAS.
9: Agapay ng Sambayanan. Inspirations Unlimited.

balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s! In ang lahat! Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday!

0: It's Friday, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Live na live po tayong napapakinggan sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin niyo lang Kaagapay ang 702 DZAS FEBC Radio. Kumusta ka, Kaagapay? Ito po si Kayla Escalante.
1: Hi, magandang hapon yun. Sa inyo mga Kaagapay. Masakit ba ang ulo nyo?
0: Yes.
1: Yan ba ay dala ng init? Alam nyo, hindi ko alam dito Kaagapay sa Laguna. Parang sinakop namin ang buong... Ito po ang inyong makakasama. Ako po si Brian De La Cruz.
0: Hi, Bri. Parang glass skin ka o pawis yan.
1: Hoy, natural na ano to. Natural. Tinan mo, oh, eh, no, gaganyanin ko. Oh, natural to, Kayla. Ito yung sinasabi nila kapag anak ka ng Panginoon, talagang nag-overflow pati yung ano, pati nagre-reflect yung image sa atin.
0: Yes, so, oh, Jesus glow daw. Yun daw yung magandang nakakapag-blooming sa atin, nakakapag-glow, si Jesus daw. Ganun daw yun, Bri. Yes,
1: sabi
0: right.
1: Ni Angelica, sabi niya ako daw ay naka Ubi Cheese edition.
0: Oh, ano? Yes, Kaagapay. Para po sa mga nanonood sa Facebook live streaming natin, no, nga para po kaming Ubi Cheese. Ako po ay... Yes, diba? Ako ay ube, violet. Ikaw ay yellow bilang cheese. So, yes. Ube cheese ang... ang peg natin ngayong Friday. Yan, hello, hello sa ating mga Kaagapay na nakatutok na dito sa ating programa. Nako, salamat Kaagapay na patuloy kang tumututok dito sa Inspirations Unlimited. At akalain mong Friday na ngayon, Bri. Ganon-ganon lang yon, Friday na.
1: Ang sarap mag-Biyernes. Yes. Sa mga Kaagapay natin na nag-aalam mo yon. Papasok pa lang kasi Kayla, syempre may mga kababayan tayo na mga naka-graveyard shift o di naman kaya mga 3 to 12 ang kailan pasok. Kaagapay, mag-ingat ka, magdala ka talaga ng payong tuwing araw ng Biyernes, lalo na mga Kaagapay, kapag kasama natin si Kayla, aba, ang kwentuhan natin ay throwback o ang kwentuhan natin ay flashback dahil Biyernes. Kaya naman sa mga Kaagapay natin na nakikinig sa Kani Kaylang Radio, sa nakikinig po sa Kani Kaylang mobile application o ano man ang iyong kapamaraanan, Kaagapay, eto na nga po ang aming question of the day. Ang ating question of the day, mga Kaagapay, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Uulitin ko, Kayla, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Kaagapay, kung ikaw ay mayroong nang natanggap na friendship advice, ikaw man ay bata pa lang natanggap mo na to, i-comment down mo naman po sa ating ongoing Facebook sa 702DZAS FEBC Radio o di naman kaya sa aming YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV o di kaya, Kaagapay, kung gusto mo nang tumawag, tawag ka lang po sa numero na 8654-3322 Local 401 dahil makakausap niyo po ang Ubi Cheese Tandem ngayong ano na to, ngayong Biyernes na hapon na ito.
0: Oo, Kaagapay, ating balikan ang mga mahalagang friendship advice na naibigay sa atin at ano yung hindi mo makakalimutan na friendship advice na iyong natanggap mula sa iyong kaibigan. Makipagkwentuhan ka na sa amin, Kaagapay, at atin pong babasahin ang inyong mga kasagutan. Padala nyo lamang po yan sa ating ongoing Facebook live streaming at atin pong babasahin po yan ng inyong Ube Cheese Tandem ngayong tag-init. Talaga masarap yan, Bri, na ano, flavor sa ice cream, Ube Cheese.
1: Ay, ako ayoko. Ayoko ng cheese.
0: Bakit?
1: Parang ano, parang di siya parang okay pa yung ube na flavor sa ice cream, pero yung cheese parang di ko pa matanggap.
0: Ah, kasi sa ice cream, pero masarap din ang cheese sa samgyup.
1: Ay, oo. Ay, grabe. Parang gusto mo mag-sangyup mamaya. Sino ba ang isige? I-shoutout mo na kung sino yung kasama mong magsasangyup mamaya. I-shoutout mo na. Anong pangalan?
0: Uy, alam mo, lagi kong sinasabi sa kanya, kahit anong kainin ko, siya lang ang gusto ko makasama sa mga
1: pangalan?
0: Sa mga sangyup. Siyempre, Arwel Mendoza. Hello, babe.
1: Yeah!
0: Ingat ka. See you tomorrow.
1: Wow, sa kayo pupunta? Sa kayo pupunta?
0: Hindi, wala pa. Wala pang ano. Ayoko sabihin ba sa mama ka.
1: Pero di ba kailan ang galing din kayo sa friendship?
0: Ah, yes. Of course. Mahalagang ano.
1: Friendship.
0: Ah, yes. Of course. Mahalagang ano. Natatakot.

0: Si Shirley Diansay, sabi daw ng kanyang BFF ay, don't give up. Kaya naman tinag niya rin ang kanyang kaibigan na si Victoria Turingan mula sa Santa Maria, Bulacan. At sabi niya, salamat sa advice mo palagi.
1: Diba? Aminin kasi natin, Kayla, no, na mayroon tayong mga kaibigan. Mayroon tayong, sabihin natin, no, si friendship, si bestie, si beshiwap, diba, na talagang tumatak sa kanya yung mga sinasabi na, kumbaga parang kasi ganyan naman talaga ang friendship, eh, give and take. Kung ikaw yung panahon na nangangailangan ng tulong, tutulungan mo. Kapag ikaw yung nangangailangan ng unawa, unawain mo. Kapag ikaw yung nangangailangan ng pag-intindi, intindihin mo. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Lendizon. Sabi niya, sabi ng BFF ko, magpatuloy lang kahit maraming challenges sa buhay.
0: Yun, oo. Siyempre, may mga kaibigan tayo na talagang sa atin, na encourager sa ating buhay. Sila yung laging nagbibigay ng encouragement. Yan naman yung maganda sa friendship, no? Na yung sila yung mga kaibigan mo, na sila yung mga tao sa buhay mo na ready sila lagi i-correct ka, maging encouragement sa sa'yo, diba? Yun naman ang mahalagang ingredients ng friendship. Ito naman si Gerald Potente.
1: Hi! Sa Ash...
0: Maging mabuti kasi bilang kaibigan natuto na tayo kung paano mag-sorry. O madalas parang hindi na kaya para sa akin na magkaroon lang tayo ng mga bagong kaibigan, at lalo na sa pananampalataya kay Lord. So niremind siya ng kanyang mga kaibigan na maging mapaghingi ng tawad kung nagkakamali.
1: No, Kayla, no.
0: Bakit? Yes, mahalaga naman na na pag tayo ay nagkakamali, syempre, maging tayo, huwag tayong mapagmataas, 'di ba? Lagi tayong maging humble na humingi ng sorry, ng patawad.
1: Tsaka aminin natin, Kayla, no, concerned din lang naman sila sa atin. Kumbaga parang ito yung way nila to, alam mo yon, syempre yung mga bagay na hindi ka nakikita tapos sila yung nakakakita. Imagine, 'di ba, they are willing to be with you, they are willing to be, alam mo, your friend, kumbaga parang not just only in your highs but in the downs din ng life mo. Kaya
0: yes,
1: shout out natin yung mga friends natin na ganyan. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, love my husband from my dear friend who lose her husband due to car accident because life is too short. Thank you po. Oh, grabe, nakaka-touch naman to. Alam nyo, no? Alam mo, Kila, excited ako sa sa mga season ng buhay natin, no? Kung kaibigan mo pa ako, hindi joke. kumbaga parang kung friend pa tayo, kumbaga parang syempre, paiba ng paiba yung season, paiba-iba na tayo ng mga ina-advice, paiba-iba yung season, paiba-iba na tayo ng laban, paiba ng paiba yung season, nagkakaroon na tayo ng opportunity na mag-advise dun sa mga season ng buhay natin. Kumbaga parang, katulad ito, na kay Ate Maricarno, na parang umahalin mo yung asawa mo kasi maikli lang yung buhay. Totoo naman kaya naman sa mga ganitong uri ng friend, na parang a friend to remind, a friendly reminder, 'di ba, na magandang magkaroon ng mga ganitong kaibigan na ipapaalala sa iyo yung mga bagay na mayroon ka.
0: Yes, agree. Oo. Yun nga yung mga nandyan sila sa kahit na anong season ng life mo. Halimbawa natin, ito ang ating friend na si Wendy, ba, nakakatuwang ma-witness yung from pagiging binata, na-witness natin kung paano siya
1: tumatakbo siya.
0: Paano siya nag-propose, di ba? Tapos hanggang sa wedding nila, na-witness natin yon, na masarap sa feeling yon bilang isang kaibigan na nandyan yung mga kaibigan natin, na naman yung season ng ating buhay, di ba?
1: Yun naman yung mahalaga doon. Kaya alam mo, kaagapay, na ikaw na nakikinig, kung wala kayong parang friend na matatakbuhan, siguro it's time to parang... kasi dapat yung mga friend, may mga friend kasi for season, may mga friend na talagang
0: seasonal.
1: May mga friend talaga na hindi mo kailanman, parang hindi mo pwedeng itapon kasi ang laki ng kinalaman sa'yo. Kaya make sure, kaagapay, kapag maghahanap ka ng kaibigan, hindi lang seasonal friend. or hindi yung kung kailan ka lang masaya. Find a right friend na kung saan

0: willing to journeying with you in your highs and in your downs. And syempre, doon sa mga bagay na nagkakamali ka din.
1: Agree naman na talagang pang lifetime yung friendship na meron kayo. Ito naman si Kuya Anthony Abrenica. Luwalhatiin mo ang Diyos kahit sa ano pa mang kapamaraanan. Yan daw ang natutunan niya noon sa kanyang lola. At isa pa daw, sabi, huwag mo nang mag-asawa. Yun na
0: friendly
1: nga.
0: Si lola.
1: Oo, naalala ko lang, no? Noong high school ako, college, habang nag-aaral, yung ano din natin, yung mga natao ko din sa paligid ko, sila sabi, huwag mo nang mag-asawa. Tapos ngayon, halos itulak na ako sa pag-aasawa. Di ba nag-iiba di talaga yung season
0: naman
1: ng buhay. Oo.
0: Kaya Kuya Aru, nananawagan ako sa'yo na yung kaibigan namin, excited na talaga siya, kinikwento niya na sa amin na ikaw na daw yung makikita niya sa ano,
1: de,
0: sa simbahan pangabang buhay. Huwag mo na, alam mo Kayla, ano, i-push na natin to. Alam niyo mga kaagapi, i-a-announce naman po ni Kayla kapag ikakasal na siya.
1: Si Bright talaga. Ito si Cheese. Si Cheese talaga, oh.
0: Pero ikaw, Kayla, ano yung life advice o di kaya friendship advice na hindi mo makakalimutan?
1: Mm-mm. Alam mo, naisip pa lang natin tong question of the day natin, napapaisip na rin ako kung ano friendship advice yung hindi ko makakalimutan. Pero alam mo, ang naisip ko, hindi nila to sinasabi verbally. Pero yun yung, kumbaga yung mga friends na meron ako, yung mga circle ko, ay role model sa akin. Na in that way, ay pinapayuhan nila ako kahit hindi nila sinasabi. Yung mag-excel talaga sa mga bagay na ginagawa ko. Yan man ay sa ministry, lalo na sa ministry. At syempre yung sa career, na mag-excel talaga. Na wag, kumbaga gagawin mo na lang din naman, ba't di mo pa gawin 101% yung mga ginagawa mo. Talagang pagbutihin mo yung bawat bagay na ginagawa mo, yung bawat bagay na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Eh, ikaw ba, Bray? Oo.
0: At kita ko yun, Kayla, ha? Pag sinabing excellent, isa ka sa... Hindi, ito, walang halong M&M. Kumbaga parang walang halong biro, baga. Kumbaga parang, alam nyo kaagapay, no? Kung ka-work nyo si Kayla, makikita nyo talaga yung excellence niya talaga sa trabaho niya. Lalo na kapag pumupunta siya ng Malacanang, pag umaalis siya, kapag alam mo yun, kapag siya mag-isa kasi kaagapay, ano eh, kumbaga parang hindi naman niya kailangang sabihin na nag-e-excel ako, pero nakikita mo sa kanya yung excellence. At saka yung craft, mga kaagapay, yung mga napapakinggan yung balita, means si Kayla Escalante po ay bahagi po ng isang balita po dito po sa FEBC Philippines. Kaya good job ka naman doon sa
1: grabe naman yun, Bri.
0: Pagiging pero, excellent.
1: Oh, na-appreciate ko naman yung pag-appreciate sa aking mga ginagawa and praise God, no?
0: Yes.
1: Sa strength na nagmumula sa kanya. Ikaw, Bray, kung sasagutin mo ang ating question of the day, I'm sure marami ka.
0: Ako, madami yung advice na natatanggap eh.
2: Kael ng bayan.
1: Diba? Go ahead,
0: Bray. Bakit tinig ko si Kael? Ako siguro yung advice ko na mahilig matanggap lagi to. As in, palagi talaga to na hindi, ano, parang walang patid. Ang pogi ko. Hindi, joke lang. Hindi. Hindi, kumbaga, siguro yung madalas ko matanggap na advice palagi is eto, huwag kang magbabago. Lagi to, parang sa lahat ng mga friends ko, lagi na didinigin na, sana huwag kang magbago kasi parang, gusto daw, ewan ko, siyempre, di ba, sa friendship din natin, kila Wenmark, parang, di ba, ako yung pinaka-kolokoy, ako yung pinaka-makulit, ako yung pinaka-ano, ako yung pinaka-madaldal. Yung ano talaga eh, kumbaga parang, yung huwag kang magbago, ang deep na kasi niya sa akin, ibig sabihin parang yung tao na gustuhan yung pagiging authentic ko, yung tao na gustuhan niya yung eto lang, normal lang, parang hindi mo kailangang mag-add ng flavors in order na magustuhan, or hindi mo kailangang maging pretentious para, kasi ano ako eh, ako Kayla, mapag-establish ako kung sino ako, parang I don't need to pretend na may ganito ako, may ganyan ako,
1: no filter
0: ko. Oo, parang ito, kung paano ako nakikipag-usapin sa ere. Kumbaga parang hindi ako magdadagdag na kung sino man ako. Siyempre, maiiba lang tayo pagdating sa pananaw. Pero yung word na huwag kang magbabago, ang meaning lang yun, kumbaga parang stay be truth. Kumbaga parang huwag kang maglagay ng isang bagay na hindi naman ikaw. Tapos magugulat sila, nagbago ka na. Mm-hmm. So yun yung madalas kong matanggap na advices mula sa kaila. Kaya ito hanggang ngayon, ito pa rin tayo.
1: Yes, oo. Mahalaga naman ay natututo tayo mula dun sa mga advice na ibinibigay sa atin ng ating mga kaibigan. O ikaw, kaagapay, ano ang maikukwento mo sa amin tungkol sa ating question of the day, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Patuloy nyo po yung ipadala dito sa ating programa. Mag-comment lang sa ating ongoing Facebook live streaming. At huwag nyo rin pong kalimutang itag ang inyong mga kabarkada, ang inyong mga kaibigan, at i-appreciate sila sa mga friendship advice na hindi mo makakalimutan. At habang nag-iisip ka kaagapay ng iyong kasagutan, ay we will take a short break muna para po sa mga nasa radyo makakapakinig po ng awitin. At kung ikaw naman ay team online, tuto ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FABC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: We're back, kakaagapay. Ito pa rin po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang Inspirations Unlimited Flashback Friday Edition. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ako pa rin po ang inyong kasamang naka-work from home, si Brian De La Cruz. Ang ganda ng tugtugan natin, Kayla, no? Nakaka-reminis ng
1: yes.
2: mga kaibigan.
1: Yes, oo. Diba? Very ano daw. Sabi, may pumasok dito kanina, Bri. Share ko lang. Tago natin sa pangalang Wen.
2: Ay, ano sabi na naman. Pumasok
1: very,
2: na naman siya.
1: Very pang friendship yung song nyo, no? Parang talaga kayong BFF.
2: So alam na natin yung pinanggagalingan ng kanyang
1: alam
2: ano.
1: Alam na natin yung pinupunto niya. Shoutout sa ating yes. kaibigan na si Wen at sa kanyang wifey, si
2: Ella.
1: Si Ella Balatukan. Hello, hello. At Bri, again, ang ating question of the day, no? Anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Dito sa ating poster ay marami pang humahabol si Ate Marisa Luisa Doringo, sabi daw ng kanyang BFF, I trust in the Lord lang talaga tayo. Ay, oo, syempre, ano din tayo, no? Talagang tinetreasure din natin yung mga friendship na lalo tayong pinapalapit sa Panginoon.
2: Oo. Mm-hmm. Alam mo, Kayla, no? Ay, nakwento, diba, sa kwento ko nga sa inyo na product nga ako ng campus ministry. Alam mo, kung hindi ako shineran ng friend ko ng gospel sa loob mismo ng school namin. At totoo to, ha? Na ano, na feeling ko, hindi feeling eh, naniniwala ako na baka hindi ko kilala ang Lord. Kumbaga parang, kumbaga parang kung walang nagtangka i-share sa akin yung gospel, di ba? Kaya masasabi ko na pasalamat din tayo dun sa mga kaibigan natin na inilalapit tayo sa Panginoon, na inaalam din nila na parang, alam mo yung sagot naman talaga sa lahat ng problema, talaga namang Panginoon lang,
1: yes.
2: wala nang iba.
1: Agree, oo. Talagang shoutout sa mga friends natin na lalo tayong inilalapit sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon bilang blessing sa
2: Amen.
1: Ating buhay, di ba? Ito pa si
2: Ito naman.
1: Sino pa, Bri? Go.
2: Ito pa si Ate Guy Santos. Sabi niya, siguro advice din natin to at kila sa mga friendship natin. Ang magandang advice na nakuha ko, Kuya Brian and Ate Kayla, hinay-hinay sa trabaho.
1: Oh.
2: Huwag abusihin ang katawan, mag-enjoy while I can. Oh.
1: Yun
2: yan
1: na.
2: Ang isa sa advice na dapat nating sinusunod. Alam mo, Kayla, no, may ano, alam ko na share ko na sa inyo to, no. Meron ako isang siguro mga lower batch ko to na do kuya yung tawag nila sa akin, pero tinatawag ko rin silang friend. Alam mo, Kayla, kakagrind nila. Diba ito, kasi mayroon kasing mindset ngayon, yung mga Generation Z. O sabihin na natin yung mga nakakabata ngayon, grind lang. Para pagdating ng 30, hindi na daw sila mag-grind. Tapos, Kayla, inabuso nila yung kailang katawan. Alam mo, Kayla, yung nangyari? Yung mga inipon nila, yung mga nakuha nila sa pagpupuyat araw-araw, hindi kumakain ng tama, kung ano-ano ang ginagawa. Alam mo, Kayla, ngayon, I mean, ano, kumbaga parang ngayon yung ginawa nila, ano, napunta lang din sa pambayad sa ospital, napunta lang din sa pambayad sa gamot. I mean, hindi ko sila kinokondem, pero alam nyo, mga kaagapay, dito pala sa mundo talaga natin, hindi talaga siya tungkol sa kung sino yung may pinakamalaking sweldo. Hindi siya yun sa may... syempre, maganda kung malaki yung sweldo mo. Don't get me wrong, mga kaagapay. Pero kasi, at the end of the day, kung yung pera na yun ay mapupunta lang din para ipangpagamot sa'yo. Kumbaga parang, I'm so sad na may ganong pagkakataon na kung saan yung inipon mong pera para lang din pala sa pampagamot mo. Kumbaga, hindi mo na-enjoy yung buhay na mayroon ka.
1: Yes. Kaya again, ang reminder sa atin ay maging balance lang yung pagtatrabaho at yung syempre yung buhay natin, yung totoong buhay na meron kang time sa family, meron kang time sa ministry, di ba? Hindi yung puro trabaho lang talaga. Ang ganda nga
2: at
1: reminder
2: ano,
1: yan.
2: Tsaka kaya nga binuo yung VL, SL, kung ano anuman lahat ng leave na meron kayo kaagapay, huwag kang mag-guilt na ay walang gagawa ng work. Alam mo, Kayla, one thing talaga na pinaka na-appreciate ko tayo dito sa FEB sa Philippines, sa mga kaibigan natin or sa mga katrabaho natin, ano, kumbaga parang kuhanda rin nilang kunin yung responsibility na mayroon tayo. Kumbaga parang, alam mo yon, may gagawa niyan eh. Kumbaga totoo nga yung sinasabi nila na matuto mong ipagkatiwala sa Panginoon yung mga nangyayari sa buhay mo. Kasi at the end of the day, you are replaceable, diba? Replaceable ka, kaya kailangan mo

0: protektahan ng katawan mo, alagaan ang sarili mo, at higit sa lahat, kung hindi mo kaya, hindi mo kaya.
1: I agree, oo. Talagang balance lang, di ba? Yan nga, isa rin yan sa mga na-appreciate ko talaga dito sa mga friends natin dito sa 702 DZAS, di ba? Na kapag nagkasakit, kapag kailangang mag-leave, talagang merong sasalo sa gawain mo, sa task mo, na yun naman talaga yung isang magandang bagay na meron tayo. Tinatreasure natin ang ating mga kaagape, ang mga friends dito na katrabaho natin. Ito naman si Lordy Santos. Life is short. Enjoyin mo lang hanggang kaya pa. Pasyal-pasyal lang. Yun daw yung advice na narinig niya mula sa isa kanyang kaibigan. Life is short. Oo nga. Kaya talagang huwag sayangin.
0: Amen, amen. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si D. John Mustard. Sabi niya, magtiwala at huwag matakot. Si Lord ay kasama natin. Amen!
1: Agree. Ito naman sa ating ongoing Facebook Live ay nag-good afternoon si Ate Jolina Torres.
0: Hello po!
1: At si Kuya John Lawrence Andaya ay ang advice daw na hindi niya makakalimutan ay yung sinaktan siya ng paulit-ulit pero sa love life. Oo. At pinapa-shoutout niya si Nuri Joy Mostoles at kay Nanay Amor at Tatay Dolfo. Hello po, happy listening.
0: Hello po, happy listening po sa inyo. Ito naman, nakikibati rin sa atin si Kuya Tristan Wyatt V. Gulay. Hello po, Kuya Tristan. Sabi niya, marami po ang nagsasabi sa akin ng mga advices. Sabi rin ni Ate Nora Canchela, good afternoon. Sabi ni Ate Jolina Torres, blessed afternoon Ate Kayla Escalante and blessed afternoon din po Kuya Brian. At eto pa, Kayla, madami pa tayo dito sa poster. Sabi naman ng ating kaagapay na si Simyot Ocampo, be the wind beneath to others' life. O, diba? Totoo yan, kaagapay, no? Na, kasi ano, tandaan mo na hindi ka lang dapat nabubuhay on your own. Hindi ka lang dapat nabubuhay sa, alam mo yon, some way or another, kailangan talaga natin ng kaibigan na makikinig sa atin. Diba? And at the same time, kailangan maging buhay ka din nila. Kumbaga parang huwag kang puro pakabig. Diba? Pangit naman yung, diba? Diba kaya? Parang pangit naman yung friendship na pakabig. Kumbaga parang, ba't ka tumatawa?
1: Puro take lang ng take.
0: Oo, diba? Diba, Wen?
1: Dapat tayo mag-give din tayo.
0: Oo, dapat hindi ka, ano yun? Anong tawag dun, Kayla, sa isang pagkain?
1: Ano yun?
0: Yung sinabi mo?
1: Ano yun?
0: Yung food na ano, na ano to? Yung kapag nginata, ang hirap kagatin?
1: Ah, belekoy.
0: Hindi kasi kaagapay, eto yan. Bakit mahirap yung friendship na puro kapakabig? Siyempre, pag puro pakabig yung friendship na meron ka, it's too hard na parang alam mo yon na gusto mo para lagi lahat sa'yo, gusto mo ikaw lang palagi, ayaw mo mag-share. Pag ganun yung friendship na meron ka or pag ganun kang isang uri ng friendship, ang hirap po maging kaibigan. Kumbaga, nakaka-drain.
1: Mm-mm. Totoo. Oo, nakaka-lowbat. Diba? Parang puro na lang take ng take. Siyempre, minsan din naman ay mag-give tayo, di ba? Ang gandang reminder yan. Si Ate Beth Bawar, turuan mo silang mangisda. Uy, ang ganda din itong reminder. Yung hindi mo lang sila lagi tutulungan, hindi mo lang sila lagi bibigyan ng nakaredy na. Tutulungan mo rin sila na matuto na mag-effort para dun sa mga bagay na gusto nila, para dun sa mga bagay na pinapangarap nila, diba? Na hindi mo sila tuturuan na instant lang lahat ng bagay. Kailangan mo rin pagpaguran yung mga bagay na gusto mong magkaroon. Ganda nyo.
0: Saka ano yan, Kayla, no? Good job yung ganyang friendship na kasi kapag lagi naman bigay ng bigay, nakakaubos din. Kaya matuto ka. Alam mo, Kayla, no? Bilang babalita lang ako. Kasalukuyang ano, no? Kumukulog na dito sa Laguna.
1: Uy.
0: So, mukhang uulan. Sana naman lang itagal yung ulan para mawala yung init na ating nararamdaman.
1: Mm-mm, totoo. Oo nga, no? Kaso minsan naman, kapag umulan, mas lalo ring umiinit. Pero yun nga, sana ay magdala ng konting lamig yung ulan na paparating. Actually, nakikita na nga dito sa Ortigas na yung paligid ay medyo makulimlim. Kaya sa mga kaagapay natin na nasa biyahe at nakakaranas ngayon ng pag-ulan, naku, ingat-ingat po mga kaagapay sa mga nagmamaneho ay dahan-dahan dahil madulas ang kakalsadahan kapag umuulan. Ito pa, Bri, basa pa tayo no, ng ilan pa nating mga kaagapay dito sa ating ongoing Facebook Live. Ay, nag-good afternoon si Kuya Vincent Garcia at nagluluto daw siya ng kanyang almusal dyan sa UK. Ang kanya daw almusal ay mushroom and fried tofu. Maging siya.
0: Ito naman.
1: Mm-mm. Sino pa, Bri?
0: Mm-hmm. Si Ate CJ Cristobal, yung friend ko, sabi dito, you will know that it's from the Lord if it's aligned with the scripture. The spiritual leader ko at spiritual friends ko yan. Sa friends ko yan, hindi ko yan malilimutan. Amen. Tadaan yung, totoo naman yun, Kayla, yes. No, na parang malalaman mo kapag yan ang will ng Panginoon, kapag naka-align din naman sa sinasabi ng Panginoon mula sa Biblia.
1: Yes. At kapag peaceful, kapag wala kang natatapakang iba, diba, yan ay mula sa Panginoon. Yan, sino pa? Ito pa si Tristan Wyatt Gulay ay nag-good afternoon din, maging si Ate Nora Cancela.
0: Nako, Kayla, dinig ko na kayong kudlang ang kulog at kidlat dito sa sa Laguna ngayon. Pero Kayla, no, bago tayo magtapos, no, siguro sa akin ang pinaka takeaway ko dito sa usapin natin, no, na yung mga kaibigan natin, long term man, short term man, o anuman mga kaagapay, no, matuto pa rin tayong pumili ng mga kaibigan, hindi lang kaibigan kung kailan lang tayo okay. Kasi minsan may mga ganun tayong kaibigan. Aww. Imagine mo, kaagapay, na yung kaibigan mo seasonal lang palagi. Ang hirap na parang every chapter ng buhay mo nagbabago din sila. Every moment ng buhay mo nagbabago din sila. Kaya tandaan mong, kaagapay, ikaw na nakikinig, dapat yung kaibigan natin o kaibigan na mayroon tayo, dapat marunong din silang magbigay sa atin ng mga reminders, marunong din silang magbigay sa atin ng mga correction, paalala, kasi ito yung babaunin natin sa pagtagal ng panahon.
1: At maganda ring reminder sa atin, ako ang take away ko rin naman, at reminder sa bawat isa na ikaw yung maging friends na gusto mong magkaroon. Bawa ko, gusto ko ng friends na laging uunawa, 'di ba? Na understanding. Ako rin sa mga kaibigan ko ay magiging understanding din ako kasi ako ngayon yung gusto ko, 'di ba? So para yun nga, give and take, at yung mga kaibigan talaga na ilalapit lalo tayo sa Panginoon at laging handang i-correct tayo at lagi tayong samahan in any seasons ng ating buhay. Pero alam mo, kaagapay ang talagang masasabi nating modelo ng pagiging kaibigan ng ating best friend, syempre ang Panginoon noon. Diba? Amen. Meron tayong mga kaibigan dito sa mundo, meron tayong mga kaibigan na sa church, saan man tayo pumunta, pero ang higit sa lahat, ang ating kaibigan, ang Panginoong Jesus.
0: Oo, batiin lang natin to, Kayla, si Ate Perla Lago. Sabi niya, a blessed day, nakulog dito at kidlat. Listening po from Pearl Laundry Shop sa San Pedro Lugo. Taga San daw ako. Ako po, Ate Pearl, ay taga San Pedro. So, kababayan ko si Ate Pearl. Mm-hmm. Yan, kaagapay, no, we have to go. Pero kaagapay, tandaan mo, no, na magbigay ka rin ng payo sa mga kaibigan mo. At yung mga payo na yon, dapat dalhin nila hanggang saan nila kayang dalhin. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
1: Yes, at bago tayo magtapos, ay salamat muna sa mga kaibigan at kaagapay natin dito sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, si RTV, andyan si Angelica Joyce Calayag, at maging sa ating broadcast engineer JV Tabua, at kay sa mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po. At sa iyo kaagapay na tumutok at napagkwento tuhan sa amin. Maraming salamat po sa inyo at happy weekend, kaagapay. Muli, ito po si Kayla Escalante.
0: At ito po ang Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
4: La la la la la la la la la.
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.

0: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
1: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
2: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Narinig po natin ang sarilikha, Senyores Medley. Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po ang Pastor Jonifer Luklukan ang makakasama po ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay at NewJ 103.3 DXJL Your Positive Choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS o Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay

Una natin ay si Junji Marcelo na nilikha ang Hosanna Gloria. Si Abraham Gorospe Jr. po ay lumikha naman ng awiting sa iyo. At syempre, si Ricky Sanchez nilikha ang awiting Walang Hanggan. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

0: Pastor Jonaber Luklukan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo'y nabebless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po ang Pastor Jonaber Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Kahapon nga pala ay nandyan ako sa Cafe Luna, dyan po sa lugar ng East Ridge. Kasama siyempre, ito po ay pagmamayari ng Pastor Edgar de Simulacion na pinapamahalaan siyempre ng kanyang mga pamangkin, si Samantha at si Lorraine, kasama ang kanilang nanay na si Marisa. Hello na rin siyempre kay Mami Celia, Mami Amalia, kay Ate Nora. Nako, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat din siyempre sa lahat ng mga partners natin na patuloy na nakikinig at talagang nagsusubaybay dito sa programang Papuri, no? At siyempre sa darating na linggo naman, nandyan ako sa Grand Harvest Sanctuary sa Purok 5, Barangay Maahas, Los Baños, Laguna, na pinapangunahan po ng Bishop Hermie Malabanan, no? Ito pong darating na linggo, July 5, sa Grand Harvest Sanctuary. Ako po ang kanilang tagapagsalita sa kanilang Sunday service, Purok 5, Barangay Maahas, Los Baños, Laguna. Maraming salamat po. Alam niyo po, kung meron po kayong mga nais na mga request na mga kanta, mag-PM lang po kayo, mag-text kayo sa Globe 0916-296-6620 o kaya sa Smart 0999-223-5675. Ang tampok po ngayong araw na ito na album ay ang 7th Salmo na inawit po ng inyong lingkod, Pastor Jonaber Luklukan, si Kuya Edward Granadosin, pastor din siya ngayon sa Amerika, si Ruth Rucabo at si Janet Rodrigo. Ang mga awitin po ay nilikha ni Robert David, Buong Bayay Magpuri. Lumikha din po ang Kuya Arnel Depano, Kapitan. Si Laverne Ducot, lumikha ng Dakilat Makapangyarihan. At syempre si Waldy at Noreen Del Rosario, Kahit Saan Man. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting Papuri.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos po ba ang ating song lineup? Nako, ako pa rin po ang Pastor Jonifer Luklukan, ang inyong kaagapay hanggang mamayang alas 6:30 ng gabi. Kaagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Sa darating na linggo po ay nandyan po ako sa Grand Harvest Sanctuary, Purok 5, Barangay Maahas, Los Baños, Laguna. Ito pong iglesyang ito ay pinapangunahan po ng Bishop Hermie Malabanan at excited po kami. Nako, makakatikim na naman kami ng masarap na buko pie kasama ang aking banda. Kung kayo po ay may oras, maganda po na magkasama-sama tayo doon, magpuri, sumamba, magpasalamat sa iisang Diyos na buhay. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aklat ng Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang banal na salita na ngayon ay atin pong pinagbubulay-bulayan. Alam niyo po mga ka-AAP, wala namang exempted. Lahat tayo talagang, sabi ko nga, lahat tayo protected pero hindi tayo exempted sa mga challenges sa buhay. Pero naniniwala ako, anumang challenges ang pinagdadaanan mo, hindi pumapayag si Lord na hindi Kanya sasamahan. At sa totoo lang, kapag sumama Siya, hindi Siya sumasabay sa iyo. Hindi Siya nakasunod sa iyo. Pag sumama ang Panginoon, nauuna Siya sa iyo. Ituturo Niya ang daan. At maraming salamat. Kasi, alam mo, sa pakikinig mo ngayon, naniniwala ako, hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Nais ng Panginoon na maintindihan mo na sa pinagdadaanan mo ngayon, totoo, hindi ka exempted, pero protected ka ng Panginoon. Tulad nga nung nakalakihan nating awitin, He's got the whole world in His hands. Nako, maganda ang ating mga awitin sa ating tampok na album ngayon. Ang tampok na album natin ay ang 7 salmo na inawit ng inyong lingkod, Jonifer Luklukan, Edward Granadosin, Ruth Rocabo at Janet Rodrigo. Si Jonathan Manalo po ay lumikha ng awiting Aming Panginoon. Si Merlin Dandan ay lumikha ng awiting Sandigan Ko'y Ikaw. At si Jonathan Liserio lumikha ng awiting Ika'y Mapagkalinga. Pakinggan po natin ang mga awiting ito kasama ang iba pang mga awiting Papuri.

Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa papuri sa 702 DZS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po ang Pastor Jonaver Luklukan. Sobrang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. At kadalasan po, minsan, ngayon lang kayo naka-tune in, nakapakinig dito sa programang Papuri. At marahil nagustuhan nyo ang mga makalangit na awitin na aming pinatugtog. Nagustuhan nyo marahil yung ating kwentuhan. At syempre, bilang mga bagong tagapakinig, nais po namin na sabihin sa inyo na pwedeng-pwede kayong magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo. Kung nais nyo pong maging kaibigan, maging kasama palagi ang ating Panginoong Hesukristo, maaari po kayong sumunod sa maikling panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagkakataon na naging kabahagi ako ng programang Papuri ngayong araw na ito. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula po ngayon, pangunahan mo na ako at nais ko po sa bawat sandali ng buhay ko, wala akong ibang mapangiti maliban sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po sa pagkakataon na makilala kita at ang dalangin ko, patuloy na mas makilala pa kita ng lubusan. At tulungan mo po ako, Panginoon. Matagpuan mong palaging nagtatapat para palagi po kaming sobra sa sapat sa aming pangangailangan. Maraming salamat po sa pag-ibig mo. Ito pong aking dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumunod ka ba sa ating panalangin? Let us know, kaagapay. Do message us. And please, Facebook us through 702 DZAS FEBC o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante, belated happy birthday. Sa Bukawi Transmitter Site, ang mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty, JV Tabua, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor Jonaver Luklukan. Kay Lord, hindi pa galingan, pasunuran. At lagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay...
2: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace.

0: to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae, sang-ayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
1: Para sa ating Filipino-Chinese community, makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali, dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
5: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
8: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang ating programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre, sa mga suking istasyon nyo po sa radyo, iba-iba hong istasyon yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa atin hong pag-aaral, sa pagkakataong ito, pagpapatuloy natin yung diwa ng ating tinalakay at pinag-aaralan po natin yung kahalagahan po ng ministry involvement. Alam nyo, isang nakakalungkot na realidad na paminsan po, pag nakakakita tayo ng isang church na marami ang dumadalo, para bang ang feeling natin, successful church. It's a good church, it's a healthy church. Well, maaari po. Pero ang gusto po nating bigyang linaw, mga kapatid, ay ang katotohanan, sabi nga ng isang author, it's not the seating capacity but the sending capacity that determines the true health of the church. Ang tunay na kalusugan daw po ng iglesia ay hindi po nasusukat lamang sa dami ng dumadalo, kundi ilan sa mga dumadalong ito ang talagang merong partisipasyon at nakikiisa sa layunin ng Panginoon. Kasi pag pinag-usapan po ang tinatawag nating kalusugan, kailangan balikan natin yung Ephesians chapter 4. Alam niyo po, itong Ephesians 4:16 ay isang napakagandang pagsasalarawan at pagpapaliwanag. Ano ba yung isang malusog na iglesia? At ang sabi ho nitong talata, again this is Ephesians 4:16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Sa Tagalog po, ang pagkakasaad pa nga ay habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Alam niyo, napakahalaga nun, ano? Maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. So, ibig sabihin po, hindi lamang ito basta dumadalo tayo, kundi talagang naglilingkod tayo. At ang tanong po, paano bang nagiging maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi? Nako, marami pong nakapaloob dyan at yan po ay ating tatalakayin. Una, tingnan natin yung level ng isang individual. Kailangan po bilang isang individual believer, maunawaan natin na meron tayong malaking responsibility rito. Binigyan po tayo ng spiritual gifts at yung kaloob na spiritual na ito, we have to discover, alamin natin. Maliwanag naman sa Bible, pag ikaw ay isang mananampalataya, ay meron kang spiritual gift. So we just have to discover that. Pangalawa, we have to develop the gifts. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paglilingkod, paglilinang ng ating mga kakayahan. At the same time, yung improvement ng ating relationship sa isa't isa, parte po yun ng development ng spiritual gifts. Kasi tandaan nyo po, sabi nga sa 1 Corinthians 12:7, ibinigay yung kaloob para po meron tayong maitulong sa paglilingkod sa iglesia. So, ibig sabihin, yung relationship napakahalaga kasi hindi naman yan gift para sa'yo . Sa'yo binigay, pero ikaw at yung taglay mong spiritual gift ay kaloob ng Diyos sa body of Christ. So, ibig sabihin, lahat tayo kinakailangan po ay gamitin ang mga kaloob na ito. So, natural, ginagamit natin, pero ang problema po, yun nga, yung aspeto ng kumusta yung epekto nito, which has to do with relationships. Ano po? At pangatlo po, napakahalagang tandaan that we have to dedicate it to the Lord. Na maintindihan natin na ang Panginoon ang siyang nagbigay at siya ang dapat mabigyan ng kaluguran kung paano natin ginagamit ang mga kaloob na ito. Napakaganda po na ating maunawaan ano, na dahil ito po ay bigay ng Panginoon, kailangan gamitin sang-ayon sa kanyang kalooban. So to actually dedicate the gifts, kinakailangan po ay meron tayong pagpapasakop sa ating Panginoon. Yung lordship ng Panginoon must be made evident in our lives. Sabi nga yung word na ministry ay nanggaling din sa salitang duleo. Dalawa yun . Diakoneo, which is to serve. Duleo is to serve as a slave. Na ang idea naman po noon ay yung relationship. Ibig sabihin, we are serving at the pleasure of our master. Hindi po yung preference natin at our pleasure o ano yung scenario na gusto natin. But basically, the whole idea is to use our gifts for the glory of God. Yan po ang challenge dyan, individual level. Ngayon, dito po sa Ephesians chapter 4, let me read itong verse 11 and verse 12. Ang sabi ho ng passages na ito, "Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers." Verse 12, "Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ." Tingnan niyo po yun, no? Meron pong ilang prinsipyo rito na kailangan nating i-highlight. Ano? So una, yung individual level. Mananampalataya, mag-step up ka, gamitin ang kaloob, alamin, sabi nga, discover, develop, dedicate the gifts. Sa mga tagapanguna sa iglesia, ilang bagay po ang bibigyan natin ng linaw. Ang kanilang responsibility, sabi ho ng passage, is to equip God's people to do His work. Yung His po doon does not refer to the offices mentioned sa verse 11. Na i-train mo sila para wala ka ng trabaho sila gagawa. Hindi po. Yung His doon refers to God. So we equip God's people so that all of us together will do God's work. Yan po ang idea niyan. Kaya mapapansin niyo po, ilang bagay ang kailangan ding bigyan din dito. No? Lalong-lalo na if we want to align this sa concept ng discipleship, Una po,

0: kailangan nating makita na yung pagsasanay o pagbibigay ng kasanayan or discipleship ay hindi po isang option. Kinakailangan talaga tulungan natin yung mga tao na malaman yung kanilang kaloob. Alam niyo, isang kalaban kasi nito, yung minsan po ang nananaig sa pagitan ng manggagawa or yung minister and then ang kanyang church is an employer-employee relationship. I have seen this many times. Na paminsan po, dahil ang trato na lang sa naglilingkod ay parang empleyado. So, pag sila po ay nagte-train ng iba so that yung mga tinetrain na yon will eventually also do ministry, it is seen as with suspicion. Para bang napapag-isipan, bakit ka nagte-train ng iba? Trabaho mo yan. O, diba? Dapat magbura ho yun. Kung gusto talaga natin maglingkod, alisin natin yung ganung kaisipan. Kasi yun talaga ang design to equip the body of Christ. Pangalawa, kinakailangan din po nating maunawaan dito na hindi dahil, sabi nga, hindi komo na meron tayong mga manggagawa, yung bang mentality na kaya nga natin sila kinuha para sila gagawa, tayo susuporta lang financially. Hindi po ganon. Hindi ganyan ang function ng body of Christ. Kailangan nating maintindihan na meron silang specific job description, so to speak, galing sa Panginoon para gamitin sa iglesia. Now, hindi naman po masama na meron kayong mga agreement, responsibilities that you would want them to do, and from time to time ay bigyan sila ng accountability. Hindi po masama yon. In fact, we also would like to encourage that. Ang nagiging danger lang, yung mentality na baka naman yung isa, pinaghihinalaan mo na kaya nagte-train kasi baka ipapasa yung trabaho doon at tatamad-tamad na lang siya. Yung isa naman, maaaring ang iniisip ay kaya ka nga kinuha, ikaw gagawa lahat niyan. Or paminsan, sa side din po nung naglilingkod, inaako lahat. No? Kasi ang feeling niya, ako lahat gagawa nito. Kaya nga sinasabi ho dito, we have to equip God's people. Ibig sabihin, hindi ito one-man job na ikaw ang gagawa, ikaw sasalo, ikaw aako. I remember one time, talking to a group of people. Sabi nila, ang pastor namin sobrang bait. Sabi ko, paano nyo naman nasabi? At ang sagot sa akin, pati nga po yung pagre-repair ng bubong, siya lahat. Well, kahanga-hanga si pastor kung gayon, di po ba? Pero hindi ba tayo napapaisip na bakit nyo pinabayaang nandoon? Yun ba ang kanyang trabaho talaga? Di po ba? Maaaring may kakayahan siya, kaalaman doon, pero hindi po ibig sabihin na aakuin lahat. Paminsan, ganun ang nangyayari. If you remember sa Acts chapter 6, di ho ba? Ito ho yung kauna-unahang pagkakataong humirang ng mga diakono sa iglesia. At bakit po sila humirang ng mga deacons? Ito po ang dahilan. Ang sabi po ng verse 1 and the following. But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So tingnan niyo po yung nangyari, yung scenario dito. Lumawak yung gawain Praise God, di ba? Praise God, lumawak yung gawain. Ang masaklap lang, at ito ho, mahalagang pakinggan ng bawat isa, ang masaklap kadalasan, pag lumalawak po ang gawain, lumalaki ang gawain, yung variety of ministry, syempre dumadami din yan, di ba? You can imagine na nung early times ng kanilang ministry, they were focused on evangelism, preaching, and teaching. Ngayon, ito na, nagkaroon na po ng mga additional ministries at kabilang po doon is the care of the widows, no? Pangangalagaan yung mga widows. Ito ho, napakahalagang bagay ito kasi may tinuturo sa atin dito Sometimes, meron pong mga kaloob na espiritual na angkop sa unang season ng church. Na pag nag-transition tayo to the next season, maaring ibang gift sets naman ang kailangan. Ang ibig sabihin po niyan, halimbawa, kagaya ho niyan, sila ang mga pioneers or let's say na church planter, pero maaari po na wala sila masyadong kaloob o wala silang kaloob pagdating sa administration. At pagka hindi po na-recognize siya ng pastor, ng kanyang church, ang mangyayari po, hindi natin namalayan nag-transition na pala tayo sa panibagong kabanata ng buhay ng iglesia. Pero dahil hindi natin na-recognize yung mga transitions na ito, yung same people doing a different work now. Or maybe same people, pero majority ng kanilang ginagawa is no longer aligned with their spiritual gifts. Eh, tingnan nyo nangyari dito. Sino ho ba ang nagka-problema rito? Ang sabi nga rito, no? Sino yung nasa sentro nitong mga reklamong ito? At ang sabi ho dyan, but as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. At sino po yung gumagawa ng paglilingkod na yon? Yung mga apostol. Bakit? We can understand. Dahil hindi naman po yan ang kanilang primary ministry in the first place. Hindi po natin sinasabi na mali ang kanilang naggamitin sila sa ganong area. Ang sinasabi lang natin, by committing yourself to another kind of ministry which may not be aligned with your giftedness, nane-neglect po yung dapat tutukan at yun ang dapat pagtuunan. Ang ganda nung naging solusyon. Ang sabi ng verse 2, so the 12, referring to the apostles, called the meeting of all the believers. They said, we apostles should spend our time teaching the word of God and not running a food program. Hindi po nila minaliit yung running of the food program. Hindi po. Ang idea lang po rito is that ang kanilang ministry talaga is in the area of teaching the word of God. So ano pong nangyari ngayon? Sabi ng verse 3, so brothers, select 7 men who are well-respected and are full of the Spirit and wisdom, and we will give them this responsibility. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word. So mapapansin niyo po, may panunumbalik doon sa kanilang original ministry. Bakit sila nakabalik? Because the 7 men took up the responsibilities. Sila po yung mas able, capable. Sila po yung mas mahusay sa larangang iyon because they were gifted for that. So ano pong nangyari ngayon? Tingnan niyo yung verse 7, no? So God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many other parts, and many of the Jewish priests were converted too. So ang ibig sabihin, mga kapatid, nung nakabalik sila sa kanilang original ministry, which is aligned with their spiritual gifts, and yung ibang tao naman, they took on the ministry na kailangan evacuate ng mga apostles. Ano po nangyari ngayon? They did it well. The apostles were able to return to the ministry that they do well because they are gifted in that area. At ang result po, marami na naman ang nakakilala sa Panginoon. Ganyan po yan eh. Kasi paminsan, akala natin, okay, church tayo, and then all throughout, it's the same gifts. Well, yes, same gifts, pero kailangan nating i-recognize yung transition ng mga leadership or maybe role-playing, kailangan po mag-align din sa season ng isang iglesia. So kung ang ating mga tagapanguna ay mahusay po sa pioneering, evangelism, church planting, pero medyo hindi sila sa area ng administration, so pag pumasok tayo sa next season ng church at ang kailangan po ay administrator or somebody with a gift of administration, then ano pong kinakailangan? Dapat yung taong angkop para doon would hold the position or would be in charge. Kasi pag hindi po natin ginawa iyon, we are complicating the situation. Kaya ho makikita nyo, no? Lumalago eh. Tapos biglang nagkaroon ng status quo. Tapos may rumblings of discontent. Tapos nung naglagay po ng mga taong tatayo sa responsibility na free up yung mga apostles to go back to their original ministry and eventually lumago ang gawain. Ngayon, kailangang i-recognize natin yan bilang isang kabuuang iglesia. Kasi pag hindi ho natin nire-recognize yan, minsan ho nangyayari, para bang nadadagdagan yung load, minsan ito pa yung maririnig natin, ano? Ikaw kasi ang pastor, ikaw ang pastor, ikaw ang pastor. So para bang, okay, sa'yo to, ikaw to, ikaw to, ikaw to. Without even considering, yan ba ang kanyang area of giftedness? Kailangan po i-consider yan eh. Kasi napaka-varied ng ministries ngayon, di po ba? At alam naman natin, pagka inilagay natin ang, sabi nga, katawan eh. Yung paa, nilagay mo sa trabahong pangkamay, it will not do well. yung kamay nilagay mo sa trabahong pampaa, it will not be able to do well. So, yun lang naman ang idea po doon. Kaya kailangan titingnan natin at maging maingat po tayo dyan. Kasi yan nga ang calling natin, tayo po ay maglingkod. So, ibig sabihin, ang iglesia po should constantly produce leaders, encourage people to discover their gifts, and dedicate their lives to the ministry. Kinakailangan po yan. Tuloy-tuloy ang paggamit sa mga kaloob, tuloy-tuloy ang pagpapagamit ng mga spiritual gifts, at ang magiging resulta po niyan is that people will truly come to the Lord, at yung gawain po magiging malago at magiging malakas. Nakita po ninyo? Kaya sa level po ng individual, we have to step up. Sa level naman ng church, we have to recognize, iba-iba tayo ng kaloob. Misan pa nga eh, kahit sabihin mo pare-parehas na pastor eh. Iba-iba rin ang gifts yan eh. May pastor na teaching and preaching. May pastor naman na maybe administration, leadership, yung tinatawag nating mercy or encouragement, di ba? Or a combination of this. Pero hindi dahil parehas ng posisyon, eh parehas ng kaloob. Well, they may have, in a way, overlapping gifts na present dito, present doon, pero hindi ibig sabihin na lahat yon pare-parehas. Kaya we have to really discern kung paano tutulungan ang ating manggagawa. Importante yan eh, kasi minsan ho, di ba, parang nagkakaroon ng comparison ng mga manggagawa, magaling si ganito, mahusay si ganito. Eh, minsan ho, by doing that comparison, hindi natin namamalayan, napapahina natin yung iglesia. Eh kung hindi niya talaga kaloob, eh talagang kahit anong pilit, hindi niya magagawa ng maayos yon. Ngayon, ikinukompare mo dun sa isa. Eh si Apostle Paul, di ba, naral natin the other day, kinumpara din siya kay Apollos eh. Pinagtatambal yung dalawa at pilit na pinaglalaban. Pero sabi nga niya, it is God who made the work grow. Kung merong kaloob si Apollos, it is from the Lord. Kung merong kaloob si Pablo, it is from the Lord. At ang Panginoon ang siyang nagpapalago. So nakita niyo, napakahalaga po yung aspeto na yon. Para sa ating iglesia, ma-recognize din natin. Wag na, misan pa nga, yung dating pastor, ganito siya, ganyan. Eh baka yun ang kaloob niya eh. Baka yung sumunod, iba naman yung kanyang kaloob. Di po ba? So, wag lang nating hanapin based on job description. These are important. No? Hindi natin sinasabing hindi importante, pabayaan, kalimutan, o wag nating pahalagahan. These are all important. Pero ang challenge nga po dito, mga kapatid, is to understand na ang bawat isa may kanya-kanyang kaloob. So, level ng individual, level ng church, and then of course, another level po is how do we give way and help yung mga magsisimula pa lang sa ministry. Alam nyo, yan ang challenge, ano? Kasi sometimes, pag tayo po'y nasa ministry, para bang gusto natin palagi performance level. Pero dangerous po yung performance, eh. Kasi kailangan nating makita, ang ministry, dinisenyo talaga yan that you help people discover their gifts. Kaya nga po yung word na equip, mula po doon sa Ephesians chapter 4, it carries three important meanings. One is, pag sinabi nating equip, yung mentor, pangalawa, mold, and then pangatlo po, mend. Yung concept ng molding ay tulungan na mahanap yung puwang ng isang tao sa ministeryo. To help the person find his or her place in the ministry. Eh syempre, kung ikay bagong mananampalataya, hindi mo alam, no? At hindi lang yun, misa malaman mo man yung iyong kaloob, but are the people around you willing to prepare you and give you exposure sa ministry? Or not just exposure, but eventually involvement sa ministry. Di po ba? Kasi pag wala yung ganong setup, no? Pag yung church natin ay hindi nagbibigay diin sa ganong mga bagay, then ang mangyayari po niyan, same-same. Kung sino noon, sila ngayon, sila pa rin. Di po ba? I remember attending one of the meetings sa aming church, and nakaupo ako sa isang sulok, and sinasabi ko sa sarili ko, ang dami ko nang hindi alam, ang dami ko nang hindi familiar na mga muka doon sa mga kasama. And to some extent, napaisip din ako, after serving for quite some time sa church, Kung hanggang ngayon ba naman, ikaw pa rin, then there's something wrong, di po ba? Kasi ibig sabihin, hindi tayo nag-develop, hindi tayo nag-train, hindi tayo nag-give way so that others also can be, serve in the ministry. Yung role natin, parang magulang, nagpapalit din yan. It doesn't mean na tayo po totally irrelevant or wala na. But of course, God will transition us into our own different season of ministry. Kaya challenge talaga yan na atin pong maunawaan na ang calling po para maglingkod, bagamat binigay na hamon sa bawat individual, as a church, we have to heed the call and we have to prepare ourselves, prepare the church for the task that the Lord has given. So sana po naging mapagpala ang pag-aaral na ito, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod at ito po ang programang Kamalayan. Muli tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungan Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Hinihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy rin pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan, ng malasakitan, upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Sa panahon ni Nehemias ay nakilala ang mga Israelita sa kanilang pagkakaisa. Kung ating babalikan ang kanilang tunay na kalagayan noon ay pinapakita nito na wala ni kahit isa man sa kanilang tumutol sa mga mungkahi ng kanilang pinuno. Gaano ito katotoo? Tunay kaya na iisa ang kanilang naging layunin? Kung minsan ang hindi pagkakasundo sa mga layunin ay para lamang daw sa mga bata. Naalala ko tuloy ang isang pangyayari maraming taon na ang nakalipas. Lumaki ako sa napakasimpleng nayon. Hindi ako nasanay sa mga palaruan tulad ng pinupuntahan ngayon ng aking mga anak. Direktang sa lupa kami noon naglalaro. Doon namin linalaro ang laruang sasakyan dahil dito ay aking napagtanto na ang mga bata ay makasarili. Sa sandali na umpisahan ng isa ang maglaro sa malikabok na lupang iyon ay magsusunuran ng iba. Bihira kaming magkaisa sa panahong iyon. Sa halip, kami ay nagkakanya-kanya. Katunayan, naglalagay pa kami ng hangganan na hindi dapat pasukin ng laruang sasakyan ng iba. Sa Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 28 ay mababasa natin ang naging bahagi ng mga saserdote sa pagtatayo ng muog. Subalit bakit ang nasa tapat lamang ng kanilang sariling tahanan ang kanilang inayos? Makikita ba dito ang pagkakaisa? Tunghayan po natin ang mensahe sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 28 hanggang 32. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang bawat pintuan sa Jerusalem na inayos ng mga Hudyo sa panahon ni Nehemias ay may mahalagang aral na kailangan nating malaman at marahil ay kapaki-pakinabang sa atin. Ito ang tampok na paksa ng ating pag-aaral noong nakaraan. Nagpapahiwatig at nagpapaalala sa atin ng mga dakilang aral ng mga pintuang ito. Kung minsan sa ating mga personal na pag-aaral, nakakaligtaan natin ang mga maliliit na bagay at hindi na natin napapansin marahil dahil sa inaakala nating hindi mahalaga ang mga pangyayaring ito. Kailangan po nating tandaan na ito ay mula sa mga mata at pananaw ng Diyos. Ang bawat pangyayari na nakatala o nasusulat ay mula sa mga pananaw ng Panginoon. Sapagkat batay sa ating mga pinaniniwalaan, ang Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. Hindi ito isinulat upang magkaroon lamang tayo ng babasahin balang araw o magkakaroon tayo ng mapaglilibangan kung wala tayong magawa. Ito ay isinulat upang maging gabay at matupad natin ang kalooban ng Diyos. Ang mga pintuang ito ay mahalaga sa buhay ng mga Hudyo sapagkat dito umiikot ang kanilang buhay araw-araw. Halimbawa, ang pintuan ng mga isda. Dito nagkakaroon ng kalakalan at pakikipagkaibigan. Ang pintuan ng dumi ay kinakailangang mailagay sa ayos dahil dito naman inilalabas ang dumi ng lungsod ng Jerusalem. At kung wala ang pintuang ito, ay mawawala sa ayos ang buong lungsod. Subalit sa kabila ng mga kabutihang dulot ng mga pintuang ito sa lungsod ng Jerusalem, makikita rin natin sa ating buhay ay kailangan din natin ang mga ganitong uri ng pintuan upang magamit sa ating buhay. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa ating mga pag-aaral ay ang mga taong gumagawa at tumutulong sa pagpapagawa ng mga pintuan at pader ng Jerusalem. Sangayon sa ating mga napag-aralan ay merong mga kalalakihan, mga kababaihan at mga pari ang kumilos at nagtrabaho upang mabuo ang pader ng Jerusalem. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay babalikan po natin ang malaking gawain na nakapasan sa balikat ng bawat Hudyo sa Jerusalem, hindi lamang kay Nehemias. Ang ating pag-aaral ay hahanguin po natin sa aklat ni Nehemias. At basahin po natin ang 28 talata ng 3 kabanata. Sa itaas ng pintuan ng kabayo, ang mga pari ay nagkumpuni bawat isa sa tapat ng kanyang sariling bahay. Ang kabayo ay isang uri ng hayop na sinasakyan ng mga mandirigma noong panahon yun. Makikita natin sa aklat ni Zacarias ang isang lalaki na nakasakay sa pulang kabayo. At sa kanyang likod ay ang iba pang mga pulang kabayo, mga mayroong batik at mga puting kabayo. Sa aklat ng pahayag sa kabanatang 6, talatang 4 ay sinabi ang ganito, isang pulang kabayo naman ang lumabas. Ang nakasakay sa kabayo ay binigyan ng kapangyarihang mag-alis ng kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao at binigyan niya ng malaking espada. Ang mga kabayong ito ay larawan ng kapangyarihan sa pakikipagdigma. Nang pumasok sa Jerusalem ang ating Panginoon, sumakay siya sa isang bisiro. Hindi lamang sa mababa ang loob ni Jesus, kaya sa isang bisiro siya sumakay. Ito ang hayop na sinasakyan ng mga hari. Hindi lamang ito isang maliit na hayop sapagkat dito sumasakay ang mga hari. Sinasakyan lamang ng mga hari ang kabayo sa tuwing mayroong digmaan. Ang pintuan ng kabayo ay nangangahulugan ng ating paglilingkod sa Diyos bilang kaniyang hukbo. Sinasabi sa atin, lalo na sa aklat ng Epeso, na kailangan nating isuot ang baluti at maging matatag na katulad ng isang mandirigma. Meron tayong mga malalaking digmaan na kailangang mapagtagumpayan at ito ay mga espiritual na pakikipagdigma. Mababasa po natin ito sa aklat ng Epeso, kabanatang 6, sa talatang 12 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, habang lumalapit tayo sa Panginoon, ay lalo namang lumalakas ang pakikipagbaka natin sa kasamaan. Subalit kailangan nating tandaan na ang labanang ito ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Sa aking paglilingkod sa Diyos, hindi ko akalain na ang ibang tao pala ay aking kaaway hanggang sa ipahayag ko sa kanila ang salita ng Panginoon. Kung minsan nga ay nakamamangha na may mga taong inaakala nating naniniwala sa salita ng Diyos, subalit palagi namang nakatuon ang mapanuring mga mata sa kanilang pastor at sa iba pang mga tao. At dahil sa marami tayong kaaway, kailangan nating isuot ang baluti na kaloob ng Diyos. Sapagkat kahit na tayo ay mahina, pinalalakas naman tayo ng baluting ito na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Sa aklat ng 2 Timoteo, kabanatang 2, sa talatang 3, sinabi ni Apostol Pablo sa batang manggagawang si Timoteo, makipagtiis ka ng kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Hesukristo. Pinatutunayan lamang ng talatang ito na bilang mga mananampalataya ay meron tayong mga pakikipagbaka. Kung wala ka pang digmaang nilalabanan sa panahong ito, marahil ay wala ka pa sa panig ng Panginoon sapagkat mainit na ang digmaan sa ating paligid. Kung maninindigan lamang tayo para sa ating Panginoon Diyos, makikita nating magkakaroon tayo ng kaaway na susubuking ibagsak ang ating pananampalataya. Maraming mga mananampalataya ngayon ang nagkakaroon ng paghihirap dahil sa kanilang mga pananampalataya sa Panginoon. Sa aklat ng Nehemias, kabanatang 3, talatang 29 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Zadok na anak ni Immer sa tapat ng kanyang sariling bahay. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shemaya na anak ni Sikanayas na bantay sa silangang pintuan. Ang susunod na pintuan na ating matutunghayan ay ang pintuan na nasa silangan. Merong mga naniniwala na ang pintuan ito ay ang papasukan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Subalit hindi naman itinuturo ng Biblia ang mga ganitong katuroan. Ang pintuan ito sa silangan ng Jerusalem, ito ang pintuan unang ibinubukas sa umaga sa panahon ng mga unang Hudyo dahil sa dito pumapasok ang sinag ng araw. Sa buong magdamag, binabantayan ito ng tagapagbantay at kung nakikita na niya ang sinag ng araw, ay ibinubukas na ang pintuan kung walang kaaway na naghaabang. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay haharap din sa pintuang silangan ng ating mga buhay, sapagkat inaasahan natin na ang muling pagbabalik ng tagapagligtas, sangayon sa aklat ng Unang Tesalonika sa Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 17 ay ganito po ang sinabi, "Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman." Ito ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Subalit bago dumating ang sikat ng araw sa ating buhay, ay kailangang dumating na muna ang dilim at tayo ngayon ay nasa panahong iyon. Buong katiyagaan nating hihintayin ang pagsikat ng araw. Walang makapagsasabi kung kailan, ngunit ang kailangan lamang nating ihanda ay ang ating buhay. Kaibigan, magkaroon tayo ng maliwanag na relasyon sa Panginoon. Sa dilim ng panahong ito, dahil sa kasalanan, ay meron tayong naaninag na sinag ng pag-asa ng Kanyang muling pagbabalik. Sapagkat nangyayari na ang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kabanatang 24. Ang Kanyang muling pagbabalik ay napakainam isipin sapagkat ito ay inaasam at pinakahihintay ng bawat tinubos mula sa kasalanan. Sa talatang 30 ay ganito po naman ang sinabi, "Pagkatapos niya ay kinumpuni ni Hananias na anak ni Silemias at anak ni Anon na ika-anim na anak ni Silaf ang bawat bahagi. Kasunod nila ay kinumpuni ni Mesulam. Kasunod nila ay kinumpuni ni Mesulam na anak ni Berekias ang tapat ng kanyang silid."

napakainam na magkaroon ng ligtas na pamilya at ito ang isa sa iyong tungkulin at pananagutan ang ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa kanila. Ito rin ang utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na sa kanilang paghayo upang ipahayag ang mabuting balita ay magsisimula sila sa kanilang Jerusalem. Marahil merong mga pagkakataong iniisip natin na bahala na ang Panginoon sa ating mga pamilya. Mga kaibigan, alalahanin po natin na maraming mga hidwang daan ngayon ang lumalabas na hindi dapat pasukin. Mag-ingat tayo sa kanila. Limiin nating mabuti ang kanilang mga itinuturo at ipinangangaral. Ayusin mo na ang membro ng iyong pamilya. Ipakilala mo sa kanila ang Panginoong Hesus na tunay na Diyos at tagapagligtas. Ganito lamang ang ginawa ni Mesulam at maaring ito lamang ang inaasahan ng Diyos na gawin natin. Hindi na niya kailangang lumayo pa at humanap ng malaking pader na ayusin sapagkat meron na siyang kailangang ayusin sa loob at tapat ng kanyang bakuran. Nakita ng Diyos ang halaga ng kanyang ginawa kung kaya't naitala ang kanyang ginawa sa aklat ng kasaysayan. Kapatid na nakikinig, hindi kailangang malaki ang iyong gawin para makasama ka sa aklat ng buhay. Ang kailangan lamang ay sundin mo ang kalooban ng Diyos na dapat mong gawin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 31 ng 3 kabanata sa aklat ni Nehemias. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Malkiya na isa sa mga panday ginto hanggang sa bahay ng mga lingkod sa templo at ng mga mangangalakal sa tapat ng pintuan ng Hamfikad at sa itaas na silid ng panulukan. Ano ba ang Hamfikad? Ang kahulugan ng salitang Hamfikad ay patalaan. Kung halimbawang meron dayuhan na papasok sa Jerusalem, kailangan niyang dumaan sa pintuang ito upang magpatala. Ito rin ang pintuan ng kanilang pagsusuri. Kung galing sa digmaan ang mga mandirigma ng Jerusalem, kailangan din nilang dumaan sa pintuang ito. Dito sinusuri ni David ang kanyang mga kawal na galing sa digmaan. Dito makikita na malapit ang loob ni David sa kanyang mga kawal sapagkat naroon siya sa pintuang iyon sa bawat pagtatapos ng digmaan upang kumustahin at batiin at purihin ang kanyang mga kawal. Katulad nga ng ating nabasa sa aklat ng unang Tesalonika, kabanatang 4, darating ang panahon na makakahalubilo natin ang Panginoon sa alapaap. Maaring may mga taong nagsasabing napakaganda ng araw na iyon. Marahil nga, subalit sang-ayon sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 10 ang ganito. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan upang maging mabuti man o masama. Lahat tayo ay daraan sa pintuang ito sa langit. Dito tayo susuriin sa lahat ng mga bagay na ating ginawa. Sa aklat ng Eclesiastes, kabanatang 12, talatang 14, ganito po ang sinasabi. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Hindi ito ang araw ng dakilang paghahatol na nasasaad sa aklat ng pahayag sa kabanatang 20, talatang 11 hanggang sa talatang 15. Tanging mga mananampalataya lamang ang naroon sa araw na iyon sapagkat hindi na titignan kung ikaw ba ay ligtas o hindi. Ang magaganap dito ay ang pagkakaloob ng gantimpala. Gagantimpalahan ang mga mananampalataya sang-ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Hindi ka maaring makarating sa dahong iyon kung hindi ka nananalig sa Panginoon. Tanging ang mga taong merong mga ginawa para sa Diyos ang tatayo doon. Hindi titignan ng Diyos kung gaano ka katagal sa iyong paglilingkod o kung gaano kahirap ang iyong mga pinagdaanan at ginawa sa mundong ito. Ang titignan ng Diyos ay kung karapat-dapat ba ang iyong mga ginawa para sa Kanya. Sang-ayon

0: Ngayon sa kautusan sa mga unang mga Hudyo, kailangan lamang nilang magbigay ng isang araw sa bawat linggo. Hindi aalamin sa araw na iyon kung ikaw ay magsasaka o karpintero, may pinag-aralan man o wala. Ang mahalaga ay kung naging karapat dapat ang iyong paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw man ay naghuhukay ng balon para sa Panginoon, ginagawa mo ang lahat sa kalwalhatian ng Diyos? Kapatid, darating ang panahon na titignan ng Panginoon ang mga bagay na ginawa natin sa sanglibutang ito. At ito ang kahulugan ng pintuan ng talaan o pagsusuri. Marahil ay sa pagdating ng mga kawal ni David galing sa digmaan, ay tinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tapat na mga kawal at sinasabi niyang, "Halika rito, meron akong gantimpala para sa iyo." Darating din ang panahon na tatawagin tayo ng Diyos sa pintuang ito at sasabihin, bibigyan niya tayo ng gantimpala. Marahil ay inaakala natin na ang mga dakilang gantimpala ay para lamang sa mga pastor, sa mga misyonero o mga tagapagturo sa simbahan o mga pinuno ng iglesia. Subalit sa aking palagay ay maraming tatawagin ng Diyos na mga hindi kilalang tao upang pagkalooban ng gantimpala. Ang mahalaga ay naging kalugod-lugod at karapat dapat tayo sa Panginoon. Ang pintuang ito ay isang dakilang pintuan na daraanan sa takdang panahon. Subalit dahil sa kadakilaan ng pintuang ito, ay kailangan nating suriin ang ating buhay at relasyon sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 32. At sa pagitan ng itaas na silid ng panulukan at ng pintuan ng mga tupa, ang mga pandiginto at ang mga mangangalakal ay nagkumpuni. Natunghayan po natin ang 10 pintuan na bumubuo sa lungsod ng Jerusalem. Ngayon ay babalik na tayo sa pintuan ng mga tupa. Umikot tayo sa pader ng Jerusalem at ngayon ay babalik na tayo kung saan tayo nagsimula. At kung inyong naaalala, ang pintuan ng tupa ay sumasagisag sa cross ng ating Panginoon. Nagsimula tayo sa cross ni Kristo at ngayon ay matatapos din tayo sa kaniyang cross. Sa ating paglalakbay, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi maaring mawala o lagpasan ang cross ng ating Panginoong Hesukristo na siya naging puno at dulo ng ating kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Hindi tayo maaring tumuloy sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon kung wala ang kanyang kamatayan. Nagsimula tayo sa kamatayan ng ating Panginoon, subalit matatapos din tayo sa kanyang cross sapagkat ito ang kanyang naging pamamaraan upang tayo ay kanyang maabot. Kaibigang nakikinig, ang tanging panalangin ko bilang tagapaglingkod ay ang madala kayo sa kapayapaang naisipagkalob sa atin ng Panginoon. Subalit hindi natin maaring kaligtaan ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kung nais nating mabuhay na kasama ang Panginoon, kailangan nating dumaan sa kanyang kamatayan. Sapagkat kasama ng kamatayan ng ating Panginoon ay ang kamatayan din natin sa ating kasalanan. At noong nabuhay mula sa mga patay, ay namuhay din naman tayong kasama niya. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay ng kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo, dakilang Ama, at nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo ay nagiging gabay namin sa araw-araw. Ang mga salita mo ay aming inaingatan sa aming mga puso upang huwag kami magkasala laban sa iyo. Dakilang Ama, akin pong idinadalangin ang mga kapatid at kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, at kilala mong bawat sa kanila, gayon din ang kanilang mga pangangailangan at mga kalagayan. Akin po silang itinataas sa iyo na mangusap ka sa bawat isa, Panginoong Diyos, upang magkaroon sila ng katiyakan ng kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, at makamit nila ang kapayapaan at kaligtasan. Kami po'y umaasa, dakilang Ama, na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: The more I understand about the greatness and majesty of Almighty God, the less likely I'm going to be to get enamored with who I am. The closer I get to God, the more I realize how far away I still am.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.

0: Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Biel Samaniego. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito. Panginoon, kami po'y patuloy nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo pong patuloy na pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa bayan na kung saan kami isinilang, sa bayan kung saan kami ay narito. Panginoon, ito'y kaloob mo sa amin, likas na yaman at mga magandang mga lugar at tanawin at mga bagay na pinagkaloob mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dalangin namin. Pagpalain mo po ang bayang ito. Bigyan mo kami ng mga puso na lalo nagmamahal sa bayan, lalong nagsisigasig kung paano, Panginoon, mapapaunlad at maging bahagi ng pag-unlad bilang mga Kristiyanong Pilipino. Panginoon, dalangin namin tulungan mo ang mga leaders ng bayan, mga sangay ng gobyerno, mga komunidad at mga nasa iba't ibang lugar kung saan mo kami inilalagay. Kung paano kami, O Diyos, kikilos at magkaroon ng integridad, mabuting puso, puso na siyang patuloy, naging bahagi ng pag-unlad, naging bahagi ng aming pong pagsulong bilang mabayan ng Pilipinas. Panginoon, dalangin namin na gabayan mo ang bawat isa. Patuloy nawa ang pagkapayapaan, ang patuloy na katatagan at panampalataya sa puso ng bawat isa. Na maitoon ang lahat, O Diyos, sa inyo lamang. Dahil ikaw ang tunay na Diyos na mabuti, ang Diyos na siyang patuloy nagmamahal sa amin. Panginoon, patuloy namin itinataas ang lahat ng ito sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ay patuloy ka nawa na mabigyan ng kagalakan at kami bilang mga Pilipino, bilang mga mamamayan, ay maitaas ang dakilang pangalan mo lamang. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
2: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
1: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
2: Ikaw naman, anak.
1: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
2: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
1: Pero paano kung hindi ko po kaya?
2: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
1: Pwede ba yun?
2: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
1: So okay lang matakot minsan?
2: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
1: Okay po, excited na po ako tumanda.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Darating ang araw na ang sanglibutang ito ay iwawasto ng Diyos sa muling pagbabalik ni Kristo. At kung tayo ay mamamatay bago dumating muli si Jesus, makakasama natin kaagad ang Panginoon. Ito ang ating pag-asa bilang mga mananampalataya sa gitna ng makasalanan at nabubulok na mundo. Nananabik ka na ba sa pag-asang inilaan sa iyo doon sa langit? Pakinggan po nating muli si Brother Juran Ramos sa pagtatapos ng paliwanag ni Dr. Martin Lloyd-Jones on The Hope Laid Up For You in Heaven.
2: Ang mga tao na wala kay Kristo, iba pananaw nila eh. Meron silang tinatawag na great idealism. Idealistic sila. Ano sinasabi nila? Wow, kita niyo itong mundong ito. Ang sarap. Tanong ni Lloyd-Jones, masarap nga ba? Nakakita ka na ba ng ganong kasarap na buhay? Lagi bang exciting? Lagi bang marvelous? Lagi bang ang buhay mo ay sunod-sunod? Wala nang katapusang kasarapan at kasiyahan? Yan ba yung mundong nakita mo? Para maniwala ka na yan ay ang mundong tinitirhan mo ngayon, naniniwala ka sa isang fairy tale. Guni-guni mo lang yon. Kung gusto mo ng katotohanan, sabi niya, if you want realism, pumunta kayo sa Bible. Ano ang tinuturo ng Bible tungkol sa mundong ito? Itong mundong ito ay lugar ng kasalanan, lugar ng pagdurusa, lugar ng pagdadalamhati, lugar ng kapaitan, lugar ng awayan, lugar ng pagiging makasarili, lugar ng pagiging greedy, lugar ng malisyoso. Yan ang sabi ng Biblia. At ang mas malala pa, maraming panahon na ang mga taong malalim sa kasalanan ay nagiging mga perverts. Ano yung perverts? Perverts, hindi na matino yung pag-iisip. Naku, minsan eh, pati hayop, kung pwede lang silang makipag-sex doon, gagawin pa nila yun. Ganon ang ibig sabihin ng pervert. Di mo maisip, paano ka makaisip ng ganon? Tuwing magsasalita, puro kasinungalingan. Kung makikipag-away, pati yung walang kinalaman, bobombahin, gegerahin. Ba't nagkaganon? Ba't ganon ang utak, walang awa? Yun ang perversion na tinatawag. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 16 verse 33, sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Sa English, in this world you will have tribulation. Walang magandang pinangako ang Panginoon para sa ngayon dito sa mundong ito. Hindi niya pinangakong sasarap ang buhay ninyo sa mundong ito. Walang pinangakong ganun ang Panginoong Jesus. Hindi niya pininturahan ang litrato ng buhay natin ngayon na parang rosas. Sabi niya, kumbaga, ito ay daanan ng paghihirap at ng pagdurusa. Bakit? May paliwanag ang Biblia doon. Dahil sa kasalanan at pagsuway ng tao. Ganito ang mundong tinitirhan natin ngayon dahil sa kanyang kasalanan at pagre-rebelde laban sa Panginoong Diyos. At kamangmangan na pilitin ng taong mamuhay sa mundong ito, na ayusin niya ang buhay niya rito, na wala ang Diyos. Hindi pwede mangyari yon. Sabi ng Isaiah 57 verse 21, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa mga masasama. Pwede kang maging mayaman, pwede kang maging matalino, pwede mong hatiin ang atom, pwede kang may ginawa ng 1,000 mga bagay, pero wala kang kapayapaan kung mananatili kang masama at kung ang buhay mo ay hiwalay sa Panginoong Diyos. Yan ang tinuturo ng Biblia. Yan ang mensahe ni Epaphras na kanyang preach dito sa Kolose. Sinabi niya, kumbaga, etong mundo nating ito, hindi ito bubuti, hindi ito gaganda, hindi ito aayos. Sabihin ngayon ng makarinig, grabe naman, nakaka-depress naman yung sinabi mo. Pero sabi ni Lloyd-Jones, yan ang katotohanan. Kung kayo ay honest, alam ninyo na totoo ito. Ito ang buhay na tinitira natin. Ang Kristyanismo ay hindi fairy tale. Ang pananampalatayang Kristyanismo ay totoo. Hinaharap niya ang mundo kung ano talaga ito. Sinasabi niya kung anong klase ang mundong ito. Sinasabi ng Kristyanismo, dahil sa pagre-rebelde ng mga tao, dahil sa matitigas ang ulo nila laban sa Panginoong Diyos, hindi tutuwid ang mundong ito hanggat hindi nababago ang tao. At walang pag-asa para ireforma natin ang mundong ito, walang pag-asa na itong mundong ito ay naturally magiging perpekto, hindi mangyayari yon. Bakit? Dahil ang mundong ito ay nasasailalim sa galit ng Panginoon. Di ba sabi ng Romans chapter 1 verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against the ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." Now, may clarification na naman si Lloyd-Jones. Sabi niya, hindi naman ibig sabihin ito na wala na tayong pakialam sa mundong ito. Hindi. Gagawin pa rin natin ang lahat ng magagawa natin para ayusin, para maayos ang paligid natin, ang komunidad natin, ang mundong ito. Gawin pa rin natin yon. Pero, sabi niya, ito ang ibig ko sabihin. Huwag ninyong sasabihin na kaya may Christianity, kaya may Ebanghelyo ay upang ayusin ang mundong ito, upang gawin itong perfect. Hindi yon. Dahil ang mundong ito, ulitin niya, ay nasa sa ilalim sa galit ng Panginoon. Nasabi na ng Panginoon Diyos ang kanyang sentensya at gagawin niya ito. At di lang natin alam kung kailan mangyari yung judgment upon the world. Maaring mas malapit na to kesa sa inaasahan nating lahat. And of course, sabi din ni Lloyd-Jones, ito, noong pa to, ha, namatay si Lloyd-Jones 1981. Hindi ko alam kung kailan niya preach itong mensahe na to, siguro mga 1970s. Sinasabi na niya noon, 1970s pa, na may mga modern philosophers na nagsisimula ng mabahala sa mga nangyayari sa mundo noon. Nakikita na nila, hindi maganda ang patutunguhan ng mundong ito. Nakikita na nila yon. Pabilisin natin ang panahon, 2022. Alam nyo ba, kung a few years ago, bago nitong pandemic, o habaan pa natin, ang tingin ng mundo, ano lang, edukasyon lang yan. Bigyan mo lang yan ng maayos na edukasyon. Titino ang tao, tatalino ang tao, aayos ang buhay nila. Imbento lang tayo ng mga ganito, tsaka yung advancement natin sa computers, nako, lalong aayos at asenso buhay natin. Technology and all of that. Noon, yun ang sinasabi ng mundo. Pero ngayon, 2022, hindi na ganun ang utak ng mga matatalino. Halimbawa, may mga analysts na nagsasabi na itong gera na to between Russia and Ukraine ay maaring lumala pa para maging World War III. Pero may nagsasabing mga experts, actually, World War III na tayo. Yan ang sabi na iba. Sabi rin ng iba, lalo na yung mga nagbabantay ng itong tumitingin ng climate change and all of that, no? Alam nyo, sa kanilang tingin, may mas malala pang problema kesa sa World War III. Mas malala pa. Pakinggan niyo ang kanilang sinabi. Dito sa website, www.jobone.org. So parang sinasabi lang, ito yung number one na trabaho dapat ng buong mundo. So job one for humanity. Noong March 4, 2022, mababasa natin sa kanilang website, ito. Meron daw bagong na-release nitong 2022 na report na ginawa ng IPCC. Ang ibig sabihin ng IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. At sabi nila, nakakatakot ang kanilang report. Sabi ng report, sabi nila ng mga tao tungkol sa IPCC, hindi nila nilalabas ang totoong problema nitong patutunguhan ng mundo natin dahil sa climate change. Sabi nila sa Ingles, and I quote, "Governments have grossly underestimated the actual climate change consequences, timeframes, and corrective actions." Ang sabi nila, na underestimate ng mga gobyerno kung ano itong bilis na ito na nangyari patungkol sa climate change. Ito ang sabi nila, ang mga gobyerno natin ay meron na lang 3 hanggang 9 na taon simula 2025 hanggang 2031 na window of opportunity para magkaroon sila ng realistic chance to control our climate future. Sinasabi lang, dapat within 3 to 9 years, masolusyonan na natin itong nangyayari na may connection sa climate change dahil kung hindi, itong kanilang paniwala, kalahati ng populasyon ng buong mundo by year 2050, mamamatay. Ang kanilang prediction, magkakaroon ng total extinction ng sanlibutan magsisimula ng 2070. Yun ang kanilang paniwala. Yun ang dahilan kung bakit maraming mga bansa ngayon tinutulak nila ang tinatawag na The Great Reset. Lagi nyo nang maririnig yan. Mga authorities, mga presidente, yan ang laging maririnig sa partido ni Joe Biden sa Amerika. Pagpakinggan nyo yung mga Democrats at kung ano-ano pa, bakit nila pinigilan ang pagkuha ng langis mula sa Canada, sinarado nila yung mga pipelines. Bakit ganun ang ginagawa? Kasi kailangan yan dahil sa climate change. Ayaw nating ipollute itong mundong ito dahil mapapabilis na magunaw ang mundo natin. Totoo man yon o hindi, the point is, itong mga matatalinong mga taong ito, ganun na ang paningin nila patungkol sa mundo. Natatapos na ang mundo natin. So yan ngayon ang sinasabi nila Epaphras at saka ni Pablo. Ang mundo ay nagrebelde sa Panginoong Diyos. Ang mundo ay makasalanan. At tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. At kailangan magdesisyon tayo kung saan mapupunta ang ating kaluluwa. Huwag nating isipin, ay babaguhin namin na ayusin namin itong mundong ito. Makakalaya kami dyan sa parating na pagkawasak ng mundong ito. Hindi mangyayari yon. Kaya ano ang mensahe nila Epaphras? Ang kanilang preaching, ito ang tanging paraan para makatakas tayo mula dito sa paggunaw ng mundong ito. Ano yon? Ang mensahe ng Ebanghelyo. Si Hesukristo, si Jesus ng Nazaret, anak ng Diyos, ay bumaba mula sa langit, nagpunta rito sa mundong ito, namuhay, namatay, at muling nabuhay. Bakit? Upang iangat ang sangkatauhan? Hindi. Nagpunta siya rito upang tayo ay iligtas. Salamat sa Panginoon, maari tayong maligtas. Itong kaligtasang ito ay personal na kaligtasan. Ang mundong ito ay nasasailalim ng paghuhusga at galit ng Panginoon. Pero yung mga maniniwala sa mensahe ni Kristo na anak ng Diyos, sila ay mapapalaya mula dito sa pagdurusa na ito. Pero sabi ni Epaphras, itong kaligtasan ninyo na nakay Kristo ay partial lang, hindi pa tubuo. Hindi nyo pa makukuha lahat ngayon. Sabi ni Epaphras, maniwala kayo sa Panginoong Yesus, pero hindi pa rin matatapos ang problema ninyo sa mundong ito. Hindi kayo dadaan sa mundong ito na, wow, puro na lang enjoyment, ha? Puro na lang excitement, puro kasarapan na lang. Hindi. Haharap pa rin kayo ng tukso, haharap pa rin kayo ng problema. Hindi matatapos lahat ng problema ninyo sa mundong ito. Yung ganung pananaw, ito ay hindi ebanghelyo. Huwag kayong maniwala doon. Hindi yung totoo. Ang tinuturo ng New Testament ay ito. Meron na tayong natikman at natanggap na installment ng kaligtasan sa mundong ito, pero hindi pa yon kumpleto. Ano tong installment na to? Tinan niyo ang paliwanag ni Lloyd-Jones. Una, itong installment ng kaligtasan natin, binuksan ng Panginoong Diyos ang ating mga mata upang maintindihan natin at makita natin ang tama anong klaseng mundo itong tinitirahan natin ngayon. Kailangan natin ng pananaw na yon. Masyado ba kayong nadadala na, wow, ang ganda nitong mga syudad na ito? Wow, ang ganda nitong lugar na to? Kung puro ganyan lang ang nakikita ninyo, hindi kayo Kristiyano. Sabi niya, nadadala kayo sa mga napapanood ninyo sa, kumbaga, sa YouTube, sa TV, sa sine. Hindi yun ang totoong buhay. Kailangan una niyong maintindihan na tinuturo ng Ebanghelyo na itong mundong ito ay temporary lamang. Itong mundong ito ay haharap sa parusa ng Panginoon. Yan ang unang installment ng Diyos. Bubuksan ang ating mga mata. Pangalawa, sabi niya dito, ang installment ng salvation na ibibigay ng Panginoon Diyos ay ito. Papakita ng Panginoon sa inyo na si Kristo ay namatay para sa inyong mga kasalanan upang ituwid ang inyong relasyon sa Panginoon Diyos. Kayo ay magiging anak ng Panginoon Diyos at matututo kayong mamuhay ng tama. Bibigyan kayo ng ngiti ng Panginoon at makikilala niyo siya bilang inyong ama. Ano pa? Pagkatapos noon, malalaman ninyo na ayos na ang relasyon ninyo sa Panginoong Diyos. Hindi na kayo kinakailangang matakot mamatay. Hindi na kayo kailangang matakot sa paghuhusga ng Panginoon. Dahil kayo ay nilipat na mula sa kamatayan papunta sa buhay. Sabi ng 1 John 3 verse 14. Ginawa ng tama ang relasyon nyo sa Panginoong Diyos ni Kristo. Pero hindi lang yon. Kayo rin ay binibigyan ng Panginoon ng panibagong kalakasan at kapangyarihan. Pakinggan ninyo sinabi ni Apostol nung siya'y nananalangin para sa mga mananampalataya sa Kolose. Sabi ng Colossians 1 verse 9, "And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will." Nagsisimula pa lang ito. Gusto ni Pablo para sa kanila na mapuno, sabi ng Colossians 1:9-11, "that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy." Hindi sinabi ni Pablo, babaguhin namin ang mundong ito. Magic, maayos ang lahat. Hindi, hindi niya sinabi yon. Sinabi niya, mananatili pa rin kayo dito sa mundong ito na punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng kasamaan. Hindi mababago ang mundong ito. Pero, kayo ay mababago. Kayo ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kayo ay makakasama ni Jesus. Kayo ay mabibigyan ng kalakasan ng banal na Espiritu. Kita nyo, yun yung installment, kumbaga, nakasama sa salvation. So ngayon, tatapusin na ni Lloyd-Jones yung kanyang turo. Kung gusto ninyo, sabi niya, ng mensahe para sa mundong ito, ito yon. Ang mundong ito ay makasalanan. Bulok. Ginawa ng lahat ng sibilisasyon para ayusin ito, pero wala silang nagawa. Umangat ang mga sibilisasyon tulad ng Ehipto, Assyria, Babylonia, Greece, Roma, pero hindi nila naayos ang problema sa mundong ito. Pero darating ang araw na itong mundong ito ay maaayos. Pero mangyayari lang yon pagbalik ni Jesus Christ. Ito ang ating pag-asang nasa langit. Ito ang dapat nating posisyon bilang mga Kristiyano. Siguro sabi na iba, e paano kung namatay ako bago pa dumating si Jesus Christ? Then, sabi ni Paul, saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Not to be absent, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. So, pag namatay ako, walang problema, diretso ako sa presensya ni Jesus Christ. Sabi ng 2 Corinthians 5:8, ang mapalayo sa katawan ay mapasa tahanan na kasama ng Panginoon. Sa English, to be away from the body is to be at home with the Lord. Pero si Kristo ay babalik ng muli sa pagtatapos ng panahon sa history ng mundong ito. Bakit siya babalik? Para tapusin itong kasamaan at kasalanan sa mundong ito. Gagawin niyang perpekto ang mundong ito. Siya ang gagawa nun, hindi tayo. Pero mangyayari lang ito pag siya ay bumalik. Pagbalik niya, ang diablo at ang lahat ng kanyang mga kampon at ang lahat na hindi naniniwala sa mensahe ni Jesus Christ, silang lahat ay iitsa ng Panginoon sa impyerno at walang katapusang pagdurusa ang kanilang dadaanan. At pag nalinis na ng Panginoon itong universe na to mula sa kasalanan at mula sa kasamaan, babaguhin ng Panginoon itong buong universe na ito. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Sa English, we await a new heavens and a new earth in which righteousness dwells. At ito maganda, sinasabi ni Pablo, hindi lang ako mapupunta doon, kayo rin, kasama ko kayo. Magkasama tayong pupunta sa kalwalhatiang nakalaan sa langit. Itong bagong universe na to, itong bagong mundong ito, itong perpektong mundong ito, wala ng kalungkutan, wala ng pagdadalamhati, wala ng kasalanan, wala ng mga luha, wala ng paghihiwalay. Ang lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesus ay maninirahan dito at magre-rejoice. Hindi lang kanilang kaluluwa, kundi kasama ang kanilang glorified bodies. Sila'y maghaharing kasama ni Kristo. Huhusgahan nila ang mga anghel, huhusgahan nila ang mundo. Pero ang kanilang kalwalhatiang matitikman ay walang halong kapighatian o kalungkutan o kasalanan. Ito ay puno, ito ay malaya, ito ay walang katapusan. Makikita natin ang Panginoong Diyos, makikita natin si Hesus Kristo at tayo'y magiging katulad niya. Sabi ng Romans 8:16 and 17, tayo'y mga anak ng Diyos at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Papasok tayo dito sa manang matatanggap natin at magi-enjoy tayong matanggap yon ng walang katapusan. Ito ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay nagpunta mula sa langit dito sa mundong ito, namuhay, namatay, at muling nabuhay. Ito ay upang maging posible para sa ating lahat na matanggap itong kalwalhatiang ito na kanyang pinangako. Christ in you, the hope of glory. At tayong mga Kristiyano, kailangan ito ang ating concern. Itong the hope that is laid up in heaven. Dapat iniisip natin ito. Itong glory na ito, kung hindi nyo pa naisip yon, sabi ni Lloyd-Jones, wala akong pakialam. Kahit kayo ay sabihin nyong napakabait, kayo ay hindi Kristiyano. Kahit nasabihin nyong, matulungin naman ako. Pagka nangangailangan ng kapitbahay, tumutulong ako. O sabihin mong, ako, ginawa ko lahat para maayos ang aming gobyerno. Sabi ni Lloyd-Jones, wala akong pakialam. Kung hindi nyo iniisip ang inyong pag-asang nakalaan sa langit, kung hindi kayo nakatingin kay Kristo, kung hindi siya ang inyong pag-asa ng kalwalhatian, wala kayong Kristyanismo. Hindi nyo alam kung ano ang Christianity. Meron ba kayong nitong mga ito? Nagsisimula na ba kayong hanapin ito? Ito ba ang isang bagay na nag-i-inspire ng inyong imagination? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Tiyak na mangyayari yon. Totoo ang katotohanan itong naturo ko patungkol sa buhay sa mundong ito. Temporary lang itong buhay natin dito. Huwag niyong kalimutan na meron kayong kaluluwa na hindi mamamatay. Mamamatay ang katawan natin, pero ang kaluluwa natin ay babalik sa Panginoon, at kung nasa atin si Kristo, matatanggap natin ang walang katapusang kalwalhatian. Mga kaibigan, yan ang katapusan ng pagtuturo ni Lloyd-Jones sa chapter 4. Sa pagtatapos natin, gusto ko lang sabihin ito. Yan ang nakatulong ng malaki upang makita namin nun mali yung pragmatism. Sabi ng pragmatism, ang intention niya, ayusin lang yung buhay dito. Maging masaya ang relasyon ng bawat isa. Pero nakalimutan nitong mga taong ito kung anong mundo meron tayo. Nakalimutan ng mundong itong ang tao sa sarili niyang lakas, hindi mo mababago. Nakalimutan niya na pati mga eksperto nagsasabi, magugunaw ang mundo natin. Ang tanong, hinanda mo ba yung mga tao sa mga opisina na harapin itong mangyayaring ito? Ang problema ng pragmatism, hindi. Nakatuon lamang siya sa buhay ngayon. Huwag tayong padadala doon. Huwag tayong paloloko. Maniwala tayo sa Ebanghelyo at sa pag-asang nakalaan sa atin sa langit.

0: sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Kolosas Kabanata 1, Talata 4 hanggang 5.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: The Lord intends us to learn and grow in our walks with Jesus, and one of the ways He's given us to do that is through the examples of others. I'm David Wolin. Join me in the next Haven Today with our special guest, Erwin Lutzer, as he reflects on the life of Warren Wiersbe in our series, Giants of the Faith.
1: FEBC Radio TV.

0: maganda yung pakiramdam mo, baka mas lalo pang may magandang mangyayari kasi positibo yung mindset.
1: May mga dalawang bagay ako naisip dun eh. Yung una, maganda yung kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, nagpe-praise and worship ka tuwing linggo. Meron kang panahon na magbigay ng gratitude sa Panginoon, magbigay ng pasalamat, and it's one of the healthiest thing. Pagka ang isang tao ay nagsasabi ng pasalamat, nakakagaan, talagang nakakaluwag ng pakiramdam tsaka ng isipan, free from mental health problems. Kasi you can say thank you. And isa pang nakita ko doon sa sinabi mo na yung pag-worry, ano, oo nga eh, madaming worry. Pero kasi, alam mo yung social media ngayon, parang tinutulak ka na mag-alala. Uy, hindi ka handa kasi kulang pa yung investment mo. Uy, hindi ka handa kasi hindi mo pa na-save yung ganitong amount. Uy, hindi ka handa dahil kasi wala kang solar power dyan. O, tataas na naman ako rin. Diba? May ganun, parang, minsan nanonood ako yung mga ganun. Naku, parang napakaramdam ko pa. Naku, hindi pa ako nakabili ng solar power. Naku, wala pa akong power bank dahil ganito. Naku, yari ako. Pagka ano, nawala ng kuryente, paano na? Magal. Yung bang...
0: catastrophe focus.
1: Oo. Sabi ko, ganun ba talaga? Eh, paano na lang yung mga taong walang-wala sa loob-loob ko? Kung walang-wala, edi, paano na sila? Bukas, deadball na ba sila? Pero hindi naman. Hindi naman. Parang ang dating nung news, parang bukas makalawa, hindi kan makakabili ng okra. Ang gano'n.
0: Oo nga. Ako kasi nanggaling kami sa ganong mahirap talaga na kumbaga very poor beginnings yung ganon. So, ngayon, hindi naman din mayaman, pero syempre, mas may kakayanan na bilihin yung kailangan dahil naghahanap buhay naman ng maayos, yung ganun. And of course, God's provisions talaga, lalo na sa akin na hindi employed, you know, it's really God who provides the people who will seek yung services. So, ang ano dun is, yung focus talaga ng tiwala. Kanino ka ba nagtitiwala? Sa kakayanan mo? Na halimbawa, may 6-month savings ka para kung sakaling may mangyari, may pang buffer ka, or sa insurance mo na binayaran mo. Ang dami ko nang in the past, binayaran na insurance, nagsara. At wala akong nakuha pabalik. Yung gano'n.
1: Aray.
0: Oh, it's not even a guarantee. Kaya may phobia nga ako dati sa pre-need eh. Kasi nakailang beses na, and hard-earned money, lalo na noong manggagawa ako sa simbahan, talagang aagawin mo sa daily needs yung ipanghuhulog. So, hindi pa rin doon magmumula yung lakas ng loob mo at saka yung confidence na kaya mong harapin yung challenges ng bukas. Kundi, yun nga, who holds your life? Eh, kung biglang mawala yung hininga. Kahit ano pang dami ng savings mo, good luck.
1: Oh,
0: I mean, ano, it's an expression lang na parang, oh, hindi swerte, hindi kakayanan mo, kundi ano yung grasya ng Diyos para malampasan mo yung mga pagsubok, mga problema. Kasi hindi mawawala yung problema. Pero kung nawawala sa perspective mo ang Diyos, yun, mas problemado ka.
1: So ultimately, huwag kayong sasandal dun sa mga iniisip niyo bukas.
0: Mm-mm.
1: Wala naman nakakaalam. At ang maganda naman sa kinabukasan, laging provided ng Diyos. Ang Diyos ang nagpo-provide ng kinabukasan niya. Imposibleng walang tapang, imposibleng walang oportunidad yan. Imposibleng walang
0: Amen.
1: Walang
0: diba?
1: Blessing.
0: His mercies are new every morning.
1: Yeah.
0: Great is His faithfulness.
1: Yan. Yung kinabukasan na hindi niyo sure, eh talagang hindi natin sure yan.
0: Walang nakaka-sure.
1: Oo. Pero, yung kinabukasan na kung kanino man gagaling, alam mo, hindi galing sa ibang tao, galing sa Panginoon yan.
0: Amen.
1: Lahat ang naandoon, hindi mo makukuha ngayon. Bukas mo pa makukuha. At available yon. Hindi mo pwedeng kupitin. Kaya hindi mauubos.
0: Exactly.
1: Ay, alam mo, Ate Lu, sa atin ano, kasi share na natin sa kanila. Diba, ikaw din, naranasan mo yung na-COVID ka noon, tapos wala ka man nakasama doon sa ospital. Ako, naranasan ko yun. Sabihan ako ng doktor na, uy, 5 years ka na lang. Ganun. Napansin ko, parang kapag pala andun ka sa punto na malapit ka ng ma-deadball, alam mo na kung ano yung mahalaga eh. Alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat asahan mo. Minsan, dumating tayo sa point na hindi mo maaasahan yung kung ano yung meron ka. Kasi kapag talagang kukunin ka, baka oras mo, ano mamayugin? Wala.
0: Exactly.
1: Pero aasa ka na may mabuting Diyos sa kalagitnaan ng lahat ng mga inaalala mong yon. Aba, eh, hindi naman pala natutupad yung worry mo. Buti na lang.
0: Yeah. Kaya merong pastor, di ba sabi niya, every gissing is a blessing.
1: Is a blessing.
0: Oo, yung troubles, okay lang yan. Humihinga ka pa rin. May kakayanan ka pa rin na harapin, labanan. And bukas is another day.
1: Oh, so, sasagupain. O-overcome yan.
0: Yes.
1: Parang ordinary na yung problema. You know? Mas, tanungin yung mga missionaries nyo. Ordinary na yung mga problema sa kanila. Para bang...
0: Oh, mas kinakabahan nga sila pag walang problema. Kasi, parang hindi natural. Hindi normal yung takbo ng ano. Kasi, lagi yan eh. Either personal or sa mga tao, mini-ministeryo nila. Doesn't have to be your own personal problem all the time. But alam mo lang na laging may taong nangangailangan. So may need, may problem that needs to be addressed. Ipanalangin. Ang pinakamagandang part nito is it drives you to your knees. Yeah. Kasi kung masyadong kong confident on your own, beware, di ba? Because even your breath is not bought by your own money and your own strength.
1: Pero it's yun yung sinasabi ng ating listener. Maganda kalagayan niya. Tapos nag-aalala siya na baka pumangit. Pero ang Panginoon, pagka napansin mo sa Gospels, sa bayon, I think it's in Mark na kung saan na mayroong nung namatay si Lazaro, sabi ng mga disipulo, pupunta ba tayo doon kay Lazaro? Eh umabot pa ng 3 araw, nagpalipas pa, nagpadal. Parang nagpa-delay pa
0: siya. Nag-delay.
1: Nag-delay pa ng 3 araw bago. Tapos ang sabi sa kanya ni Maria, nung dumating siya doon sa libingan na, sabi ni Maria, kung nakapunta lang kayo mas maaga, inabot niya siya. Ah, ganun. Pero doon nakita natin ang Panginoong Jesus. Napakita niya na tiwala siya sa Panginoon. Kaya lang yung pananampalataya ng ibang tao, hindi. Napaiyak siya doon sa kakulangan ng pananampalataya. Pwede palang mapabangon ang taong namatay na. Hindi naman siya yung nagdi-delay-delay lang. Sasagupain natin lahat ng bagay. Pero sasagipin ka rin ng Panginoon. So, I guess, yun mga kapatid, baka nag-aalala kayo sa kinabukasan. Ayoko maging irresponsable. Gawin natin kung ano kaya. Pero yung hindi natin kaya, hindi natin kaya. Yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa Panginoon dahil dumating o hindi, ang problema darating naman talaga yan.
0: Now, good or bad kasi, andyan siya. Andyan. At hawak niya yung sitwasyon. Yun yung ibig sabihin ng sovereignty. Diba? Siya yung hari in perfect control. So, hindi man natin alam yung paraan, yung exact na means na gagamitin ng Panginoon, pero sa bawat suliranin, may solusyon. Kasi hawak niya. Past, present, future. At sigurado yung future mo sa kanya.
1: Tandaan nyo. Ang sitwasyon, hawak ni Lord ang sitwasyon. Ikaw, hawak mo ang beat.
0: Pwede. Beat, praise, and worship God.
1: Praise and worship God. Yeah. Oh, kung napag-usapan yung pag-aalala, ito naman ang tanong ng ikalawa nating listener. Sabi niya, paano po ba harapin ang guilt? Ayan. Guilt na iniwan ko ang probinsya para magtrabaho sa Maynila habang tumatanda na ang mga magulang ko.
0: Yun yung challenge, no? Kasi mamimili ka eh. Either presence mo, yung mas kailangan nila, o yung provision that you can earn and provide for them. So, yun yung minsan na challenge talaga na walang hanap buhay sa probinsya, so kailangan mong magpunta sa city. Ang problema naman, hindi mo masasamahan, maaalalayan sila sa pagtanda. So, ang guilt doon ay kung pinabayaan mo sila.
1: siguro pakiramdam niya nga eh parang
0: pinabayaan,
1: hindi hindi
0: iwan.
1: naman, hindi naman sa pinabayaan dahil nagpapadala siya pero hindi siya na nakukulangan siya o hindi husto yung kanya magiging attend pag-attend doon sa
0: Sa
1: kanilang
0: kanyang magulang.
1: Ganun yung pakiramdam ng isang
0: Oo.
1: taong naging
0: Oo. Ang ano doon talaga is minsan crossroads eh. You have to choose what is the best possible solution to a given negative situation. So para hindi ka balutin ng guilt, you know, ang isang paraan would be to really find trusted people na kumbaga magiging substitute sa presence mo. Na kung maaaring may kapatid ka na walang ganong opportunity naman na magtrabaho sa city pero may kakayanan na bantayan, alagaan, mahalin ang iyong mga magulang. Hindi yung kagaya nung iba kasi pag binabayaran mo lang talaga, eh hindi mo rin alam kung maayos yung pag-aalaga. So, yun yung pwedeng compromise na hindi kailangang guilt yung nagiging sukli tuloy sa'yo na nagsasacrifice ka para mabigay yung magandang future din. Kasi yan, to, habang tumatanda, kailangan ng food, ng clothing, ng medicine, di ba yung gano'n. So, unless kaya mo na, halimbawa na i-bring with you sila, that would be also a good ano option. Pero kung wala lang talagang pwedeng sumama din sa kanya, at dalaw dalawin mo on a regular basis
1: okay.
0: Help the loneliness, di ba, come down na at least nakikita mo sila ng regular. Yung iba, dahil nga sa technology na din, at least nakikita mo kung nagbi-video call with the caregiver or kung may kapatid ka nga sana, di ba, na yun yung ano eh, it's not a perfect solution, pero it's also not right na you are bothered by too much guilt kasi it will also affect your psychological, your emotional well-being. Kapag ano eh pag nagkasakit ka, hindi ka rin magiging maayos na caregiver or ano provider para sa magulang.
1: So,
0: love yourself also as you take care of them.
1: So, somehow pananampalataya din yun eh. You have the faith. Yung mga matatandang nakausap ko, hindi naman sila talaga absolutely nalulungkot kapag wala yung mga anak nila. Hindi absolutely lungkot. Na ang sinasabi na ganito, matibay naman yung anak ko. Yung anak pa matibay. Matibay anak ko, kaya niya yung gagawin niya. Okay lang naman kami. Madalas mo maririnig sa mga magulang dahil sa mga matatanda na umabot sa edad ng gano'n, nakakagugod-ugod na sila, tumibay na rin sila sa kanilang damdamin. Alam nila kung ano ibig sabihin ng pagiging matanda. Alam nila kung paano maiwan. Expected yon ng mga matatanda. One day, may iwan sila. Kapag sarili na lang nila ang kanilang kasama, umaasa din talaga sa Panginoon. At hindi sila papabayaan. I tell you, yung akala mo wala kang time, pero meron pa talaga time pa. Merong sustaining grace. Mababalitan mo yung mga tao na yung bang inantay ka lang talaga bago nawala. Ganun sila, ganun kakayahan. Although ayaw natin yun. Huwag naman sa
0: akin. Of course. So, pero kasi nga, ang ano din is, ang ating buhay ay may nakatakda na, na panahon. So, hindi mo kasalanan kung, halimbawa, dadating yung time na wala ka doon, if ever, ang realidad lang din talaga is kaya make wise use of your time. Pag kayang bumisita, why not? Di ba? Go for it. Yung ganun. Huwag mong panghinayangan yung panahon, yung pera, kasi kung mamamasahe, ang ano doon is you're investing memories and moments with them. So, basta may balance, hindi mo kailangan kainin ng guilt because alam din naman nila yun nga yung sacrifice that you are making for their well-being. Absolutely. Alam nila na nagsasakripisyo ka ng ano, pagod, puyat, ano, panahon para ibalik din sa kanila yung pagmamahal na you know ginawa nila nung ikaw ang pinapatay. So, ano, it should not be guilt kung nasa tamang perspective naman na hindi mo naman sila inabandon, hindi mo sila pinabayaan. Kailangan mo lang talagang lumayo para maghanap buhay.
1: Lahat, pati mga OFW, ganun ang pananampalataya.
0: Mm-mm.
1: Ang layo-layo, alam nilang hindi nila mababantayan yung kanilang mga anak, pamilya. Umaasa sila sa kapalaran ng Panginoon sa kanila na sila yung susustain. And yeah, posible naman. Pero eto, Ate Lou, meron tayong listener na baligtad naman. Ito yung third listener natin. E di itong isang listener natin, nagigilty siya dahil kasi umalis siya. Ito naman yung next listener mo, sabi niya, pakiramdam ko, wala akong sariling identity. Buong buhay ko kasi, nakasunod lang ako sa gusto ng pamilya ko. O yun, o hindi guilty. Gusto namang umalis.
0: Gusto lumaya.
1: Hindi niya nami-miss. Gusto lumaya.
0: Baka naman kasi nga na tapakan na yung kanyang individuality or autonomy. Ibig sabihin, hindi na siya nabigyan ng laya na maging sino ba siya. Diba yung ma-find niya identity niya? Halimbawa, sa pagpili ng kurso. Ito kunin mo kasi may pera dito. Okay, sinunod niya. Tapos maaaring doon siya naghanap buhay sa ganong ano. Tapos maski siguro yung papasukan. Minsan may mga extreme na ganun na pati yung babaeng halimbawa ang pakakasalan mo or yung klase ng buhay. May iba nga, bawal mag-asawa kasi hanggat hindi nakakatapos yung bunso. May extreme ng cases. So kung medyo ganito yung pinagdadaanan ng ating listener, may kurot nga na kailan ba pwedeng maging valid yung kanyang saloobin at yung kanyang pangarap at yung kanyang personal needs. I think kailangan lang din ng balanse na ang mga magulang hindi natin pag-aari yung ating mga anak para utusan at ipagawa na lang lahat ng tingin natin responsibilidad nila bilang anak. Kasi sa totoo lang, ideally, pinanganak sila para bigyan ng buhay, bigyan ng kinabukasan, hindi para maging return of investment na sila yung pension plan.
1: Pinipera-pera na lang naman yata eh. Anak mo na nga.
0: Ayun nga. Hindi
1: naman ganun.
0: Oo. Parang ginawa nyo yung investment sa banko na ngayon kukubra na kayo ng interest. Hindi ho pagmamahal yun. Panggagamit na yun.
1: Panggagamit.
0: So, diba? So, baka sana hindi ganun yung sitwasyon ng ating listener. Pero kung sakali man na naging ganun, baka nga it's about time that you find then your own path, your own goals, your own dreams, make it happen. And if you need someone to talk to help you figure things out, nandito lang kami.
1: Yan. Okay. Nako. Go for counseling, ha, kapatid, kagapay. I know it will be very helpful for you. When it comes to yung identity, minsan, kung pera-pera ang solusyon mo, edi magpayamang ka. Tingnan ko nga, kung yumamang ka naman kasi, o kunwari, mayamang ka, matutulungan mo magulang mo, wala yun. Hindi masakit sa puso yun dahil kung kaya mong tulungan ng magulang mo. Kunwari, kailangan nila talaga ng meron silang need. Eh kung yumamang ka, hindi issue yun. Hindi issue kung nag-aantay sila ng investment o return sa'yo. Hindi issue. Dahil yumamang ka naman, kaya mo eh. Siguro, ang pinaka-importante dito is yung puso. Saan ba yung puso ninyo? Magkakamag-anak kayo. May iisa ba kayong pusong itinitibok? Ibig sabihin, meron kayong pag-ibig talaga. Pero may maganda pang, may isa pang bagay ako nakita dito. Mukhang meron siyang tinatalakay dito tungkol sa kanyang sariling identity. Hindi niya sinabi tungkol sa kanyang career choice. Hindi niya sinabi tungkol sa gusto niya magtrabaho sa ibang lugar. Pero sinabi niya specifically is identity. Nako, gusto kong talakayin ito. Pero kailangan natin ng konti pang time. Magbabalik kami. Matapos ang break na ito, please don't go away, stay tuned kasi itong identity na to, ha, pakinggan nyo, antayin nyo, ha. When we get back dito sa 702 DCAS Heartline, Friday Night Edition, don't go away, we'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

At andito pa rin tayo, tuloy-tuloy tayo mga kaagapay dito sa Heartline. At salamat sa lahat ng mga nagiging mga guests natin. Ate Lou, I'm very glad that you are here. You know, at mga kaagapay, kamusta kayo dyan? Babatiin ko lang ang ating mga katropa, si Chef Vanny, Imelda Cahipe, Rowalin Mina Itliong, si Joanne Gimeno, CCRNDG, Aaron Gacho, Edmundo Faburada, Mila Pascua, Lordan Maulion, si Ate Ludi Santos, si Emma Bentores, Epifanio Salvador, Aileen Diocampo, Emerita Faustino, Jane Domenico, Cecil Lavaderas de Vera, Helen Casamayor Talaok, ayan, Ermerlinda Aguirre, Rowena Danan, Zenny Clemente, Edmund Garcia, Robertson, at Gary Tuancico, si Chloe Herona, si

0: From out of the country. Ayan, si Monde and Shane Dignadise, at saka si Shane Bernal. Thank you very much. Si taga, ang mga taga UAE, Ate Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso. Sa Canada naman si Ephraim and si Erica, kasama si Caleb. Hello, Caroline. Ano nga ba to? Ano nga ba apelyido mo, Caroline? Anyway, Ruar. Caroline Ruar. Yeah, with Scott Ruar. Ayan. Kamusta kayo? Oh, pakwento naman diyan sa ano, sa Canada, ha? Ayan. Toronto. Ayan. So, magandang gabi din kay Pastor Tito Palguera, kay Ate Des Agkawili, kay Ate Claire Cartel sa US. Ayan. Kapit si Ate Chi Bumanlag, si Ate si Kuya Arnie, Dr. Arnie and Attorney Sarah Berceño. Hello, how are you there, mga kapa, mga ka sama, mga kapatid, kaagapay. Good to see you, okay? And we're so happy that you are listening. Ate, tawag dito, si Ate Citadel Guron, yeah, sa Turkey. Thank you very much for staying up, stay listening. At alam ko kung nasa ang lupalop ka mga ngayon, Ate Emma Chu. Ayan, alam ko malami kang tinatravel eh, kaya hindi ko lang kung saan parte ng mundo ka. So, Ate Emma Chu, good to have you listening right here. Thank you very much. Ate Lu, meron kang mga pahabol?
1: Wala naman na, alala ko lang sila, Kuya Bernie, Buena Ida, Pinky, di ba? Sila, Ate Alma Salcedo, I forgot na the married name, and even Ate Annie Salcedo Carniol.
0: Yan.
1: Yes, yeah. Sana they also get to tune in and listen to us from back home.
0: Hello, Ate Annie. Yeah, good to know about you. Ano? Great, great, great. Ayan, okay. Mga kaibigan dyan sa Victory, Caloocan, Pastor Daniel Herrera, asawa niyan si Normie, at ang anak nilang si Ziki, si Ruth, tsaka si Amos. There you go. Hello, Daniel Valdez. Kamusta ka? Dyan sa Victory. And yung ating mga Victory worship team. Hello, kamusta? Tagal na akong di nakatugtog sa keyboard eh. So, I miss you guys. Yan. Nako, Ate Lu. Salamat sa mga taong nag-encourage sa atin. Yan, mga taong nag-greet. Please, keep listening, keep watching. Send nyo sa amin yung mga feedback nyo. Send yung greetings nyo. We will do that. Yan. Etong isang bagay na iniwan natin nung bago mag-break. Yung tungkol sa ating listener na nagtatanong na wala siyang identity daw, sariling identity. Pero gusto ko lang iliwanag, ano? Kasi patok na patok at matawag dito, maraming, tawag dito, very dominant, very prominent ngayon ang patungkol sa identity. So, identity na yon ay hindi patungkol sa kung ano yung gusto mo, kundi yung pagkatao mo o sexualidad. Well, meron isang identity na nagsasabi ng iyong reputasyon. So, yun yung identity na dapat nating bigyan ng pagkakataon sa bawat isa sa atin. Gusto natin magkaroon mabuting reputasyon. Pero ngayon, merong identity din tayong tinatalakay at natatalakay sa schools ngayon ng tungkol sa identity ng pagiging either you are LGBT or kung ikaw ay gay or lesbian, mga ganito na sa ibang
1: gender.
0: Kultura, yeah, gender, gender identity. Ito'y nanggaling sa ibang kultura na ipairal ang kalayaan. Alam mo, ni-research ko to, Ate Lu. Ganito nangyari kasi. Sa US, tinignan nila kung ano ang nangyayari sa mga LGBT, kung sila ay gay or lesbian. Nagawa sila ng research tungkol doon at napag-alaman nila na karamihan sa mga tao na nasa grupo na yon, madami na di-depress. At around 40%, back noong 2020 pa to, 40% ang nagsusuicide. Meaning, 40% ng suicide records ay LGBT. So, ito ay isang importanting concern. Kasi, Siyempre, ayaw natin ng isang bagay ay magdulot ng depression.

0: isang tao. Pero ang solusyon ng World Health Organization tungkol doon ay bigyan ng kalayaan, permiso, bigyan ng pagkakataong i-recognize at i-accredit na iyon din ay yung third sex is equal sex as any other. So, merong babae, lalaki, meron ding LGBTQ plus plus. Gusto nila i-recognize din yun para daw hindi ma-depress ang mga na andun sa grupo na yon. So, isang bagay ang makikita natin. Sa ibang kultura talaga, ganun ang solusyon. O kapag kunwari, hindi gusto ng isang bata yung kanyang nararamdaman, edi gawin kung ano hanap, ano yung konsentihin dapat. Kung may mga bagay na sa mga bansang mayaman, sa mga bansang industrialized, demokratiko, sa mga educated na mga bansa, at sa mga bansa na mayroong kakayahan sa mga institusyon nila, ang kanilang solusyon ay i-accommodate, sige. Pahintulutan para hindi ma-depress. Pero heto na pag-alaman ko rin. Dito sa Pilipinas, maraming mga lalaki at babae na mga bata ang matibay at malakas ang loob. Hindi dahil sa ginawa nila yung gusto nila. Nagkaroon sila ng disiplina sa pagpapatibay ng kanilang damdamin. Hindi yung hinabol ko ano yung damdamin lang. At isang metodolohiya, kaya nasagip ang mga tao. Pero eto ha, tandaan niyo yung statistics. Dito sa Pilipinas, noong 2020, mga record ng suicide, sa lahat ng record ng suicide, 40% doon nasa LGBT. Tumaas yan, 2021, 2022, umabot na ng 46%. 2022, 2023, nasa 50 na. So, ibig sabihin, ano yung kalidad ng isang tao na nagiging mas depressed? So, this is the concern. Kung titingnan ninyo kung ang ating listener ay may sinasabi tungkol sa identity niya, kapatid, baka madedepress ka talaga dahil kasi ang hirap nung hindi ka sigurado sa iyong sarili. Or mahirap yung ayaw mo doon sa iyong kasarian. E di araw-araw titingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ayaw mo na nakikita mo. O hindi ba't nakaka-depress yun? Kaya ang mangyayari dyan, maiiwan mo yung pamilya mo, sasama ka dun sa grupo na tumatangkilik nung ganun. Dahil kasi yun yung sinabi ng World Health Organization. So, yung pagtangkilik ng ibang tao, siya namang naging paraan para maibsan yung nararamdaman mo tungkol dun. Nawawala yung depression dahil kasi may mga lang tumatangkiling sa'yo. Kaya lang, hindi totally nawala yung depression dahil kasi alam mo may pamilya kang iniwan. Wow, parang babalik tayo doon sa unang question. Alam mo may iniwang kang pamilya. At isa yun sa masakit sa Pilipino. Eh, ang Pilipino is talagang family-oriented din. Kaya isa sa mga mabibigat na problema kapag ikaw ay nasa LGBTQ, iiwan mo family mo. Sasama ka doon sa grupo ng mga taong tanggap na tanggap ka dahil masaya-masaya ka doon. Ngayon, nagkakaroon ng bagong problema ngayon na pag-alaman din sa US, pagka kunwari, ikaw ay LGBTQ at meron kang kapartner, tapos namatay ka. Yung partner mo, hindi ka ipapalibing. Ang may obligasyon na magpalibing sa iyo, yung pamilya mo pa rin. Ang mga taong tutulong sa iyo, kapag kunwari, nakulong ka o kaya na-hospital ka, ang may obligasyon, ayon sa batas, yung pamilya mo pa rin. Eh, eto yung pamilyang iniwan mo dahil kasi mas gusto mo doon sa mga taong tumatanggap sa iyo. So yung sa listener natin kanina, yung pakiramdam mo wala kang sariling identity. Hindi ko lang kung ito yung issue mo, no? Pero talaga, reconsider, talk to somebody para ma-restore yung genuine relationship. Hindi lang yung relasyon mo sa ibang tao, kundi yung relasyon mo doon sa sarili mo. Minsan, baka kasi mangyari, Ate Lou, paano kung kunwari, ikaw ay namatay? At tapos, nakaharap mo ang Diyos at sinabi ng Diyos sa'yo, "Uy, ano ba problema sa pagkakagawa ko sa'yo?" Ano ang isasagot mo? Diyos ang kaharap mo. Anong isasagot mo kung tinanong ng Diyos sa'yo, anong ayaw mo doon sa pagkakalikha ko sa'yo? Paano mo sasagutin yun? Eh kaya eto ngayon tayo sa problema natin, kung ganito magiging kaparaanan natin, eh tatanggalin mo talaga ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, may iba pang sagot. Maraming gusto niya, baka gusto ng society natin, pero may iba pang sagot. Ano? May iba pang sagot. It's a concern. It's a very, very important concern for the damdamin, para sa ating sariling kaligtasan din. Sa gitna. Ay, pero ano, Ate Lou, i-give credit ko rin. Ano? Maraming naging LGBT. Hindi dahil sa may problema, ano, pero nakita nila yung maling ginagawa ng kanilang mga magulang. Nanay, tatay, tatay umiwan, iniwan ng pamilya, ganun. Masakit yun. Kaya rin naman, sampal sa mukha ng lahat ng mga taong hindi nagmahal ng totoo. Pero ang nung last week, nag-discussion kami, Ate Lou, ng aking guest. Sino ba yung guest ko last week? Ang sino ba yung guest ko? Nakalimutan ko na. Pero we talked about paano yung disiplina sa mga bata. Kailangan ng nanay tsaka tatay na nagmamahalan para makita yung tunay na prinsipyo sa pagdidisiplina. Yung tunay na prinsipyo kung paano sagupain ang hirap at paano kontrolin ang damdamin. Paano sagupain ang discomfort? Eh, makikita mo sa Facebook ngayon, isa sa mga mabuting bagay para maging matagumpay, kaya mong sagupain yung discomfort. Yung discomfort na yun, natututunan ng mga bata kung yung mga magulang, nanay at tatay, ay marunong magmahalan sa bawat isa. Kasi nakikita nila na kahit mahirap yung difference, love ay namumatawi. And I like being yung pagkakagawa ng Diyos na man and woman. Eh. Ang tahimik mo na dyan, Ate Lou. Ang tahimik mo dyan.
1: Yeah. Well, thinking about what you're sharing, yun yung isang nakakalungkot eh, na we miss out our purpose when we don't know our identity.
0: Yeah.
1: So, ang tanong talaga is, who am I? What am I here for? Bakit ka ba nandito sa mundong to? Where am I going? Saan papunta yung direction? So, hanggat hindi kasi klaro sa bawat nilalang kung sino sila, ano yung purpose, meaning ng buhay, and ultimately, saan ba ako patungo? You will make a lot of messes in your choices. Kasi if those three things are not clear, you will try almost anything and everything that seems to bring pleasure.
0: Mm-hmm.
1: Momentary pleasure nga lang. Kasi it doesn't really, you know, hold or stay kung hindi yun yung totoong purpose ng buhay mo.
0: Ayun nga. It's so difficult to say na maaring masaya sila. Maaring masaya ka doon sa ginagawa mo dahil kasi gusto mo yung
1: ganun. Pero ba, ang dami na depressed?
0: Yun nga eh. Eh, syempre.
1: Yun yung question doon eh.
0: Oo, ikaw ba naman araw-araw mong iniisip sa utak mo, hindi ko gusto yung pagkatao. Kailangan kong baguhin ito. Kailangan kong magpa-change ng aking magpa-breast implant o kaya magpatanggal ng...
1: Walang contentment na. Diba?
0: Oh, and then you go and join people who agree with you on that one. Sige lang. So, ang nangyayari, you miss out on the reality that you were wonderfully created. And in the middle of that, sasabihin mo, ay, hindi ako contento sa wonderful creation na ito. And so, you remove the creator.
1: Ako, yeah.
0: That's
1: out of the picture.
0: That's hard. I mean,
1: Ito, and ang sad doon, at the end of all your striving and trying and attempts, you're still not fulfilled. You're still not content. Diba? So what's the striving, all this, you know, searching going to be?
0: Ayan. Nako, magandang katanungan yan. Kasi yung next listener natin, yan yung tanong. Sabi niya, tuwing may achievement ako, hindi ako masaya. Wow. Ang una kong naiisip ay kung ano na naman ang susunod na expectation sa akin.
1: May pressure.
0: Ha?
1: May pressure. Kaya hindi siya masaya.
0: Oo.
1: Kasi it's something that you have determined in your heart then na ito gagawin ko to kasi it makes sense to me, ito yung goal, ito yung plan, when you reach it, there will be a sense of fulfillment. Dinetermine mo yun, pinaghirapan mo. So kahit papaano, kahit momentary, you feel fulfilled that you have reached that point in your life. Pero kung hindi nga kasi nanggaling sa ano, in own initiative mo or parang pinagduldulan sa'yo or sinaksak sa ulo mo, kailangan mo tong gawin, there will be no satisfaction talaga when you get to that point kasi pinilit sa'yo and parang output, performance, yung ganon. So, ang ano would be the next pressure na, okay, baka may kasunod na naman to na expectation. And then, syempre, you get burdened, you get exhausted with all that effort na hindi ka naman masaya at the end.
0: Yeah, may kilala akong ganun eh. Trabaho ng trabaho, tapos hindi naman makontento. Parang nung nag-retire, sabi niya, hindi masaya.
1: Kasi yung saya is actually a result of you know why you did it.
0: Meron dahil.
1: Hindi yung dahil sa parang walang why, walang... Wala lang, ginawa ko lang kasi sinabi niya, kasi expectation ng parent ko or ng spouse ko or ng girlfriend ko or boyfriend ko. So, if wala kasing own parang investment doon sa magiging effort mo, pag naabot mo na, wala. Empty talaga.
0: Naalala ko yung marriage kasi, ano, nakakatuwa. Yung bang masaya at maganda ang masarap yung
1: okay.
0: Kasi ito'y ginawa mo kusang loob eh, hindi pinuwersa sa iyo, hindi ka tinulak o para bang wala lang pinagtripa mo. Ito yung meron kang ginamit ng buong pag-evaluate mo sa sarili mo. May energies ka, lahat yung para bang buong-buo ng iyong effort ginawa mo sa sarili mong kusa. Para papakasalan mo isang tao, isang bagay. Hindi siya achieve. Pero isang bagay siya na nagsasabi sa'yo, ito yung kabuluhan ng buhay.
1: Yung passion kasi, ang ingredient na wala doon sa kung pressured ka lang.
0: Oo.
1: Kaya nga, you know, pagka maglilingkod ka sa Panginoon, ano ka ba, tinawag ng Panginoon? It's the inner working of the Holy Spirit or tinulak ka? May joke pa nga dyan, baka tinadyakan ka lang ng pastor mo or ng magulang mo na you have to do this, you know.
0: Ay.
1: And then, of course, there's no passion because it didn't come from within you.
0: Yeah. Ay, alam no, mga kapatid, may isi-share ako sa'yo. Pero bago yun, kasi relate na relate yung isa pa nating listener. Eh. Sabi niya, nagsimula po ako magtrabaho agad pagkatapos ng koleyo. Ngayon, halos 10 taon na akong nasa parehong industriya pero hindi ko alam kung ito pa talaga yung gusto ko o natatakot lang ako magsimula uli. Yan.
1: So, ibig sabihin, wala yung career counseling.
0: Ayan, career counseling na.
1: Oo. Kasi ideally, hinahanap doon yung kung saan ka magaling. Di ba? Kasi kailangan din may ano ka, innate skills. Meron kang angking talino doon sa field na papasukin mo. At nawa ay pasok doon sa interest mo. Pero kasi kung ang trend noon, dito ka pumasok kasi nandyan yung pera. Na, yung ano, yung hireability or yung availability ng jobs doon. Then, malaking question nga kasi survival ang dahilan, hindi passion. Kasi kung gagawin mo yung trabaho na gusto mo talaga, parang hindi trabaho. Kasi you enjoy what you're doing. Like, ako right now. Yung ganun. Pero noon, of course, dahil forced, eduk ang ano ko noon eh, undergrad ko eh. Kasi teacher ng nanay ko. So parang, it's not really my first choice, you know. But at that age kasi, ang goal na lang makagraduate. Ang tanong is kung hindi ka talaga sure na yan yung gusto mo, then don't be afraid to find your passion, to find what you could be doing for the other half of your life na hindi mo pagsisisihan. Huwag kang matakot mag-develop ng skills doon sa gusto mo talagang gawin. Hindi ko sinasabi mag-resign ka kagad, ha? But you can take trainings, you can enroll ng halimbawa night classes or Saturday classes, unti-untiin. And then when you find exactly what you enjoy doing, parang hindi siya trabaho. So huwag kang matakot na mag-branch out into the deep, sabi nga, kung saan ka talaga meant to be. At least for the next 10, 20 years. Kung feeling mo hindi ka satisfied ng first 10 years, now is the time to start finding what you really want to do.
0: Baka matagal lang sila sa 10 years, ha? Pero alam niyo, medyo reasonable na yung 10 years, ha? Okay. Pero you know what, Ate Lou, may kwento. May kaibigan ako, attorney. Ang galing-galing niya. Sobrang nasa ano na siya sa Malacañang ang kanyang posisyon. Ganun kataibig na. Pero ang sabi niya sa akin, hindi niya talaga gusto maging attorney. Ang gusto niya talaga, kumanta. E di sabi ko.
1: Oh, tingin attorney.
0: Oh, e di kumanta ka. E di ayun, kumanta nga siya. Join siya sa mga play, mga ganyan. So, pero ngayon, may dalawa kang kakayahan. Attorney ka na, kumanta ka pa.
1: Exactly. Oh,
0: pagka dumating yung panahon, hindi ka mawawala ng gagawin, di ba? Hindi ka mawawala ng tao. E di good, di ba?
1: E may fallback ka lagi.
0: Yeah.
1: Meron kang safety nets, di ba?
0: Oo nga eh. Sabi ko sa kanya, ang ganda.
1: Multi-talent is not a sin. Di ba? Yeah. Ang ano doon, i-learn mo lang i-juggle yung time para hindi mapapabayaan yung one over the other. So, it's, you know, it's a good problem. It's a good challenge, di ba? Kasi marami kang pwedeng gawin. Ang kailangan mo na lang talagang i-figure out paano mo hahanapan ng oras na hindi rin naman magsasuffer yung health mo in the process, di ba? So yun, don't be afraid. Try it out. Go for it.
0: Isa-isa lang, ha? Tanda mo, di pwede yung pagsabayan ng kain tsaka tulog, okay?
1: Mahirap yata yun.
0: Pareho mo kailangan yon. Pero di pwede sa payet. Okay. Makain habang natutulog. May maya ganun. Eto, sabi ng ating next listener, lumaki po akong sinasabihan na dapat maging matatag at huwag magpakita ng kahinaan. Ngayon, kahit nahirapan na ako, hindi ko alam kung paano humingi ng tulong sa iba. Well, I think may context ito, no? May context na hihingi ka ng tulong. May context na hindi ka hihingi ng tulong. Teka, go ahead.
1: Exactly. Well, I actually can hear you well. Kasi bilang panganay, para bang you have to set the pace para kailangan ikaw yung mag-ano. So, kahit gusto mo nang umiyak, hindi pwede. Kasi mag-iiyakan lahat ng kapatid ko. Parang gano'n. So, technically, you have to parang sasaloobin mo lang yung fear, yung doubts, tapos kahit na need mo na, isa-set aside mo pa rin kasi you're thinking about another person's need. So, tuloy, pag talagang kahit na kailangan mo na, hindi ka na marunong humingi kasi nasanay ka ng hindi nagsasalita. So, just like anything that you need to learn, you start small. Unti-unti. Kasi nasanay neural pathway ng brain, huwag humingi ng tulong. Pero, you know, nare-recognize mo na may kailangan ka. And actually, you deserve to be helped din naman. No man is an island. So, ang pwedeng panimula would be look at the people that is around you. Sino yung pwede mong pagkatiwalaan na makita yung vulnerability? Makita na hindi kasi Hercules or hindi kasi Superman. Diba? Na may part na, you know, you also need someone to journey with you. Two, diba? Two is better than one.
0: Yeah.
1: Or if the other falls, the other one would lift him up. So, Doon mo simulan na sino yung safe person, safe space na pwede mong unti-untiing pag-practice na, alam mo kapatid or alam mo so and so, ito yung nararamdaman ko ngayon. At kung nahirapan ka na i-break agad yon with the people who know you, maybe you can also try a Christian counselor who will not judge in any way, but will help you practice paano to come out of that shell na binalot mo yung sarili mo kasi nga bawal noon na magsabi ng kailangan. Bawal maging vulnerable. But
0: alam
1: you know
0: mo,
1: what? The warrior is a child.
0: Oh, the warrior is the child. Yeah, I love that. Yeah, the warrior is the child.
1: Ikaw pa rin isang bata na anak ng Diyos na pwedeng lumapit sa kanya at sa kanyang kinatawan kung sino man yung ipapadala ng Panginoon na gagabay, aalalay din sa'yo to start being who you are and stop hiding all the pain.
0: Yeah. Alam mo, a few days ago, may kausap pong ganyan eh. Namatay yung nanay niya. Siya yung panganay, namatay nanay niya. Wala na yung tatay niya. Tapos, inaasikaso pa niya yung, siyempre, yung SSS, yung mga papunerarya, lahat ng yun. Habang nagtatrabaho siya, at yung mga kapatid niya na mas bata pa sa kanya, siya nag-aalaga. Nung tinawagan niya ako, nung nakausap ko siya, sabi niya, hirap na siya, pero hindi siya makapagsabi na pagod na siya. Hindi niya masabi sa mga kapatid niya, ganun. Pero pagod na siya. So, ang ginawa namin, nag-usap kami, sabi ko sa kanya, isang bagay na dapat nating kilalanin, tao tayo. Kaya ikwento mo lang kung ano yung nararamdaman mo sa isang counselor. So, kausap na niya ako, kwento mo sa akin. Ikwento mo sa akin yung naramdaman mo. Sabi niya, baka mag-breakdown na ako kapag kinuwento ko. Ayoko nga sabihin dahil kasi alam ko baka mag-breakdown na rin ako. Sabi ko, hindi ka magbe-breakdown. Kasi ini-establish mo kung ano yung totoo. Sinasabi mo kung ano yung kinikilala mong totoo. At kailangan merong nakarinig. Hindi pwedeng wala nakarinig. Dahil kapag wala nakarinig, parang umiikot-ikot lang sa utak mo yan. Merong
1: parang nababaliw, no?
0: Oo, kailangan may nag-establish. May establish na totoo yung naranasan. So yun, kinuwento niya. Iyak siya. Mahigit isang oras kami doon, no? Pero nailabas niya. Tapos ang bandang huli, sabi niya, ganito pala yun. At least merong tamang nakikinig. Tamang nakikinig na yung nangyari doon sa, na-establish ko kung ano yung totoo sa buhay ko. At dahil na-establish ko, alam ko na kung anong gagawin ko. Alam ko na pwede kong ilagay ito sa isang tabi, pwede kong puntahan, balikan ulit dahil merong taong nakakaalam na nito. Hindi ko na kailangan alalahanin lagi. Ganun. So,
1: exactly.
0: So, tuloy siya sa kanyang ginawa-gawa. And then later on, nakipag-usap ulit sa akin. So, maganda. So, magpa-counseling talaga. Go! Get that counseling that you need, ano? Wow!
1: Rest up. Parang ganun. Okay, break muna. Rest. Hinga. And then, you can go back to the task. Hindi mo naman ia-abandon. Hindi mo naman then totally iiwan. Kundi, minsan you just, sabi nga, breather. Hinga ka lang muna saglit. Tapos you can have energy again to do what you need to do.
0: Yeah. Well, I have a last question right here. Sabi na ating listener, nag-retire po ang tatay ko at napansin kong parang nawalan siya ng direksyon sa buhay. Paano ko siya matutulungan kung ayaw naman niyang pag-usapan ang nararamdaman niya? Parang yung kanina. Parang sinabi nung isa niya, pakiramdam niya, na parang tuwing may achievement siya.
1: Parang yung tatay niya is more of a doer than a talker. Yung ganun. Kaya ayaw niyang pag-usapan. So, kung kasi yung identity ni tatay ay naikabit niya na dun sa kanyang career. Or
0: lalo yung mga nag-OFW, ganito.
1: Exactly, oo. Kasi parang biglang-bigla, feeling nila inutil na sila because they are not contributing anymore. Parang wala na akong halaga. Kasi hindi na ako pinapakinabangan. Ganun yung concept, lalo na for men na, you know,
0: Ayo,
1: provider,
0: common sa
1: kayo
0: men.
1: yung ano, parang kinakapitan ng buong pamilya, and then all of a sudden retired, what's the point now? You know, what to do next? Ang isang pwedeng ano dito, huwag nang ukil-kilin kung ayaw niyang pag-usapan. But maybe try to conceptualize projects na you can ano do with your dad sa umpisa, or maybe think of potential, kung lalo na ang issue din niya e providing, baka business plans na pasok dun sa kakayanan at interest ni tatay, diba? Na pwede niyang pagkuna ng sense of fulfillment again, na may halaga pa yung buhay ko, hindi ako inutil. Yun talaga kasi yung concept na wala na akong ginagawa eh, wala na akong silbi. Lalo na may iba't ding pamilya na pagtingin nila retired tapos pakainin na lang. Mas masakit pa nga ibang word eh, yung palamunin na lang. And ganun. May ganun kasing ibang families. And I know it's not your kind of family. Pero I think your dad, yung tatay mo, needs something productive to do. Kung siya ay believer din, maybe being involved in a ministry that is near to his heart, and kailangan ng simbahan ng mga volunteers and all that, you know, that can be a good ano. But think of projects if ever, and if you need, you know, help, you can always reach out to us, and we'll find, you know, ano, mas specific na options and solutions for whatever is, you know, bothering you and your dad.
0: Usually, yung mga ganito na kausap mo, mga retiree, gusto nilang magsalita pero hindi si anak nila. Usually,
1: yun
0: barkada o kaya someone na, counselor, pwede rin.
1: Dami
0: akong client na gano'n, retiree counselor ang kausapin.
1: Huwag kayo matakot lumapit sa amin. Hindi lang siguro kami mukhang retiree, pero medyo malapit na dun sa ganang age. So, maybe we can, you know, talk to your parents if they're having difficulty. Same almost age, ano. So, similar experiences can also help. Kaya minsan ayaw nila maging vulnerable sa anak. Yun yung isang challenge din kasi sa parent, na sila noon yung hinihinga ng payo eh. Sila yung authority. So, it's kind of difficult for them to admit na, anak, ako na yung nangangailangan ng help this time. So, i-provide mo lang yung avenue para mahanap niya yung sagot sa mga tanong niya.
0: Yeah. Wow. Praise God. Ang ganda. Well, Ate Lou, pag-pray po natin ang ating mga kasama. Just a short prayer. And then,
1: Sure. Sige. Let's go to the Lord. Heavenly Father, we thank you because we always have you to go to whenever things are too difficult. Sobrang minsan di na namin alam yung dapat gawin, at madalas wala sa amin yung control on whatever is happening around us, especially when it concerns the world, our country, and even sometimes our family members who are not within our control, because buhay din nila, talagang kailangan nilang i-determine kung saan sila pupunta. But Lord, we always have you para hingian ng wisdom when we don't know what to do. The Word of God is always there. And please lead us, Father God, to the right people that we can talk to. Nawa, Lord, lahat ng tagapakinig namin right now will find a safe place where they can share kung ano yung saloobin, kung ano yung nararamdamang masakit at mahirap. Magkakaroon ng kaagapay talaga na makikinig at magbibigay sa kanila ng kaluwagan by just being present, by just listening. And even, Father God, as they talk about it, minsan lumiliwanag na yung sagot dahil when they process it, your wisdom, the Holy Spirit, will lead them to the right answers. So Lord, we entrust all of them to you. Be with them, lead them, guide them, provide for them. And they will experience the great love, the grace that passes all understanding, the peace that you will provide. So Lord, we entrust everything, everyone to you in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Naku, Ate Lu, thank you very much for that. It's a very inspiring prayer. So mga kaagapay natin, oo, pagpipray namin kayo. Concern talaga ang aming gustong extend sa inyo, no? Knowing na ang Diyos natin ay is also God of concern. A God of accommodation, yan. Itatangkilikin ka lagi ng Panginoon para makita mo na ang Panginoon may mga magagandang pakay sa iyo. Ayan. Salamat, Ate Lu. By the way, kung sakaling may magpapa-counseling, paano ka makakontakt po?
1: Yeah, I'm on Facebook. Pangalan ko lang, Lu Mandalupe. You will see my picture there. Or mobile, 0917-159-4684. I am available on Viber, WhatsApp, Telegram. Kung may free data kayo, you can always message me there. Or Messenger, I'm always answering. Basta wala akong session. Pero kung di ako agad sumagot, just know that I'm maybe in a counseling session. But as soon as I'm done, I will respond.
0: Ayan. So kung na-miss nyo yung phone number, i-rewind nyo lang to, no?
1: Yeah.
0: Nako, Ate Lu, thank you very much for your time. That you
1: it's made. A joke.
0: Talagang salamat sa iyo, praise God. And I really love to see you right here again over in time. Mga kaagapay, nako. Big applause, big round of applause for our guest, Ate.
1: Anytime.
0: No?
1: Glory to God.
0: Yeah, amen. So, I thank you for that and God bless sayo, ha?
1: God bless you too.
0: Salamat po, Ate Lu, and thank you very much for being with us ngayong gabi, Ate Lu. More power, more grace by the Lord upon you, no? Ayan, mga kaagapay, tayo po ay pumunta doon sa hantungan ng ating programa. Pero bago tayo magtapos, may napansin ba kayong tema natin? Ako, may napansin akong tema doon sa mga tanong na ipinadala ng ating mga kaagapay. At ito ay patungkol sa pag-intindi at pag-unawa sa sarili. May mga tao dito na tumawag, hindi maintindihan ng sarili, mayroong nagigilty dahil iniwan sa probinsya magulang, may nakakaramdam ng identity problem. At yung tao naka-achieve, hindi naman siya naging masaya. Tapos yung mga tao, may taong nagtatrabaho, halos 10 taon na, pero parang nag-iisip na siyang baguhin yun. Saan ba talaga yung direksyon ng buhay? Ayun, mayroong nagsasabing, paano ba maging matatag pero may mga pagkakataong kailangan naman niya humingi ng tulong. So yun yung pagkakakilala sa sarili. Siguro, isang malaking at magandang tema, yung pagkakakilala mo sa sarili. At ang unang-unang bagay dyan na dapat natin maintindihan, nung tayo ay nilikha ng Diyos, ay mayroong napakahalagang bagay sa atin. At ang tawag doon ay yung kaluluwa. Diba, sabi sa Biblia, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Sa makatuwid, yung kaluluwa natin, bawat isa sa atin, higit pa kaysa doon sa kung ano makukuha nating benepisyo sa mundo. Kung ano man yung makukuha nating pera, ligaya, o kaya comfort, kung ano man makukuha nating mga benepisyo, fame, mga ganun, things like that, mas higit pa rin yung kaluluwa natin. Kaya kilalanin natin ang ating sarili. Ang unang-unang dapat nating malaman, tayo ay kaluluwa at nilikha ng Diyos yun. Sa makatuwid, tayo ay nilikha. Nilikha tayo sa ganitong anyo, sa ganitong pagkatao. Nilikha tayo na mayroong kinabukasan. Inisip niya nung umpisa pa lang na mayroong araw at gabi dahil alam niyang may kinabukasan na nakahanda sa bawat isang tao, sa bawat isang kaluluwa na kanyang nilikha. Kinikilala niya rin ng bawat isa sa atin may oportunidad at nasa Biblia yon. Talagang time and chance happen to everyone. Yun. Hindi sa mayaman, hindi sa porke mahirap, hindi sa matalino, hindi yung talino lang ang kumakain, kumakain din pati yung hindi matalino. Nasa Ecclesiastes yon. At dito natin makikita ang pinaka-importanteng pagkilala sa ating sarili na tayo ay nilikha ng Diyos, mahalaga at pinapahalagahan niya rin. Tandaan niyo po ito, mayroong pagpapahalag sa iyo ang pagkakagawa sa iyo, pati yung buhay mo, pati yung panahon na ikugugulin mo dito sa lupa. Pati yung magiging sino ang makakasalamuha mo, magiging karelasyon mo, magiging mga tao, magiging parte ng buhay mo. Pati yung mga mabubuti at masamang karanasan, may kabuluhan lahat ng iyon. Ang kaluluwa natin ang nakakaranas noon. Kaya mahalaga na inyong tignan kung ano ang inyong kaluluwa. Kamusta niyo? Ito ba ay may kaugnayan sa Diyos hanggang ngayon? Ituloy niyo po kung mayroon dahil mabuti ang kaluluwa na ibinigay ng Diyos. Ito yung kaluluwa na nagbibigay ng sigla sa katawan, nakakakita ng kaligayahan, nakakaranas ng mga karanasan sa bawat araw. Ito rin yung kaluluwa na marunong manalangin at marunong magpuri sa Diyos. At ito yung kaluluwa na mahalaga sa harapan niya. So ito po si Kuya Pilo Laharca. Patuloy po tayo magkakaroon ng Heartline mula Lunes hanggang Biyernes, 9:30 to 11 p.m. Monday to Friday. At tuloy-tuloy po tayo na magpapatuloy sa ministry na ito sa under ng Far East Broadcasting Company. Kami po ay nagagalak na makasama kayo at gusto kong pasalamatan ang mga taong na tumulong sa atin sa pag-broadcast tulad ng sa mga Bukawi transmitter site, si ProdTech on Duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, at saka si Reggie Villena. Ang RTV team natin, sila Aileen Valdez, Angelica Calayag, at saka si Jabez Mancho. Siyempre, ang ating engineer on duty, si Kuya JB Tabwa, at ang ating PA, si Kuya Phil Lagtapon. Ito po si Kuya Pilo Laharca, tayo po ay miyembro ng Kapsanan Broadcasters ng Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat at pagpatuloy ang pagpapala sa inyo. God bless!

0: ang iyong nararamdaman.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Dito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Ikaw ay nakikinig sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw, kaibigan. Ako po si Ruzel Ramadizon. Salamat po sa inyong pagpapaunlak ng aming imbitasyon na kami inyong samahan dito po sa FEBC Radio TV sa programang Reflection sa pangmagbulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa 1 Peter 4:8. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. 1 Peter 4:8.

Tayo po'y manalangin. O Panginoon naming lubos na mapagmahal, turuan mo ang mga puso namin na sumunod sa yapak mo. Salamat Panginoon dahil Ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Kaya mong bigyan ang aming puso ng pusong mapagmahal dahil mahal ka namin. Dahil una mo kaming minahal, matututo rin kaming magmahal ng iba. Punuin niyo nga po ang aming puso ng iyong dakilang presensya. Ikaw ang mamuhay sa aming mga buhay sapagkat sa aming sarili, Panginoon, hindi po namin kayang magmahal ng iba. Ngunit kung Ikaw ang tunay na nananahan sa aming buhay, posible, Panginoon, na kami ay makapagmahal ng iba, kagaya rin ng pagmamahal mo sa amin, anuman ang kanilang kasalanan sa amin, gaano man kalalim. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang magbibigay sa amin ng power and strength to be able to obey You in Your command for us to love others. Help us, Lord, to forgive as You have forgiven us so that people may know that You are alive and that You live in us and we can continue to point people to You. In Jesus' name we pray. Amen.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, mga kaagapay. Halina at sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday hanggang Sunday, Pastor Ronald Llobrera. At ikinagagalak kong makasama ka, kaagapay, sa pagkakataong ito para manalangin sa Diyos. Bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kung sakali naman, kaagapay, na kailangan mo ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV sa Facebook Live at YouTube ng DZS at ganun din sa 702 DZS app. Kaagapay, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Panginoon, aming Ama, patuloy kami na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ay hindi nagbabago. Kahit pa sa pabago-bagong panahon at pabago-bagong pag-uugali ng tao, nananatili kayong tapat sa lahat ng pagkakataon. Sa oras pong ito, muli kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, umaamin sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Humihingi rin kami, Panginoon, ng inyong kapatawaran at paglilinis. Panginoon, hayaan ninyo na ang aming mga puso, Panginoon, ay laging nakatuon at nananampalataya sa inyo. Nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Inilalapit namin sa oras na ito ang bawat kaagapay namin, anuman ang pinagkakaabalahan ng bawat isa, ang pag-iingat ninyo ay patuloy po naming maranasan. Pinagpipray namin ang iba naming mga kaagapay na papasok sa trabaho, yung iba po ay papasok sa eskwela at papunta sa kanilang mga negosyo. Panginoon, pagpalain niyo po sila, abutin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. At mamaya po sa amin pong pananalangin, idudulog din namin sa inyo ang lahat ng mga kahilingang panalangin ng aming mga kaagapay. Naway, pagindapatin niyo kami, Panginoon. Alam po namin na ang kabutihan ninyo ay hindi nagbabago sa pagtugon sa aming mga panalangin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa araw na ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Mamaya po ay tayo po ay mananalangin sa isa't isa. At kung ikaw ay may hinaharap ngayon na sitwasyon ng iyong buhay o mga panalangin kahilingan, ay ilahad mo na iyan dyan po sa ating comment section para maisama natin sa ating prayer items. Kaagapay, lagi din po tayo magpasalamat sa Panginoon at kung sakali na tinugon na po ng Panginoon ang ating mga panalangin kahilingan, magpadala po kayo ng mensahe sa amin at sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos at para ma-encourage din ang iba na talagang magtiwala sa ating Panginoon. At sa oras na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kaagapay, halika, magsama-sama po tayo. Alam niyo po ang sabi sa unang Juan, kabanatang 2 sa mga talatang 12 hanggang 14. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat kilala ninyo siya. Nasa simula pa ay siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, nasa simula pa ay siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at napagtatagumpayan na ninyo ang masama.
Kagapay ating pansinin ang mga katangiang ito. Una, ang salita ng Diyos ay nananatili sa loob nila. Ikalawa, sila'y malalakas. At ikatlo, napagtagumpayan nila ang masama. Alam niyo po, ang layunin ng araling ito ay tulungan ka upang mapanatili ang salita ng Diyos sa inyong kalooban. Sa mga aralin ding ito ay iyong matututunan ang tungkol sa mga susi o prinsipyo na tutulong sa iyo upang mapagtagumpayan ang masama sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Gayunpaman, laging pakatatandaan ka agapay ang isang babala. Sa saganang sarili nila, ang mga susi ay walang bisa kung para sugpuin, no, ang kasalanan. At saganang iyong sarili ay wala kang likas na pagnanais o kakayahan upang gamitin ang mga susing ito. Tanging ang Espiritu Santo lamang ang makapagbibigay sa iyo ng pagnanais at kakayanan para gamitin ang mga susing ito o prinsipyong ito. Dahil dito, kailangan mong laging panatilihin ang buhay na puspos ng Espiritu Santo alinsunod sa paliwanag na ibinigay sa mga nakaraang aralin natin. Alam niyo, sa physical na katawan, ang iyong mararanasan ang unang larangan ng labanan. Ang kauna-unahang lugar kung saan dapat magkaroon ka ng tagumpay ay sa iyong katawan. So unang susi, ang aking Diyos Ama sa langit ang magbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. Yun dapat ang panghawakan natin. At para sa maraming tao, ang pangangailangan ng katawan ang nagiging dahilan kung bakit sila napapalayo sa Diyos. Abalang-abala ang marami sa paghahanap buhay, wala naman tayong nakikita na masama doon. Yun ay para sa katawan. Ngunit ang madalas, wala na silang panahon para sa Diyos. Ayon sa Panginoong Hesus, ang mga tao ay nahahati sa dalawang grupo. Depende sa kanilang paraan ng pagtugon sa pangangailangan ng katawan. Ang mga di mananampalataya, ang inuuna nila ay tugunin ang hilig ng katawan kahit na ang Diyos ay masuway o makalimutan na nila. Ngunit ang mga anak ng Diyos, ang kanilang inuuna ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At habang ginagawa nila ito, ang Diyos naman ang tumutulong sa kanila upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang katawan. Kagapay, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga susi sa tagumpay patungkol sa physical na pangangailangan natin. Pansinin natin, para sa bawat bahagi ng ating buhay, tatlong susi sa tagumpay ang ibibigay. At ang buod na kahulugan ng unang susi para sa tagumpay sa katawan ay mailalagay natin sa pangungusap na ang aking Diyos Ama sa langit ang siyang lumikha ng aking katawan at siya rin ang tutugon sa mga pisikal na pangangailangan ko. Bilang manlilikha at ama, ang Diyos mismo ang umako ng responsibilidad na tugunin ang pangangailangan ng kanyang mga nilalang, lalo na ng kanyang mga anak. Alam niyo, nung nanglikhain ng Diyos ang tao kaagapay, kanyang inilagay siya sa isang daigdig kung saan nakahanda na lahat ang pantugon, lahat ng kanyang pangangailangan. At higit na may malasakit ang Diyos para sa aking mga pangangailangan kaysa sa malasakit ko para sa ibang mga tao o sa mga ito. Bilang aking Ama sa langit kaagapay, mapagkakatiwalaan ko siya kaysa aking mga magulang sa lupa na kanyang tutugunin na mga pisikal at material na pangangailangan ko sapagkat siya galing, sa kanya galing lahat. Ang pagtitiwala kong ito sa kanya ay patutunayan ko sa pamamagitan ng ugali ng panalangin sa tuwi na. Kung tayo ay laging nananalangin at sa pananalangin ay inilalapit ko sa Diyos ang lahat kong pangangailangan at nangako ang Diyos na tutugunin ang lahat ng ito. Tutugunin.

0: ay hindi bahagi ng sumpa. Gayun din, kung ngayon sa ating panahon, tutugunin ng Diyos ang ating pangangailangan sa pamamagitan ng ating mga hanap buhay, ng ating mga trabaho. Kung wala kang trabaho, maaari kang humingi ng trabaho sa Diyos na bigyan ka ng trabaho. At sa panahon na hindi mo kayang magtrabaho, tutugunin pa rin ng Diyos ang iyong pangangailangan sa pamamagitan ng ibang paraan. Tulad ko, tutugunin ng Diyos ang aking pangangailangan sa kanyang sariling panahon at sa kanyang sariling kaparaanan. Ang halimbawa ni Jesus ay nagpapakita sa atin ang kahalagahan ng takdang panahon ng Diyos. Tinukso ng Diablo si Jesus na gumawa ng tinapay at huwag nang hintayin ang kalooban ng Ama. Subalit hinintay ni Jesus ang takdang panahon ng Ama. At sinugo ng Ama ang mga anghel upang bigyan siya ng pagkain. Itinakda ng Diyos na ang lahat ng pangangailangan at hilig ng ating katawan ay tutugunin ayon sa hangganan ng mga utos ng Diyos. Oo nga, tayo binigyan ng Diyos ng gana sa pagkain. Subalit ipinagbabawal ng Diyos ang katakawan. Ang kakayahan at pagnanasa sa sex ay bahagi ng pagkakagawa sa ating katawan. Subalit ang sex ay dapat gamitin lamang sa loob ng relasyon ng mag-asawa. At ang sex na ginagawa sa hindi mag-asawa ay kasalanan o pakikiapid, pangangalunya. Pangalawang susi, ang aking katawan ay templo ng Espiritu Santo. May mga taong nahadlangan sa kanilang spiritual na paglago dahil sa mga bisyo at pagkasugapa. Halimbawa, marami ang nagdadahilan ng ganito. Wala namang pagbabawal ang Biblia tungkol sa pagsisigarilyo o pag-iinom. Totoong hindi tuwiran na ipinagbabawal ng Biblia ang maraming bisyong katulad nito na ginagawa ng mga tao ngayon. Subalit ang Biblia ay nagbibigay ng prinsipyong magagamit natin upang malaman kung ang isang ugali o gawain ay tama o mali. Kaagapay, ang prinsipyong ito ay siya ring nagbibigay ng susi sa tagumpay laban sa mga bisyo o pagkasugapa. Tandaan natin, ang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Dapat nating iwasan ang anumang makakasira sa kalusugan at maayos na pag-andar ng katawan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Pagkatiwala natin at ihandog natin ang ating buhay at ang ating katawan sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri.
1: Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
2: Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Samahan niyo po ako alalahanin sa panalangin ng ating pamilya. Tayo po ay manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong presensya ngayon ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat po sa kaloob na pamilya na kahit iba-iba ang aming pinagmulan, kayo po ang nagbuklod sa amin sa pag-ibig at pagkakaisa. Salamat po sa bawat ama, ina, mga anak at mga lolo't lola na patuloy ninyong iniingatan at pinapatatag sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Panginoon, tinataas po namin ang bawat pamilya na narito. Kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan. Tulungan ninyo po ang mga magulang na maging mabuting halimbawa ng pananampalataya, katapatan at sakripisyo sa kanilang mga anak. Bigyan niyo sila ng karunungan na magturo hindi lang sa salita kung hindi sa gawa, upang ang kanilang mga anak ay lumaki na may takot at pag-ibig sa inyo. Para naman po sa mga anak, dalangin po namin na sila'y lumaking may paggalang sa kanilang mga magulang at may pagnanais na sundin ang inyong kalooban.

0: ingatan po ninyo sila mula sa mga tukso at panganib ng mundo. Puspusin niyo sila ng pag-asa at mga pangarap na nakaugat sa inyong salita. At para sa mga single parents, Lord, biyayaan niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan na galing sa inyo. Palalahanan niyo sila na sila ay hindi nag-iisa sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagkukulang at hindi nagpapabaya. Panginoon, alam namin na hindi perpekto ang aming mga pamilya. May mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan, at minsan may sugat na mahirap pagalingin. Ngunit naniniwala kami sa kapangyarihan ng inyong pag-ibig na magpatawad, maghilom, at magpanibago. Kaya hinihiling po namin, basbasan ninyo ang bawat tahanan ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Pagmamahalan na walang kondisyon at pagtutulungan sa lahat ng aspeto ng buhay. At sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy kaming nagtitiwala sa inyong kabutihan. Ang aming mga pamilya ay para sa inyo upang maglingkod at magbigay luwalhati sa inyong banal na pangalan. Naway makita ng ibang tao sa amin ang larawan ng inyong walang hanggang pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Purihin ng Panginoon sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa. Tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito kami po ay nagtitiwala sa inyo. Inilalapit muli, Panginoon, ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Ipinagpe-pray namin sa oras na ito, Panginoon, si Rinaldo Sarmiento, Panginoon. Ang pananakit, Panginoon, ng kanyang paa ay hinihingin namin ng inyong kagalingan, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasang pisikal at gumaling siya sa karamdamang ito. Amin din pong inilalapit sa oras na ito, Panginoon, ng aming kapatid na si Claring Mamungon, Panginoon. Lord, yung kanyang frozen shoulder, Panginoon, ay amin pong inilalapit sa inyo na magkaroon ito ng kagalingan. At i-bless niyo po ang kanyang buong pamilya. Ganon din, amin pinagpipray, Lord, si June K, Panginoon, fast recovery sa atake at umepekto na po ang mga iniinom niyang gamot, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito, si Minerva Alcala, Panginoon, healing sa pagkirot ng kaliwang bahagi ng kanyang likod, o Diyos. Kayo po magbigay ng kagalingan sa kanya. Ganon din po kay Minerva o Ronald Young, Panginoon, sa maging normal yung kanyang hemoglobin at creatinine, Panginoon, ng kanyang asawa, Panginoon. At alam namin na maging maayos din ang pagpapagamot niya, Panginoon, lalo na po sa kanyang dialysis. Lord, pinagpe-pray din namin si RJ Stasio, Panginoon, good health para sa kanya at makapag-set siya ng check-up sa doktor, Panginoon. Lord, aming idinadalangin sa oras na ito ang gaganaping anniversary, 15th anniversary ng Jesus Lord of Hope, o JLH Lord, sa July 5, 2026, sa pamumuno po ni Reverend Elma Billiones. Pagpalain niyo po ang kanilang iglesia, ang JLH Lord. Ganun din ang gaganaping 37th anniversary ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church na gaganapin po sa July 12, 2026 sa pamumuno po nila Reverend Galileo Moralizon, Panginoon, at si Pastor Alejandro Jun Balasbas. Pagpalain niyo po ang kanilang iglesia, pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Lord, pinagpe-pray din namin ang kaarawan ng aming mga kapatid na si Christine Faye Gallego. Pagpalain niyo siya, Panginoon, sa kanyang kaarawan at marami pa siyang pagdadaan ng matatagumpay na taon sa kanyang buhay. Ganon din si Becca Canicosa, Panginoon. Pagpalain niyo po siya at ikaw diyan ang maging kalakasan niya sa kanyang buhay. Ang mga anak po ni Sister Teresita de Puntorum na si Joseph Dave, Lord, ay pagalingin niyo sa kanyang lagnat at ubo sa mga oras pong ito. Ganon din ang pag-iingat ninyo kay Grace, Lord, na nagpabunot po ng kanyang wisdom tooth. Pagpalain nyo rin, Panginoon, ang isa naming kapatid dyan po sa Tayug, Pangasinan, na si Brother Edgar Beloria. Panginoon, pagpalain nyo ang kanyang pamilya at ang kanyang paglilingkod sa inyo dyan po sa Lighthouse Baptist Church dyan po sa Tayug, Pangasinan. Panginoon, maraming salamat sa katugunan sa bawat panalangin, Panginoon. Ganon din, pinagpe-pray namin si Liza Ganado, Panginoon, sa para sa kagalingan ng kanyang kapatid na si Luz, Panginoon, at kasalukuyan naka-confine sa mga oras na ito dyan po sa hospital, Panginoon. Lord, ganon din ang kagalingan para kay Sister Susana Honor, Panginoon, healing from breast cancer and good health para sa kanyang asawa. Panginoon, ipinagpe-pray din namin si Linda Pantoja, kagalingan din mula sa kanyang karamdaman na acid reflux. Lord, pagalingin niyo siya at bigyan siya ng kalakasan. Pinagpe-pray din namin si Bernie Sanchez, kagalingan din sa kanyang sumasakit na balikat at anuman ang mga karamdamang ito, Panginoon. Alam namin na kayo magpapagaling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At kahilingan din niya na magkaroon na rin ng trabaho at siya po ay bigyan ng kalakasan. Panginoon, maraming salamat po at alam namin na sa lahat ng panalangin ito, hindi niyo po bibiguin ang inyong mga anak. Nasa inyong kamay ang lahat ng katugunan. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila, pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Liobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa iyo ang isang mabigat pero napaka-importanteng tanong. Ano ang mas nakakatakot para sa iyo? Ang magsalita tungkol kay Jesus o ang malaman na may taong hindi nakarinig ng ebanghelyo dahil nanahimik ka? Again, ano ang mas nakakatakot para sa iyo? Ang magsalita tungkol kay Jesus o ang malaman na may taong hindi nakarinig ng ebanghelyo dahil nanahimik ka? Nais kong pagbulayan at himayin natin ang tanong na yan, kaagapay. Pero bago ko tuluyang malimot, ako nga po pala si Felix Tapon, ang kaagapay mong always ready for action na makakasama nyo sa panibagong simula ng araw upang magpuri sa ating Panginoon. Dito, syempre, sa inyong programang Unang Salmo, hatid sa inyo ng Himpilang 702, DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ano, tara?

Minsan, ang totoo, alam natin ang tama. Pero hindi natin nagagawa dahil sa takot. Takot na mapahiya, takot na tanggihan, o takot na hindi maging sapat. Pero kaagapay, sa devotion natin ngayong umaga, makikita natin na ang Diyos ay hindi lang tumatawag dahil kasama siya sa kanyang ipinapadala. At sino nga ba yung ipinapadala niya? Yung vessel or yung messenger niya? Let's open our Bibles sa Jeremiah chapter 1, verse 8. Jeremias kapitulo 1, talata 8. Ito ang sinasabi, "Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y suma sa iyo upang iligtas ka," sabi ng Panginoon. Sa English translation, sa English Standard Version o ESV, "Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you," declares the Lord. Mga kaagapay, alam natin na si Jeremiah ay hindi agad sumagot ng yes sa Diyos. Nang tawagin siya ng Panginoon, ang unang response niya ay pag-aalinlangan. Sabi niya, bata pa siya, walang kakayahan at hindi siya magaling magsalita. Parang tayo rin minsan. Kapag may opportunity na mag-share ng gospel, biglang pumapasok sa isip natin, "Hindi pa ako ready. Baka hindi ko alam sasabihin ko. Baka magtanong sila tapos hindi ko masagot." Kaagapay, ang interesting dito, hindi kinontra ng Diyos ang takot ni Jeremiah sa pamamagitan ng argumento. Kinontra ito ng Diyos gamit ang presensya niya. Sabi niya, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo." Ibig sabihin, hindi niya sinabi o hindi sinabi ng Diyos na wala kang dapat katakutan. Wala kang dapat na isipin. Ang sabi niya, "Kahit may kinakatakutan ka, kasama mo ako." At doon nagbabago ang lahat. Pero sa panahon natin ngayon, paano ba natin mai-apply ang ganitong konsepto, ang ganitong pangako ng Diyos sa buhay natin? Ito ang mga practical tips na dapat nating tandaan. Una, shift from fear to awareness of God's presence. Hindi nawawala agad ang takot. Hindi yan maaalis bigla-bigla. Pero pinapalitan ito ng awareness. Isipin natin, kasama ko ang Diyos. Hindi ako nag-iisa. Sabi ng Panginoon, "I am with you." Number two, obedience. Obedience over perfection. Hindi kailangan perfect ang salita mo para magamit ka ng Diyos. Hindi mo kailangan maging matatas magsalita ng English or ng Filipino o kahit na anong lingwahe para maibahagi ang salita ng Diyos. Ang kailangan lang ay puso na handang maglingkod. Sabi nga sa isang kanta, "God doesn't need an orator to know what just to say. He just need a few good men." Number three, start with a simple sharing. Hindi mo kailangang mag-preach agad. Minsan, simpleng bagay lang. Sabihin mo, "Pinagpipray kita. Alam mo, may verse ako na nakahelp sa akin. Pwede rin si Jesus ang lakas ko ngayon." At number four, trust the Holy Spirit, not your ability. Ang pagbabago ng puso kaagapay, tandaan natin na gawa ng Diyos. Yung pagbabago o pagpapalambot sa puso ng tao, yung Holy Spirit yung gumagalaw nito. Hindi ito dahil sa galing nating magsalita o manghikayat ng tao. And number five, see people as mission field, not inconvenience. Be optimistic. Tingnan ang lahat ng oportunidad na makabahagi, maging vessel, maging daluyan ng pagmamahal ng Diyos para sa sanlibutan. Dahil tandaan natin na napakalaking porsyento na ang Bible o ang nag-iisang Bible na mababasa ng isang tao ay ang testimony mo tungkol kay Kristo. Kagapay,
Tandaan mo na ang Diyos na tumawag kay Jeremiah ay hindi nagbago mula noon hanggang ngayon. Siya ay pareho, kahapon, ngayon, at sa mga susunod pang araw. At kung tinawag ka niya na magbahagi ng ebanghelyo, magbahagi ng magandang balita, hindi kanya ipinapadala para mag-isa. Hindi niya sinabing magiging madali. Ang sabi niya, kasama mo ako. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung handa na ba ako, kung handa ka na. Ang tanong ay handa na ba akong sumunod kahit natatakot ako. Dahil doon nagsisimula ang tunay na katapangan. Doon nagsisimula ang tunay na biyaya ng Panginoon, ang tunay na miracle sa buhay natin. Ngayon, samahan mo ko sa panalangin kaagapay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paalala na hindi mo kami pinapadala ng mag-isa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nananaig ang takot sa pagsunod. Bigyan mo kami ng katapangan na maibahagi ang inyong salita sa mga taong inilalagay mo sa paligid namin. Turuan mo po kaming magtiwala na hindi sa aming kakayahan, kundi sa iyong presensya lamang at kapangyarihan. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas, amen at amen.

Tandaan at isa puso nating kaagapay. God does not call the qualified. He qualifies the called. Kaya't laging tandaan, si Kristo lamang ang daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Hanggang sa muli, kaagapay!

0: Pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos, dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Angkla, sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Paano kung isang umaga, pagising mo, biglang nawala ang internet? Walang Facebook, walang TikTok, walang Instagram, walang YouTube, walang online games, walang notifications, walang messages. Ano kaya yung unang mararamdaman mo? Katahimikan ba, kalayaan, o takot? Sa panahon ngayon, tila ba hindi na lamang bahagi ng buhay natin ang internet? Para sa marami, ito na mismo ang naging buhay. Sa bawat pagising natin, hawak natin ang ating cellphone. Bago matulog, cellphone pa rin ang huling nakikita ng ating mga mata. Sa pagitan ng mga oras na yan, hindi mabilang na notifications, videos, chats, post, reels at information ang ating kinukonsume. Sa gitna ng pagiging konektado natin sa buong mundo, may isang mahalagang tanong. Konektado pa ba tayo sa Diyos? Magandang araw, ako po si Kael Garcia at ito ang Angkla, ang programang nagbibigay liwanag sa mga isyong panlipunan sa lente ng salita ng Panginoon. Isa sa pinakamalaking realidad ng ating panahon ay ang lumalaking impluwensya ng digital world sa kabataan. Hindi na maikakaila na napakalaki ng naitutulong ng technology. Mas mabilis ang communication, mas madali ang pag-aaral, mas malawak ang access sa kaalaman. Ngunit tulad ng isang matalim na kutsilyo, maaari rin itong makasugat kapag hindi ginamit ng tama. Ayon sa 2024 Global Digital Report, ang mga kabataang Pilipino na nasa edad 16 hanggang 24 anyos ay gumugugol ng halos 9 na oras bawat araw online. Isa ito sa pinakamataas sa buong mundo. Samantala, ang mga batang Pilipino ay umaabot sa humigit-kumulang 34 na oras kada linggo sa paggamit ng screen para sa entertainment, mas mataas pa kaysa sa mga pandaigdigang average. Kung ating susumahin, halos isang buong trabaho na ang katumbas ng oras na ginugugol ng ilan sa social media at digital entertainment bawat linggo. Hindi masama ang technology. Ngunit kapag ang technology na ang kumukontrol sa atin, doon nagsisimula ang problema. May isang nakakalungkot na observation sa maraming tahanan ngayon. Kompleto ang pamilya sa pagkainan, ngunit walang nag-uusap. Nasa iisang sala ang magkakapatid, ngunit magkakahiwalay ang mundo. Magkatabi ang magulang at anak, ngunit mas malapit pa sila sa mga taong hindi nila personal na kilala kaysa sa isa't isa. Unti-unti nating nakikita ang isang henerasyon na maraming koneksyon ngunit kulang sa tunay na relasyon. At hindi lamang relasyon ang naapektuhan. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang sobrang screen time ay may kaugnayan sa problema sa pagtulog, kahinaan sa pakikipagkapwa, pagbaba ng academic performance, at maging sa emotional well-being ng kabataan. May mga datos din nagpapakita na ang mga kabataan gumagamit ng screen na higit sa 7 oras kada araw ay may mataas na posibilidad na hindi magtagumpay kaysa sa mga balanseng gumagamit nito. Bakit nga ba nangyayari ito? Dahil ang digital world ay disenyo upang kunin ang ating atensyon. Bawat notification ay parang katok sa ating isip. Bawat like ay parang maliit na gantimpala. Bawat bagong video ay parang pangakong may mas exciting pang susunod. At bago natin mamalayan, lumipas na ang 1 oras, 2 oras, 3 oras o higit pa. Minsan, mas alam pa natin ang buhay ng mga influencer kaysa sa kalagayan ng ating sariling pamilya. Kaagapay, hindi ito simpleng usapin ng technology. Ito ay usapin ng puso. Saan ba nakatuon ang ating atensyon? At ano ba ang pinakamalaki nating pinaglalaanan ng oras? Dahil ang katotohanan, kung saan natin inilalagak ang ating panahon, doon din napupunta ang ating puso. Ito ang reminder ni Jesus sa Matthew 6 verse 21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doon din naman ang iyong puso. Napakalino ng mensahe. Ang oras ay kayamanan. Kapag ang karamihan ng ating oras ay nauubos sa mga bagay na hindi nagpapalapit sa atin sa Panginoon, sa pamilya, sa ating layunin, kailangan natin magtanong, nasa tamang direksyon pa ba tayo? Hindi tayo tinawag ng Diyos upang layuan ang mundo, ngunit tinatawag niya tayo upang mamuhay ng may karunungan sa gitna nito. Kung ang sobrang paggamit ng internet ay isang babalang hindi dapat baliwalain, mas mabigat naman ang susunod nating mapag-uusapan. Sapagkat hindi na lamang oras ang nawawala sa online world, minsan pati dangal, pati pagkatao at maging ng ating kinabukasan. Sa likod ng masasayang videos, trending posts at mga viral challenges, may isang madilim na realidad na tahimik na sumisira sa buhay ng maraming kabataan. Ito ang cyberbullying, online exploitation at digital violence. Marahil may kakilala kang nakaranas nito o baka ikaw mismo. Isang post na pinagpiestahan, isang litrato na ginawang katatawanan, isang maling impormasyon na kumalat, isang paninirang puri na naging viral. At sa isang pindot lamang, maaaring masira ang reputasyon ng isang tao. Noong una, ang pambubuli ay natatapos kapag umuwi ka na mula sa paaralan. Ngayon, hindi na. Dahil dala-dala natin ang internet sa ating bulsa. Kapag binuksan ng cellphone, maaaring nandoon pa rin ang masasakit na salita. Nandoon pa rin ang mga komentong mapangusga. Nandoon pa rin ang mga taong tila ba walang pakialam sa epekto ng kanilang mga sinasabi. Ayon sa latest national data mula sa report ng UNICEF, Halos kalahati ng mga kabataang Pilipino na nasa edad 13 hanggang 17 anyos ang nakaranas ng cyber violence o cyberbullying. Isa itong nakababahalang bilang na nagpapakita kung gaano kalawak ang problemang ito sa ating bansa. At ang masakit, maraming biktima ang nanahimik, marami ang natatakot magsumbong, marami ang nahihiyang magsabi sa magulang, marami ang umiiyak ng mag-isa. May mga kabataang nawawala ng kumpiyansa sa sarili. May mga unti-unting lumalayo sa pamilya. May mga bumabagsak sa pag-aaral at mayroon ding umaabot sa matinding depresyon. Sa likod ng isang simpleng comment section, maaaring may isang batang tahimik na nasasaktan. Bilang mga Kristiyano, mahalagang tandaan na may kapangyarihan po ang ating mga salita. Sinasabi sa Kawikaan 18, talatang 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Sa panahon ngayon, hindi lamang dila ang tinutukoy nito. Kasama na rito ang ating keyboard, kasama na rito ang ating comments, kasama rito ang ating posts at maging shares. Bawat salita na ating pinapublish online ay maaaring maging instrumento ng buhay o instrumento ng sugat. Kaya bago tayo mag-comment o mag-react o mag-share, itanong muna natin, ito ba ay makakatulong? Ito ba ay makakapagpalakas? Ito ba ay makakapagbigay glory sa Diyos? Ngunit kung cyberbullying pa lamang ay mabigat na, mas mabigat po ang susunod. Isa sa pinakamalaking banta sa mga batang Pilipino ngayon ay ang Online Child Sexual Abuse and Exploitation o OCSEA. Ayon sa mga ulat, tinatayang nasa 2 milyong batang Pilipino ang naapektuhan ng online sexual abuse noong mga nakaraang taon. Kinikilala rin ng iba't ibang mga organisasyon ang Pilipinas bilang isa sa mga lugar na may seryosong suliranin kaugnay ng online exploitation ng mga bata. 2 milyon, hindi lamang numero yan. 2 milyong pangarap, 2 milyong buhay, 2 milyong batang dapat sana ay naglalaro, nag-aaral at nangangarap. Marami sa kanila ang nagiging biktima ng mga taong ginagamit ang internet para sa kasamaan. Nakababahala rin ang malaking prosyento ng mga kabataang nakararanas ng exposure sa marahas o hindi angkop na nilalaman online. Marami ang nakakakita ng mga bagay na hindi pa nila kayang maunawaan sa kanilang murang edad. Dito natin nakikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang internet ay parang apoy. Kapag ginamit ang tama, nagbibigay liwanag. Kapag napabayaan, nakakasunog. At kung minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi yung nakikita natin. Ito yung hindi natin namamalayan. Yung unti-unting binabago ang ating isip, unti-unting binabago ang moralidad, unti-unting pinapalitan ang katotohanan ng kasinungalingan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang magkaroon ng digital wisdom. Hindi sapat ang pagiging technology skilled. Kailangan din natin maging spiritually grounded. Sapagkat kahit gaano tayo katalino sa paggamit ng gadgets, kung wala tayong gabay sa Diyos, madali tayong maliligaw. Sinasabi nga po sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaniyang kalooban. Sa ngayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Napakaganda po ng reminder na ito para sa digital generation. Hindi lahat ng trending ay winning. Hindi lahat ng viral ay mabuti. Hindi lahat ng popular ay makadiyos. At hindi lahat na nakikita online ay dapat tularan. Minsan ang tunay na tapang ay hindi sa pagsunod sa uso, kundi ang paninindigan sa tama kahit ikaw lamang ang gumagawa nito. Kaagapay, habang lumalawak ang digital world, mas kailangan nating palalimin ang ating pundasyon sa salita ng Diyos. Dahil kung walang matibay na angkla ang ating puso, madadala tayo ng agos ng impluwensya, kasinungalingan, tukso at panganib na nagkalat sa cyberspace. At dito, papasok ang mahalagang papel ng pamilya, simbahan, paaralan, komunidad at ng mismong pamahalaan upang maprotektahan ang ating mga kabataan sa bagong larangan ng pakikibaka ng ating panahon. Sa huling bahagi po ng ating programa, tatalakayin natin ang mga konkretong hakbang na ginagawa ng gobyerno at iba't ibang organizations, pati ang panawagan po ng Diyos sa bawat isa upang maging ilaw at asin ng mundo, online man o offline. Matapos nating makita ang mga hamon ng sobrang screen time, cyberbullying at online exploitation, maaaring itanong natin, may pag-asa pa ba? May magagawa pa ba tayo? Pero bago mo sagutin ang tanong na yan, pakinggan mo muna itong kwento tungkol sa isang experiment noong 1970. Isinagawa ito ni John B. Cullen, ang isang eksperimento kung saan binigyan ang mga daga ng isang halos ideal na komunidad. Imagine ha, ito ang pangarap ng bawat isa sa atin. Ideal! May sapat na pagkain, tubig, tirahan at proteksyon. Pero ano nangyari? Sa simula ay mabilis na dumami ang populasyon. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, bumagsak ang kanilang social behavior. Dito na sila na-expose sa napakaraming interaction kada araw. At ang resulta, nagkaroon ng paglayo sa isa't isa, pagkawala ng pag-aalaga sa mga anak, agresyon at pag-iisa ng ilan hanggang sa tuluyang mawala ang populasyon. Tinawag ito ni Cullen na behavioral sink, napagod sa rat race. Nawalan sila ng purpose at nagkaroon ng malaking disconnection sa kabila ng napakaraming interaction. Maaari rin natin itong i-apply sa panahon ngayon na sa lawak ng social media influence, ninanakaw nito ang joy sa ating puso. Noon, ikinukumpara mo lamang ang sarili mo sa mga kapitbahay o kaklase. Ngayon, ikinukumpara mo na ang iyong sarili sa daan-daan o libo-libong tao sa internet kada araw. Nakikita mo ang promotions nila, travels, negosyo, kasal, katawan, achievements at highlight reels ng buhay nila. Hindi naman dahil wala kang biyaya, kundi dahil nakatingin ka sa biyaya ng iba. Parang ang mga daga sa experiment, nakatira sa ideal world pero nang magsimulang ikumpara ang sarili sa iba, nawala ang saya. So, may magagawa pa ba tayo sa pag-aabuso sa gamit ng internet? Ang sagot ay isang matatag na oo. Sa katunayan, kaagapay, eto na nga no, hindi natutulog ang iba't ibang sektor ng lipunan upang tugunan ang mga problemang

bayan. May mga panukalang batas din na naglalayong protektahan ang mga menor de edad sa social media, kabilang dito ang mga panukalang magigpit sa access ng mga batang wala pang sapat na edad at magbigay ng mas malaking pananagutan sa mga digital platforms upang maprotektahan ang kabataan laban sa mapanganib na content at online predators. Samantala, nakikipagtulungan din na ang iba't ibang NGO, child protection groups at mga komunidad upang magbigay ng edukasyon, suporta at mga mekanismo ng proteksyon laban sa online abuse. May mga programang nakatuon sa awareness campaigns, reporting systems at pagkapalakas ng kakayahan ng mga magulang at guro na gabayan ang mga bata sa digital age. Ngunit mga kaagapay, kahit gaano kaganda ang batas, kahit gaano karami ang proyekto, kahit gaano kahusay ang teknolohiya, may isang bagay na hindi kayang palitan ng anumang programa. At iyon ang responsibilidad ng bawat isa. Ang unang depensa ng isang bata ay hindi ang cellphone, hindi ang app, hindi ang algorithm, kundi ang pamilya. Ang tahanan ang unang paaralan ng pag-uugali. Ang magulang ang unang guro ng karunungan. At ang tahanan ang dapat maging unang lugar ng pagmamahal, paggabay at pagtuturo ng katotohanan. Sa panahon ngayon, maraming mga magulang ang abala sa paghahanap buhay. Maraming anak ang abala sa gadgets. Minsan, nasa iisang bahay tayo ngunit hindi tunay na nagkakausap. Ngunit tandaan natin ito, hindi kailangan ng mga bata ng mas maraming gadgets. Kailangan nila ng mas maraming gabay. Hindi nila kailangan ng mas maraming followers. Ang kailangan nila, mga taong tunay na magmamahal sa kanila. Hindi nila kailangan ng mas maraming screen time. Kailangan nila ng mas maraming quality time. Bilang mga mananampalataya, hindi lamang tayo tinatawag upang magreklamo tungkol sa mga problema ng lipunan. Tinatawag tayo ng Diyos upang maging bahagi ng solusyon. Sinabi ni Jesus sa Matthew 5:14, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago." Napakagandang reminder po nito sa panahon ng social media. Kung may mga taong nagpapakalat ng galit online, tayo ang magpakalat ng kabutihan. Kung may mga taong nagpapakalat ng kasinungalingan, tayo ang maging bahagi ng katotohanan. Kung may mga taong nangaapi, tayo ang manindigan para sa naaapi. Kung may mga taong nawawala sa dilim ng digital world, tayo po ang maging ilaw na magtuturo ng tamang daan. Hindi natin kayang kontrolin ang buong internet, ngunit kaya natin kontrolin ang ating puso. Kaya nating piliin ang ating pinapanood, kaya nating piliin ang ating mga sinasabi, kaya nating piliin ang ating ibabahagi. We can choose kung ano yung priority natin at higit sa lahat, kaya po nating piliin na sundin ang ating Panginoon. Dahil ang tunay na laban ng ating panahon ay hindi lamang laban para sa mas ligtas na internet. Ito po ay laban para sa kaluluwa ng susunod na generation. At habang patuloy po ang pag-unlad ng technology, mas kailangan nating tiyakin na kasabay nito ang pag-unlad ng ating pananampalataya, sapagkat ang kabataang may internet ngunit walang direksyon ay madaling maligaw. Ngunit ang kabataang may internet at may Diyos bilang gabay ay maaaring maging instrumento ng pagbabago sa mundo. Ito ang reminder po sa bawat isa. Hindi lahat ng koneksyon ay nagbibigay direksyon. Hindi lahat ng signal ay nagdadala ng katotohanan. At hindi lahat ng online ay nakakabuti. Ngunit kapag ang ating buhay ay nakaangkla sa Diyos, hindi tayo madaling matangay ng anumang agos ng panahon. Muli kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa ating program. Ako po si Kael Garcia at ito ang programang Angkla. Kung may mga learning ka at

Nais ibahagi, i-comment mo na iyan sa ating ongoing streaming. God bless you and kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Dito lamang po iyan sa Angkla. Ingat ka!

0: Club.
1: Ito ang panuntunan. Isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
2: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tag-araw, hango sa salita ng Diyos. Tanong at pamagat ng ating pag-uusapan, masarap bang kausap ang Diyos? Sa awit 46, talatang 10, pinapahayag po, "Tumahimik kayo at alamin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y matataas sa gitna ng mga bansa. Ako'y matataas sa daigdig." May mga pagkakatulad ba ang pagiging masarap kausap at ang pananalangin sa Diyos? Ang pananalangin ba ay isang pakikipag-usap sa Diyos o pagsasabi lamang sa Diyos ng ating gusto? May mga taong naniniwala na kinakausap sila ng Diyos kapag nananalangin sila. Natatandaan ko ang lumang awit tungkol sa pagpunta sa hardin sa mga unang oras ng umaga. "And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own." Kasabay ko siyang lumalakad, wika sa awit. Kausap ko siya at kanyang sinasabi, ako'y sa kanya. Ang isa sa aking mga bayani ay si Mary Slessor, mga Christian heroes baga. Isang Scot na naglingkod bilang misyonera ng halos buong buhay niya sa Nigeria, Africa, na tinatawag noong Calabar. Nung nagbalik si Mary sa Scotland, meron pong ilang taong nakapansin na madalas na bumubulong-bulong si Mary nang di kinakausap. Iniisip ng iba na siya'y nasisiraan na ng bait. Nang tanungin po siya kung bakit niya ito ginagawa, sinabi na kinakausap lamang niya si Jesus. Ipinaliwanag po niya na siya'y lagi-laging nakikipag-usap sa kanya. Ang mga masarap na kausap ay magaling din na tagapakinig. Ngunit maraming anak ng Diyos ang bihirang tumitigil habang nananalangin upang makinig lang sa Diyos. Mahalaga ang pakikinig sa isang tunay na pakikipag-usap or communication. Paano natin siya maririnig? May kasama ba itong kulog? Isang malaking boses na yayanig sa mga dingding? O ang boses ba niya isang maliit at mahinahong tinig sa ating loob? Bilang pagbabalik tanaw, maaaring naging mas makahulugan sana ang aking buhay espiritual nung bago pa lamang akong Kristiyano kung may nagturo sa akin na huwag laging magsalita kapag nananalangin at mas makinig sa Diyos. Diskubrihin po natin ulit ang art of communication na ito, silence, to listen. Sinasabi ng Diyos na dapat tayong tumahimik at kilalanin na siya'y Diyos. Mahirap para sa marami sa atin ang tumahimik habang nakikipag-usap sa Diyos. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Kung nais mong maging isang taong masarap na kausap, matuto kang makinig kasama ang iyong puso. At kung nais mong maging mabisa sa panalangin, manatiling nakikinig. Nakikinig ka ba? Napakinggan mo ba ang sinabi ko? Pray nga po tayo. Panginoon, kung paano kayo sa malaki niyong puso na punong-puno ng pag-ibig ay meron ding laang makinig sa pinipintig ng aming puso. Inasmuch as batid po ninyo ang laman ng pusong iyan, ang laman ng isip na iyan, at katulad din po naman na kayo po ay nakipag-ulayaw sa Ama, merong panahon at mahabang panahon na ginugugol po ninyong pakipag-ugnayan sa Kanya, we must believe, Lord, you learn to listen, to be silent before God. At dahil po dyan, tutularan namin kayo upang marinig namin sa gayon ang pintig ng iyong puso, siya rin maging pintig ng aming puso. Salamat pong marami sa pribilehyo at pagkatuto. Nandiyan ang iyong salita na nagsisilbi nga pong panuntunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basili po, at ito ang panuntunan. Until next time.

0: Urban Basilio, isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela, sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
1: Alam mo ba,

0: sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Inspirations Unlimited.

balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.

0: It's Friday, kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Live na live po tayong napapakinggan sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin niyo lang kaagapay ang 702 DZAS FEBC Radio. Kumusta ka, kaagapay? Ito po si Kayla Escalante.
1: Hi, magandang hapon yun sa inyo, mga kaagapay. Masakit ba ang ulo nyo?
0: Yes.
1: Yan ba ay dala ng init? Alam nyo, hindi ko alam dito, kaagapay, sa Laguna. Parang sinakop namin ang buong... Ito po ang inyong makakasama. Ako po si Brian De La Cruz.
0: Hi, Bri. Parang glass skin ka o pawis yan.
1: Hoy, natural na ano to. Natural. Tinan mo, oh, ayun, gaganyanin ko. Oh, natural to, Kayla. Ito yung sinasabi nila kapag anak ka ng Panginoon, talagang nag-overflow pati yung ano, pati nagre-reflect yung image sa atin.
0: Yes, oo. Jesus glow daw. Yun daw yung magandang nakakapag-blooming sa atin, nakakapag-glow. Si Jesus daw. Ganun daw yun, Bri. Yes,
1: sabi
0: right.
1: Ni Angelica, sabi niya ako daw ay naka Ubi Cheese edition.
0: Oo nga, no. Yes, kaagapay. Para po sa mga nanonood sa Facebook live streaming natin, no, nga, para po kaming Ubi Cheese. Ako po ay... Yes, diba? Ako ay ube, violet. Ikaw ay yellow bilang cheese. So, yes. Ube cheese ang... ang peg natin ngayong Friday. Yan, hello, hello sa ating mga kaagapay na nakatutok na dito sa ating programa. Nako, salamat kaagapay na patuloy kang tumututok dito sa Inspirations Unlimited. At akalain mong Friday na ngayon, Bri. Ganon-ganon lang yon, Friday na.
1: Ang sarap mag-Biyernes. Yes. Sa mga kaagapay natin na nag-aalam mo yon. Papasok pa lang kasi Kayla, syempre may mga kababayan tayo na mga naka-graveyard shift o di naman kaya mga 3 to 12 ang kailang pasok. Kaagapay, mag-ingat ka, magdala ka talaga ng payong tuwing araw ng Biyernes, lalo na mga kaagapay, kapag kasama natin si Kayla, aba, ang kwentuhan natin ay throwback o ang kwentuhan natin ay flashback dahil Biyernes. Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanikailang radio, sa nakikinig po sa kanikailang mobile application o ano man ang iyong kapamaraanan, kaagapay, eto na nga po ang aming question of the day. Ang ating question of the day, mga kaagapay, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Uulitin ko, Kayla, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Kaagapay, kung ikaw ay mayroong nang natanggap na friendship advice, ikaw man ay bata pa lang natanggap mo na to, i-comment down mo naman po sa ating ongoing Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio o di naman kaya sa aming YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV o di kaya, kaagapay, kung gusto mo nang tumawag, tawag ka lang po sa numero na 865-433-22 to Local 401 dahil makakausap nyo po ang Ubi Cheese Tandem ngayong ano na to, ngayong Biyernes na yes. Hapon na ito.
0: Oo, kaagapay, ating balikan ang mga mahalagang friendship advice na naibigay sa atin at ano yung hindi mo makakalimutan na friendship advice na iyong natanggap mula sa iyong kaibigan. Makipagkwentuhan ka na sa amin, kaagapay, at atin pong babasahin ang inyong mga kasagutan. Padala nyo lamang po yan sa ating ongoing Facebook live streaming at atin pong babasahin po yan ng inyong Ube Cheese Tandem ngayong tag-init. Talaga masarap yan, Bri, na ano, flavor sa ice cream, Ube Cheese.
1: Ay, ako ayoko. Ayoko ng cheese.
0: Bakit?
1: Parang ano, parang di siya parang okay pa yung ube na flavor sa ice cream, pero yung cheese parang di ko pa matanggap.
0: Ah, kasi sa ice cream, pero masarap din ang cheese sa samgyup.
1: Ay, oo. Ay, grabe. Parang gusto mo magsangyup mamaya. Sino ba ang isige, i-shoutout muna kung sino yung kasama mong magsasangyup mamaya. I-shoutout muna. Anong pangalan?
0: Uy, alam mo, lagi kong sinasabi sa kanya, kahit anong kainin ko, siya lang ang gusto ko makasama sa mga
1: pangalan?
0: Sa mga samgyup. Siyempre, Arwel Mendoza. Hello, babe.
1: Yeah!
0: Ingat ka. See you tomorrow.
1: Wow, sa kayo punta, sa kayo punta.
0: Hindi, wala pa. Wala pang ano. Ayoko sabihin ba sa mama ka.
1: Pero di ba kailan nang galing din kayo sa friendship?
0: Ah, yes. Of course. Mahalagang ano. Natatawas ko yan, Reggie.
1: Ba't kilig-kilig ka dyan?
0: Hindi, mahalagang foundation ng relationship ang friendship, syempre. At ayan nga, relate tayo ngayon dahil usapang friendship, oh, smooth, usapang friendship ang ating topic ngayong araw. Kaya kaagapay, again, ang ating pong question of the day, anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? And Bray, dito sa ating poster na ipinose kaninang umaga ay ilan na ang nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Ito si Ate Shirley Diansay. Sabi daw ng kanyang BFF ay, don't give up. Kaya naman tinag niya rin ang kanyang kaibigan na si Victoria Turingan mula sa Santa Maria, Bulacan. At sabi niya, salamat sa advice mo palagi.
1: Diba? Aminin kasi natin, Kayla, no, na mayroon tayong mga kaibigan, mayroon tayong, sabihin na natin, no, si friendship, si bestie, si beshuwap, diba, na talagang tumatak sa kanya yung mga sinasabi na, kumbaga parang kasi ganyan naman talaga ang friendship, eh, give and take. Kung ikaw yung panahon na nangangailangan ng tulong, tutulungan mo. Kapag ikaw yung nangangailangan ng unawa, unawain mo. Kapag ikaw yung nangangailangan ng pag-intindi, intindihin mo. Ito, sagot naman ang ating kaagapay na si Ate Lendizon. Sabi niya, sabi ng BFF ko, magpatuloy lang kahit maraming challenges sa buhay.
0: Yun, oo. Siyempre, may mga kaibigan tayo na talagang ano sa atin, na encourager sa ating buhay. Sila yung laging nagbibigay ng encouragement. Yan naman yung maganda sa friendship, no? Na yung sila yung mga kaibigan mo, na sila yung mga tao sa buhay mo na ready sila lagi i-correct ka, maging encouragement sa sa'yo, diba? Yun naman ang mahalagang ingredients. So, ingredients ng friendship. Ito naman si Gerald Potente.
1: Yung hi! Sa
0: maging mabuti kasi bilang kaibigan natuto na tayo kung paano mag-sorry. O madalas parang hindi na kaya para sa akin na magkaroon lang tayo ng mga bagong kaibigan, at lalo na sa pananampalataya kay Lord. So niremind siya ng kanyang mga kaibigan na maging mapaghingi ng tawad kung nagkakamali.
1: No, Kayla, no.
0: Bakit? Yes, mahalaga naman na ano, na pag tayo ay nagkakamali, syempre, maging ano tayo, huwag tayong mapagmataas, 'di ba? Lagi tayong maging humble na humingi ng sorry, ng patawad.
1: Tsaka ano, aminin natin, Kayla, no, concerned din lang naman sila sa atin. Kumbaga parang kumbaga ito yung way nila to, alam mo yun, syempre yung mga bagay na hindi ka nakikita tapos sila yung nakakakita. Imagine, diba, they are willing to be with you, they are willing to be, alam mo, your friend, kumbaga parang not just only in your highs but in the downs din ng life mo. Kaya
0: yes,
1: shout out natin yung mga friends natin na ganyan. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, love my husband from my dear friend who lose her husband due to car accident because life is too short. Thank you po. Oh, grabe, nakaka-touch naman to. Alam nyo, no? Alam mo, Kila, excited ako sa ano, sa mga season ng buhay natin, no? Kung kaibigan mo pa ako, hindi, joke. kumbaga parang kung friend pa tayo, kumbaga parang syempre, paiba ng paiba yung season, paiba-iba na tayo ng mga ina-advice, paiba-iba yung season, paiba-iba na tayo ng laban, paiba ng paiba yung season, nagkakaroon na tayo ng opportunity na mag-advise yun sa mga season ng buhay natin. Kumbaga parang, katulad ito, na kay Ate Maricarno, na parang, umahalin mo yung asawa mo kasi maikli lang yung buhay. Totoo naman kaya naman sa mga ganitong uri ng friend, na parang a friend to remind, para a friend, a friendly reminder, 'di ba, na magandang magkaroon ng mga ganitong kaibigan na ipapaalala sa iyo yung mga bagay na mayroon ka.
0: Yes, agree. Oo. Yun nga yung mga ano, yung nandyan sila sa kahit na anong season ng life mo. Halimbawa natin, ito ang ating friend na si Wendy, ba, na nakakatuwang ma-witness yung from pagiging binata, na witness natin kung paano siya
1: yung tumatakbo siya.
0: Paano siya nag-propose, diba? Tapos hanggang sa wedding nila, na-witness natin yon, na masarap sa feeling yon bilang isang kaibigan na nandyan, yung mga kaibigan natin, ano man yung season ng ating buhay, diba?
1: Yun naman yung mahalaga dun. Kaya alam mo kaagapay na ikaw na nakikinig, kung wala kayong parang friend na matatakbuhan, siguro it's time to ano, no, parang... kasi dapat yung mga friend, may mga friend kasi for season, may mga friend na talaga for, oo, may mga friend talaga na hindi mo kailanman, parang hindi mo pwedeng itapon kasi ang laki ng kinalaman sa iyo. Kaya make sure ka agapay kapag maghahanap ka ng kaibigan, hindi lang seasonal friend or hindi yung kung kailan ka lang masaya. Find a right friend na kung saan willing to journeying with you in your highs and in your downs. And syempre, doon sa mga bagay na nagkakamali ka din.
0: Agree naman na talagang pang lifetime yung friendship na meron kayo. Ito naman si Kuya Anthony Abrenica. Luwalhatiin mo ang Diyos kahit sa ano pa mang kapamaraanan. Yan daw ang natutunan niya noon sa kanyang lola. At isa pa daw, sabi, huwag munang mag-asawa. Yun na
1: friendly
0: nga.
1: Si lola.
0: Oo, naalala ko lang, no? Nung high school ako, college, habang nag-aaral, yung ano din natin, yung mga natao ko din sa paligid ko, sila sabi, huwag ka munang mag-asawa. Tapos ngayon, halos itulak na ako sa pag-aasawa. Di ba nag-iiba di talaga yung season ng buhay? Oo.
1: Kaya Kuya Aru, nananawagan ako sa'yo na yung kaibigan namin, excited na talaga siya, kinikwento niya na sa amin na ikaw na daw yung makikita niya sa ano,
0: hindi,
1: sa simbahan pangabang buhay. Huwag mo na, alam mo Kayla, ano, i-push na natin to. Alam niyo mga kaagapay, i-a-announce naman po ni Kayla kapag ikakasal na siya.
0: Si Bri talaga. Ito si Cheese. Si Cheese talaga, oh.
1: Pero ikaw, Kayla, ano yung life advice o di kaya friendship advice na hindi mo makakalimutan?
0: Alam mo, naisip pa lang natin tong question of the day natin, napapaisip na rin ako, ano friendship advice yung hindi ko makakalimutan. Pero alam mo, ang naisip ko, hindi nila to sinasabi verbally. Pero yun yung, kumbaga yung mga friends na meron ako, yung mga circle ko, ay role model sa akin. Na in that way, ay pinapayuhan nila ako kahit hindi nila sinasabi. Yung mag-excel talaga sa mga bagay na ginagawa ko. Yan man ay sa ministry, lalo na sa ministry. At syempre yung sa career, na mag-excel talaga. Na wag, kumbaga gagawin mo na lang din naman, ba't di mo pa gawin 101% yung mga ginagawa mo. Talagang pagbutihin mo yung bawat bagay na ginagawa mo, yung bawat bagay na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Eh, ikaw ba, Bri? Oo.
1: At kita ko yun, Kayla, ha? Pag sinabing excellent, isa ka sa... Hindi, ito, walang halong M&M. Kumbaga parang walang halong biro, baga. Kumbaga parang, alam nyo kaagapay, no? Kung ka-work nyo si Kayla, makikita nyo talaga yung excellence niya talaga sa trabaho niya. Lalo na kapag pumupunta siya ng Malacanang, pag umaalis siya, kapag, alam mo yun, kapag siya mag-isa. Kasi kaagapay, ano eh, kumbaga parang... hindi naman niya kailangang sabihin na nag-e-excel ako, pero nakikita mo sa kanya yung excellence. At saka yung craft, mga kaagapay, yung mga napapakinggan yung balita, means si Kayla Escalante po ay bahagi po ng isang balita po dito po sa FEBC Philippines. Kaya good job ka naman doon sa
0: grabe naman yun, Bri.
1: Pagiging pero, excellent.
0: Oh, na-appreciate ko naman yung pag-appreciate sa aking mga ginagawa and praise God, no?
1: Yes.
0: Sa strength na nagmumula sa kanya. Ikaw, Bri, kung sasagutin mo ang ating question of the day, I'm sure marami ka.
1: Baka madami yung advice na natatanggap eh.
2: Kael ng bayan.
0: Diba? Go ahead,
1: Baka
0: Brad.
1: Tinig ko si Kael. Ako siguro yung advice ko na, mahilig ano, matanggap lagi ito. As in, palagi talaga to na hindi, ano, parang walang, ano, walang patid. Ang pogi ko. Hindi, joke lang. Hindi. Hindi, kumbaga, siguro yung madalas ko matanggap na advice palagi is ito, huwag kang magbabago. Lagi ito, parang sa lahat ng mga friends ko, lagi nadidinig na, sana huwag kang magbago kasi parang gusto daw, ewan ko, siyempre diba sa friendship din natin, kila Wenberg, parang diba ako yung pinaka-kolokoy, ako yung pinaka-makulit, ako yung pinaka-ano, ako yung pinaka-madaldal. Yung ano talaga, kumbaga parang yung huwag kang magbago, ang deep na kasi niya sa akin, ibig sabihin parang yung tao na gustuhan yung pagiging authentic ko, yung tao na gustuhan niya yung eto lang, normal lang, parang hindi mo kailangan mag-add ng flavors in order na magustuhan, or hindi mo kailangan maging pretentious para, kasi ano ako eh, ako kailang mapag-establish ako kung sino ako, parang I don't need to pretend na may ganito ako, mm-hmm. may ganyan ako,
0: no filter.
1: Oo, parang ito, kung paano ako nakikipag-usapin sa ere. Kumbaga parang hindi ako magdadagdag na kung sino man ako. Siyempre, maiiba lang tayo pagdating sa pananaw. Pero yung word na huwag kang magbabago, ang meaning lang yun, kumbaga parang stay be truth. Kumbaga parang huwag kang maglagay ng isang bagay na hindi naman ikaw. Tapos magugulat sila, nagbago ka na. Mm-hmm. So yun yung madalas kong matanggap na advices mula sa kaila. Kaya ito hanggang ngayon, ito pa rin tayo.
0: Yes, oo. Mahalaga naman ay natututo tayo mula dun sa mga advice na ibinibigay sa atin ng ating mga kaibigan. O ikaw, Kaagapay, ano ang maikukwento mo sa amin tungkol sa ating question of the day? Anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Patuloy nyo po yung ipadala dito sa ating programa. Mag-comment lang sa ating ongoing Facebook live streaming. At huwag nyo rin pong kalimutang itag ang inyong mga kabarkada, ang inyong mga kaibigan, at i-appreciate sila sa mga friendship advice na hindi mo makakalimutan. At habang nag-iisip ka, Kaagapay, ng iyong kasagutan, ay we will take a short break muna para po sa mga nasa radyo makakapakinig po ng awitin. At kung ikaw naman ay team online, tuto ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FABC Ministry. Diyan ka lamang, Kaagapay, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: We're back, kakaagapay. Ito pa rin po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang Inspirations Unlimited Flashback Friday Edition. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ako pa rin po ang inyong kasamang naka-work from home, si Brian De La Cruz. Ang ganda ng tugtugan natin, Kayla, no? Nakaka-reminisce ng
1: yes,
2: mga kaibigan.
1: Oo. Diba? Very ano daw. Sabi, may pumasok dito kanina, Bri. Share ko lang. Tago natin sa pangalang Wen.
2: Ay, ano sabi na naman. Pumasok
1: very,
2: na naman siya.
1: Very pang friendship yung song nyo, no? Parang talaga kayong BFF.
2: So, alam na natin yung pinanggagalingan ng kanyang
1: alam
2: ano.
1: Alam na natin yung pinupunto niya. Shoutout sa ating ang kaibigan na si Wen at sa kanyang wifey, si
2: Ella.
1: Si Ella Balatukan. Hello, hello. What up, Bri? Again, ang ating question of the day, no? Anong friendship advice ang hindi mo makakalimutan? Dito sa ating poster ay marami pang humahabol si Ate Marisa Luisa Doringo, sabi daw ng kanyang BFF, I trust in the Lord lang talaga tayo. Ay, oo, syempre, ano din tayo, no? Talagang tinetreasure din natin yung mga friendship na lalo tayong pinapalapit sa Panginoon.
2: Oo. Mm-hmm. Alam mo, Kayla, no? Ay, nakwento, diba, sa kwento ko nga sa inyo na product nga ako ng campus ministry. Alam mo, kung hindi ako shineran ng friend ko ng gospel sa loob mismo ng school namin. At totoo to, ha? Na ano, na feeling ko, hindi feeling eh, naniniwala ako na baka hindi ko kilala ang Lord. Kumbaga parang, kumbaga parang kung walang nagtangka, i-share sa akin yung gospel, di ba? Kaya masasabi ko na pasalamat din tayo dun sa mga kaibigan natin na inilalapit tayo sa Panginoon, na inaalam din nila na parang, alam mo yung sagot naman talaga sa lahat ng problema, talaga namang Panginoon lang,
1: yes.
2: Wala nang iba.
1: Agree, oo. Talagang shoutout sa mga friends natin na lalo tayong inilalapit sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon bilang blessing sa
2: Amen.
1: Ating buhay, di ba? Ito pa si
2: ito naman.
1: Sino pa, Bri? Go.
2: Ito pa si Ate Guy Santos. Sabi niya, siguro advice din natin to at kila sa mga friendship natin. Ang magandang advice na nakuha ko, Kuya Brian and Ate Kayla, hinay-hinay sa trabaho.
1: Oh.
2: Huwag abusihin ang katawan, mag-enjoy while I can. Yan ang isa sa advice na dapat nating sinusunod. Alam mo, Kayla, no, may ano, alam ko na share ko na sa inyo to, no. Meron ako isang siguro mga lower batch ko to na do kuya yung tawag nila sa akin pero tinatawag ko rin silang friend. Alam mo, Kayla, kaka-grind nila. 'Di ba ito kasi mayroon kasing mindset ngayon yung mga Generation Z. O sabihin na natin yung mga nakakabata ngayon, grind lang para pagdating ng 30, hindi na daw sila mag-grind. Tapos, Kayla, inabuso nila yung kailang katawan. Alam mo, Kayla, yung nangyari? Yung mga inipon nila, yung mga nakuha nila sa pagpupuyat araw-araw, hindi kumakain ng tama, kung ano-ano ang ginagawa. Alam mo, Kayla, ngayon, I mean, ano, kumbaga parang ngayon yung ginawa nila, ano, napunta lang din sa pambayad sa ospital, napunta lang din sa pambayad sa gamot. I mean, hindi ko sila kinokondem, pero alam nyo, mga kaagapay, dito pala sa mundo talaga natin, hindi talaga siya tungkol sa kung sino yung may pinakamalaking sweldo. Hindi siya yun sa may... syempre, maganda kung malaki yung sweldo mo. Don't get me wrong, mga kaagapay. Pero kasi, at the end of the day, kung yung pera na yun ay mapupunta lang din para ipangpagamot sa'yo. Kumbaga parang, I'm so sad na may ganong pagkakataon na kung saan yung inipon mong pera para lang din pala sa pampagamot mo. Kumbaga, hindi mo na-enjoy yung buhay na mayroon ka.
1: Yes. Kaya again, ang reminder sa atin ay maging balance lang yung pagtatrabaho at yung syempre yung buhay natin, yung totoong buhay na meron kang time sa family, meron kang time sa ministry, di ba? Hindi yung puro trabaho lang talaga. Ang ganda nga
2: at
1: reminder
2: ano,
1: yan.
2: Tsaka kaya nga binuo yung VL, SL, ano man lahat ng leave na meron kayo kaagapay, huwag kang mag-guilt na ay walang gagawa ng work. Alam mo, Kayla, one thing talaga na pinaka na-appreciate ko tayo dito sa FEB sa Philippines, sa mga kaibigan natin or sa mga katrabaho natin, ano, kumbaga parang handa rin nilang kunin yung responsibility na mayroon tayo. Kumbaga parang, alam mo yon, may gagawa niyan eh. Kumbaga totoo nga yung sinasabi nila na matuto mong ipagkatiwala sa Panginoon yung mga nangyayari sa buhay mo. Kasi at the end of the day, you are replaceable, di ba? Replaceable ka, kaya kailangan mo ding protektahan ng katawan mo, alagaan ang sarili mo, at higit sa lahat, kung hindi mo kaya, hindi mo kaya.
1: I agree, oo. Talagang balance lang, di ba? Yun nga, isa rin yan sa mga na-appreciate ko talaga dito sa mga friends natin dito sa 702 DZAS, di ba? Na kapag nagkasakit, kapag kailangang mag-leave, talagang merong sasalo sa gawain mo, sa task mo, na yun naman talaga yung isang magandang bagay na meron tayo. Tina-treasure natin ang ating mga kaagapay, ang mga friends dito na katrabaho natin. Ito naman si Lordy Santos. Life is short. Enjoyin mo lang hanggang kaya pa. Pasyal-pasyal lang. Yun daw yung advice na narinig niya mula sa isa kanyang kaibigan. Life is short. Oo nga. Kaya talagang huwag sayangin.
2: Amen, amen. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si D. John Mustard. Sabi niya, magtiwala at huwag matakot. Si Lord ay kasama natin. Amen!
1: Agree. Ito naman sa ating ongoing Facebook Live ay nag-good afternoon si Ate Jolina Torres.
2: Hello po!
1: At si Kuya John Lawrence Andaya ay ang advice daw na hindi niya makakalimutan ay yung sinaktan siya ng paulit-ulit pero sa love life. Oo. At pinapa-shoutout niya si Nuri Joy Mostoles at kay Nanay Amor at Tatay Dolfo. Hello po, happy listening.
2: Hello po, happy listening po sa inyo. Ito naman, nakikibati rin sa atin si Kuya Tristan White V. Gulay. Hello po Kuya Tristan, sabi niya marami po ang nagsasabi sa akin ng mga advices. Sabi rin ni Ate Nora Canchela, good afternoon, sabi ni Ate Jolina Torres. Blessed afternoon Ate Kayla Escalante and blessed afternoon din po Kuya Brian. At eto pa, Kayla, madami pa tayo dito sa poster. Sabi naman ng ating kaagapay na si Simyot Ocampo, be the wind beneath to others' life. O, diba? Totoo yan, kaagapay, no? Na, kasi ano, tandaan mo na hindi ka lang dapat nabubuhay on your own. Hindi ka lang dapat nabubuhay sa, alam mo yon, some way or another, kailangan talaga natin ng kaibigan na makikinig sa atin. Diba? And at the same time, kailangan maging buhay ka din nila. Kumbaga parang huwag kang puro pakabig. Diba? Pangit naman yung, diba? Diba kaya? Parang pangit naman yung friendship na pakabig. Kumbaga parang, ba't ka tumatawa?
1: Puro take lang ng take.
2: Oo, diba? Diba, Wen?
1: Dapat ay magi-give din tayo.
2: Oo, dapat hindi ka, ano yun? Anong tawag dun, Kayla, sa isang pagkain?
1: Ano yun?
2: Yung sinabi mo?
1: Ano yun?
2: Yung food na ano, na ano to? Yung kapag nginata, ang hirap kagatin?
1: Ah, belekoy.
2: Hindi kasi kaagapay, eto yan. Bakit mahirap yung friendship na puro kapakabig? Siyempre, pag puro pakabig yung friendship na meron ka, it's too hard na parang alam mo yon na gusto mo para lagi lahat sa'yo, gusto mo ikaw lang palagi, ayaw mo mag-share. Pag ganun yung friendship na meron ka or pag ganun kang isang uri ng friendship, ang hirap po maging kaibigan. Kumbaga, nakaka-drain.
1: Totoo. Oo, nakaka-lowbat. Diba? Parang puro na lang take ng take. Siyempre, minsan din naman ay mag-give tayo, di ba? Ang gandang reminder yan. Si Ate Beth Bawar, turuan mo silang mangisda. Uy, ang ganda din itong ano, no, reminder. Yung hindi mo lang sila lagi tutulungan, hindi mo lang sila lagi bibigyan ng naka-ready na. Tutulungan mo rin sila na matuto na mag-effort para dun sa mga bagay na gusto nila, para dun sa mga bagay na pinapangarap nila, diba? Na hindi mo sila tuturuan na instant lang lahat ng bagay. Kailangan mo rin pagpaguran yung mga bagay na gusto mong magkaroon. Ganda
2: saka ano yan, Kayla, no? Good job yung ganyang friendship na kasi kapag lagi naman bigay ng bigay, nakakaubos din. Kaya matuto ka. Alam mo, Kayla, no? Bilang babalita lang ako, kasalukuyang ano, no? Kumukulog na dito sa Laguna.
1: Uy.
2: So, mukhang uulan. Sana man lang itagal yung ulan para mawala yung init na ating nararamdaman.
1: Mm-mm, totoo. Oo nga, no? Kaso minsan naman, kapag umulan, mas lalo ring umiinit. Pero yun nga, sana ay magdala ng konting lamig yung ulan na paparating. Actually, nakikita na nga dito sa Ortigas na yung paligid ay medyo makulimlim. Kaya sa mga kaagapay natin na nasa biyahe at nakakaranas ngayon ng pag-ulan, naku, ingat-ingat po mga kaagapay sa mga nagmamaneho ay dahan-dahan dahil madula ang kakalsadahan kapag umuulan. Ito pa, Bri, basa pa tayo, no, ng ilan pa nating mga kaagapay dito sa ating ongoing Facebook Live. Ay, nag-good afternoon si Kuya Vincent Garcia at nagluluto daw siya ng kanyang almusal dyan sa UK. Ang kanya daw almusal ay mushroom and fried tofu. Maging siya.
2: Ito naman.
1: Mm-mm. Sino pa, Bri?
2: Si Ate CJ Cristobal, yung friend ko, sabi dito, you will know that it's from the Lord if it's aligned with the scripture. The spiritual leader ko at spiritual friends ko yan. Sa friends ko yan, hindi ko yan malilimutan. Amen. Tandaan yung, at totoo naman yun,
1: yes.
2: Kila, no, na parang malalaman mo kapag ang yan ang will ng Panginoon, kapag naka-align din naman sa sinasabi ng Panginoon mula sa Biblia.
1: Yes. At kapag ano, pag peaceful, kapag wala kang natatapakang iba, diba? Yan ay mula sa Panginoon. Yan, sino pa? Ito pa si Tristan Wyatt Gulay ay nag-good afternoon din, maging si Ate Nora Canchela.
2: Nako, Kayla, dinig ko na kayong kudlang, ang kulog at kidlat dito sa, ano, no, sa Laguna ngayon. Pero Kayla, no, bago tayo magtapos, no, siguro sa akin, ang pinaka-takeaway ko dito sa usapin natin, no, na yung mga kaibigan natin, long-term man, short-term man, o ano man mga kaagapay, no, matuto pa rin tayong pumili ng mga kaibigan. Hindi lang kaibigan kung kailan lang tayo okay. Kasi minsan may mga ganun tayong kaibigan. Aww. Imagine mo, kaagapay, na yung kaibigan mo seasonal lang palagi. Ang hirap na parang every chapter ng buhay mo nagbabago din sila. Every moment ng buhay mo nagbabago din sila. Kaya tandaan mong, kaagapay, ikaw na nakikinig, dapat yung kaibigan natin o yung may, o kaibigan na mayroon tayo, dapat marunong din silang magbigay sa atin ng mga reminders, marunong din silang magbigay sa atin ng mga
1: correction.
2: Paalala kasi ito yung babaunin natin sa pagtagal ng panahon.
1: At maganda ring reminder sa atin, ako ang takeaway ko rin naman, at reminder sa bawat isa na ikaw yung maging friends na gusto mong magkaroon. Bawa ko, gusto ko ng friends na laging uunawa, 'di ba? Na like understanding. Ako rin sa mga kaibigan ko ay magiging understanding din ako kasi ako ngayon yung gusto ko, 'di ba? So para yun nga, give and take, at yung mga kaibigan talaga na ilalapit lalo tayo sa Panginoon at laging handang i-correct tayo at lagi tayong samahan in any seasons ng ating buhay. Pero alam mo, kaagapay ang talagang masasabi nating modelo ng pagiging kaibigan ng ating best friend, syempre ang Panginoon. Noon. Diba?
2: Amen.
1: Meron tayong mga kaibigan dito sa mundo, meron tayong mga kaibigan na sa church, saan man tayo pumunta, pero ang higit sa lahat, ang ating kaibigan, ang Panginoong Jesus.
2: Oo, batiin lang natin to, Kayla, si Ate Pearl Lalago. Sabi niya, a blessed day, nakulog dito at kidlat. Listening po from Pearl Laundry Shop sa San Pedro Lugot. Taga-San daw ako. Ako po, Ate Pearl, ay taga-San Pedro. So, kababayan ko si Ate Pearl. Yan, mm-hmm. Kaagapay, no? We have to go. Pero kaagapay, tandaan mo, no, na magbigay ka rin ng payo sa mga kaibigan mo. At yung mga payo na yon dapat dalhin nila hanggang saan nila kayang dalhin. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
1: Yes, at bago tayo magtapos, ay salamat muna sa mga kaibigan at kaagapay natin dito sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, si RTV, andyan si Angelica Joyce Calayag, at maging sa ating broadcast engineer, JV Tabua, at kay sa mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po. At sa iyo kaagapay na tumutok at nakapag kwentuhan sa amin. Maraming salamat po sa inyo at happy weekend kaagapay. Muli, ito po si Kayla Escalante.
2: At ito po ang Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Hi! Bakit naman ganon?
3: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po. Busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa 7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
3: Ah.
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Ikaw ay nakikinig sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw, kaibigan. Ako po si Ruzalara Madizon. Salamat po sa inyong magpapaunlak ng aming imbitasyon na kami inyong samahan dito po sa FEBC Radio TV sa programang Reflections upang magbulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa 1 Peter 4:8. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. 1 Peter 4:8.

Tayo po'y manalangin. O Panginoon naming lubos na mapagmahal, turuan mo ang mga puso namin na sumunod sa yapak mo. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Kaya mong bigyan ang aming puso ng pusong mapagmahal dahil mahal ka namin. Dahil una mo kaming minahal, matututo rin kaming magmahal ng iba. Punuin niyo nga po ang aming puso ng iyong dakilang presensya. Ikaw ang mamuhay sa aming mga buhay sapagkat sa aming sarili, Panginoon, hindi po namin kayang magmahal ng iba. Ngunit kung ikaw ang tunay na nananahan sa aming buhay, posible, Panginoon, na kami ay makapagmahal ng iba, kagaya rin ng pagmamahal mo sa amin, anuman ang kanilang kasalanan sa amin, gaano man kalalim. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay sa amin ng power and strength to be able to obey you in your command for us to love others. Help us, Lord, to forgive as you have forgiven us so that people may know that you are alive and that you live in us and we can continue to point people to you. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Kapatid, we know that it is your desire to obey God because you love Him. And this area of loving others, lahat po tayo ay hindi pa nakaka-achieve ng perfect score dyan. But with God's help, I know that we can move from point A to point B and take baby steps to be more loving today as we allow God and ask Him to fill us with His love so that we can continue to obey Him and love others as He has loved us. Ako po si Ruth Olarama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ako'y nag-aral sa kolehiyo sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City sa panahon ng student activism. Ako'y naging isang aktivista. Pinaniwalaan ko noon ng pagbabago sa lipunan ay magmumula sa puluhan ng baril. Noong April 19, 1980, tinanggap ko si Jesus bilang aking sariling Panginoon na tagapagligtas. Doon binago ng Diyos ang aking pananaw. Natuklasan ko ng pagbabago sa lipunan ay magmumula sa pagbabago ng puso at ang pagbabago ng puso ay magmumula sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ko sukat akalain na mula sa pagiging aktivista ay gagawin ako ng Diyos na tagapangaral ng Ebanghelyo. Ako si Pastor Joey Umali, binago ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Hi, bakit naman ganon?
5: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
4: Wala po, Mami.
5: Nagugutom ka na ba?
4: Hindi po, busog po ako.
5: Eh, anong iniisip mo?
4: Naiinip po kasi ako, Mami.
5: Saan ka naiinip?
4: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
5: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
4: Bakit iba-iba po?
5: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
4: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
5: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
6: Music. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
7: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
8: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Good morning mga kaagapay! Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga Facebook and YouTube live streaming. Mm-hmm. Hello din honey sa lahat na nakatutok sa atin sa 702DZAS, sa kanilang mga PM and regular radio. Shout out sa lahat ng mga nasa Signal Cable GCTV Channel 185.
10: Yes.
9: And syempre honey, hello, hello Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat ng ating kaagapay na suking-suke everyday dito sa Family Matters from the different parts of the world. Magandang umaga po. Today is July 3, first Friday of July. At syempre, binabati ko ng belated happy birthday, honey.
10: Salamat, honey. At ang unang greeter ko this morning, si Marian R. Mardo. Marian, salamat ha.
9: Happy 45th birthday sa aking asawa.
10: 45th.
9: 45th. Gusto mo, yun totoo.
10: Wag na. Okay na yun.
9: Hindi. Natutuwa ako kasi very young looking ka pa rin, honey. I'm really proud of you kasi you are not aging a bit. Hindi talaga, diba? And syempre, nakaka-proud naman kapag yung asawa mukhang mukhang bata, nasasabihan na bagets na bagets pa din, diba?
10: Umpire ang peg.
9: Yes. Syempre, something, honey, to thank God for. Yung yung youthfulness, di ba? Kahit na may mga problema, may mga struggles, may mga pinagdadaan ng season sa buhay. Mm. Pero the Lord is really renewing our youthfulness, di ba?
10: And no traces of challenges.
9: Totoo. Grabe po, ang bilis ng panahon. Mm. Sabi ko, grabe, July na pala. So tapos na yung kalahati ng taon.
10: Exactly.
9: And for all you know it, magbe-bear months na naman tayo, magka-countdown na naman tayo.
10: Meron nga akong nabasa nung isang araw, sabi, July 1st daw is the official day ng Christmas.
9: Umaga na. Hindi na September. Pero kailan lang kaagapay nagsimula tayo, di ba? And then ngayon, ang bilis-bilis ng ikot ng panahon. And That made me realize that time is really something that we can never hold, but it is something we can use wisely.
10: Diba, honey, no? Hindi katulad nung bata tayo, parang ang tagal-tagal ng araw, ang tagal-tagal ng oras, yung buong isang linggo, parang ang tagal, hindi ba? Pero ngayon, literally, in a snap, in a wink of an eye, ang bilis-bilis. Diba?
9: Sabi ni Ate Eve Mejila, ang galing ko raw mag-alaga sa'yo. Ay. Para ka lang daw 40.
10: Thank you, Ate
9: Eve. Diba? Siyempre, Ate Eve. Diba?
10: The credit goes to you.
9: Napartneran ko siya. Hello din sa aking kuya. Hi, Kuya Ju. I miss you. Nagpapasalamat ako sa kuya ko. Kasi kapag wala kami, alam niya na kapag we play, alam niya kapag wala kami, and inaabangan niya talaga.
10: Totoo.
9: Sa lahat po ng kapatid ko, siya talaga yung certified ka-agape.
10: Certified.
9: And I love my kuya. Love my kuya, how he took care of me when I was young, lahat kami. Thank you, Kuya Ju. Salamat sa'yo.
10: Tama. Si Bong, enjoy. Enjoy your vacation in San Francisco.
9: Honey, ngayong umaga na to, we choose to be intentional. We choose to slow down in the right moments. Kahit sabi natin, ang bilis ng takbo ng panahon at hindi talaga maiiwasan na tumatanda ka every year. Pero let's choose to slow down and be grateful talaga for what we have. And ang importante po, kaagapay, make every day meaningful and worthwhile.
10: Mm-mm.
9: Mahalaga din po kasi celebrate nga lang ng birthday ni Bong, mahalaga talaga kaagapay, reminder para sa lahat sa atin, Bong, that we ask the Lord for our purpose in life. And talagang lakaran po natin to with courage and obedience. Kasi Bong, talagang we are living in the last days. Sabi ko nga kay Bong, honey, lahat ng napapakinggan ko na preachers, bata man or matanda, sa YouTube man or sa TikTok, saan man, talagang they're all pointing towards the end. And yung end times naman, honey, this is not something to scare us, eh, diba? But it is something to awaken us. Yun yung better term para sa ating mga Kristiyano, na ma-encourage tayo, magising tayo, na instead matakot tayo na naku, magra-rapture na. Let us really move to action. Yung magsilbi talaga tayo sa Panginoon. Use our lives in advancing the kingdom of God while we still have time.
10: Agakayan
9: po aming reminder para sa araw na to.
10: And you have mentioned about purpose sa buhay, honey. No? Importante tayong mga Kristiyano, malaman natin kung ano ba yung purpose natin sa buhay.
9: Yes.
10: Di ba maganda na ma-discover natin and best of all, malakaran natin kung ano yung purpose natin sa buhay. Hindi ba? Kasi it's sad to say, there are people na nabuhay, ipinanganak, without discovering kung ano yung purpose nila. So habang meron pang panahon at habang meron pang oras, it is important for us believers na lakaran yung purpose ng pagkatawag natin ng Panginoon sa buhay natin.
9: Nakita ko yung ating kasama sa See You in Love, si Sis Myla Lambino.
10: Hi
9: sis, and I'm praying.
10: Sister Myla.
9: Patuloy na bumuti yung karamdaman ng mami niya.
10: Oo nga.
9: Ayan, so welcome po to Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda, kasama nyo ngayong araw ng Biyernes para sa Family Matters, usapang marriage and parenting. At ngayong umaga, alam mo, minessage ko lahat ng mga kaagapay na kahit online nagpapa-cancel sa atin, bihingi ng mga advice, sabi ko makinig kayo, maganda yung topic natin, this is something very real. At ang topic po natin ay pinamagatan nating behind closed doors. So we will talk about what often goes unseen in many marriages. Yung pong mga quiet struggles, yung pong mga nauubusan o nawawala na ng tiwala sa asawa, yung parang nauupos na pagmamahal inside the relationship.
10: That's very interesting topic, honey.
9: Yes, kasi minsan, honey, diba, let's face it, behind strong smiles and normal routines, there are moments of weakness. There are moments na parang feeling mo ang layo mo sa asawa mo. May mga decisions ka din na ginagawa sa marriage mo. Simple man yan, pero alam niyo po, it can either break or build your relationship. Hindi lang yung relationship nyo, pero yung buong pamilya nyo. One false move, isang pag-give in sa temptation, and it can really build or break your entire family. Kaya naman po today, we will look at faithfulness in marriage, fidelity in marriage, honey. Yung silent cracks that can grow when needs are unmet. Diba? Simple. Mm. Hindi lang natustusan yung pangangailangan. Nagkaka-crack talaga. And how couples at the same time can protect this relationship before it breaks.
10: Mabigat yan, honey, no?
9: Yes. Mm. Kasi, most importantly, honey, we will also see it this morning how the relationship of husband and wife deeply affect the future of their children at yung atmosphere sa buong bahay. Minsan naiisip natin, ang daming batang depressed, ang daming batang dumadaan sa mental anxiety. Hindi natin naiisip na baka ang isang reason, wala silang stability na nararamdaman sa pagsasama ng magulang. Walang peaceful atmosphere sa bahay.
10: At minsan, honey, pag tin-raise mo, yung very root ng problema ng kabataan ngayon, it boils down sa relationship, sa hindi maayos na relationship ng mag-asawa.
9: Yes. Kaya naman, honey, samahan tayo ng ating mga kaagapay as we uncover real truths and practical reminders on how can we keep our relationship, our marriage strong, steady, and faithful. Kaya, i-share nyo po ang ating episode sa lahat ng mag-asawa.
10: Yes.
9: Sabi nga, proactive. Hindi pa man nangyayari, kailangan alam na natin, we have to protect our marriage at all costs.
10: Tama.
9: Against infidelity.
10: Ang ganda ng salitangin, honey, be proactive and be intentional. Napaka-importante yung mga salitang yan sa buhay mag-asawa at sa buhay pamilya. So thank God, it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn dito lamang sa inyong paboritong estasyon at programa. Siyempre, saan pa? Here in Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po, sabi mo, honey, July 3, 2026. Unang Biyernes, no?
9: Yes.
10: Sa buwan ng Hulyo. First Friday for the month of July. Kamusta po kayo, mga kaagapay? It is our prayer na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. And for those na mayroong mga pinagdadaanan sa pamilya, mayroong pinagdadaanan sa opisina, we just want to encourage you to keep on umangkla sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw, for God did not give up on us and He will never will. And the last time we checked, God is still seated on the throne. He is in control, no? Yun ang maganda sa lahat. Merong isang very familiar na hymnal, sani, sabi doon, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Mm-hmm. So the fact that God is holding our future, we don't have any reason na matakot, na mangamba, lalong-lalo na, honey, no? This is an encouragement dun sa mga kaagapay na nakikinig na probably may pinagdadaanan, na pag naranasan mo na yung katapatan ng Panginoon, kapag ilang beses ka na itinawid ng Panginoon sa mga sitwasyons, circumstances that you experienced in the past, then wala ka ng reason para matakot pa.
9: That's right.
10: Wala ka ng rason para mangamba o mag-doubt ng kabutihan ng Panginoon.
9: Amen.
10: Kasi alam mo na kung itinawid ka noon, itatawid ka uli ng Panginoon.
9: That's
10: Sige po, Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. Pumuli si Kuya Bong and Ate Claire ang makakasama
9: nito. Sabi ni Esther, no Diyos, no Soj, on fire, Team Pinero.
10: Yes. Ang makakasama ninyo for 1 hour and 30 minutes. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:48 in the morning. Kami po ay sabay din mapapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, please like and share our episode para marami pong ma-bless at maraming matulungan. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, like and subscribe naman tayo, honey. Shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay, nagluluto. Ako po, bago mag-broadcast, nagpe-prepare po ako ng pananghalian namin ni Kaya. Ang ulam po namin, anong tawag dito?
9: Adobong
10: chicken at saka pork. Ayan.
9: Yung sabi masarap ko talaga, honey, hindi ko naman magluto ng adobo kasi namimiss ko na yung adobo na yung tostado, nagmamantika. Sarap sa kanin at
10: sa patis. Kanin, no? Lalagyan mo ng patis. Yan, napakasarap. So looking forward tayo sa pananghalian.
9: Pilisan na natin.
10: Yes. And syempre, those who are watching GCTV Asia Channel 185, magandang umaga po sa inyo.
9: Ang dami nating ginutom. Sabi ni Mona Lisa Gabriel, Blessed Friday. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Claire, my favorite couple. wonderful host. Thank you, Mona Lisa.
10: Unhani, pasalamatan natin ang CMGO. Kami po ay nag-speak ni Claire sa kanilang 36th anniversary. Yan.
9: Yes, so, yes. Thank you, CMGO family.
10: Yes, Pastor Hauche, Kuya Joan Espinelli.
9: Fellowship.
10: Maraming salamat sa invitation.
9: Gusto ko rin batiin si Charity Mejiliano, si Evelyn Picard, si Ate Eve Mejila, si Len Reyes, good morning, si Belen Variantes, good morning po, nakikinig habang nagpapalakas galing po sa surgery o sa gallbladder. Yes, be healed, Sister Belen. Hello din kay Junelle. Hello, Junelle. Nakatingin pa sila ng ma-safely.
10: Hana si Len Pineda Soriano sabi, hello po, Team Pineda. Pabati po from Apalit, Pampanga. Same po tayo ng surname. Oo nga.
9: Yeah. Si Yan Kimchi Ramirez, nakikinig. Si Baby Chavez, si Cynthia Zabala Valencia. Tama ba?
10: And syempre, honey, shout out kay Kuya Frederico Termulo.
9: Yes. Si Sister Rosalinda Manzano, nakikinig. Si Sister Patty Pineda ng CMGO.
10: Pastor Patty, thank you so much.
9: We had a great time last Sunday. You know, we really felt the friendliness of this church.
10: Amen.
9: Hello din kay, sabi ni Esor Nosoj, paki shout out, happy birthday, Ken Christian Senizal Hozon. Greetings from Mommy Jing, Daddy Ronald, and kay Caleb Hozon. Ayan.
10: Hindi ko pa nakikita ang mommy ko from South Carolina. Wala pa.
9: Si Luz Caparas, bumabati rin sa atin ngayon. Ang dami bumaba ng ano natin.
10: Si Len Hante also, parang wala pa din. Yan ang mga solid and certified kaagapay na laging present tuwing araw ng Biyernes.
9: Ayan, sige. Mm-hmm. Sabi ni Panlucky, totoo po ba ang nagkaka-vision? Yes, of course. Nasa Bible naman yan. The Lord gives us dreams and vision. Okay, base na tayo ng Bible. We are excited to proceed with our discussion.
10: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Proverbs 28:20, New King James Version. A faithful man will abound with blessings.
9: Para sa magandang balita, Biblia version, Kawikaan 28:20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ang ganda, ang ganda na parang sinasabi sa atin na a righteous man, 'di ba, abounds in blessings. Kapag tayo po ay namuhay ng isang blameless na pamumuhay, yung pong blessings talaga na nakaakibat dyan sa righteous living para sa atin and even for our children. Siyempre tayo, Bong, bilang magulang, ang gusto lang talaga naman natin, hindi lang tayo yung mabless, di ba? Hindi lang tayo yung bless sa ating buhay, pero siyempre yung blessing na to mag-extend, mag-overflow sa ating mga anak. We want to see our children blessed. We all want blessings in our lives and even in the lives of our children. Pero alam nyo, may kapalit po talaga yan eh. Faithfulness, katapatan. We need to be faithful before God.
10: Big word.
9: Yes, we need to be faithful before our spouse. Kailangan tapat po tayo sa pagsasama na ito. Because yung blessings na yan, honey, ang sabi mo nga, big word. Just think of it. How can you be blessed? Or how can your children be blessed kung meron kang hindi katapatan sa asawa mo na lang, di ba? Huwag na sa Panginoon eh. Sa asawa mo na lang. Start sa pagsasama ninyo. Kapag tapat kayong mag-asawa sa isa't isa, lumalaki po yung anak ninyo na

0: nag-asawa, pumasok po kayo sa isang covenant relationship na kasama po ninyo ang Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po niyan, it can never be broken. Unconditional commitment.
1: Amen.
0: Unconditional honey, no?
1: Yes.
0: And it requires steadfast love, forgiveness, faithfulness. Sabi mo nga, but faithfulness until the very end or until the end. Sabi mo kanina, honey, God wants us to be faithful to this covenant. Natural, di ba? Maging tapat ka sa covenant na pinasok mo. At alam po natin, mga kaagapay, na ang enemy, he always attacks at the point of unity.
1: Oo yan.
0: Diba? Clear?
1: He will comes to steal, kill and destroy.
0: He will make sure na magkaroon po ng misunderstanding, argument, ang mag-asawa. At sinisimulan niya ito in a discreet and subtle way. Minsan, cute-cute lang. Minsan, maliliit na bagay. Sometimes, it starts with a very small temptation. Patingin-tingin, di ba? Pa-basa-basa ng mga magazine. Pero alam po ninyo, mga kaagapay, sabi po sa Proverbs 6:27-29, can a man take fire to his lap and his clothes not be burnt? Can one walk on hot coals sa mainit na apoy? O baga, and his feet not be seared? So he goes into his neighbor's wife, whoever touches her small, touches her shall not be innocent.
1: Yes. Totoo. Alam niyo po, sabi nga natin kanina, yung iba sinasabi, hindi naman ang asawa ko, ano, faithful naman ang asawa ko eh, pero panoodin pa rin po natin ang episode na to, i-share pa rin po natin kasi we really have to be proactive. Hindi po tayo magre-react na lang na, oh, akala ko hindi sa amin mangyayari. No traces, sis, na mangyayari sa amin. Or pastor ang asawa ko or malalim ang asawa ko. But you know what? We have to be proactive in this relationship. We protect what we value. So we really ask our kaagapay here to share this broadcast, to share this to couples who you think really need to hear this. Kasi po ang marriage natin, sabi mo nga Bong, it's a covenant that is worth protecting at all costs. And this episode po today na pinamagatang Behind Closed Doors, dahil ang infidelity po nag-start, hindi naman yan publicly pero privately, di ba? Quietly and unnoticed. So bago tayo mag-start, nakita ko lang si Pastor Reggie Trazo ng CMGO Manila East. Good morning, Pastor Reggie.
0: Mr. Reggie.
1: At si Evelyn Picar, nakita ko ang dami talaga niyang pinag-share ng ating broadcast. Thank you, sis. God bless you.
0: Of course, honey, si Mami Felicity. Mami, nandito na.
1: Late ka ngayon, ha?
0: Sabi niya mang Mami, honey, ang importante po talaga sa pagsasama ng mga mag-asawa ay ilagay si God sa gitna ng inyong pagsasama.
1: That is true. So today, honey, bago natin pag-usapan yung infidelity, pag-usapan muna natin. Alam po ba, honey, iba't ibang uri ang infidelity. There are different types of unfaithfulness in marriage. Kasi yung alam lamang po natin, yung may third party, eh, di ba? Pero madami pong uri ng infidelity.
0: Ihimay-himayin natin
1: yan. Yes, puna na nga dyan. Bong?
0: Number one, okay, the physical infidelity.
1: Ito yung commonly known.
0: Common at saka kalamitan nangyayari at nagiging cause ng hiwalayan ng mag-asawa, hindi ba? Number one, for those who are writing our discussion, physical infidelity. This is when a spouse engages in sexual or physical intimacy with someone outside the marriage. Meaning, naging intimate siya ng hindi niya asawa sa ibang babae o sa ibang lalaki. There may or may not be an emotional attachment or component between the spouse and the third party. So, posible pala, honey, no, na tawag lang naman, di ba? Because of the urges, di ba? Pero, wala kang emotional involvement.
1: Yes.
0: Di ba? Being sexually intimate with a person of other than your spouse definitely defiles your marriage covenant and your spouse. Ulitin ko to, honey, no? Being sexually intimate with a person other than sa asawa mo definitely defiles your marriage covenant and your spouse. So nagkasala ka sa covenant na pinasok mo between your wife and between sa Panginoon. And Hebrews 13:4 po, ang sabi dyan, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and the adulterous.
1: Yes.
0: Napakalinaw ng salita ng Panginoon.
1: So yan ang number one, physical infidelity. Number two, ito medyo involved na ang emotions at puso dito. Emotional infidelity po. Ang emotional infidelity po, this happens when a spouse develops emotional closeness, intimacy, or dependency on someone else outside the marriage. And alam nyo, minsan po, o kadalasan, nagsisimula lamang po to sa just talking, nag-uusap lang naman, masarap kakwentuhan si sis, o masarap kakwentuhan yung ka-opisina ko o yung sekretarya ko, or just venting, ang dami ko sama na loob sa pamilya o sa office, nag-vent out lang naman ako ng sama na loob para may nakakaintindi sa akin.
0: Or minsan, honey, yung simple na emoji-emoji text lang.
1: Yes, or minsan naman, just being understood. Gusto mo lang na may nakakaintindi sa'yo, since yung asawa mo hindi nagtatrabaho, at si office mate girl, kasama mo sa trabaho, alam niya ang problema sa pamilya. So, gusto mo lang na, oh, pareho kami ng frame of thinking, di ba? Dahil alam namin ang problema sa opisina, nagkakaintindihan kami. Until emotional space is slowly taken away from your spouse. Dapat yung asawa mo, ang kakwentuhan mo, sa asawa ka naghihinga na sama na loob ng mga hinaing mo sa trabaho man yan, at hindi sa ka-opisina mo, o hindi sa ka-business partner mo, o hindi sa kasama mahan mo na manager na opposite sex, hindi ka sa kanya maghihinga ng sama na loob sa asawa mo. Bakit? Kapag sa kanya ka lagi nag-vent out, di ba, may possibility na ma-develop kayo. Bakit? Kasi kung sino yung pinag-aaksayahan mo ng panahon, nakaka-develop ka ng emotional connection. Kung saan ka nag-i-invest emotionally, mauuwi yon sa emotional connection. And yes, even without physical contact, emotional betrayal po can wound just as deeply. Para nga sa iba na naka-cancel natin, sabi nila mas masakit. Okay na sana daw kung physical involvement lang, pero yung nahulog talaga yung loob ng asawa sa iba, napakasakit kapag involved na yung emotions.
0: Tama, honey. Nakita ko lang si Tim Layson, sabi niya, I love your couple shirt. Thank you so much po. Nandiyan din si Aileen Carbonell na nanonood sa atin.
1: Hi Aileen, I miss you. Okay, number three, honey, kasi mahaba yung discussion natin.
0: Number three, ito medyo bago sa pandinig to, honey, no? Object infidelity. Meron bang ganun? Object infidelity. Anong ibig sabihin ng object infidelity? This is an obsession or interest outside of the relationship that can result in what is known as an object affair. Anong ibig sabihin yan? Nagkakaroon ka ba ng infidelity sa isang bagay? Ganun ba yon? This is when something becomes more prioritized than the spouse. Uy, ito maraming guilty dito. Yes. Halimbawa, diba? Anong ibig sabihin nito? Anong example? Yung trabaho mo, diba? Na sobrang mas marami ka ng ginugugol na oras sa trabaho kaysa sa asawa mo. Next, your telephone, your iPhone, your cellphone, your hobbies. Kung most of the time, you are spending, ang tawag dito, yung sobra-sobrang oras sa telepono, may guilty dyan.
1: Ay, nako, talaga, para.
0: Or, mamaya ka
1: kilala
0: na.
1: Ko.
0: Yung sobra-sobrang manood ng TV, di ba? Too much watching of mga K-dramas, yan. O yung hobbies mo, if you are totally in love with golf, o yung nauuso ngayon, pickleball, na wala ka nang ginawa, kundi mag-pickleball maghapon. Or even personal ambitions, as long as it causes distraction from the relationship. So magandang ano to, honey, no? Tignan natin yung mga sarili natin. At isipin mo, ano ba yung nagko-cause ng distraction sa relationship ko sa asawa ko? Baka mamaya object infidelity na yan. Yung iba, magre-react, grabe naman. Ate Claire, Kuya Bong, yes. Sobra naman ba? Sobra naman. Pati ba naman yan? Infidelity? Alam po ninyo mga kaagapay, we need to maintain balance in our marriage. Dapat balance po ang lahat. It may sound light, di ba? But over time, this connection becomes distance. Yan. Sabi ni Charlene Laurel Evangelista, ay, ano ba yan? Ang galing naman ni Bong Pineda at Claire, good advisor, God make instrument. Yan, by Claire and Bong. Salamat, Charlene Evangelista. Thank you, thank you.
1: Subdivision natin.
0: Yeah, she lives nearby.
1: Hi, Charlene. So, object infidelity. Pero, ano lang, Hana, hindi ibig sabihin na lahat na nagtetelepono, nagiging unfaithful na o lahat nag-go. Hindi po. Kapag po yung object na yon, inaagaw na yung time na dapat sana para sa asawa na, that becomes an object affair. Okay? So, disclaimer lamang po yun. Kasi baka maraming mag-react na, ha? Nag-go lang ako, unfaithful na. No. Kapag po alam ninyo na wala na kayong oras para sa asawa nyo dahil ibinuhos nyo na lahat sa object affair na yon. Okay? So that is object infidelity. Number four, ikaapat na uri ng infidelity po, cyber infidelity.
0: Yan.
1: Ngayon po talaga na panahon ng AI.
0: Yan.
1: Grabe, napakatalamak is the term ng cyber infidelity. Tinatawag po ito na online or internet affair. And this includes secret chats, flirtatious messages, and even consuming content that replaces intimacy in marriage. Yan na nga po yung pornography. Yung because na rampant, isang click lang, makikita mo na yung mga dini-desire o yung mga, yung ano ng lust, di ba? Yung mga desire ng lustful thoughts, isang click lang. At kapag nalulum ka dito at nag-resort ka sa pornography, you know, that is considered cyber infidelity. Kapag may ka-chat ka, may ka-internet affair ka na, ikaw naman, di kami nagkikita. No? Di ko nga alam ang itsura niyan. Ka-chat ko lang, nakilala ko lang sa TikTok live o nakilala ko lang sa isang, uso pa ba ngayon yung mga isang page? Yes, may mga ganyan, di ba, na nag-chat-chat-chat. You know, it's still called cyber infidelity, Bong. And social media po, kaagapay, nowadays, it has really made it easier for people to engage in online messages, chats, mga forums, or mga groups with emotional or sexual contents. Okay? So, dahil po sa social media, yung temptation, napaka-accessible na. Private. Diba? Walang nakakaalam. I-delete mo agad yung mga binrowse mo na sites, diba? And napakadaling itago. Kasi nga, internet age na tayo ngayon, diba? Pero alam nyo po, itong secrecy na to, this is where damage begins. That is why, kapag every time na isa sa inyo na nanonood or nage-enjoy sa mga sites na erotic o yung may erotic stimuli, cheating pa rin po yun via pornography. And it is part of cyber infidelity.
0: Yan.
1: Okay? Kasi minsan, honey, kapag simpleng chat lang na hindi mo naman kilala, feeling mo hindi mo na niloloko yung asawa mo. But it is still infidelity.
0: Tama. Shout out lang tayo, honey, sa lahat ng mga nag-heart react sa ating discussion this morning. And shout out din tayo sa 94 na nanonood sa atin dito sa ating Facebook Live.
1: Abutin
0: po natin ito ng 100 plus mga kagapay.
1: Kasama si Ate Lita Peran, si Elsa Cabage, at si Louie Clarindi Ocampo. Ayan, okay, honey, number 5.
0: Ikalima, okay. Financial infidelity. Meron palang ganun, honey, no? Financial infidelity. And this happens po when a spouse hides money or does not declare his real income to his spouse. And sad to say, may mga ganyan.
1: Yes,
0: honey, no?
1: Tinatago.
0: Kapag may tinatagong financial decisions or merong nagaganap na secret spending at may separate accounts.
1: Yes.
0: Iba yung account mo, iba yung account ko, hindi ba? And dishonesty po, or lying about money, is part of this, di ba? At sabi nga natin, nakakalungkot nga, merong mag-aasawa na kanya-kanya ng bank account.
1: That is
0: diba? True. Account ko, account mo. As long as, kunyari, ang toka ko sa bahay is magbayad ng mga electric bill, mga utility bills, di ba? Pero magtatabi ako ng sa akin, may sarili akong bank account, hindi mo pwedeng pakialaman, ikaw meron din, hindi ba? Meron nga kaming kilala ni Claire na personality na ganyan yung style, di ba? Ang ending, naghiwalay sila kasi in-anticipate nila na nung magkasama pa lang sila, may kanya-kanya na po silang bank account, hindi ba? Merong tinatagong financial decisions or merong nagaganap na secret spending at merong mga separate accounts. Sabi nga po namin ni Claire, lahat po ng dishonesty or lying about money ay parte po yan ng financial infidelity. Alam po ninyo mga kaagapay, money becomes dangerous in marriage when transparency is lost Yung hindi kayo honest sa, isa, yes. sa isa't isa. Because financial secrecy is still emotional dishonesty.
1: Okay, bago tayo magpasimula, mm-hmm. magpatuloy pala. Gusto kong batian si Edwin Salamanca. Salamat sa magandang topic. Marami kaming natututunan.
0: Yun.
1: Hello kay Sheila. Kay Sheila Shelly. Shelly Kate Babaw. Hi. Ang ganda raw ng topic. Si Mirna Francisco. Si Conrado Demerinbo. Mm-hmm. Si Dankert Salazar. Pa-shout out daw. Si Helen Alay. Si Nelly Barong, minsan nasa partner din yan, respect and understanding mm-hmm. lang at huwag maging nagger. Si Mirna Francisco, tuwing umaga parang kape na raw sa kanya ang DZAS.
0: Salamat po.
1: Yes. At si Palanki, hindi ko ma-pronounce yung pahala niya. Hello, good morning. Okay.
0: And Annie, shout out, we are 102, 104.
1: Yan. Ako, i-share nyo pa para marami tayong ma-reach na mga marriages at tayo ay makaiwa sa infidelity. Ano mang uri ng infidelity, hindi lang physical. Sabi natin, physical infidelity may involve na sex. Mm. Emotional infidelity, ang involvement na puso mo, nahulog na yung loob mo. Mm. Merong cyber infidelity, mga chat, internet affairs. Mm. Meron din tayong object infidelity. Mm. Ito, nagulat din ako dito, honey. Eh, kapag may ka-object affair ka, na inagaw na ng object na yun ang oras mo para asawa mo. Mm. And may financial infidelity, kapag naglilihim ka o nagtatago ng pera sa asawa. And last,
0: wait lang, honey. Shout out tayo dun sa mga silent kaagapays na wala dito sa broadcast. Pero majority of our broadcast nga, honey, nasa radyo yan, nasa opisina nakikinig. So yan ang napakadaming nakikinig. Mabuhay po tayo, mga certified tunay na kaagapay.
1: Okay, at huli huli po, na uri ng infidelity. It is called micro cheating. Micro, maliit, di ba po? Micro cheating. Alam niyo po, itong micro infidelity, this is a precursor to physical infidelity. Mm-hmm. Hindi natin pwedeng hindi isama tong micro cheating, honey, kasi ang micro cheating dito talaga nagsisimula, sabi nga, precursor to physical infidelity. Ito yung may possibility na mag-snowball, lumobo at mauwi talaga sa physical o emotional infidelity rin. Mm-hmm. Ang micro cheating po, kaagapay, ito po yung mga maliliit na behavior that may seem harmless but already cross emotional boundaries. Like flirting. Halimbawa, yung asawa mo mahilig mag-joke. Kasi may mga ganun talagahan na lalaki, di ba? Mm-hmm. Ang dami na i-in love sa mga komedyante. Yung bang magaling mag-ano ng punchline, mag-deliver ng punchline. So kung yung asawa mo, yung tipo na mahilig mag-joke, kahit saan siya magpunta, kinagigiliwan siya.
0: Or meron kasing lalaki, honey, na very charismatic.
1: Yes, di ba? Yung minsan nagsisimula lang sa flirting. Hindi ka naman ma-joke, honey, di ba? Yung
0: charismatic.
1: Nagsisimula lang sa flirting, simpleng flirting, nagjo-joke around yung asawa mo sa mga ka-opisina o sa iba, nagpapatawa lang. Pero nai-inlove yung ibang babae sa kanya kasi ganun nga, daling ma-fall kapag komedyante, kapag malakas yung sense of humor, sex appeal din yun. Minsan, ang micro cheating, ito yung mga secret messages tapos i-delete na. O yung meron kang nandyan lang just in case, di ba? Just in case mag-away kami ni Mrs., meron akong backup, di ba? Itong office mate ko na to, pwede ko tong mag-groom para backup, di ba? It may not look serious at first. Wala lang, kahit ikaw, hindi mo iniintindi. But you know what? It slowly weakens loyalty. And oftentimes, it is done unintentionally. Or those spouse involved has no intention of straying outside of the relationship. Faithful ako sa asawa ko, sis. Wala akong intention na lokohin si Claire, halimbawa. Diba? Joke lang yon. Or we're just friends. Or I was just being polite. Alam niyo po, the Lord rebuked us. And this happened recently. Kasi sabi mo, pinahamak mo yung sarili mo. Sabi mo, charismatic ka. So, sabaw, totoo po, charismatic siya sa kliyente. So, one time, we were in a maritime forum at meron po doon na foreigner na babae na nakipag-shake hands kay Bong. Eh, diniinan po talaga yung shake hands kay Bong. Diba? Kasi ganun naman talaga dapat madiin. So, sabi po ng babae, I hope I did not squeeze your hand too hardly. Sabi naman ni Bong, I like it. Sa harap ko po. Alam ko he meant nothing. He did not mean to become unfaithful to me. Pero it's micro cheating. It's a start. Kasi bakit ka magko-comment sa babae sa opposite sex na I love it. I love your hand. Your hard shake hand. Yung mga ibang babae, honey, mami-misinterpret. Kaya sabi kay Bong ng babae, let's meet after this. Eh, di pa niya ako napakilala na asawa ko'y nasa tabi. Diba? Kaagapay, sobra. Pag naiisip ko ngayon, kumukulo yung dugo ko pa rin. Talaga. Sinabi mo na charismatic ka eh, diba? We have, ladies, we have to protect our marriages at all costs. We have to protect our spouse. Ngayon, lahat na maritime forum, ay naku, sinasamahan ko talaga. Pinaghahandaan ko yung babae na yan, diba? Na baka mag-shake hands na naman kay Bong.
0: Ewan ko sir.
1: So yan po, diba? We're just friends. Alam mo, yung minsan naman po, micro-cheating, isinesave mo yung pangalan ng babae under a fake name. Mm. So sabi ko, nagbigay kay Bong ng calling card. Sabi ko, wag na wag mong masave yan. Kinuha ko, pinunit ko. And one time, chinek ko talaga ang phone ni Bong. Hinanap ko talaga, baka na-save niya under a different name. Mm. Diba?
0: Buhin ko na ang kwento mo. She even called my assistant at sabi niya, MJ, wag na wag mong iset ng meeting yan sa sir mo. Dahil pag nalaman ko yan, manda kayong dalawa.
1: Ha, diba? Sabi ko, MJ, Kristiyano ka din.
0: Sige na, mag-move on na tayo, honey.
1: Ito pa, honey. Talaga? Dressing. Honey, ito ha. Gusto lang natin iharap sa mga kaagapay natin. Yung mga saan maliit na nas pinagsisimula na infidelity. Mm. When you dress for someone o yung ang dami mong ini-spray na perfume dahil alam mo kung sino yung imimit mo. Diba? Kaagapay, very trivial na, ha? Pati pag-spray ko ng perfume, wala pong masama na mag-spray ng perfume, wala rin po masama na mag-dress up kapag may client meeting, pero yung may anticipation ka na, ah, nandun kasi siya. Nandun yung clienting maganda, nandun yung kakilala ko na maganda o gwapo, nandun siya ngayon. So mag-i-spray ako, may intention, may malinang intention sa puso bago pa man humarap, di ba? Yun po yung micro-cheating. And minsan, ito rin po yung tinatawag na office spouse dynamic. Wow, ano yung office spouse dynamic? Pwede ba yon? May office spouse dynamics. Ito yung meron kang ka-office mate, nakakwentuhan mo talaga, kasabay mo mag-lunch. At kayo yung talaga naghihingahan ng sama na loob against the management or against mga people na kinaiinisan nyo. Ang tawag po doon, office spouse dynamic na dapat supilin para hindi po mauwi sa cheating and infidelity.
0: Okay, so move on tayo. Sabi ni Sarah Ofrencio, pa-shoutout po kay Hannah Beatrice Abartike, Hazel Bettina Valiente, at kay Ofrencio Nicole. Yan. At sabi rin ni Mami, shoutout din kay Tita Marie Alfonso. Yan. Yes. Sabi naman ni Mirna Francisco, share pa more ang DCAS, laking tulong sa bawat pamilya.
1: Yes, nakita ko si 3D. Si 3D and Monica Season. Hello. Si Aurora Estrella. Si JNDP. Si
0: Ana Tenedero. Yes. Sabi niya, shout out daw, sumilip to siya sa FB. Sabi, ganda po ng topic.
1: Si Marivic Dichoso. Dapat ipakilala agad ang asawa sa mga events. Dapat. Si Tita Marie Alfonso, si Janice Huwiko. Sabi, kumukulo talaga ang dugo mo. Totoo, Janice, kapag naiisip ko yun.
0: Sabi ni Marivic Yabut Puso, magandang morning po, pabati po sa asawa ko ng 9 years. Siya po ay nagda-dialysis. Di ako magsasawang mahalin at samahan siya lahat God. Laban sa laban niya, si Ramil Huson.
1: Okay, so patuloy na tayo, honey. What causes infidelity? Kanina diniscuss natin ano yung mga uri ng infidelity para aware tayo kaagapay ha, na iba't ibang klase ang infidelity. Now let's talk about what causes infidelity. Bakit ba nagkakaroon ng unfaithfulness o betrayal sa marriage? Unang-una na nga po dyan is lack of emotional or physical intimacy. Kapag po may mga unmet needs. Kapag po yung isang asawa is starved, ginutom siya of something that is essential. Alam naman natin sa ating mga babae, ang number one need natin is yung love, di ba? Yung emotional connection. At sa lalaki naman po, ang number one need nila is physical intimacy o sex. So anytime po na kapag may lack of emotional or physical intimacy at hindi natin na-meet yung pangangailangan na yan ng asawa natin, posible po na maging cause ito ng infidelity. Kapag nag-weaken ang inyong connection, vulnerability increases. Kapag hindi nagiging intimate ang mag-asawa, saan po hahanapin ng asawa yung sex? And need talaga ng lalaki yung sex. Saan nila hahanapin? Saan sila hahanap ang babae ng magiging ka-emotionally intimate nila? Kung ang asawang lalaki, walang panoon makipagkwentuhan man lang sa asawang babae. Walang time na binibigay. Eh nakakilala ng old classmate, nakachat ulit. So hahanap siya ng emotional escape sa labas ng relasyon. Si kaagapay, minsan simple lang, sis naman, busy-busy ako. Binubuhay ko yung pamilya pamilya ko, para ba naman ba magkwentuhan pa kami o maging emotionally intimate pa kami? Yes, you have husbands, you have to be emotionally intimate with your spouse and wives. You have to give your husband their number one need, and that is sex. Mm. Kailangan bong hindi natin i-deprive ang isa't isa. Bakit? Kung i-deprive natin ang isa't isa sa essential na pangangailangan na to, hahanapin to sa iba. Mag-e-escape. Hahanap tayo ng escape. That is why a couple should have a healthy sexual intimacy and a couple should be best friends para maiwasan ang infidelity.
0: Okay. Best friend tayo, di ba?
1: Oo naman. Number two, second cause of infidelity is emotional neglect. And I am saying this on behalf of the wives. Kalamitan, babae, ang nakakaranas ng emotional neglect. Bakit? Kasi nga tayo po yung talagang naghahanap ng emotional connection with our spouse. That is how we are wired. So kapag feeling po natin, emotionally neglected tayo ng asawa natin, we feel unseen. We feel unheard or unloved. Wala na panahon sa akin si Bong. Puro na lang siya sa trabaho, puro na lang siya ganito sa bata. Pero sa akin, wala na siyang time. Pagdating niya sa office, TV naman siya or cellphone naman siya. So feeling mo kapag neglected ka emotionally, dito talaga nagsisimula yung, ay, sino kaya ang makakarinig sa akin? I need to be heard. Nahanap ka ng iba, kakwentuhan si Brad, kaka-group mo or dating classmate mo na nakachat mo. Eh, dun ka napalagay ang loob at binigyan ka ng emotional connection, ng emotional time nung lalaki na yon o nung babae na yon. That can be a cause of infidelity. So number two is emotional neglect. Number three is unresolved resentment. Alam nyo, totoo po yung nasa Bible na huwag hayaan na lumagpas ang araw na hindi kayo nagbabate na mag-asawa. Meron pong wisdom doon, mga kagapay. Kailangan huwag nyong palipasin ang isang araw na hindi nyo na pag-usapan, hindi nyo na process yung mga sakit ng loob ninyo. Kasi mag-snowball po yan. Maiipon ang sama ng loob nyo sa asawa ninyo. When hurt is not communicated, it becomes distance. Hindi mo alam, wala na akong gana dito kay boss, asawa ko, ayoko nang kasama siya. Lumalayo ka unconsciously. Hindi mo alam kung bakit, kasi naiipon na pala yung sama ng loob mo sa asawa mo. Kapag paulit-ulit na hindi na pag-uusapan yung mga sama ng loob nyo, yung mga sakit na
0: nagpa-pile up,
1: nasasabi niya o nagagawa niya, nagiging cold ka at dinedetach mo yung sarili mo. Nagbibuild ka ng wall sa marriage ninyo. And minsan naman, Bong, may tinatawag na anger retaliation. Punong-puno ka ng hidden hurt sa asawa mo, hindi ka makagante. Kaya sabi mo, sobrang sama na loob ang binibigay mo sa akin, gaganti ako sa'yo. So sometimes, infidelity becomes a weapon to even the score. Hindi dahil sa naghahanap ka ng third party, pero gusto mo lang gumanti sa asawa mo, gusto ko patas kami. Ganyan ka, wala kang panahon sa akin, ha? O hindi ka nagbibigay sa akin ng sustento, hindi ka sa akin generous, sige, gaganti ako sa'yo to get even. Diba? So sometimes, yung unresolved resentment becomes anger retaliation that leads to infidelity.
0: Tama.
1: Another cause, Bong, low self-worth or insecurity, Bong. Paano yan nagiging cause ng infidelity? Kapag halimbawa, Bong, hindi ka nababalidate ng asawa mo. Sige, hindi, paliwanag mo yung...
0: Or yung mababa yung tingin mo sa sarili mo dahil hindi ka binavalue ng asawa mo masyado. So, bumababa yung tingin mo sa sarili mo. Yung ang liit-liit na ng tingin mo sa sarili mo, wala ka ng confidence, wala ka ng kumpiyansa sa pagkatao mo.
1: Yes. When validation po is sought outside the marriage instead of within it. Minsan sabi mo nga yung attention, kasi kapag binibigyan ka ng attention, talaga namang nagbibigay ng temporary boost yon o ng self-esteem. At kapag ang masama dun, han, hindi mo naramdaman o nakuha ang boost na ito o pagpure mula sa asawa mo, sa iba mo nakuha.
0: Yeah.
1: Diba, sa iba yung pumuri sa'yo na, oh, ganda mo naman, Sis Claire. Bagay sa'yo yung damit mo. O bagay sa'yo yung makeup mo, eh nako, kaagapay. Ano mararamdaman? Muti pa si Brad, pinuri ako. Yung sarili kong asawa, makeup na makeup ako, hindi man lang ako mapuri. Diba? O nagpapayat ako ng gusto, hindi man lang ako pinuri ng asawa ko.
0: Tama, honey. Nakita ko lang, honey, si Len Hante nandito na. And shout out din tayo, honey, kay Christian Hante. Yes. Talagang ano yan, certified and solid kaagapay. Nanonood din niya ng Happy Bahay, Happy Buhay.
1: Okay. Next, another cause of infidelity is lack of communication or conflict avoidance. Kapag kayo mag-asawa, hindi nyo pinaprocess o pinag-uusapan honestly yung mga needs ninyo, yung mga struggles ninyo, yung mga misunderstandings ninyo sa isa't isa, lalaki po yan, lalaki yung gap nyo. Kailangan open kayo sa usapan para para hindi po kayo magkaroon ng emotional gap. Just the other day, kami po ni Bong nagkaroon ng tampuhan. So, having coffee, sabi ko kay Bong, honey, alam mo, nagtampo ko sa'yo kagabi. Simple lang naman dahil sa sweet and sour pork. Diba? Sabi ni Bong, ano ba yan? Ang babaw naman ha, sa sweet and sour pork lang na hindi kita na-orderan sa restaurant. Sabi ko, honey, anong gusto mo? I-discuss ko sa'yo to, maging open and honest ako para wag kong ikimkimin. O, huwag natin pag-usapan to. Ano mas gusto mo? Di ba kahit simple dyan nga yung tinuturo natin sa maliliit na bagay nagsisimula yung resentment. So pinaintindi ko kay Bong na yes, sweet and sour pork na tampuhan kailangan natin i-process para hindi na maulit. Para malinawan mo ako, malinawan mo, di ba? Kung ba't ako nagtampo, eh makita ko rin yung point mo, di ba? So kaagapay, huwag po kayo matakot na i-communicate sa asawa ninyo yung struggles ninyo para hindi po lumalaki o lumalim yung tampuhan o gap ninyo.
0: Teka, honey, ang communication is a two-way process. Yes. Ibig sabihin, pagka nag-uusap kayo, hindi lang ikaw palagi yung nagsasalita. Yes. Dapat bigyan mo rin ng panahon para mag-explain at masabi naman nung kabilang banda kung ano naman yung punto niya. So communication po is a two-way process.
1: Uy, hello kay Marlene Abines watching from Boston sa isang hospital. Hello kay Sister Jenny Peña Flor. Good morning din.
0: Si Aurora Estrella sabi niya, dapat po talaga sa mag-asawa ipaglaban ang temptation. Sabi naman ni Evelyn Picar, Eve Mejia, kahit daw pangit po, sabi niya.
1: Kasi Ate Eve, di ba, kahit pangit, kapag emotionally invested ka sa tao, pwede pa develop yun sa emotional intimacy. Kahit pangit.
0: At si 30 season, sabi niya, napakabango po kasi ni Kuya Bong, Ate Claire, palitan ang pabango.
1: Palitan, tatanggalin ko lahat ng pabango sa bag niya, diba? So yun nga, yung pinag-uusapan natin para sa mga kaka-tune in lang, what causes infidelity? Okay, number one, hon?
0: Number one, lack of emotional or physical intimacy, unmet needs.
1: Or unmet needs. Okay, number two?
0: Emotional neglect, especially, lalong-lalo na sa mga babae.
1: Okay, number three?
0: Number three, unresolved resentment.
1: Yung hindi na pag-uusapan. Okay, number four.
0: Low self-worth or insecurity.
1: Okay, kapag hindi mo pinupuri o binavalidate ang asawa mo, ang tendency niyan, magiging mababa ang tingin niya sa sarili niya. At ang delikado ron kapag iba ang pumuri sa kanya.
0: Yeah.
1: Okay, next is lack of communication.
0: Tapos na.
1: Conflict avoidance. Next is poor boundaries.
0: Yeah.
1: I guess natin no anniversary special sina Pastor Danny and Don Urquico, sina Camille Prats and DJ Yambao, di ba? So pinag-uusapan natin yung halaga ng pagseset ng boundaries in marriage. Kaagapay, kung nakikinig po kayo dito at may asawa kayo, makinig po kayo, hindi pa huli ang lahat. Pag-usapan niyo po ang healthy boundary sa pagsasama ninyo. Huwag niyo pong i-assume na understood na yun, Sister Claire. Ano ba naman yan? Understood, that goes without saying. No, you have to set boundaries to protect your marriage. When limits are not set, temptations become easier to act on. Kapag walang malino na boundaries, hindi naman sinabi na asawa ko na bawal to eh. Kahit po small interaction lang can slowly cross the line. Halimbawa, honey, hindi nyo na pag-usapan na bawal may sumakay na opposite sex sa kotse ng asawa mo. Bawal makisabay. Hindi nyo na pag-usapan. So yung asawa mo, ang lakas ng ulan, makikisabay yung office mate, opposite sex o staff niya, isasabay niya. Kawawa naman eh. Gusto ng Panginoon, di ba? Apostolic tayo, di ba? Act of kindness yan. Eh hindi nyo na pag-usapan, di ba? Na bawal pala. So yung kakasabay na yan sa kotse, pwedeng pagsimulaan yan ng infidelity. Halimbawa, hindi nyo na pag-usapan na, honey, bawal sa atin kumain ng sarili tayo lang with the opposite sex. Kliyente man yan, magsama ka ng secretary, magsama ka ng staff. So kami ni Bong may ganyan. Mula ngayon, Bong, bawal ka na makipag-lunch kahit na business ang pinag-uusapan nyo sa opposite sex na wala kang kasamang staff. o hindi mo ako kasama. Kapag hindi nyo napag-usapan yan, sasabihin na asawa mo, ano ka ba, biglaan, kliyente ko yan, kailangan ilabas ko. Eh, ang ganda ng kliyente. Diba? O wala kayo kasing boundary. So, kaagapa, yung mga platonic relationship na yan, pwedeng mauwi yan sa romantic o physical relationship. Kaya it is important for a husband and wife to set boundaries. At last, self-exploration or unlived life. Ay, nalungkot ako nung nabasa ko to. Minsan ho pala, kaagapay, hindi naman talaga gusto na maging unfaithful ng asawa ninyo. Pero may kinalaman sa past life niya o sa dati niyang buhay. Yung bang gusto niyang hanapin ang sarili niya, kasi maaari maaga siyang nag-asawa. Maaari hindi niya naramdaman yung sweldo niya kasi nung dalaga siya, sinusuportahan niya yung
0: pamilya niya,
1: mga kapatid niya, bigla siya nag-asawa, biglang sinuportahan naman niya, anak niya, asawa niya. Hindi niya na-enjoy na lumabas, hindi niya na-enjoy magdiversyon, hindi niya na-enjoy yung mga bagay na yon. Kaya nung nag-asawa na siya, parang dumating bong yung need sa buhay na, sino ba ako? Na parang gusto niyang hanapin yung sarili niya. Diba? Na gusto niyang hanapin yung version ng sarili niya na hindi niya napamuhay. And sometimes, they just want to recapture their youth. And the things that they miss out on, alam mo sis, sobra kasi akong tumulong sa magulang eh, o bata ako nag-asawa eh, hindi ko na na-experience yung may kaibigan, nagko-coffee, lumalabas, nag-hangout, hindi ko naranasan yan eh. Kaya itong nag-asawa na, biglang naranasan niya, yung sarap pala nito, hindi ko naranasan to nung araw. So mag-ingat din tayo. Dapat han, kung ganun, anong gagawin? Hindi mo naranasan nung dalaga ka o binata ka.
0: Well, pwede ka naman mag-enjoy, pero dapat mag-set ka rin ng boundaries. Kung may asawa ka, ipaalam mo sa asawa mo. Kunyari, ano ka nga, lumaki ka na hindi mo na-enjoy. So, now that you are already working, nagtatrabaho ka na, pwede mo naman i-enjoy kung ano yung blessings na meron ka. Magpaalam ka lang, magsabi sa asawa. Kunyari, meron kayong mga girls night out, halimbawa sa babae, di ba? Ipayagan para ma-enjoy din, honey.
1: Maganda rin, kasama mo yung asawa mo. Doon talaga papasok ka, yung best friend mo yung asawa mo. Kasi hindi ka nabuboard sa kanya. Enjoy ka na kasama mo siya. Okay? So, Bong?
0: Napagod ka.
1: Hindi, on fire ako sa
0: masyado
1: topic.
0: Masyado ka kasing fine.
1: Yes, so, fire up ako sa topic. Kalma.
0: Kalma.
1: Yes, okay. Patent ko yan.
0: Yan. Nasa na ba tayo? Tawag dito.
1: The effects of infidelity, Bong. Sa asawa na niloko, sa asawa na nanloko.
0: Tama, okay. For the betrayed spouse, para sa niloko na asawa, alam po ninyo mga kaagapay, the effects can be very devastating. Totoo naman talaga, di ba? Nandyan po yung emotional trauma, yung iba nagkakaroon pa ng anxiety, yung iba nagkakaroon ng depression, yung tinatawag na loss of trust, at saka yung meron na siyang parang deep insecurity na wala na siyang tiwala sa sarili niya, tapos yung parang insecure ka na, parang something is wrong with me siguro, no? Kaya ako iniwan ng aking asawa. For the one who committed it, yung pong guilt, yung shame, sumusunod yan eh. Kaakibat yan, bit-bit mo yan, along with regret and broken confidence in their choices.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Patong-patong na yan, magkakasama na yan. Para naman po sa mga anak, more often than not, it brings confusion. Diba? Parti ba, because of us ba, kaya naghiwalay yung aking mga magulang, siguro kami ang dahilan. Pati sila nai-involve na, pati sila feeling nila confused na sila. Lumalaki yung mga bata na insecure, nagkakaroon ng mga emotional pain. Kasi it's very damaging, hindi ba? And that may carry habang lumalaki po yung ating mga anak. Yung iba nga natotroma na hindi na nag-aasawa. Hindi ba? Yung iba naman parang entering into relationship, ayaw na.
1: Yes.
0: Di ba? The family as a whole loses peace and stability. Tandaan po ninyo, kapag nangyari yan, nawawalan po ng stability ang pamilya and the home becomes a place of tension instead of security. Dito na pumapasok yung mga batang ayaw umuwi ng bahay, they would rather spend more time sa mga kaibigan, nagbabar, nagpa-party, kasi nga, wala nang security sa bahay eh. Diba? Away ng away si mami at si daddy. So bakit pa ako uuwi ng bahay? So can you imagine the impact you are doing sa buhay ng inyong mga anak? Infidelity po, mga kaagapay, will always cost something. Ulitin ko, infidelity costs something, and that is trust, the peace and the strength of the family. Kumbaga, giniba mo yung stability ng pamilya mo, sinira mo, winasak mo because of your selfish motive, diba? Because of your selfish desire, nasira ang buhay ng pamilya at buhay ng mga anak mo. Kanina merong nagtanong, Hani, no, na wala lang, di ko na mabalikan. Sabi, paano na lang kung wala ka na daw pagmamahal sa asawa mo na nararamdaman? Meron pang isang tanong, I was trying to revive it. Hindi ko lang makita, ba't babalikan ko? So paano kung nawawala na yung pagmamahal mo sa asawa mo? Most probably, kung siguro ang ano niya is, kasi nawala na talaga.
1: Yes.
0: All of a sudden, nag-fade, nawala yung pagmamahal. Ako, I suggest you seek a personal counsel. Dapat kayo po mag-asawa, magsiko kayo ng professional help, be it sa inyong pastor, be it sa inyong group leader, or someone you look up to. Importante na magkaroon kayo ng willingness magpa-counsel. Baka sakali po maibalik po, baka meron lang something along the way na dapat ninyong pag-usapan o dapat ninyong ayusin. Malaking bagay po na mag-seek kayo ng professional help at ng counsel.
1: And you know, Bong, I really believe that before love is an emotion, it is a commitment, kaagapay. Mm-hmm. So hindi mo pwedeng dahilan, hindi mo pwedeng irason na wala na akong pagmamahal o pagtingin sa asawa ko. Mm-hmm. Kaya magiging unfaithful ako sa kanya. Dahil ang pagmamahal po, bago po ito emotion, bago po to feeling, decision po to. Jesus Christ, diba, gave His life, He decided, He chose to die for us.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po dahil kamahal-mahal tayo.
0: Mm-hmm.
1: Because it is a commitment.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun din po tayo. May mga pagkakataon po na nadideceive tayo ng emotions natin. Hindi ko na mahal yung asawa ko. Mm-hmm. But that's a complete lie from the enemy.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang covenant relationship po, commitment po yan more than an emotion.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po tayo magsisik na kailangan in love ako sa asawa ko para hindi ako umalis sa kanya. Because there will be times in your marriage that you will not feel in love. To your with your spouse, that you are falling out of love. Ang marriage po, it's not about staying in love, but it's about choosing to love your spouse because you are fully committed to this covenant. And alam mo, Bong, ang pagiging unfaithful kung kayo po ay isang pastor, isang elder sa isang church, isang D group o life group leader, o tinitingala, o isang worker sa church, kapag po nag-commit kayo ng infidelity, yung pong mga matitisod na mga sumunod sa inyo, yung pong mga disciples, di ba, na sumunod sa inyo, yung mga na-sharean nyo, yung mga naturuan nyo, it really cost you something. Paano sila? Ang dami pong pastor, di ba, na nasa peak ng kanilang ministry and na-fall po sila, and ang dami pong natisod na mga followers. So, kailangan talaga po mag-isip
0: bantayan
1: tayo before tayo gumawa ng ikasisira, hindi lamang ng asawa natin, ng anak natin, pero pati ng mga disciple natin, ng mga naturuan natin.
0: Ani, ito i-share ko na minsan. This is about Pastor Danny Urquico. One time, sabi niya, ang prayer niya daw, sabi niya, Lord, kung ako po ay magpo-fall into infidelity at magkakasala, I would rather na kunin mo na po yung buhay ko.
1: Yes.
0: Diba, such a noble prayer, honey, para magdasal ng ganyan. And real talk din tayo, honey, no? Minsan nakakalungkot, ang dami-daming kabataan ngayon na minsan 2 years pa lang kasal, 5 taon pa lang kasal, minsan di nga umaabot ng 1 taon, eh naghihiwalay na. And worst, nagkakaroon ng anak. Diba? Yes. Can you imagine yung impact na nangyayari sa buhay ng mga bata dahil sa selfish, pagka-selfish din yung mag-asawa?
1: Yes.
0: Diba? O dahil sa isang, dahil sa selfish din yung desire, hindi ba?
1: Nakita ko lang si Emmy Arche, sabi niya, super relatable examples. Go, Sister Claire, kakatuwa kayo both. Sabi ni Remy Balay, ang ganda po ng topic. Sabi ni LV Makalalad, ang ganda po ng topic na way marinig ng mga mag-aasawa. Sabi ni Aurora Estrella, paano po kung paulit-ulit pong ginagawa ang pagiging unfaithful? Si Tina Sakilayan ng UCCP, nakikinig din sa atin ngayon. Si Pilet Lirio, Okay? So now, ito na, sis, pag-usapan natin, how can we guard our marriage from infidelity? Okay? Paano nga ba natin mapoprotect ang ating marriage from infidelity? Unang-una talaga, spiritual po yan eh. Para po sa akin, yung intimacy niyo po with God is the basis of your intimacy with your spouse. Very foundational po. Na kailangan may relasyon kayo sa Panginoon, may intimacy kayo sa Panginoon, because how can you expect yourself to be faithful to your spouse if you are not faithful with God? So para po sa mga nakikinig dito, na sis, paano ba mapoprotect ang asawa ko para hindi siya maging unfaithful sa akin? Alam nyo, ilapit nyo sa Panginoon. Ilapit nyo sa Panginoon ang asawa ninyo. You have to make sure na yung asawa ninyo hindi lang siya saved, hindi lang siya tumanggap kay Jesus as his personal Lord and Savior, pero meron siyang relationship, meron siyang fellowship and intimacy with the Lord. Kailangan faithful tayo sa covenant na ibinigay sa atin ng Panginoon. We have to honor and respect. Kailangan ang kultura sa ating marriage is honor and respect. Kailangan i-honor and respect natin ang asawa natin. Kailangan isipin natin na if I will not respect and honor my spouse, it is tantamount to not honoring and respecting the Lord. Yan po dapat yung nasa puso nating mag-asawa. If we want to honor the Lord, then we honor it each other in this marriage, because when we honor each other in this marriage, we honor the presence of God as the third strand in our marriage.
0: Amen.
1: Pero kapag dinefile natin ang ating asawa by cheating on her or on him, you also defile the Lord. Being an active part of this covenant relationship. Mahalaga po talaga, Bom, para sa akin, mahalaga na kayong mag-asawa rooted in the Word of God. Kung tatanungin niyo po ako, ang isang misis, pwede mong bantayan ng social media ng asawa mo, pwede ka sumama sa opisina sa lahat ng lakad, bantayan mo, pero at the end of the day, hindi mo talaga siya mababakuran eh.
0: Yeah.
1: Kasi there are mga unguarded moments na wala ka, diba? Na hindi mo nababantayan, hindi ka anghel de la guardia ng asawa mo na 24/7 nakikita mo ang puso niya o ginagawa niya. But alam nyo, yung secret doon is yung asawa nyo rooted sa salita ng Diyos. Why? Kasi the Word of God provides stability in your marriage. The Word of God provides stability sa puso ng asawa mo towards you. So, kayong dalawang mag-asawa, you practice spending time in the presence of God. Pray together and encourage each other to pray individually. Kailangan, Bong, meron ka individual prayer time, meron tayong couple prayer time. Why? Because if you spend time in God's presence, then the presence of God will transform you. The presence of God will transform your relationship. Isipin niyo po, isang kwarto na madilim, binuksan niyo yung switch. Di ba po, pumasok ang liwanag. Ano nangyari sa madilim na kwarto? Lumayas ang dilim.
0: Tama.
1: Darkness cannot stand in the light. When Jesus is at the light, when Jesus is the light in your marriage, when Jesus is in the center of your marriage, cliche man po to as it may seem, but darkness has to step out. Infidelity has to step out. Infidelity could not stand the presence of God in your marriage. And that is the only secret you can guard your marriage and you can protect it from infidelity.
0: Amen.
1: Yung kung Panginoon, yung presence ng Panginoon, practice it in your marriage. Practice spending time in the presence of God in your marriage.
0: Tama, honey, no? At saka, you will never go wrong kapag ka talagang inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. So we encourage yung mga spouses na talagang magkaroon ng personal na relationship kay God at saka yung maglaan ng oras para maglumago, mag-grow spiritually. Kasi pag nakikita mo talaga yung husband mo o yung spouse mo na talagang lumalago as a believer, wala kang way para pagdudahan siya eh. Wala kang way na para pag-isipan siya na baka nag-i-infidelity, hindi ba? So, in a very short and simple explanation, you will never go wrong po mga kaagapay kapag ka inuna niyo po yung relationship sa Panginoon at yung paglago niyo bilang isang Kristiyano. So, yun.
1: Sagutin po yung kanina. Sabi kasi nung isa, paano ko po kung paulit-ulit na nag-cheat o nanloloko yung asawa?
0: Pag paulit-ulit na nag-cheat, honey, unang-una, kailangan siguro mag-usap kayo. Kausapin mo yung asawa mo wholeheartedly. Yung kayong dalawa lang muna. Sabihin mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. Sabihin mo na honey, it ginawa mo na naman paulit-ulit. Ngayon, I really wanted to save our marriage. Mag-usap tayo, magpa-counsel tayo para maitama natin itong buhay natin. Otherwise, kapag hindi ka tumigil ng pangloloko, ang laki-laki ng chances na pwede tayong maghiwalay.
1: Yes.
0: Diba? So if you are serious to save the relationship and to save the family, mag-usap po kayo at mag-set ng boundaries, no? At then again, importante po ng magpa-counsel. We are not saying it's easy. Minsan, hindi yan makukuha sa isang counsel, pangalawang counsel. It should be a series of counsels, di ba? At maganda rin for the two of you to get involved into a D group o small group ng mga mag-aasawa kasi malaking bagay yan at makakatulong sa relasyon po ninyo.
1: Alam niyo po, there is a spirit behind a repetitive cheating spouse. Naniniwala po ko na hindi po to out of boredom na. Kapag paulit-ulit na laloko yung asawa, hindi po ito out of, wala, gusto ko lang, feel ko lang. Yung nagpa-cancel, magbabago saglit ng 1 week, babalik na naman sa dati. But there is a spirit behind it.
0: Mm-hmm.
1: So tandaan po natin, yes, counseling would work. Siyempre po, di ba, lahat po yan, kapag nag-usap kayo, yes, it can work. Pero alam niyo po, kailangan po ng asawa ninyo is one matinding encounter with the Lord. Kasi naniniwala po ako na kapag ang asawa niyo na paulit-ulit kayong niloloko, tunay po sa puso niya na na-encounter niya ang Panginoon. Then, siya po mismo ang magbabago. Minsan kasi nagpa-cancel, okay na, nasabihan kami, 1 week, okay. And then, babalik na naman sa cheating. But you know, ang ipanalangin niyo po, ang iluhod niyo sa Panginoon, Lord, give my husband or give my spouse one big encounter with the Holy Spirit. Dahil yung pong encounter na yan, yun po talaga yung mag-uudyok sa asawa ninyo to seek the Lord, to really repent. When I say repent, yung Lord, patawarin mo ko, what have I done to my spouse? Yun po talaga yung mag-push sa asawa ninyo to really yung tumalikod sa kasalanan at magbago at humingi ng tawad sa asawa at sa pamilya. So pray for an encounter. Pray that your husband or your wife, your cheating spouse or husband would be delivered from this spirit. From this spirit, you pray that the Lord will give your spouse an encounter. Lord, I can only do so much bilang asawa. Yes, Lord, makakapagpatawad ako kahit pagod na pagod yung puso ko. But you know what, Lord? One encounter from you will really transform my spouse. One encounter from you, Lord, would really cause this dead marriage or seemingly dead marriage to come to life. Yun lamang po, kaagapay. Alam ko po, madali po itong sabihin kesa gawin. But you know what? God can see you. Lahat po ng mga nakikinig sa atin na mapinagdadaanan sa kanila mga marriages, you know, God can see you. He is Elroy. He is the God who sees. He is the God who sees you, mga misis na laging umiiyak pag umalis na yung asawa ninyo. Kapag may nabasa kayong message, kapag meron kayong nakita na lipstick or whatever sa asawa ninyo, umiiyak. Iyak na lang kayo silently, hindi kayo makalaban, especially kung nananakit yung asawa nyo. You know, God can see you. God can see your struggles. God can see your pain. He keeps all your tears in His bottle. And it is my prayer that you really seek the Lord and surrender everything to God. Na Lord, kayo po ang humipo sa asawa ko. Kayo po ang magbago sa asawa ko, Panginoon. Ibalik niyo po ang puso niya sa inyo. Para maibalik yung puso niya sa akin. Because that's really what your spouse needs. Yung pong puso niya, magbalik loob muna sa Panginoon. Kasi kapag nagkaroon ng true repentance, that is the time na talagang yung pagbabago will follow. It will naturally follow.
0: That's right. And God is in the business of restoring families. God is in the business of restoring people. God is in the business of restoring relationships. So we would like to encourage you not to easily give up on your spouse. Most especially, if your life is not in danger naman, hindi ba? Hindi naman nanganganib ang buhay mo. If you have the love para sa spouse mo, ipaglaban mo, iluhod mo sa Panginoon, ipinalangin mo, and God can still do wonders. Napakarami po naming storya ng mga kaibigan at kakilala na imposible na pero binago at na-restore pa ng Panginoon.
1: Wow, sabi ni Attorney Claire Castro, lahat ng Claire talaga pala.
0: Si Kira ang nagsabi, para ka daw si Attorney Claire Castro.
1: Kaya nga sabi ni Kira, lahat ng Claire pala ba?
0: Attorney Claire Castro is the spokesperson of BBA.
1: Yes, yes. Thank you for the passion in sharing this message. Sabi ni Conrado Bemerinbo. Hello din kay Jonah Garde. Hi, Jonah. Sabi ni Eve Mejila, kaya yumaman si Tulfo dahil daming mag-asawa na di alam ang mga ito. Di nakikinig ng Family Matters sa 702. Parang Bible study ko ito. Ang dami kong natututunan na everyday na buhay. Thank you, Ate Eve. Paano po kung verbal abuse? Sabi ni Sarah Ofresyo. Honey, paano kung verbal abuse?
0: Well, it's ano, no? Kung verbal abuse, minsan mas mabigat pa nga yan kaysa sa physical abuse. Kasi pag verbal abuse ka, minsan alam mo yung lumipas na yung panahon, pero yung pain nararamdaman mo pa rin. So that is something number one. You need to seek God and ask Him na i-heal ka dyan sa pain na yan. Pangalawa, kausapin mo yung spouse mo na itigil na yung verbal abuse na ginagawa niya, because it's not doing you any

0: kaagapay niyong nagtataguyod
1: ng pamilya
0: ng pamilyang Pilipino.
1: Happy Friday!
0: Happy Friday! God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, a 4 ng Hulyo. Mga Salmo, chapter 132 to 138.
3: Alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin. Huwag mong lilimutin ang lahat ng hirap na kanyang tiniis. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo. O dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya'y ganito, di ako uuwi, nangangako ako na hindi himlay hanggat si Yahweh ay wala pang lugar na matitirahan. Isang templong laan sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Aming nabalitaang nasa Bethlehem ang kabahan ng tipan, sa bukid ng Jaar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin, sa harap ng trono siya ay sambahin. Sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Iyong mga pari, hayaang maghayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Alang-alang naman sa lingkod mong si David, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. ang iyong pangako kay David mong lingkod, huwag mong pabawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang kagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ni Yahweh na maging tahanan ang lungsod ng Zion. Ito ang wika niya, "Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Ang lahat ng bagay na hingin ng Zion, aking ibibigay. Hindi magugutom ang dahop sa buhay. Iyong mga pari, hayaang maghayag sa aking pagliligtas. Ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ngunit kaaway niya'y lahat mapapahiya. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng ulibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo, siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, magmula sa Zion ang iyong pagpapala. Purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin. Kayong mga lingkod niya, kayong lahat na sa banal niyang templo'y pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang pumili kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang pinili niya at kinupkop. Nalalaman kong si Yahweh ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Anumang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya itong ulap na laghanap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula itong hanging umiihip. Pinuksan niya sa Ehipto bawat anak na panganay. Maging taot, maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagpakita siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Faraot kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Itong haring Amoreyo na si Sihon ang pangalan, at ang haring ang ngalay Og, isang haring taga-Bashan, at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, ibinigay sa Israel, bayang kanyang hinirang. Ang pangalan mo, O Yahweh, ay magpakailanman. Lahat ng nilikha, Yahweh, hindi ka malilimutan. Ikaw na may mahahabag sa lahat ng iyong lingkod. Ang alipin ay lalaya sa kanilang pagkagapos. Ang mga diyos ng mga bansay gawa sa pilak at ginto. Kamay ng mga tao ang humugis at bumuo. Oo't mayroon silang bibig, hindi naman maibuka. Mga matay mayroon din, hindi naman makakita. Mayroon silang mga tainga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga sa ilong man o sa bibig. Ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala, matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha. Si Yahweh ay papurihan, purihin siya o Israel. Maging kayong mga pari sa Diyos ay magpuri rin. Si Yahweh ay papurihan kayong lahat na Levita. Lahat kayong sumasamba ay magpuring sama-sama. Ang Diyos na nasa Zion ay sambahin at purihin. Si Yahweh ay papurihan sa templo sa Jerusalem. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Itong kalangitan kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Nilikha ang araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. At kanyang nilikhang pananglaw kong gabi, bituin at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Mula sa Ehipto, kanyang inilabas ang bayang hinirang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang dagat na pula, kanyang inutusan at nahati naman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ngunit nilunod niya itong Faraon at hukbong sandatahan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. maging mga haring bantog, noong una ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Siya ang pumatay sa haring Amoreyo, ang haring si Sihon. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Siya rin ang pumatay sa bantog na si Og, ang hari ng Bashan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ipinamahagi niya sa Israel, bayang minamahal. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Di niya nilimot nang tayo'y malupig ng mga kaaway. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Pinalaya tayo nang tayo'y masakop ng mga kalaban. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Lahat ng pagkain ng tao at hayop, siyang nagbibigay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing Zion aming naaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Zion, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Ang awit para kay Yahweh, paano namin aawitin samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang aking sasapitin sa isip ko't alaala ikay ganap na limutin kung ang kaligayahan ko ay sa iba ko hahanapin. Yahweh, sana'y gunitain ginawa ng Edomita nang ang bayang Jerusalem ay malupig at makuha. Sumisigaw silang lahat na ang wikang binabadya. Iguho na ng lubusan, sa lupa ay ibagsak na. Tandaan mo, Babilonia, ika'y tiyak wawasakin dahilan sa ubod sama ang ginawa mo sa amin. Yaong taong magwawasak, mapalad na ituturing kung ang inyong mga sanggol kunin niya at durugin. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay, kita niya ang hambog at ang pasikat. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
6: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang Argao, Cebu. Makinig po kayo sa maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
7: Ella Arsyaga.
5: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-agri. Ito po ulit ang Maulad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan ay ikot sa sektor ng agrikultura. At syempre po, bago pong lahat, pagbati po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa 702DZAS, naniyahan po natin ang lahat na manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal sa gitna ng ingay, alalahanin at mga hamon sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaang nagmumula sa inyo. Patahimikin po ninyo ang aming mga isipan, palakasin ang aming mga puso at gabayan mo kami, Lord, sa bawat desisyong aming gagawin. Naway maging daan kami sa pagkaunawa, kabutihan at pagkakaisa saan man po kami naroroon. Patuloy mo kaming ingatan at akayin sa isang buhay na puno ng pag-asa at katahimikan. Itinataas rin po namin na simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming samot, dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa konsepto ng pagsusumikap, ang pangarap ay nabubuhay sa gawa. Magandang umaga po! Ako po si Ella Arsyaga at ngayon po ay araw ng Sabado, ika-4 sa buwan ng Hulyo, taong 2026, first Saturday of the month of July. Welcome po sa Season 8, Episode 27 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lamang po ay accessible po tayo, ha? Pwede nyo po kaming bigyan ng mensahe tungkol diyan sa online streaming po ng dcas.fbc.ph. Kamusta po ba yung ating sagap? Gayun din po sa pamamagitan ng ating Facebook, yan. Sa mga naka-tune in naman po sa social media, sa 702DZAS FEBC Radio TV Facebook page po tayo. At syempre, sa radyo, sa talapihitan 702 po tayo sa AM band. At nais po nating batiin ang mga ilang individual sa pangunguna po ni Ma'am Marilu Barbosa de Osera. Hello po. Blessed Saturday to all. And yun, pinagpalang umaga para sa lahat. Indeed, God richly blesses us all. Mula po kay Merle Perez Lagardo. Yun po yung isa pong kasamahan namin sa tanggapan. Ang apelido po, siguro po baliktad lang ho, no? Pero apelido niya din ay Merle. At siya po ay nagkamit ng parangal sa kanyang ikasampung taon sa serbisyo publiko. May ganun po kasi, no? For ano, simply saying, ito po ay loyalty awards. So, marami pa pong iba. Naalala ko lang po kasi sa apelido or pangalan po ng ating nag-iwan ng comment. Ayun po, may mga ganito po tayong mga pagkilala para po sa ating mga serbisyo publiko. At magandang umaga din po. God is good all the time. Wonderful and victorious Saturday morning, everyone. Mula po ito kay Sir Ronald Young. At mapagpalang umaga po MNP from Federico Termulo Jr. Hi sir, ang kwento niya sa atin for this morning ay ang tungkol sa kanyang 1,650 square meter lot sa Kapatalan, Laguna, kilometer 15, dalisdis ng bundok, tabi ng daan. Hanap po siya ng kapartner para pagyamanin. Sa Bulacan daw po si Sir Federico. God bless us all. Ayun po. Sana po sa mga nakakarinig po nito, God will provide always and sana po sa tamang panahon. Though we're trusting that sa tamang panahon na kailangan po ng magpapayaman po sa piraso na ito ng lupa na kaloob sa atin ng Diyos ay makarating po sa inyo sa tamang panahon ang mensahe. God bless us all. Ayan. Good morning po Ate Ella and all listeners ng MNP. Mula po yan kay Ma'am Irene Salonga. Yan, hashtag Joy of Urban Farming. Mula naman po kay Ma'am Annabelle Rassi Ayo. Magandang umaga din po kay Sol Lazo, Alma Abelia, Annabelle Rassi Ayo. Yan, nag-iwan po ulit ng hashtag Maunlad na Pilipino. Good morning din po kay Ma'am Euphorcina Bernardino. Kanino pa ito? Kay na Ma'am Nora Cancela, blessed morning po, Maunlad na Pilipino. Magandang araw po Miss Ella at mga ka-agri. Mula po kay Ma'am Dulce Alicante. Maganda umaga din po kay Ma'am Jennifer Arile Cristalino. Sa tingin, ayan. Ganyan din po kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay, Miriam Pingol, kay Sir Epifanio Salvador, good morning, share it, and kay Ma'am Rosa Arigin, good morning po, MNP. Para po sa araw na ito, sa mga nakatonghay po sa gawaid, recently na National Dairy Authority, kinagagalak po ulit nating ibahagi ang kwento ni Ma'am Gemma Chavez, ang owner po ng isang dairy farm sa Sariyaya sa Quezon, at atin pong subaybayan ang kanyang kwento para sa gatas ng tagumpay. At syempre, bukod po dyan, tunghayan din ng Regions on the Go, Unlad Komunidad, Katuwangan DAP or DP, at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa MNP na Batid Pa Ninyo. Syempre, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Sa bahagi ito, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Mahigit 70 Gawad Saka Awardees ang pinarangalan sa 2026 Regional Gawad Saka ng DA Region 2 bilang pagkilala sa mga natatanging magsasaka at mangingisda sa lambak ng Cagayan sa ginanap na 2026 Regional Gawad Saka sa Robinson's Place, Tigigaraw City noong Hunyo 26, 2026. Sa naging mensahe ni Regional Executive Director Dr. Rosemary G. Aquino, binigyang pugay niya ang lahat ng nakatuwang ng kagawaran para sa sipag at dedikasyon ng bawat isa upang maging inspirasyon sa pagpapaunlad ng kabuhayan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Naging espesyal na panauhin din si John Michael Andres, ang batang nag-viral online matapos gamitin ang hiniram na kalabaw sa kanilang Brigada Eskwela sa Lalo, Cagayan, isang inspirasyon sa magsasaka at mangingisdang awardees na marami pa rin sa mga kabataan ang mulat sa gawaing pagsasaka para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Nasal Castillo mula sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, nag-uulat.
2: Pagsasabalikat ng mga plano at pamumuhunan sa agrikultura sa Rehiyon 3, sinimulan sa PIP at TRIP workshop. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas at pagsasayos ng mga estratehikong programa para sa sektor ng agrikultura, matagumpay na isinagawa ng kagawaran ng pagsasaka para sa Gitnang Luzon ang pag-update sa Public Investment Program o ang PIP at 3-Year Rolling Infrastructure Program o ang TRIP mula ika-16 hanggang ika-18 ng Hunyo 2026 na ginanap sa Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Naging tampok ang mga presentasyon noong sa Regional Development Plan o ang RDP 2023 hanggang 2028 at Regional Development Investment Program o ang RDIP na ibinahagi ni Senior Economic Development Specialist mula sa Department of Economy, Planning and Development o ang DepDev, Maria Andrea N. Gueco. Nagbigay rin ng mahalagang gabay ang DE Central Office, Planning and Monitoring Services o ang PMS kaugnay sa pagbuo ng investment program ng DE bilang paghahanda sa Fiscal Year 2028 Plan and Budget Proposal. Samantala, upang mapalawak ang suporta sa mga maliliit na negosyo, tinalakay naman ni Regional Director ng Department of Trade and Industry, Edna D. Dizon, ang pamumuhunan para sa mga micro, small and medium enterprises sa sektor agrikultura sa Gitnang Luzon. Sinundan ito ng paglalahad sa Regional Agriculture and Fisheries Investment Portfolio o ang RAFIP Central Luzon ni Maria Lourdes M. Maglaque mula sa PRDPI Plan. Nagtapos ang unang araw sa pamamagitan ng pag-consolidate ng mga input para sa Fiscal Year 2027 PIP Updating Workshop at pagtalakay sa mga mekanismo ng ating grupo sa pangangasiwa ni Lord Dylan S. De La Cruz mula sa Planning, Monitoring and Valuation Division. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
3: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Department of Agriculture, nagbukas ang DA Mimaropa ng mga kadiwa ng Pangulo Stores upang maghatid ng abot-kaya at murang pagkain para sa lahat. Ang mga tindahang ito ay matatagpuan sa DA Satellite Office sa Quezon City kung saan mabibili ang mga produktong mula sa Occidental Mindoro, sa Regional Field Office sa Calapan City na nagtatampok ng mga produkto mula sa Oriental Mindoro, at sa Palawan Research and Experiment Station na nag-aalok naman ng mga produktong mula sa Palawan. Dahil direktang nagmumula sa mga magsasaka at organisasyon ng mga producer ang mga produktong ibinebenta, mas abot kaya ang presyo ng mga ito kumpara sa karaniwang pamilihan. Tampok dito ang mga sariwang gulay, prutas at bigas, gayon din ang iba't ibang processed food products na likha ng mga awardees ng Young Farmers Challenge o YFC. Samantala, isang magandang balita naman ang naghihintay para sa mga taga-Palawan dahil may ibinibentang napakamurang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Palawan Research and Experiment Station na gaganapin ngayong darating na 24 ng Hunyo. Ito ay pangangasiwaan ng Elvita Farmers Multipurpose Cooperative upang masigurong mas marami ang makikinabang at makabili ng murang bigas. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nag-uulat.
4: Matagumpay na inilunsad ngayong 23 ng Hunyo ang programang Benteng Bigas ng Pangulo sa Bayan ng Ganza, ang kauna-unahang lokal na pamahalaan sa buong lalawigan ng Camarines Sur na nakapaglunsad ng programa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated, National Food Authority at lokal na pamahalaan ng Ganza, may kabuuang 300 bags ng bigas na tig-10 kilo ang maaaring mabili sa Ganza Public Market, Barangay District 1, Ganza, Camarines Sur, simula ngayong 23 ng Hunyo para sa mga magsasaka, mangingisda, senior citizens, person with disabilities at minimum wage earners. Ayon kay Ganza Mayor Glenn Romeo M. Gontang, nagpapasalamat siya na ang matagal ng pangarap na magkaroon ng abot-kayang bigas para sa mamamayan ay isa ng realidad. Malaking ginhawa ito sa mga pamilya dahil mababawasan ang kanilang gastusin sa pagkain at mas marami silang mailalaan para sa edukasyon, kuryente, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Heriberto Pablo Jr., Pangulo ng Ganza Senior Citizen Basca, Pangulo ng Kagbunga Farmers Association at BAFSI Chairperson dahil sa malaking tulong ng programa sa mga magsasaka at mamamayan ng bayan. Pinuri rin ng mga kinatawa ng FTI at DA ang lokal na pamahalaan ng Ganza sa matagumpay nitong pagsunod at pagsumite ng mga kinakailangan dokumento upang maging kwalipikado sa programa. Bukod sa pagbibigay ng murang bigas, inaasahan ding makatutulong ang programa sa pagpapasigla ng lokal na pamilihan ng bayan. Ayon sa mga opisyal ng LGU, ang pasilidad ng pamilihan ay magkakaroon na ng mahalagang papel sa paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan sa komunidad sa tulong ng pagkikipag-ugnayan ng LGU sa DA, FTI at iba pang katuwang na ahensya. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5.
5: Lubos na ikinatuwa ng Department of Agriculture RFO8 ang pagkapanalo ng isa sa mga huwarang magsasaka mula sa Carigara, Leyte na si Castulo Parena matapos itong parangalan bilang Outstanding Dairy Carabao Raiser sa ilalim ng Smallhold Category ng Gawad Saka Award. Bilang premyo sa nasabing patimpalak, nakatanggap si Parena ng 200,000 pesos na cash prize na magagamit niya para mas mapalaki pa ang kanyang hanap buhay. Si Parena ang natatanging awardee mula sa Rehiyon 8 matapos ang mahigpit na proseso sa national screening ng Gawad Saka Award at nagsisilbing inspirasyon ang kanyang kwento bilang benepisyaryo ng Coconut Carabao Development Project o CCDP kung saan nakatanggap siya ng 2 kalabaw bilang panimula. Ito po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas.
6: Pinagbubuklod ng unang Regional Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA Summit sa temang Bangon, Sama-samang Pagkilos para sa Matatag na Agrikultura sa Nagbabagong Klima. Ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan ng gobyerno, mga grupo ng magsasaka't mangingisda, mga institusyong pang-akademiko at mga bisita sa naturang programa. Sinimulan ang programa nitong Hunyo 29 ngayong taon. Sa layunin nitong magsilbing panrehiyong plataporma kung saan na ibabahagi ng iba't ibang sektor ang mga matagumpay na climate smart farming practices. Mga ideya, impormasyon sa iba't ibang sektor ng agrikultura at bumubuo ng mga solusyon upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na makaangkop sa lumalalang epekto ng pagbabago ng klima. Itinuturing itong mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng ugnayan at sama-samang pagkilos tungo sa isang matatag na agrikultura sa rehiyon ng Davao. Itinampok din ng summit ang patuloy na pangako ng kagawaran ng agrikultura na pangalagaan ang produksyon ng pagkain at palakasin ang katatagan ng mga komunidad sa pamamagitan ng inobasyon, pagtutulungan at agham na nakabatay sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Hinimok ni Agriculture Regional Executive Director Macario D. Gonzaga ang lahat ng miyembro na isabuhay ang mga idea at gawing konkretong hakbang ang mga ito upang higit na mapakinabangan ng mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa kanya, ang inobasyon ng mga magsasaka at mangingisda ang naging inspirasyon ng mga ahensya upang palakasin ang mga polisiya at infrastruktura para sa ating agrikultura. Binigyang diin naman ni Regional Technical Director for Operations Marian Constantino na ang pagharap sa pagbabago ng klima ay maisa sa katuparan lamang sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Ayon sa kanya, ang ating tugon ay hindi kanya-kanya, kundi sama-sama. Itinalakay ng mga kalahok ang iba't ibang teknolohiya angkop sa klima na nagpapakita sa matagumpay ng mga inovasyon ng AMIA Villages. Binubuo ng mga rekomendasyong pangpatakaran at higit pang paiigtingin ang mga ugnayang sumusuporta sa napapanatiling pag-unlad na sektor ng agrikultura. Bilang kauna-unahang AMIA Regional Summit sa rehiyon, inaasahang magsisilbi itong pundasyon ng mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang sektor. Pinagtitibay rin ito ang patuloy na pangako ng kagawaran ng agrikultura na bigyan ang mga pamayanang agrikultural ng sapat na kaalaman, mga makabagong teknolohiya at matatag na ugnayan upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kabuhayan at makabuo ng isang mas matatag na sektor ng agrikultura sa kabila ng mga hamon ng pagbabagong klima. Ito po si Jessa Sablada. Mula sa Department of Agriculture, Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa rehiyon ng Davao. Nag-uulat
7: Ella Arsyaga.
8: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: At sa umagang ito, mga kasama po natin, kagaya na nabanggit natin kani-kanina lamang nung nagbukas po yung ating programa, ang owner po ng GG Wind Dairy Farm sa Sariaya, Quezon. At para po ito sa kwento ng ating tagumpay, or specifically, gatas ng tagumpay. Ito po ang kwento ni Ma'am Gemma Chavez. Maraming salamat po, Ma'am Gemma Chavez, sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw na ito. At kinagagalak po namin na makasama kayo para po sa ating panayam at makilala pa po kayo ng lubos. Paano po ba kayo nagsimula mag-alaga ng hayop?
9: Ako po ay kasalukuyan taong 1997, nagtatrabaho po ako sa Kapitolyo. Nang nabasa ko po yung Agri Magazine na yung kabarangay ko po ay kumikita po ng milyon sa larangan po ng pag-aalaga ng gatasang baka. Kung kaya't wala po akong sinayang na oras, yung time na nagsweldo po ako ng kapag-tiyet, ako po ay nag-member po agad sa Falcon Dairy Multipurpose Cooperative upang ako ay maka-avail din ng ganong mga alagang baka. So, pinalad naman po ako after po ng 2 months, ako po ay tinawagan nila at meron na pong programa ang ating National Dairy Authority ng Animal Loan.
0: Pero ba, ang dami po no, sa sektor ng agrikultura, ang dami po natin pwedeng pagpilian. Bakit po napili po natin yung

0: Pero yun ay hindi po namin pag-aari. Yung po ay inuupahan lang po namin yung 5 hektarya. Yung the rest pong dalawa, yung po ay pahiram lang po ng aking tiyahin. Habang hindi pa po nila ginagamit, ay ipinahihiram po nila sa akin. Hanggang sa kasalukuyan po, yung 2 hectares po, ipinahihiram po nila sa akin ngayon. Pero wala po kami sariling lupa noong time na yun, maliban po doon sa nanay ko na kalahating hektarya, pero yung po ay occupied ng nanay ko bilang magagasas.
1: Kailan pa po ba kayo, ilang taon na po kayo sa industriya na ito?
0: 25 years na po ako sa pag-aalaga ng gatasang baka.
1: At dito po sa ating 25 years of experience na nabanggit natin, ano-ano po yung may pagmamalaki nating best practices o sa ibang salita ay mauhusay na kasanayan dito po sa ating farm?
0: Ang masasabi ko po ay yung pong close monitoring po ng animal health, yun po yung unang-una. At saka po yung naririkin ko po yung magandang production ng mga inahing baka. Kaya yun po yung mas pinadadami ko po at nagpapasalamat po ako sa National Dairy Authority sapagkat napakaganda po ng programa natin na 6 semen na 100% po babae yung inaanak niya. Kaya po 3 years na po na panay babae po yung inaanak ng baka ko until now.
1: Paano po pala kayo ma'am na-involve sa National Dairy Authority?
0: Dahil po ng aming organization, ang Falcon Dairy Cooperative po, isa po yun sa, ang NDA po ang nag-assist since 1985 up to present.
1: So mula nung 1985, hindi po kayo binitawan ng NDA?
0: Yes po, up to present pa rin po at nakakatuwa nga po dahil bawat dairy farm po na ina-assist po ni NDA, talaga pong close monitoring po nila at may mga binibigay po silang mga biologics, gayon din po ang OPB Quezon.
1: Ayun. At kamusta ba ma'am? Tapatin na natin yung ating mga taga-subaybay. Kamusta po yung kita sa ganitong uri na negosyo? At saan po yung nakita ninyo yung merkado nito?
0: Ang kagandahan po ng aming gatas na yan, sure po yung market namin sa tulong po ng aming planta, ang KKMI po. Ang KKMI po ay katipunan ng Kooperatibang Magagatas Incorporated na makikita po sa Kalawang, Laguna, na yan po yung federation namin na binubuo po kami ng 6 na dairy cooperatives na doon po namin sinusulit lahat ang aming mga gatas. Kaya ang katulad namin mga dairy farmer, ang kailangan lang namin is mag-produce ng maraming gatas para mas kumita kami na mas marami.
1: At ito po mga gatas nito, Ma'am Gemma, saan po yung usual natin na pag-distribute nito?
0: Unang-una po, may collection center po kami sa Falcon Dairy Cooperative. Then, kinukuha po yun ng preservant po ni KKMI para po i-process po sa Lamot, Los, Laguna. Para po dali po sa mga coffee shops.
1: Usually po talaga or karamihan po sa pinagdadalhan ay coffee shops po.
0: Daily po talaga meron pong dinadalhan po talaga ang KKMI.
1: At ito nga po, syempre, nais din nating malaman, ma'am, ano ba yung mga hamon na hinarap po natin bilang dairy farmer?
0: Ang una po ay palibasa po, ako ay more on office talaga yung work ko noong taong 1997. So, year 2000 ako na-engage talaga sa dairy. Pero talagang sabi nga, pag sa farming system, talagang doon napaka-challenging talaga. Pero hindi ko yung sinukuan sapagkat sabi ko, kung hindi ako magtsatsaga, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon.
1: At sabi niyo ma'am, sa opisina po kayo noon. Ngayon ma'am, ano po ang ano ninyo? Naging balita ko po, ayon po sa aming impormasyong nakalap, nag-switch na po talaga kayo as full-time.
0: Yes po, talaga po full-time dairy farmer na po ako sa ngayon. At yun po ay, I'm so proud as a dairy farmer sapagkat ang laki pong naitulong para po mas mayangat po yung pamumuhay po namin.
1: Mas ano?
0: Lalo makatulong ako sa community ko.
1: Wala po tayong bahid ng pagsisisi dun sa move na yun. Kasi yung iba po, di ba, parang secured sila dun sa trabaho nila. Parang hindi nila mabitawan. Kayo po?
0: Hindi po. Kasi mas may peace of mind ako. Wala akong stress. Kumbaga, sarili ko yung oras ko. At napakasaya ko na kumikilos ako ng yun na yung daily routine ko, yung pagpa-farming ko at kasama ko na din yung retired husband ko. So, masaya na kami kahit yung anak ko, iminumulat ko din sa kanya na magandang hanap buhay itong pag-daily farming.
1: Balik po tayo dun sa usapin natin ng mga hamon. Ma'am, nabanggit po ninyo, smooth, laging nandyan to assist ang ating NDA. By any chance, ma'am, meron pa ba kayong mga challenges or hiccups na encounter po sa inyo pag-operate?
0: Yes po, talaga po, ang isa pong pinaka hindi ko po malilibutan na challenge talaga na halos iba pa po talaga kami itong pandemic po kasi almost 8 months kami walang sales of milk. Kaya po bilang isang ordinaryong

0: May requirement, napakahirap po i-sustain yung pangangailangan kasi nung time na yun may tao kami. May tatlo kaming taong sumisweldo monthly. So wala kami i-sustain doon. Kaya mahirap man sa akin, matagal ko silang kasama kasi halos grade 6 pa lang sila, kasama na namin sila dito sa aming hanap buhay na to. Kailangan kong i-give up sila kasi pag pare-pareho kami sama-sama, hindi namin kaya sustain malang yung sa daily needs namin tapos sa baka. So nag-hiwa-hiwalay kami pero maganda yung pag-hiwalay namin. And kung kami may pinupuntahan, sila yung nagiging on-call namin na para mag-alaga ng aming mga baka. Pero sa tulong at gabay ng NDA, kahit pandemic yun na 8 months na walang sales, yun namang sustainable naman yung kanilang corn silage sa amin. Kumbaga, nabawasan mo yung alaga ng baka kasi ibinenta namin para masustain naman yung needs namin sa daily. Kasi nga, hindi kami nakakalabas. Kaya, kumbaga, yun, halos yung iba naming mga iba naming miyembro ng aming Falcon Dairy Cooperative ay nag-resign kasi hindi rin nila kayang isusign. Pero kami, pilit namin kaming lumaban para until now, makupapuli namin yung dati naming production. Kasi noong time ng pandemic na yon, January, starting ang alaka ng baka namin, 138 liters per day kami. Pero until now, hindi ko pa rin siya maibalik ngayon kasi yung mga malalakas sa production kong baka, nabenta ko nung time na yun kasi nagka-mastitis sila. So, kailangan nilang mabenta kasi wala kaming bagong anak yun. Kailangan namin mabenta talaga sila kasi di sa mamatay sila sa sakit ng mastitis kasi pa nag-milk fever sila eh.
1: Ito na po, nabanggit natin yung mastitis natin, which is a common po na disease na maririnig natin sa ganitong klaseng industriya. Paano po natin ito, ma'am, namimitigate yung presence po nito?
0: Sa kasalukuyan naman po, wala na po kami ngayong ano kasi basta maganda yung procedure na paggagatas mo, AMPM, maiiwasan mo yan. At saka ang tuloy yung paggamit ng betadine after milking at post-milking, talagang napakaganda nun. Kaya kumbaga, kaya lang naman kami nagka-mastitis ng through pandemic, talagang hindi namin ginagatasan AMPM kasi aanin namin yung gatas, itatapon lang namin sayang.
1: At magbabalik po ang ating makremang kwentuhan. Sama po si Ma'am Gemma makalipas sa ilang sandali.
2: Oh anak, ang kita aso! Aray!
3: Uy, Tay! Okay ka lang po ba?
2: Para kalmot lang. Malayo sa bituka.
4: Oops! Teka lang, Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta.
5: Balik po kayo sa sunod na schedule natin po, ha?
2: Salamat po.
4: Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies.

0: Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW.
1: Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye.

0: na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura. Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA.
1: Kain na na!
2: At syempre, hindi kumpleto kapag walang masustansyang pagkain ang nakahain.
3: Sa almusal,
2: tanghalian,
3: hapunan,
2: sa opisina, mapakarinderya man o restaurant,
3: siguraduhin ang pagkain ay certified organic. Ang mga certified organic na produkto ay mabibili sa OA Marketplace.
2: Dito makasisiguruhan na sariwa, ligtas at tatak PGS ang mga produkto.
3: Direkta ka pang makatutulong sa magsasaka dahil sila mismo ang kausap mo sa kabilang linya.
2: Kaya para garantisadong organiko ang ihahain,
1: tatak PGS ang hanapin!

0: Maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: At nagbabalik po tayo sa Maunlad na Pilipino. Kasama pa rin po natin si Ma'am Gemma Chavez, ang atin pong panauhin sa umagang ito. Dito po ma'am sa ano natin, mga natutunan on how to handle yung mga challenges natin. Meron po ba tayo mga trainings na na-attendan to increase our knowledge po sa ganitong klaseng bagay?
2: Yes po. Ever since po si NDA po, talagang hindi pa po talaga nagpa-pandemic, bagong member pa lang po ako ng Falcon Dairy noon. Talagang may mga trainings po sila sa pagluluto po, sa pag-o-process ng home-based ng mga gatas ng baka. Kaya lang hindi po namin pinapansin noon. Pero nung pandemic po talaga, natuto po ako mag-milk oatmeal, leche plan, fresh milk, choco milk. Talaga po yung kinarir po namin, yung dinideliver po nung asawa ko kang mag-asawa. Sa Tayaba, sa kakuler kami, nakapick up kami. Kumbaga, iwan namin yung kaisa sa naming anak. Kaya lang, hindi rin po kami nagtagal sapagkat sabi ng nanay ko, bahagya na kayo nagkaanak at kayo matatanda na. Baka kayo maging carrier pa noong ano ng COVID na yan. Sayang ang inyong perang inyong inanod dyan dahil mawawalan kayo ng anak. Kaya yun, mas inisip namin na kahit walang pera, walang kita, basta yung pamilya namin buo nung time na yun. Kaya yun, tumigil ako sa pagluluto, pagluluto nung home base na yan.
1: So sa ibig niyo po sabihin ma'am, mas nag-focus kayo sa raw rather than yung pagpa-process po natin ng ating ginagatas.
2: Opo, during nung pandemic,
1: okay. Yes. Sa ngayon, balik na po tayo ulit.
2: Opo, opo. Balik na po ulit sa pagpuproduce.
1: Ano po yung mga products natin? Nabanggit nyo kanina yung mga niluluto. Ano po yung up to current po na ino-offer natin?
2: Mostly po ay ang inaano ko po yung milk oatmeal kasi mas madali po siyang lutuin. Kaya lang hindi ako nakapag-prepare today.
1: Okay lang po yun ma'am. Sa mga ano natin, markets po natin, nabanggit natin kanina yung mga coffee shops natin for our milk po, no? Dun sa ating product ma'am, meron din tayong specific na pinagdadalhan. Sa Tayabas po?
2: Opo, yun po yung mga kainan, yung mga restaurant po na mga estudyante po kasi may students po doon. Mas gusto po nila instead of soft drinks, yung mga ano mo lang sa produkto po ng gatas para mas sustansya daw po. Kaya mas maganda po yung kita namin din doon nung time ng pandemic. Kaya lang talagang iniiwasan nga po maging carrier kami dito sa bahay.
1: Ayun. At siya, natatouch na po natin tungkol sa sustansya, no po. How can you attest po sa household po ninyo, ito din po yung inyong iniinom madalas?
2: Opo. Iminimix po na namin sa coffee, yeah, so bird coffee, or pure po namin after milking, sinasala lang po namin yan ng clean cloth. Ano na po, ini-intake na po namin yung fresh milk para wala pong preservatives. Okay naman po.
1: Opo. Sige po, para po sa benepisyo ng mga wala dito physical sa inyong farm, pwede po ba ninyo silang parang kumbaga i-tour? Ano po yung mga matatagpuan sa inyong dairy farm?
2: Ang makikita niyo po dito sa aking dairy farm ay aking mga alagang baka, mga native goats, native pigs, aming pong gansa at mga native chickens. At meron po kaming stainless bee sa likod at saka po ang aming mga high value crops katulad po ng mga avocado, saging, santol, siniguelas.
1: Ayun. So dito po, pinangalanan niyo po siya na JG, ano po ito?
2: JG Win. And J from J, G from Gemma, Win as from my son. Real.
1: So it's parang pamilya po talaga ang pinanggalingan ng ating pangalan ng dairy farm. At tatandaan po ito ng ating mga tagapakinig. Maaaring ang inyong binibisitang coffee shop ay galing po sa GG Win po ang ating gatas. Sariling-sariling atin po galing sa Quezon. At dito po ma'am, no, nais nating malaman, paano po ba specifically nakatulong sa inyo ang DA National Livestock Program?
2: Tunay na napakalaki na itulong po sa aming mga individual dairy farmers sapagkat unang-una ang animal loan. Kasi dyan po kami nagsimula sa animal loan. Kung wala pong animal loan from DA to NDA, hindi po kami makakapag-provide ng ganyang kagagandang kaligad na baka, na gatasan. At sa isang ordinaryong katulad namin, hindi po kami makakabili talaga. As in, magkakasaon po kami. Mayigit napakaganda po ng pautan na ganyan. Napaka-long term po kasi 5 years. Babayaran mo lang siya, hindi po in cash. In kind din po namin babayaran katulad po ng pregnant keeper po ang pagbabalik. Kaya napakaganda pong programa.
1: Sa kasalukuyan din ma'am, ilang pong heads yung meron natin ng mga baka?
2: Sa kasalukuyan po yung heads ko po ngayon is 19 heads.
1: So lahat po ito ay mga babae po, karamihan?
2: Lahat po ay babae. Mm-hmm. Kasi nga po, buha po ng 6 women na programa din po ng ating NDA.
1: Yes. At syempre ma'am, hindi namin palalagpasin. Nabalitaan din po namin, kayo po ay Gawad Saka Awardee. Ano po yung masasabi ninyo sa parangal na inyong natanggap?
2: Unang-una po talagang, hindi ko din po in-expect na ako po ay makakatanggap ng isang mataas sa parangal mula po sa ating NDA. Pero sa larangan nga po ng pag-aalaga po ng baka, talaga po isang napakalaking tulong nito para sa akin sapagkat hindi matagal ko ng pangarap kahit noong una pa man. Nasabi ko, paano ba ako magiging qualified as Gawad Saka winner? Kasi may mga kasama na kong founder ko na nanalo na rin sa organization ko dalawa. Pero sa tulong po at gabay ng ating OPB Quezon, LGU, the region, kumbaga yung mga alaga na required na bilang ano ka, nandito lang sa farm ko. Kumbaga nakita din nila yung records ko na kumikita pala, nakakatulong para mas mayangat yung pamumuhay ng isang individual farmer. Kaya mas lalo kong pinahalagahan ang pag-agrikultura, ang pagyamanin ng pag-aalaga ng hayop.
1: Sana banggit po ninyo ma'am, naisip po ninyo may mga iba nang before sa inyo na nakatanggap na rin ng parangal. Sa inyong palagay, ano po yung nakapagpanalo sa inyo sa Gawad Saka?
2: Ang unang-una po ay yung pong pagiging matipid at masipag at pagtsatsaga at pagmamahal, yung well-tender loving care sa hayop. Kasi pag binibigyan mo siya ng more attention at more na pagmamahal, mas lalong pinapadami ng baka ang gatas, mas lalong lumalaki yung kita namin. So, yun yung malaking bagay na nakita nila yung ROI ko ay more than 100%.
1: Mm-hmm.
2: More than sa expenses. Ang expenses namin napakaless kasi more on gasas talagang gamit namin sa farm.
1: Pagkatapos po ng parangal na ito, ano po yung mga susunod nating hakbang?
2: Nagsisimula na po ako sa tulong po ng LGU at OPB Quezon na maging learning site po itong area ko para mas lalo po ako makatulong sa mga individual na katulad ng patuloy naman po akong tumatanggap ng libreng OJT mula po sa iba't ibang eskwelahan at yung mga trainees going to New Zealand and Japan. Kaya sana po ay dumating yung panahon na ma-accredit po itong farm ko ng ating pamahalaan.
1: Ayun. So, hindi pa nagtatapos sa pagkamit ng parangal na ito. Ano po yung masasabi ninyong mensahe po para sa ating DA National Livestock Program?
2: Isa po yan sa napakaganda at nakakatulong sa bawat individual na farmer sapagkat diyan namin kinukuha ang lahat ng mga gastusin ng mga pagpapaaral namin sa mga anak namin dahil isa sa mas lalong ikauunlad ng bawat farmer ang pagtulong ng ating ahensya. Kaya sa aming mga magbabaka ay talagang napakalaking tulong ng mga programa ng ating gobyerno ngayon.
1: Ayan, at dahil dyan, paano po kayo makatutulong sa paggamit ng isang masaganang bagong Pilipinas?
2: Ang pananatili po ng pag-aalaga ng mga healthy baka para makapag-produce din po ng healthy gatas, masustansyang gatas para po sa milk feeding po. Kasi po ang aming confederation ay lagi may milk feeding to DSWD.
1: Ayun. So kayo po ay katuwang sa pagpo-provide ng masustansya na gatas ng ating bansa. Maraming salamat po at dahil dyan sa mga nais po na mag-umpisa siguro ng same po sa inyong ginawa sa inyong dairy farm, ano po yung inyong may papayo sa kanila?
2: Bilang isang babae katulad ko, hindi sagabal ang laki or walang lupa. Kasi talaga nagsimula din ako sa walang lupa. Pero sa tulong at gabay ng Panginoon natin unang-una at saka yung pagiging matyaga sa buhay, yun yung naging hagdanan ko para maabot ko kung anong meron ako ngayon.
1: Sa mga nagnanais pong dumalaw sa inyong farm, meron po ba kayong guide sa kanila? Meron din po ba kayong presence sa social media?
2: Yun lang po, wala po, kundi yun lang po sa amin sa Google Map lang po nila yung JG Wind Dairy Farm. Masa-search na po nila itong farm ko at welcome naman po anytime ang lahat kung gusto mag-farm visit po dito. Bagamat itinapakaliit lang ang pong farm.
1: At maraming salamat po para sa gatas at tagumpay. Ang kwento po ni Ma'am Gemma Chavez, ang owner po ng JG Wind Dairy Farm sa Sariaya sa Quezon. At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Dito ay katuwang po natin ang Philippine Rural Development Project. At para sa araw na ito, makasama po natin mula sa PSO Mindanao, si Sir Joseph John Palarca, ang kanila pong Information and Advocacy Specialist.
3: Ang Coco Choir ay isang byproduct na nakukuha mula sa bunot ng niyog. Dating tinuturing na waste product na tinatapon o sinusunog, ito ngayon ay napoproseso bilang coco fiber na maaaring gawing coco ropes, geonets, mats, baskets at iba pang produkto. Sa episode na to ng Unlad Komunidad, pakinggan natin ang kwento ni Watts Nasaldo, membro ng Baganipay Small Coconut Farmers Organization, at alamin kung paano nakatulong ang Integrated Coco Choir Processing and Marketing Enterprise ng PRDP para magkaroon siya ng sariling kita habang mas napapalapit din ng kanilang pamilya na sama-samang gumagawa ng coco twine.
4: Ang bana ko po mananagat. So sobra pong hangin, hangin. So wala kami po income. Problema ako kung saan kami kukuha pang gatas, pang diaper. One day, nagpipisi si Nati Miggy, may nagpisi sa tabing bahay namin, marami sila. So murag sabi ko, try ko daw, baka kaya ko. So nagtry po ako, nagpisi. Sa starting ko pa lang ho, nakagawa ako 10 pieces. So I'm so excited kay nana ako. 60 peso na yun. And then, ang kumbana na po, ginganyo ko, sabi ko, mag-pisi tayo kay wala man income, kay hangin. So nag-try po kami pisi, nagkuha kami dito sa farmers na twining, dala namin sa bahay, nag-pisi kami lahat. In one night, kami lahat sabay-sabay nag-pisi, nakahimumi 50 kabuok. So happy kami kay nana may 300. So dito po nag-start ang among pag-join diri ah. O karon, ang bonding namin nabuo. Kasi nahabang nagpipisi, nagjo-joke, happy, masaya, ang kita namin malayo po sa panagat. Kasi ang bana ko dati managat siya, alis siya ng 2 p.m. sa hapon, uwi siya po sa bukas na mga 12. Then kapoy na talaga ang lawas niya. So karon sir, okay-okay kami. Masarap talaga ang ano. Kaya nagpapasalamin kami dito sa co-op. Malaki talaga ang tulong sa amin ang farmers. Kay wala talaga kami na hindi namin naisip na matulungan kami ng farmers, hindi namin naisip na ay makatulong pala ang paghimo-himo pisi. Kasi ako dati sir, wala talaga ako income, higda lang ako sa balay, magpatutoy sa akong anak, magpakaon. O karon sir, morning pa lang ako nang una hanggang gabi pagtulog ng anak ko, diretso ako pisi. Excited ko kasi imbis na sa bana ko lang umasa, ngayon meron na po ako.
3: Sa pamamagitan ng coco choir processing na dala ng PRDP, ang dating tinuturing na basura ay nagbibigay ng dagdag kita, kabuhayan at dahilan para mas mapalapit ang pamilya at komunidad sa Talusan, Zamboanga, Sibugay.
1: Muli pa ay abangan ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP para sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Mauna da Pilipino, 702 DZAS. At muli pa ay hatid sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri Trivia Segment.
5: Good morning mga ka-agri! Batid ba ninyo na matagumpay na naisagawa ang Department of Agriculture Social Media Page Awards? Sa pamamagitan ng mabilis na daloy ng impormasyon, nananatiling mahalaga ang social media bilang isa sa mga pangunahing plataporma sa pagpapalaganap ng mga programa, serbisyo, teknolohiya at iba pang mahalagang impormasyon sa agrikultura upang maabot ang mas maraming magsasaka, mangingisda at mamamayang Pilipino. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng digital communication sa pagpapalawak ng abot ng impormasyon ng kagawaran, isinagawa ang Department of Agriculture Social Media Page Awards upang parangalan ang mga regional field offices, bureaus, attached agencies, and corporations na nagpakita ng kahusayan sa pamamahala ng kanilang mga opisyal na social media platforms. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, binigyang pugay ang kanilang epektibong pagpapabatid ng mga programa at serbisyo ng DA, paggamit ng makabago at malikhaing digital content, at aktibong pakikipag-ugnayan sa publiko upang maisulong ang mas malawak na kamalayan at suporta sa sektor ng agrikultura. At sa pagtatapos nga ng DA 128th Anniversary, in-announce ang mga nagsipagwagi sa DA Social Media Page Awards. Congratulations! Ito ang listahan ng mga nagwagi. Para sa Best Performing Social Media Page Region Category, ang Regional Field Office 2. Ang Best Performing Social Media Page Bureau Category, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Best Performing Social Media Page Attached Agency Category, National Fisheries Research and Development Institute. Best Performing Social Media Page para naman sa Attached Corporations, Philippine Rice Research Institute. Best Reel, Agricultural Credit Policy Council para sa hashtag Kayang-Kaya Kasama ang ACPC. Best Informational, ang Regional Field Office 13 para sa Nangita Ka Ba Og Paratong Abono, Jadam Liquid Solution. Best Photo, Philippine Fiber Industry Development Authority para sa hashtag Back to School 2026 is coming soon. Best Human Interest, ang Regional Field Office 7 para sa Guillermo Lucip Story. Most Shareable Content Award naman ay nakuha ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nakuha muli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Community Engagement Award. Ayan, para sa ating mga nagsipagwagi, muli isang maligayang pagbati. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang batid na ninyo. Ito po si Ira Cruz.
1: Muli po, nagpapasalamat kaming lahat sa ating programa na Mauna na Pilipino. Ito po yung programang pangradyo na hatid sa inyo ng DA AFID or Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. At para po sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 8, Talata 15. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ng edisyong ito na Mauna na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agape na Sambayanan. At muli din po ay mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at Kasapi sa kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode na hatid namin sa inyo. And of course, sa inyo po mga tagapakinig, ingat po tayo lagi at mahirap po ang magkasakit. Ayun po, no? Once again, magbabalik po kami ulit sa susunod na Sabado. Kaya samahan nyo kami ulit ta sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At syempre po, sa lahat aming katuwang sa programang ito, bukod pa po sa mga nabanggit natin earlier, kabilang po dyan si Ma'am Ira Cruz. Ayan, ito po ang Mauna na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si LR Shaga. Enjoy the rest of the weekend!
0: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
8: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
9: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
8: Wow!
9: Binalik yeah. ng Panginoon sa simbahan mm-hmm. yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paano ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
8: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
9: Yes.
8: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag
9: yes.
8: sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
9: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
8: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na naka-angkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
9: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
8: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
9: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
8: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
9: 1998.
8: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
9: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
8: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
9: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
8: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
9: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
8: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
7: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
10: Masaya pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
11: FEBC.
10: Himpila.
11: 702
10: DZAM. Agapay ng sambayanan.
12: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa ating lahat, kagapay, pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome muli sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin sa Panginoon na unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Kagapay, makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Atid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa ating Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, kaagapay, tayo muna ay dumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay lubos na nagpupuri sa inyo. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Minsan pa, maraming salamat po sa araw na ito na kaming muli ay makalalapit sa inyo, makakadulog sa inyo, Panginoon. Naway makita mo at masumpungan mo ang aming mga puso na nagpapakumbaba at nagtitiwala lamang sa inyo. Panginoon, dinudulog namin sa inyo ang aming buhay, ang buhay ng aming mga kaagapay. Anuman ang sitwasyon, anuman ang pinagkakaabalahan ng bawat isa, Panginoon, patuloy na ikaw ang siya naming maging gabay sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po dahil sa kabila ng napakadaming mga challenges, mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, nananatili po kayong tapat at hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bago naming pag-uugali. Kahit pa hindi kami nagiging tapat sa inyo, Lord, di kayo nagbabago at hindi kayo nagkukulang. Sapat ng dahilan para patuloy ka naming paglingkuran, itaas at parangalan sa aming mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng oras ng aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin dyan po sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung sakali naman na kayo po ay tinugunan ng Panginoon sa inyong mga panalangin kahilingan, balitaan niyo po kami at sama-sama nating pasalamatan at purihin ang ating Panginoon. At sa ating pananalangin po maya-maya, kung hindi man namin mabasa lahat ng yung mga ipinadalang prayer request, kami po ay patuloy na mananalangin sa aming mga personal prayer time and devotion upang maidulog pa rin at mailapit pa rin sa Panginoon ang inyong mga ipinadalang mga listahan ng panalangin. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, magsama-sama po tayo para siya po ay pakinggan naman ang kanyang mga banal na salita. Ayon sa Roma, kabanatang 12, talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang kahalagahan ng pagbabago ng isip. Narito ang tatlong susi sa tagumpay sa ating isip. Unang susi, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating isip. Kaagapay, ang ugat ng problema ay dahil nasa ilalim ng pagkaalipin ang isip ng tao. Sabi ng Panginoong Hesukristo, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
ang salita ng Diyos ang siyang katotohanan. Saan tayo palalayain ng salita ng Diyos? Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa maling tradisyon. Marami tayong minanang mga aral, pag-uugali mula sa ibang tao. Paano natin malalaman kung tama nga ang ganyang mga aral at pag-uugali? Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang magpapakita sa atin ng katotohanan. Halimbawa, noong narito pa sa ibabaw ng lupa ang Panginoong Jesus, pinatunayan niya sa mga leader ng relihiyon na ang kanilang mga tradisyon ay sumasalungat sa salita ng Diyos. Dapat nating suriin ang bawat tradisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa karunungang makatao lamang. Ang makataong karunungan ay natututunan natin sa pamamagitan ng limang pisikal na pandama na ginagabayan ng makataong pag-iisip. Ang limang pisikal na pandama ay ang paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at paghipo. Ang mga pandama at isip ng tao ay nakapagsasabi lamang sa atin tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang salita ng Diyos kaagapay ay nagpapahayag ng katotohanang hindi abot ng makataong pandama at makataong isip. Mga bagay tungkol sa Diyos, tungkol sa langit, tungkol sa espiritual na mga bagay. Dapat nating suriin ang lahat ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa mga kasinungalingan ni Satanas. Alam niyo po, si Satanas ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Si Kristo lamang ang katotohanan. Habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos kaagapay, tayo ay mapapalaya mula sa mga kabulaanan ni Satanas at malalaman natin ang katotohanan na nakay Kristo. Lahat ng ating paniniwala ay dapat nakabatay lamang sa salita ng Diyos. Ikalawang susi, liliwanagin ng Espiritu Santo o liliwanagan ng Espiritu Santo ng Diyos ang ating isip. Ang pangalawang problema ng isip ng tao kaagapay ay dahil sa walang kakayahang ito upang makaalam sa mga bagay ukol sa Diyos. Sa katunayan, dahil sa impluwensya ng kasalanan, ang isip ng tao ay laging kontra sa Diyos. Pag-aralan natin ang sumusunod na mga talata. Ang sabi sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan lamang ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Tingnan natin ito, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay pawang kahangalan lamang sa turing ng taong hindi ayon sa Espiritu at hindi kayang maunawaan ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay tungkol sa espiritual o Espiritu ng Diyos. Roma, kabanatang 8, sa mga talatang 6 at 7, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapatid, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Ang isip ng tao ay kontrolado ng laman. Sa ibang salita, ito'y lubos na inalipin ng laman o ng makasalanang pagkatao na anupat ito'y laging nagsusumikap na pagbigyan ng makasalanang tita ng laman. Dahil dito, ang isip na makalaman ay hindi kailanman magbibigay galang sa Diyos at kailanman ayaw magsilbi sa Diyos. Ang kaisipan ng laman ay laging rebelde laban sa Diyos.
upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa espiritu ng sanlibutan at laban sa isip ng laman, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang espiritu. Sabi ng Biblia sa 1 Korinto kabanatang 2 talatang 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kinasihan ng espiritu ng Diyos ang pagsulat ng Biblia. Ang espiritu ng Diyos ay siya rin mismo ang nagbibigay sa atin ng liwanag at pangunawa habang tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos. At siya rin ang nagpapahayag sa atin ng mga bagay na ibig ng Diyos na malaman natin para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaagapay, dapat lagi tayong magdepende sa Espiritu Santo para sa kaalaman, pangunawa at karunungan. At ang ikatlong susi, ang isip ni Kristo ay nagbubunga ng buhay na mapagpakumbaba at masunurin. Dahil sa impluwensya ng kasalanan, ang makataong isip ay nagbibigay ng mapanganib na karunungang nagbubunga ng makasalanang pamumuhay. Pakinggan ang babala ng Biblia. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. 1 Korinto kabanatang 8 talatang 1. Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Gaya ng sabi ng iba, ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. Subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Kagapay, manatili tayo na nagtitiwala sa Espiritu Santo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ang ating isip, at ang ating puso. Sa Diyos ang lahat ng papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin ministeryo

0: hahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC. At sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.
1: At sa oras na ito, kaagapay, tayo naman ay dumako na sa pananalangin at idudulog natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami ay lumalapit sa inyo. Patuloy po kami nagpapakumbaba at idinudulog, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan na pinadala ng aming mga kaagapay. Panginoon, alam namin na mapakikinggan niyo kami at tutugunin niyo kami ayon sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Lord, nilalapit namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Nenita Manalo. Ang kanyang panalangin kahilingan ay para kay Paul Bacani, Panginoon, at para kay Noel Mariano sa kanilang kagalingan. Lord, kayo po magbigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Inilalapit din namin sa panalangin ng aming kapatid na si Carmeline Garcia. Lord, ang kanyang panalangin ay para kay Edgar Garcia, Joshua Garcia at Jared Garcia, Panginoon. Ang buong sambahayan ni Sister Carmeline Garcia. Pagpalain niyo po sila, patuloy na gabayan, Panginoon, at ingatan. Amin din pong itinataas sa panalangin ang aming kapatid na si Tess Orian, Panginoon. Ang kanyang panalangin, O Diyos, ay patuloy niyo silang gabayan, Panginoon, ang kanyang mga anak at pagalingin sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Lalo na po si Rowena Pagtalunan at si Annabel, Panginoon, na maraming nangyayari, Panginoon, na alam namin na ito'y mga challenges, Lord, na nagdadaan sa kanilang buhay na mapagtatagumpayan po nila dahil sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain nyo rin ang kanyang bunsong anak na si Teresa at ang kaisa-isang anak na lalaki na si JR. Panginoon, ingatan nyo po ang buong sambahayan ni Sister Tess Orian. Lord, patuloy din naming pinagpipray si Elizabeth Alyaon o Alyon, Panginoon. Dinadalangin niya ang kanyang mga kapatid na si John and Edwin, Panginoon, na sila po ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang karamdaman at bigyan niyo sila ng magandang kalusugan, proteksyon para sa kanyang mga anak at ang kanyang asawa. At Lord, naway ang kanyang kahilingan ay manumbalik

ang pananampalataya at pagkauhaw sa salita ng Diyos ng kanyang buong pamilya, Panginoon, at magbuklod sila sa isang pagmamahal at ikaw ang sentro, Panginoon, ng kanilang pamilya. Nilalapit din namin, Panginoon, si Alice Sales, Lord. Ang aming panalangin, kahilingan sa kanya ay pagalingin niyo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman, ubot, sipon, at ganun din ang kanyang kapatid, Panginoon, at pamangkin. Patuloy din namin pinagpipray si Maria Eloisa Lomeda, Panginoon. Pinagpipray niya si Rebecca na siya po ay makaranas ng kagalingan, Panginoon, mula sa kanyang nakaraang operation, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan. Nilalapit din namin sa panalangin, Panginoon, si Lacarnrea Mercy, Panginoon. Ang panalangin namin sa kapatid na ito ay bigyan niyo ng kagalingan yung sumasakit na kanyang tagiliran, Panginoon. Naway siya po ay makahanap ng magaling na doktor, Panginoon, at gamitin niyo ang doktor na ito para siya po ay mapagaling, Panginoon. Lord, ganun din, gabay at proteksyon para sa kanyang apo na si Sophia, Panginoon, sa kanyang biyaya araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagpipray din namin si Marites Naga. Lord, pinagpipray niya si Mitch Leon na maging stable ang kanyang buhay, Panginoon, at makatanggap ng financial provision galing sa inyo, at fast recovery na rin sa kanyang naranasang aksidente, Panginoon. Naway gumaling siya kaagad, at pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Ganun din si Alma Adana. Lord, ang aming panalangin ay kagalingan sa kanyang karamdaman, at alam namin, Panginoon, lahat ng ito ay nanggagaling sa inyo, lalo na sa mga anak nyo nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patuloy namin pinagpipray si Leonida Tela Sacada Rubio, Panginoon. Complete healing para sa kanyang apo na si Manny Faith at iba pang may sakit na kapatid niya, Panginoon, at kaibigan niya. Lord, maraming salamat po, at kayo po, Diyos, ang patuloy na magbibigay katugunan sa mga panalangin kahilingang ito, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa inyo, at mangyayari po, Panginoon, ang lahat alang-alang sa inyong kapangyarihan. Lord, patuloy ko rin pinagpipray si Brother Leo Abisamis, Panginoon, dyan po sa Texas, ang katangan niyang buong sambahayan, ipatuloy niyong ingatan, Panginoon. Pinagpipray ko rin si Brother Engineer Romeo David, ganun din ang kanyang buong pamilya, ang buong David family, at si Brother Romar David na nakasakay ngayon sa barko para sa kanyang trabaho, Panginoon. Patuloy ko rin pinagpipray si Sister Abby Dailo, Panginoon, yung kanya pong patuloy na kalusugan ay maging maayos, at yung kanyang munting pinagkakakitaan, yung kanyang apartment business, Panginoon. Lord, lagi niyo po siyang samahan. Pinagpipray din namin ang panalangin kahilingan ni Sister Gladys May Manjares Alfino, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, na pagkalooban sila ng anak, Panginoon. Lord, kayo po, Diyos, ang nagbibigay ng katugunan, lalo na, Panginoon, sa mga anak ninyo, patuloy na nagtitiwala at naglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy niyong bigyan din ng kalakasan si Nanay Biring Marquez at si Pastor Pablo Marquez, Panginoon. Ano man ang kanilang challenges sa physical na katawan, alam namin na kayo din naman ang magbibigay ng kumpletong kagalingan para sa kanila. Maraming salamat po, at alam namin na kayo ang Diyos na kahit kailan hindi nyo binibigo ang inyong mga anak. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kagapay, magkarinig ang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera.
patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Thought on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat individual ay ang maayos na kalusugan. Pagpapakita ito na totoo ang sinasabi nilang health is wealth. Ngunit sa panahon ngayon, may katanungan ang karamihan. Kapag ba nagkasakit ako, madali ba akong makakakuha ng serbisyong medikal? Sapat ba ang pasilidad, doktor, gamot at serbisyong pangkalusugan? Ito ba ay para sa lahat? Sa pagkakataong ito, bigyang pansin natin ang iba't ibang usapin patungkol sa kalusugan sa ating bansa. Susuriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito, ngunit sentro natin ngayong araw ang katanungang, healthcare system ng bansa, healthy nga ba? Ating alamin kung sapat ba ang access ng ating bansa sa serbisyong pangkalusugan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri.
2: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
1: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Batay sa Okta Tugon ng Masa Survey nitong first quarter ng taon, kasama ang kalusugan sa pinaka-concern ng mga tao sa bansa. Sa nasabing survey, 67% ng mga respondent ang nagsabing kasama sa top concern nila ay ang pagiging malusog at pag-iwas sa sakit. Ibig sabihin, nararapat ngang ituring ang kalusugan bilang pangunahing karapatan ng bawat individual at hindi bilang pribilehiyo lamang. Apektado rin ang ekonomiya pagdating sa usapin ng pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Dahil kapag sinabing maunlad ang isang bansa, kasama rin dito ang kakayahang pangalagaan, ang kalusugan ng mga mamamayan. Ano nga ba ang kasalukuyang lagay ng healthcare system ng Pilipinas? Sapat nga ba ito o marami pa ring hamon ang dapat natugunan? Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito ang panayam ni Bishop Ruben Abante.
2: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
3: At para po sa napakahalagang pagsusuri ng kalalagyan ng ating kalusugan, at alam niyo, para sa akin mahalagang mahalaga ito, no? Para sa kapakanan ng ating mga mamamayan, mga manggagawa, mga kabataan, lahat actually. At napakaganda sa pagkakataong ito na kapiling po natin si Dr. Eileen Espina. Bahagi actually siya ng ilang mga programa natin sa DZAS, sa mga doctors online. Magandang araw sa iyo, Dr. Eileen.
4: Magandang araw, Bishop Ruben, at magandang araw po sa ating mga kaagapay dito sa FEBC Radio.
3: Ayun, sanay na sanay ka rito. Anyway, magandang pag-usapan natin sa episode na ito ng pagsusuri ang talagang kalalagyan ng ating healthcare system sa ating bansa. May you tell us, ano, briefly, ano talaga ang picture nito ng ating kalalagyan?
4: Ayoko pong magbiro, pero sasabihin ko po sanang pangit, pero bawal, magagalit po si Lord. So, I would say po that our healthcare system right now is in a period of transition. Nagbabago, we are in a period po ng pagbabago. Kasi po, nung pinasa po yung Universal Healthcare Law in 2019, no, before the pandemic, ang talagang intention po ng batas ay baguhin po ang ating sistema ng kalusugan. Kung inyo pong mamarapatin, ano, ang most Filipinos po kasi, pag naisip nila yung kalusugan, ang naiisip talaga nila kaagad ay ospital.
3: Yes.
4: So, because we have a very hospital-centric healthcare system, when we think of health, we don't even think of health. Pag sinabing kalusugan, ang iniisip natin is pag paggagamot or sick care. We call it sick care. It's a sick care system. We only think of going to a doctor or going to the hospital or health facility pag meron na po tayong nararamdaman. Kasi very ano po tayo eh, parang nandun tayo sa thinking, sa framework na yun na it's about sick care. So ang objective po talaga ng universal healthcare law is baguhin siya. To baguhin siya into a well care system. So ang gusto pong mangyari ng panukalang yun, no, is to shift our hospital centric health system into something that is prevention centered.
3: That's great.
4: Okay. So parang ang ano ngayon is hindi na po yung paggagamot ng may sakit, kundi paano natin mapapanatiling healthy ang mga Pilipino. So it's about health care, making people healthy.
3: Kumbaga, concern tayo yung pinaka-wellness ng ating mga mamamayan.
4: Yes. So ang ano po talaga, no, if we look at it, if we look at the different health systems in the world, it is the health system po na merong malakas na health promotion and disease prevention that could actually keep people healthy. Yun po ang para sa akin, yun po ang the strongest and the best healthcare system.
3: Magsisimula yan sa mga kinakain ng mga tao, lifestyle ng mga tao. Paano si pati ang edukasyon kasama diyan, hindi ba?
4: So actually po, magsisimula po siya sa bahay. Magsisimula po siya. So paano po tayo binubuo yung ating pong mental model about health seeking behavior? Paano po, ano po yung relasyon natin sa ating healthcare system? So dapat magsimula po talaga sa bata pa lang. Ano yung kinakain? So sa pagbubuntis pa lang, dapat po yung isang pagbubuntis is really wanted. At yung plinano, tapos talagang inalagaan ang kalusugan ng nanay habang nagbubuntis, hindi po na-expose sa usok ng sigarilyo.
3: Pagkapanganak, mayroon pong 1,000 days.
4: Yes, daw so 1,000 days. So yun po nang sisimula, no? So binubuo natin yung ano nila, mga kinakain nila, so yung whole food. So dapat po, ang pinapakain natin sa mga baby, ano, dapat tinitrain natin silang kumain po, hindi po ng mga processed food. Kasi po yung taste buds ng bata, pag sinanay natin na pinapakain natin ng matatamis, chocolate, parang yun na po, dun na po sila nasasanay. So as they grow up, hindi na po natin mahirap na pong habulin o baguhin yun. So dun po sa lifestyle natin, titingnan natin yung what we call as the six pillars, no? Tamang pagkain, ehersisyo. So yung dapat, 'di ba, gumagalaw-galaw, kasi pag hindi po talaga tayo nag-exercise, yung ating mga kasukasuan talagang maninigas yan. Lalo na po sa edad natin ngayon, Bishop, no? Sinasabi nila na yung longevity and productivity natin is actually related kung gaano tayo ano yung tuhod natin, kaya pa ba nating mag-squat at tumayo nang hindi tayo natutumba, yung balance natin. Pangatlo po, so we have food, we have exercise, pangatlo po is yung tulog. So dapat kompleto po yung tulog, mahimbing na tulog na talagang nagre-rest. Kasi po, sa pagtulog, doon po kasi talaga yung ating katawan nagre-repair. So, yun yung mga inaano natin. Isa ngayon po sa mga gadgets and everything, may mga study na po talagang lumalabas na nakakasama po talaga sa utak ng mga bata yung early exposure to gadgets. So, so yung mga bagay na yun. Ano. Tapos, syempre po, yung ano po, no, yung mga bisyo, like paninigarilyo. Syempre po, yung nakikita natin sa TV, nakikita natin yung mga commercial and everything. Nai-influence. Yes, nai-influence po yung ating mga kabataan.
3: Mas may mga commercial tayo sa mga pagkain hindi nutritious. May mga advertisement tayo na mas immoral pa kaysa sa mas mabuti sa kalalagyan ng tao. Di ba? Ganun eh. So, dapat yan talaga ay whole of nation approach.
4: Yes, tama po kayo doon, Bishop. So, talagang ang usapin po kasi ng health ay hindi lamang po talaga siya usapin ng mga doktor, ng mga ospital. Usapin po siya nating lahat. Usapin po siya ng lahat ng sektor ng ating society, as what you've said. It's a whole of society, a whole of government. Because ang mga panukalang batas about commercials, about yung mga pagbibigay ng tamang label sa pagkain, lahat po yun Depende po yun sa mga panukalang batas na pinapasa natin. Yung
3: Okay, so
4: pagkakaroon.
3: anong kinakain, ano ang uri ng ehersisyo, pagkatapos, no?
4: Yung tulog, tapos
3: Tulog.
4: pang-apat, yung pag-iwas po sa mga bisyo, no?
3: Ayun.
4: Okay? Pang-lima, yung ating pong interpersonal na relationships. Kasi po, napakahalaga po yun, no? May mga studies pong lumalabas ngayon na actually yung people surrounded by ano po, yung family, loved ones nila, na kung saan meron po silang magandang relasyon, ito po yung mga taong mas mahaba at mas kontento po sa buhay. And
3: Oh,
4: lastly po,
3: dami pati pala kapag hindi kapiling ang mga magulang ng mga bata.
4: May problema po talaga tayo doon, kasi yung mga magulang po natin, yun po yung una nating simbahan at una nating paaralan, no, ang ating bahay. So doon po talaga tayo natututo ng mga kung ano po yung tama at hindi tama na mga
3: Yes.
4: gawain sa mundo.
3: So, itinutukoy ko, halimbawa, more than 10% ng ating population ay mga related sa mga OFWs.
4: Yes, at kaya dito po pumapasok ang kahalagahan po ng extended family. So ang
3: Yes.
4: ating Pilipino, our Filipino culture, napakahalaga po ng role ng mga lolo, mga lola, mga auntie, mga ano na, habang ang mga magulang po, it's a really sad reality, no? Bishop, na may mga ang number one exporter po ata ang Pilipinas ng nurses, no? Kasi talagang we are known
3: Yes.
4: all over the world na magagaling po, mag-alaga, yung ano po, no, yung the way, the Filipino way of care, yung paglingap natin, the way we take care of our patients, kasi may puso. So talagang inaano po tayo doon. And the sad reality is, naiiwan po yung pamilya nila dito, no? Parang nagpapadala
3: Yes.
4: sila ng ano, ng at ang ano ngayon, ang ginagawa ngayon ng ibang bansa, magre-recruit sila, sasabihin nila, oh, isama mo yung pamilya mo. So, ang laki ng offer. So, ang nangyayari po, we are losing a lot of our healthcare workers. So, kung ibabalik natin sa usapin po ng healthcare system, isa po yun sa nagiging problema natin. Kasi, ang dami pong lumalabas na mga healthcare workers, at usually yung mga lumalabas po, they're already trained, magagaling na sila, experienced, kasi hindi naman po magre-recruit ang ibang bansa nang hindi po experienced at magagaling po technically na mga workers. But within our country, marami pa rin po tayong mga munisipyo, mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas na kulang po ng mga healthcare worker. So, yun po yung isang mukha din ng ating healthcare system, no? Na very ironic, we are exporting healthcare workers, and yet within our own backyard, may mga lugar na, sabi nga, may statistics yan eh. Ilang Pilipino ba ang namamatay na ang death ay hindi attended by a healthcare professional? So, it's quite sad and it's quite ironic na nag-i-export tayo, pero dito sa sarili nating bansa, ang
3: Yes.
4: laki po ng kakulangan ng healthcare workers. So,
3: alam mo,
4: yeah.
3: Dr. Espina, napakaganda na ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Sapagkat tama ka eh. Pag sinabing healthcare, akala natin issue lang yan ng ospital at doktor, no? At ospital lang yan ng kakayanan magbayad ng mga nauospital. Pero yun naman pala, mula sa bahay, no? Hanggang sa ating mga kabuhayan, no? Kung saan-saan. Abay, lahat dapat ay matuto sa bagay na ito, magkaroon ng kamalayan. Pero paano ba ito na ibababa sa ating mga mamamayan? Di ba? So iba-ibang departamento rin ito ang saklaw ng dapat na may pagkilos. Paano ang integration ng lahat ng mga ito? Lahat ba ng mga departamento natin ay aware sa bagay na ito?
4: Yun po.
3: Ang ating mga batas ay ito'y naitutulak na pangkalahatan ng approach.
4: Yun po yung malaking katanungan. Kasi parang meron po talaga tayong minsan parang may asymmetry, or parang meron po tayong silos, no? Na gumagalaw yung ibang ano, gumagalaw po yung ibang ahensya ng gobyerno na minsan hindi nila naiisip. Take for example na lang, Bishop, no? Palagi tayong farm to market road. Diba?
3: Iyon.
4: Pag nagtatayo tayo ng kalsada, farm to market road. Hindi po ba pwedeng, pag nagtayo tayo, naggawa tayo ng kalsada, idaan na rin po natin sa hospital? Pwede bang, kasi wala pa ako na nabasa na farm or house to hospital road. So parang, Andito po yung ospital, dito dadaan, hindi ba pwedeng idaan na din lang sa ospital? Kasi isa po yun sa issue eh, may ospital nga, pero ang hirap naman pong puntahan. Kasi wala pong transportation, walang ruta ng sasakyan, kasi walang kalsada. So, yun po dapat eh, parang maybe it's high time po no, na yung isang provision po dun sa Universal Healthcare Law, yung health in all policies, ay dapat na po talagang seryosohin. Dapat po talagang tingnan ng pamahalaan natin na yung nasaan po yung aspekto ng lens, ng yung lens, yung lente po ng health, no? In all of it. I think that was the biggest lesson of COVID. Na COVID was a very small virus, pero grabe yung impact, buong mundo na patigil niya. Di po ba? And yet, when we went back after COVID, parang nakalimutan na naman natin na pag nagkaroon ulit ng ganun, posible na naman tayo mag-shutdown. So there was that, you know, that very big debate about all of those things. And then the underlying message really is that health impacts everyone. And we should take it seriously. Kasi like COVID, you were saying, it's ano eh, parang we need to clean the air. Kasi pag nagkaroon ulit ng COVID na yun, dahil hindi na naman natin inayos ang ating mga, you know,
3: pag nagsalita tayo ng farm to market road o kaya yung infrastruktura patungkol sa mga kalsada, eh paano man yung infrastruktura, paano yung sa kuryente, infrastructure para sa digital, eh damay-damay na yan lahat eh.
4: Exactly. Tama po kayo. Damay-damay talaga. Kasi minsan magtatayo po ng clinic, magtatayo ng RHU or Rural Health Unit or Barangay Health Station sa gitna. I mean, because the objective really is to bring health facilities closer to the people. Nagtayo doon. Eh, wala naman po supply ng kuryente.
3: Sa kawalan ng lahat ng ito, ang lahat ng sisi nasa mga medical practitioners, nasa mga doktor.
4: Eh, ang problema naman po, kahit naman po kasing sinong, kahit pinakamagaling po na healthcare professional, kung pupunta ka, parang sundalo lang po yan eh, na pupunta ka ng gera, na wala kang dalang armas, wala kang bala, paano ka lalaban? So, kahit sino pong pinakamagaling na doktor, ang ilagay mo sa isang napakaliblib na lugar na siya lang mag-isa, walang gamot, walang gamit, paano po niya gagawin yung serbisyong pangkalusugan na inaral niya? So, talagang tahi-tahi po siya eh. Kasi nga, di po, there is this framework of the World Health Organization, the six building blocks of the healthcare system. So, nandun po talaga na, syempre, nandun po yung human resource, yung tao. Nandun po yung teknolohiya at mga gamot. Nandun po yung pera. Kasi kailangan po talagang may perang pambili. So, dapat at information or yung data.
3: Yung framework na sinasabi mong ito, syempre, it should be a whole of government approach.
4: Yes.
3: At paano mang maaari mag-explain yan at mag-present yan sa ating legislatura kundi ang ehekutibo? Ito ba nagagawa at talagang nakararating ba ito sa ating legislatura sapagkat nasa kanila din yung power of the purse?
4: And my experience naman po, ano, because na nasasama naman po ako paminsan-minsan sa mga technical working group na humaharap po sa Senado. So tulad po nung bago ngayon, meron pong ginawang working group that would look into the Universal Healthcare Law implementation. Napapatawag naman po kami. So may mga katanungan po silang binibigay sa amin at na-share naman po namin yung mga ganun. So if there's one thing positive that's going on right now is that may ano naman po, may mga efforts, no? I don't want to parang negative na lang po tayo lahat, no? Sabi nga po ng lola ko noon, sa lahat ng bagay sa mundo, may masama, may mabuti.
3: Pero so, bahagi din kasi ng ating pagsusuri eh puntuhin, no? Kung ano ba talaga, saan ba bumabagal, no? Bakit bumabagal, hindi ba? Eh alam mo eh, ang ating political system ngayon eh, pagkatapos ng isang election, maghahanda na naman sa susunod na election, magbabago ng mga tao, na nawiwindang yung dapat na pag-usad natin. Di ba? At kahit na sabihin natin eh, i-priority itong bill na ito, doon tayo nabibitin. So, ano ang kalalagyan natin? Ito ba ay may kinalaman ba ang politika? Hindi pala ito issue lang ng ekonomiya. So, kung may improve ba ang ating political system, may improve ito. Ano ba gagawin natin dito? Sa iyong palagay?
4: I have always, nagle-lecture po ako. Meron po akong isang subject na nile-lecture sa med school, health and politics.
3: Yes,
4: I
3: maganda
4: lecture
3: po.
4: that. Yes, and I always tell my students po that don't ever believe that health is not political.
3: Exactly. I believe that.
4: Health is political. It is very political because health and politics are closely intertwined. Because
3: Yes.
4: health service delivery depends a lot on policymakers, policy decisions, and budget
3: Yes.
4: priorities. So,
3: The process of making laws, political
4: it's
3: yun.
4: very political. So,
3: Yes.
4: actually, sir, yung Alma Ata Declaration na health in the hands of the people,
3: Yeah.
4: we sometimes, no, I tend to look at it, or I look at it with a parang not really, hindi naman jaded, pero I tend to interpret it with a grain of salt, no? Kasi sabi ko, kaninong kamay?
3: Ayun.
4: Health in the hands of the people. But if the people themselves do not even know what they're supposed to get, what are their rights, and then the leadership and governance, the one that's steering the pot, that the one that's supposed to steer the direction, is also not parang it goes back kasi to values formation, what is values and principles mo, so it guides kasi yung ano mo eh. And I agree with you that political stability and good governance would actually allow for long-term investments in health. Kaya nga po meron tayong tinatawag na LIPH, the Local Investment Plan for Health, which is supposed to be a 3-year plan. 3 years po siya, tapos igagawin siya into annual operational plans, AOPs, no? Pero syempre, yun ang challenge eh. And I will be honest and candid about it, Bishop, that the challenge talaga is how do you make those systems, or how do you protect our healthcare system from political upheavals, or the yung political parang yung ano eh, parang paano mo siya i-future proof that the leadership change or shifting political priorities will not disrupt the continuity of programs.
3: Ang pinag-uusapan pala natin kung paano magkakaroon ng ambag ang ating mga mamamayan mismo, no, sa ating lahat ng proseso na ito. Ibig sabihin, huwag tayo magsisihan at mag-away-away, mag-ambagan tayo ng kung anong dapat mangyari sa atin, no?
4: Dapat
3: hindi
4: po
3: naman,
4: talaga.
3: Yes, hindi naman natin maialis ang political system natin.
4: Yes.
3: Tulungan na lang natin sila and make everybody aware of what things are needed to improve. While we say na, ay, marami tayong dapat ma-improve, marami tayong dapat gawin, then let us all not just leave it to government alone, but
4: let
3: get
4: us be
3: our...
4: part.
3: Oh, yes. Well, alam mo, Dr. Espina, ang ganda usapan natin na ito. Ituloy natin ito. Okay? Sapagkat isingin natin ang kamalayan ng lahat ng mga mamamayan, mga nasa industriya, mga stakeholders sa ating lipunan, ano po, ang government lalo na, at of course, ang lahat ng branches ng ating government. Maraming salamat, Dr. Eileen Espinosa. Okay? Well, until next time!
4: Until next time po.
3: We'll look forward to seeing you again. Maraming salamat po.
4: Thank
3: okay?
4: you, Bishop.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
3: Napakaganda po ng pag-uusap namin ni Dr. Eileen Espina. At na-found out natin, na-discover natin na ang issue po pala ng healthcare ay hindi lang yung bang ospital, no? At yung mga doktor, hindi lang po pala yun, kundi ito ay nagsisimula sa tahanan, magmula sa ating lifestyle, kinakain natin, yung ating kamalayan, yung pag-ehersisyo, ano po, yung pag-iiwas sa mga nakasasamang mga gawa, ano po, yung mga relational natin, yung presensya natin, no, sa mga relationship natin. Yun pala ang simulain, ano, at napapaloob sa tinatawag na healthcare. Naalala ko po tuloy, yung sinasabi doon sa Proverbs 3, verses 7 and 8. Ito ang sinasabi po. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Tama-tama po. Sapagkat lahat naman po talaga ay nagsisimula sa dapat nating kamalayan, no? Kaalaman, karunungan, kaunawaan. At minsan po ang gawa lang po natin yung ating sariling tama, hindi yung pong maayos at kapaki-pakinabang sa lahat. Eh, hindi po natin kinukonsidera na ang simulain po pala ng karunungan ay ang takot sa Diyos. Yung pag-iingat sa lahat ng kanyang kalooban, sa lahat ng kanyang mga kautusan, ano po? Abay, mas matayog po yan kaysa sa mga batas lang. Kapag ito po ay naiayos natin sa ating lipunan at sa buhay, it will be health to our flesh. It will be strength to our bones. Makapagkakaroon tayo ng magandang kabuhayan, pagkilos sa ating lipunan. Sana po ay naging magandang kaalaman ito at kamalayan para sa ating lahat. Ang healthcare po talaga ay hindi lang po isyo na nanggagaling sa gobyerno, kundi sa ating lahat, sa bayan ng Pilipino. Sana po ay naging maliwanag ito. Pagpalain tayo ng Panginoon.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
1: Tunay nga na ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan at sapat na akses sa serbisyong pangkalusugan ay hindi lamang personal na responsibilidad, kundi karapatan na dapat ay maabot ng bawat Pilipino. Mahalaga rin sa pagbuo ng isang matatag at maunlad na bansa ang pagkakaroon ng sapat, dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Dahil ang tunay na matatag at malusog na bansa ay mayroong matatag at malusog na mamamayan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernard Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
5: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpila.
6: 702
5: DZAM. Ay gabay ng sambayanan. Konektado.
2: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo.
5: Konektado.
7: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na kayo po ay nag-enjoy na inyong weekend. Tayo po ay nasa unang weekend na ng buwan ng July. Tik pa ako na mali. Tayo po ay nasa 7th month of the year 2026. At biyaya po ng Panginoong Diyos na tayo po ay nag-enjoy nitong pagkasulyap sa kapanahonan na ito ng ating mga buhay. Ang atin hong pagtalakay last month ay may kinalaman po sa pananampalataya. This time, ang atin naman pong discussion ay may kinalaman naman po sa obedience. Tama po ang inyo narinig, obedience or pagsunod. Usually, pag sinasabi nating obedience, ang ating perception, may inutos, sumunod ako, okay na. Pero pag tiningnan po natin, pag may kinalaman sa Panginoon, pag sinabing total obedience, ibig sabihin, ito po ay hindi lang yung suko ang iyong kalooban sa Kanya. Pag may pinapagawa siya, at ito po ay hindi pa nagaganap, ibig sabihin, it may be a continuous process, o kaya po ito isang buong kaganapan para sa ating buhay, ibig sabihin, yun po ay tuloy-tuloy na dapat nating tutugunan. Ang ating pag-aaral ngayon ay halaw po sa aklat ng Haggai, no? Kasi dito ay maipapakita po ang isang angulo ng obedience. Ang ganda ho dito rin, nagpakilala ang Panginoon as the covenant-keeping God, no? So ibig sabihin, dito po ay merong tipanan. At ano po ba ang tipanan? This is an agreement between at least two parties na sila po ay magkakaroon ng pagtatapat sa isa't isa. Ang Panginoon ay magpapala, gagabay at susubaybay sa hinirang niyang bayang Israel. Ang mga Israelites naman are supposed to follow his instructions, yung kanyang directives. No? So, yun po ang napakahalaga sa tipanan. Siguro pagka ilalagay natin yan sa ating personal na condition, ganun din. Ang Panginoong Diyos, meron siyang mga bagay na pinapangakong gampanan sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. At tayo naman, kung talagang tayo may pananampalataya sa Diyos, ay kinakailangan meron po tayong pagsunod, no, sa Kanyang mga ninanais. At doon nga po, na ipapakita na tayo nagmamahal sa Kanya. Well, in relation po sa book ng Haggai, no, dito po, merong urgent call para po sa mga believers to align their priorities with God's will. So hindi po ibig sabihin may pananampalataya sa Diyos, may pagsunod na. Minsan kasi parang naipaghihiwala yung dalawa, no? Very surprising para sa iba na ako naman ay nagtitiwala sa Panginoon pero ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi daw po ganun. Ang faith entails obedience. Na kung ako'y may pananampalataya sa Diyos, yung aking mga kagustuhan, takbo ng buhay, desisyon at aksyon ay nandun ho, nakalinyada sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. No? So, dito po sa book ng Haggai, ito po yung kwento patungkol sa pagbubuo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ito po ay nasira, no? Dahil sa mga Babylonians, pero kalaki po na may kita nating mga katuruan sa Biblia, pinahintulot ng Panginoon ang pagkagapi ng Israel, ang pagkasira ng syudad ng Jerusalem. At the same time, yun ding pagsira sa kanya pong banal na templo. Ang dahilan, dahil kahit nandun po yung pinakasimbolo ng presensya ng Diyos, eh dito po dapat ay tinutugunan ang mga regulasyon at mga pagpapahalaga sa Panginoon, pero hindi nagaganap eh. So kung yan yung titingnan ng Ezekiel, no? Yung isa sa mga bagay na nakita ni Ezekiel ay bago pa sinira yung templo ng Panginoon at yung syudad ng Jerusalem, meron daw chariot ng Panginoon lumabas from Jerusalem and then lumipat sa Babylon. So ang pinaka-idea po doon, nilisana ng Panginoong Diyos yung templo, no? Dulot na rin ang tinatawag nating spiritual unfaithfulness ng mga Israelites during that time. So pag pinag-uusapan po natin ang obedience, malaking issue ito sa Panginoon. Kinakailangan talaga na kaya siya naglalatag ng mga panuntunan ay para tayo po ay umayon sa kanyang ninanais at kalooban. At alam naman po natin na ang kanya pong mga kagustuhan ay para sa ating ikabubuti. Pero iba pa rin kapag tayo po ay willingly na talagang nagtatalaga ng ating mga sarili sa kanya. Now, ang tanong, sino ba itong si Haggai? Si Haggai po ay isang prophet at kung i-consider siya ay isang minor prophet. No? Sa paglilinaw natin sa mga dating usapin, ang major and minor prophets ay hindi naman po dahil yung isa ay masikat kumpara sa isa. Hindi po yun. Ito po ay may kinalaman sa haba ng mga kabanata na mga naisulat nila. So halimbawa yung Isaiah, Jeremiah, bakit major? Sobrang haba po ng mga tala na yun. Si Haggai naman ay 2 chapters lang. Ayun po ang basis ng major and minor prophets. So dito po sa prophet na ito, yung name niya is My Feast, no? So ito po malamang ay pinanganak daw sa isang araw ng pagdiriwang o kaya ay parang kapistahan. Yan. Hindi masyadong marami po ang nasulat tungkol kay Haggai, Pero dito makikita ninyo yung kanyang faithfulness. No? Minsan, pag ating sinusukat, sino ba talaga ang successful at faithful pagdating sa pagsunod sa Panginoon? No? Kasi minsan, natatabunan yung ating pagtingin ng mga, kung tawagin natin ay demands or impositions ng tao na ang matagumpay, kinakailangan madami ang sumusunod sa iyo. May mga pagkakataon, matagumpay ka kapag ka naabot mo yung pinakamataas na posisyon o yung tinatawag nating ranggo sa isang particular na organisasyon. Matagumpay ka kapag ka nagkaroon ka ng ganito karaming kayamanan. Hindi ko sinasabing yung ibang mga panuntunan na yon ay completely masama. Kaya lang, I think, tingnan natin from God's point of view. Ang matagumpay dito, lalo na in relation to being prophets, no? Ikaw ay itatalaga ng Panginoon to speak in His behalf. Sasabihin mo yung kanyang pinasasabi sa mga recipients, kung sino man yung taong dapat kausapin. Sasabihin mo ng tama, accurately, kung ano yung pinasasabi. And yun nga, may mga times, mahirap, no? Merong prophet, alam natin si Jonah, no? Bilang prophet, yung kanyang pagsasabihan ay mga taong ayaw niyang magbago dahil galit siya doon sa mga lahi na ito, no? Yung mga taga Nineveh. Dahil yung kanyang mga ninuno ay sinaktan ng mga ito at pinahirapan. Dulot noon, alam niya na kapag ka ito ay pinagbigyan ng Panginoon at binabalaan sa pagsasaayos ng kanilang mga sarili, eh baka patawarin. So ayaw niya, kaya siya lumiban. Pero binalik siya ng Panginoon, and true enough, no? Nung sinabi niya yung kalooban ng Panginoon, may pagkatakot na kanilang binago ang kanilang gawi at nag-ayuno, humingi ng dispensa sa Diyos. No? Meron namang mga propeta na ang hirap kausapin ng mga taong kakaharapin nila, kasi pwede nga kakausapin may mga tao na ang tawag natin dito, nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa, tingin nila walang mali. And then suddenly sasabihin mo, hindi yan gusto ng Diyos. Atakihin katuloy nila. Meron namang kakausapin mo ay mga leaders, katulad ng mga hari. At ang sasabihin mo ay taliwas yung kanilang ginagawa sa nilalayo ng Diyos. Siyempre, ang target ay yung messenger. No? Kaya meron nga ano yan, saying, do not shoot the messenger. ang point doon, may trabaho lang niya yun, no? Pero most of the time, since siya yung nagdadala ng mensahe na yun, critical message, ay syempre, madalas siya yung nagiging parang sentro ng pananakit or insulto, dahil yun nga, siya yung pinanggagalingan ng mensaheng ayaw marinig ng tao. Now, in relation to Haggai, ito naman po mapapansin natin, madali bang kausapin yung mga tao na nanggaling po sa pagkaalipin, nagkaroon ng kahirapan ng buhay, and then sasabihin mo, mukhang nakalimutan nyo na yung pinaka-importante. At yung pinaka-importante yung dapat nyo ginagawa ay muling itayo ang bahay ng Diyos. At doon, no, parang kung halimbawa ikaw si Haggai, masasabi mo kaya, pwedeng pasukin ka ng awa. You know, from a human standpoint, minsan iniisip mo, medyo hirap pa sila eh. Galing sila sa pagkakagapi, galing sa pagkakaalipin. And then ngayon, nanumbalik sila, tinayo yung bakod ng Jerusalem, naitayo mga bahay nila. Ngayon, tatayo naman yung tahanan ng Diyos. Pero kailangan natin maintindihan ito sa background. Noong sila po ay na-exile sa Babylon, ang karamihan sa kanila ay nananalangin sa Diyos, ibalik niyo po kami at gagawin namin ng nararapat. Yan. Yung iba namang nanatili doon, no? At nagpangkalat sa iba't ibang mga lugar at mga sulok ng rehiyon ng mundo noon. Ayun din, no? Hindi man sila nahuli at naalipin, yung iba yung nanatili rin doon sa Israel. Pero ang kanilang pakiusap ay pahintulutan sila muling maitayo yung templo ng Panginoon at magtatapat na sila. Eh, ito na nga, nakabalik na. Pero somehow, hindi pa nagagawa yung tahanan ng Diyos. At mga dalawang dekada ito. No? So, somehow, mga 20 plus years na bago natapos yung tahanan ng Diyos. And it required a prompting coming from a prophet. Diba? So, tapat si Haggai. Pwede niyang, minsan kasi yun ang problema ng tao sa sobrang konsiderasyon. Baka minsan, hindi na ho ito konsiderasyon lang. Baka nakukonsinti mo na yung hindi ayos, yung kakulangan o pagkakamali. Kinakailangan na rin gumawa ng tamang aksyon. In the case ni Haggai, mas alam niya na yung kalooban ng Diyos ang mas may bigat at dapat gawin kumpara sa gusto ng tao. Now, dito rin sa Haggai, may dalawang leaders na napakahalaga ang kanilang submission sa kalooban ng Diyos. Yung una ay si Zerubbabel. No? Si Zerubbabel ay governor. No? Yun na lang ay binigay sa kanya na title. Pero galing siya sa linya ni Haring David. Pero hindi ba alam natin yung promise ng Panginoon sa bloodline ni David, sila yung maghahari sa Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesias. No? Pero in this case, governor na lang siya kasi nga nasakop sila ng Babylonia. At dulot na binigyan siya ng responsibility as a governor. Pero siya yung kinausap ng Panginoon at inatasan na dapat na nilang simulan at tapusin yung tahanan ng Diyos. Ang kagandahan po dito, no? Ang kanyang titulo man ay masasabi nating hindi kasing tingkad at taas nung gugustuhin niya o nararapat, pero yung kanyang action, yun yung hinahanap. He has a heart. No? Kasi yung mga magta-take over ng kingship and rulership sa Jerusalem, hindi lang naman yung titulo mahalaga dun eh. Sila ay inilulukluk ng Diyos to be able to do God's bidding sa rulership nila and at the same time, sa kanila rin hong pagkilala sa kanya. No? So, dito si Zerubbabel did exactly that. He responded to God at dun sa kanyang kakaunting mga kasamahan ay pinangunahan niya sa isang task na gusto ng Panginoong tapusin. Yung pangalawa, ito, so kung si Zerubbabel ang political and military leader, being a governor, si Joshua naman, yung ang sabi dito, the son of Jehoshadak, ay siya yung high priest. No? Siguro iniisip natin, well, yung high priest, madali yung kalabitin at atasan sa kalooban ng Diyos. Not necessarily so. Marami ho tayong alam na sa leadership ng spiritual organization, especially dito sa Old Testament, no? Maging sa New Testament, na yung mga leaders, being spiritual leaders, may expectation ka na maayos sila. But they also are, di ba, may mga kwento rin na nagsakam sa corruption. Eh, doon lang sa panahon ni Jesus eh. Di ba si Caiaphas, high priest yun eh. Yun yung unlawfully kanyang hinukuman si Jesus, no? Yung kanyang mga strategies were, sabi nga natin, manipulative and kung hindi man, above the law is bend the law. Ganun yung style. Kaya nga si Jesus, ang nangyari sa kanya ay na-crucify, no? Dahil dun sa prompting ng high priest and eventually tinurn over siya kay Pilate, no? Yung ruler naman sa lugar na yun ng Roman Empire. But we can see na pwedeng corrupted, no? Ang isang tawagin natin religious practitioner. Pero in this case, Joshua, alam niya ang kanyang role as high priest and he owned it. Meaning kung siya ang kinakailangan tumugon sa nararapat na gawin para yung tahanan ng Diyos, yung mga tao ay magbigay ng pahalaga at the same time, naigampanan ang mga religious responsibilities nila. So he took charge at yun nga, yung partnership nila sa pag-respond sa kalooban ng Diyos ended up na yung second temple was rebuilt. No? Pero meron ding grupo ng mga tao na kung tawagin ay mga remnants. No? Sila daw po ay mga believers. No? At sila yung mga tao na despite the fact mahirap na bumalik sa Jerusalem at mag-rebuild ay sumunod, no? Sa prompting ng Panginoon at maging dun sa utos ng Persian Empire na sige, bumalik kayo sa inyong lugar, tayo nyo yung dambana na inyong Diyos at kayo'y manambahan uli sa kanya doon. Sila po ay tumugon. Sa dinami-dami po na mga Israelites, ang remnants ay mga 50,000. At sila po ay sinasabing dahilan kung bakit ang Panginoon ay nananatiling tapat sa kanyang covenant. Kasi may iilan pa na tapat din naman na nagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. So hindi naman sila masasamang tao. Ang problema lang ay mali na yung priority nila during this time. Bumalik sila eh. And then, rebuild yung bakod kasi kailangan yung bahay nila, of course, yung dwelling nila, mahalagang tapusin. na-neglect lang nila yung pagtatayo ng tahanan ng Diyos. So, whenever you look at yung prioritizing, no, very important na topic yan sa ating pagtrato sa Panginoon. If we say we love God, are we giving Him priority? Siya ba yung talagang nakahihigit at nakatataas sa panuntunan at takbo ng ating mga buhay? Kasi pwedeng may kaagaw eh. Pwedeng may mga bagay na kumukuha pa ng ating mga atensyon at lakas at ng resources. On the other hand, if we prioritize God, yun nga, doon nakalinya ang ating takbong pangbuhay. So, meron tayo ngayong titingnan at ito po ay galing mismo doon sa Haggai. It's chapter 1 verses 2 to 7. At ang sabi po dito, "Thus speaks the Lord of hosts, saying, this people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses and this temple to lie in ruins?" No? Alam niyo kung bakit major concern yung pagtatayo ng templo ng Panginoon? Well, una sa lahat, pag yung templo po ay nandoon sa sentro ng komunidad nila sa Jerusalem, ito po ay nagsisignify na, di ba, merong lugar kung saan gagawin nila yung mga rituals, kakatagpuin ng Panginoon, pahahalagahan ng Diyos. Kung wala yun, it's either hindi nila ginagawa yung mga dapat na gawin para sa Panginoon at medyo mababa na rin yung kanilang pagbibigay pahalaga sa Kanya. Yun ay isa, no? Of course, very important din sa kanilang day-to-day living that they have to be centered sa Panginoon. Siyempre, they're called the holy people of God. Yung land is the holy land. Yung kanilang city is the holy city of Jerusalem. And yung pinakadahilan niyan is because in the middle of it is the house of God, the temple, no? Yung simbolo ng presensya ng Diyos. And that's exactly the second point. Yung templo ay hindi lang dyan para sa mga religious obligations. Ito po ang pinakasimbolo na ang Panginoon ay nananahan kasama nila. O ang Panginoon ay kasama natin. Di ba? Yun po ay very important. Na hindi lang siya nandun sa malayo at nanonood. Walang pakialam. No. He actually will come here and he has a specific location kung saan siya kakatagpuin. At yun po ay isa sa mga bahagi ng dahilan dito sa Haggai. And ito nga, may binanggit din ng Panginoon through Haggai. Yung Haggai chapter 1 verse 6. "You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it." Ano yung point ko dito sa mga salitang ito? Walang sense of satisfaction at parang walang sense of improvement yung buhay ng mga Israelites. Walang prosperity na sense. Ang dahilan, because kahit anong pagpapagal, hindi sa walang effort, very clear naman, meron. Hindi sa walang plano, meron nga eh. Kaya lang parang wala yung tinatawag nating intended results. At pagod na sila and frustrated. Alam niyo kung bakit? Because the source of yung tinatawag nating blessing is God. Yung source ng satisfaction ng buhay, progress ng buhay is God. Neglect mo siya, yung ibang mga bagay, hindi mo may

lessons na siyang magiging ano natin muna ngayon, parang part ng body ng ating lesson. And then tomorrow, araw ng Sunday, i-conclude po natin ito by continuously looking at yung iba pang learnings from the Book of Haggai. Number one, God deserves our first fruits. So when the Israelites returned to Jerusalem, they faced hard times and they paused building the temple. Yet they had no trouble completely finishing their own wood-paneled homes. So Haggai called out this misplaced priority, telling them to consider your ways. No? So kailangan paunawaan at paalalahanan ng tao. Baka akala niya okay lang, na ipagdadahilan niya ang mga bagay-bagay, mukhang ayos lang. Pero sa harapan pala ng Panginoon, hindi na. So, yan nga yung binabanggit ng Panginoon. May pangako eh. And remember yung Ecclesiastes, di bang sabi, the Lord awaits the fulfillment of the promises that you make to Him. So, ibig sabihin, pag nangangako ka, kinakailangan tumutupad ka. Kasi yun yung covenant o yung inyong agreement, usapin sa ng Panginoon. Meron siyang pinangako, tumutupad siya, ganun din tayo sa Kanya. So, yung best, yun yung binibigay. Ganda ho ng mga principles sa Bible about giving yung best. No? Pinaka maganda dyan yung prinsipyo ni David, and I will not give unto the Lord anything that costs me nothing. So, ibig sabihin, merong pagpapahalaga pagdating sa Panginoon. Yung second, God is sovereign over all circumstances. Yes, tama ang mga Israelites ay nasa isang sitwasyon kung saan kagagaling lang nila sa pagkakaalipin. Nare-restore pa yung kanilang mga buhay na nagkadurog-durog dahil sinira ng mga Babylonians yung kanilang lugar. Pero yun nga, ang kanilang isip noon, paano? Gusto nilang bumalik, pero paano? Nung si Nehemiah, kung naalala niyo yung lesson natin a few months back, ginamit natin siya, nare-rebuild yung walls. Ang lagi niyang binabalikan si Nehemiah ay yung ginawa ng Panginoon na pinigyan sila ng pabor doon sa hari ng Persia. Na yun yung tinap ng Panginoon para sila ipalayain, pabalikin doon sa lugar para mag-rebuild. At siya rin yung nagbigay ng testamento para pwede nilang gamitin kung anumang materyales ang kailangan para mabuo yung mga bakod. No? So, ang point is, ang Panginoon ang may saklaw ng lahat. Kung yan man ay yung pag-ani, yan man ay yung takbo ng panahon, o kaya yung mga kaganapan sa buong mundo. No? Kaya yan po ay isang napakahalagang bagay. Kung tutuusin, yung Jerusalem, di naman kalakihan. Pero yun nga, dun pinapakita ng Panginoon sa mga Israelites na pag ako ay inyong inasahan, despite of the situation, kaya kong gumawa ng higit sa inyong in-expect. No? So God is sovereign over all circumstances. And there's a third, God promises His tangible presence. No? When the people finally listened and got to work, God sent a short, deeply comforting message. I am with you. No? Yun po ay napakahalagang mensahe na ang Panginoon ay kasama mo. No? So nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob, pag-asa. At the same time, ng tawag natin doon, yung motivasyon. No? Kasi kung tutuusin, pwedeng ang mga taong ito medyo discouraged pa. No? Nandun sila sa point na parang overwhelmed pa sila ng defeat at destruction. Pero somehow, nakikita nila may moving forward, pero yung pagbibigay ng Panginoon ng assurance, I am with you, is something na pwedeng mag-invigorate at mag-enliven ng kanilang mga kaisipan at damdamin. And true enough, no? Yun ay isa sa mga motivating factors nila. And then the fourth, God's future glory is unmatched. No? Ito kasing pagtatayo ng second temple, mayroong bagay na sinasabi ang Panginoon dito eh, na ang kalwalhatian nito ay nakahihigit pa dun sa nauna. Well, if you compare it, yung unang templo nung ginawa ni Solomon, nasa peak ng yaman. Kasi nag-golden age ang Israel through David. Nung pinasa kay Solomon yung kingdom, marangya sila eh, malaki ang kanilang kapasidad. Nung ginawa yung templo, yung first temple, nung dinedicated, sobrang daming inalay na hayop. Pero nung ginagawa ito, yung mga materialis talagang
masasabi nating pinakamaiinat.

0: yun lang. Yun hong pagkilala sa Panginoon at pamumuhay sa Panginoon in the course of time, eh hindi naging mataas. Yung materyales, oo. Yung gusali, malaki, oo. Kaya lang yung pagmamahal sa Panginoon, manipis, yan. Eh, ang punto ng Panginoon, kahit itong tinatayo nila ngayon, kasi nga, dito, hindi pa sila, fully recovered. So, nung natayo nga, may ilang mga tumingin doon na matatanda na nakakita daw nung ganda nung unang templo, nag-iyakan eh, hindi maikukumpara. Pero ang sabi naman ng Panginoon, pananahanan ko yan. At ano ba yung idea nito? Ba't sinasabing God's future glory is unmatched? Itong second temple, yung actually pinasok ni Jesus, moving forward in the future sa New Testament. Diba si Jesus ay pumunta sa templo? Yan po yung temple na binabanggit. So, even though it's not as grand as Solomon's temple, pero ito naman yung temple that was basically, di ba, entered into by the only begotten Son of God. So, yun po ay napakahalagang bagay na pwede nating makita rin dito sa usapin ng Haggai. No? So, tutuloy po natin bukas. Ito po ating pag-aaral dito. And once again, gusto nating matuntun. Paano nga ba talaga yung total obedience? At ano ba yung in-expect ng Panginoon sa atin if we make a covenant with Him? Paalala po nating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: kinalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
1: 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Naalala nyo ba yung game na Pinoy Henyo? Yes, kung patok na patok ito sa mga Pilipino, syempre marami ang gumagawa nito, no, sa parties, anniversary, reunion, birthdays. Kasi yung requirement ng game na yon, patalasan ng isip, pagalingan ng pagsagot ng mabilis at pahusayan ng sagot mula sa kategorya ng tao, bagay, hayop at lugar. And speaking of pag-iisip, may isang kondisyon sa ating utak ang bumababa yung kakayahang mag-isip, mag-alala, umunawa sa paraang nakakaapekto ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Actually, ang topic natin ngayon ay demensya. At mamaya po ipapaliwanag ng ating kasamang doktor kung ano po itong uri ng kondisyon na ito. At ayon po sa Department of Health, tinatayang nasa 1 milyong katao kasalukuyan ang merong demensya. At isa sa 10 mga Pilipino na ang age ay 60 pataas ay nagkakaroon ng demensya. At sa buong mundo, nasa 57 million na po ang affected. Pero ito ay on records. Pero syempre, yung iba na hindi nakakapagpa-check up ay hindi po naitala. Yan po ang ating pag-uusapan dahil meron pong isang organisasyon sa Pilipinas, ang purpose po nila ay dementia care para sa mga Pilipino. Katuwang ang mga spesyalista, health professionals at mga institutional provider. Magandang araw po, ako po si Jo. Hindi po ako doktor, pero ako po ang host ng Ehemplo. Dito po yan sa 702 DZAS. Napapakinggan din po sa iba't ibang himpila ng FEBC. Pero may kasama po tayo ngayong doktor, si Dr. Steven Gayoles Villaraza, MD, FPNA. Siya po ang fellow ng Philippine Neurology Association at Filipino Neurologist Specializing in Dementia, Cognitive Disorders and Cerebrovascular Diseases. Kasalukuyan po siyang training officer sa Department of Neurology ng Jose Reyes Memorial Center at visiting consultant sa JRRMMC at Capitol Medical Center at fellow ng Philippine Neurological Association. At gumawa rin po siya ng research sa Memory, Aging and Cognition Center, National University Hospital sa Singapore. At co-author at author din ng ilang international na pag-aaral tungkol sa Alzheimer's disease, neuroimaging at kalusugan ng utak. Medyo yung utak ko po ngayon kinakabahan. My brain is not braining, pero napaka-interesting po ng ating discussion ngayon. Magandang araw po, Dr. Steve.
1: Magandang araw din po, Ma'am Jo, and sa ating mga taga-pakinig.
0: Para po mag-aral ka ng specialization sa utak, dapat mahusay ang utak.
1: Dapat may interest at dapat masipag, syempre.
0: Masipag. Alam niyo, Doc, lahat ng mga tinatanong ko ng mga doktor kung matatalino sila, ang sagot nila, masipag. Bakit ganon?
1: Well, lahat naman pwede maging matalino, no? Pero
0: talaga?
1: Syempre, ang pagiging doktor kasi is may ano siya, merong ano siya, it's a calling eh. Mm-hmm. So, dapat meron kang dedikasyon, commitment. And mm-hmm. dapat meron kang sipag at lakas ng loob para matapos mo lahat ng kailangan tapusin bilang maging bilang isang doktor.
0: Ilang taon po ba ang kayo nag-spend ng pag-aaral?
1: Ang pag-aaral ng medisina ho, at the minimum ho is 4 years of pre-medicine. So yung mga pre-med course, then another 5 years of medicine proper para maging lisensyadong doktor.
0: Doon pa lang yon.
1: Yes.
0: Sa specialization.
1: Kung may balak pa magkaroon ng specialization, that's another 3 to 4 years. And kung may subspecialization tulad sa akin sa dementia, that's another 1 to 2 years. So halos mga 10 taon din ako nag-aral para maging specialista sa dementia.
0: So dapat mag-start ka mag 10 years old ka din.
1: Pwede rin.
0: Grabe, 10 years. Mm-mm. Pero syempre hanggang ngayon nag-aaral pa rin kayo kasi nag-research kayo eh.
1: Yes, hanggang ngayon. I think ang pagiging doktor ay hindi ho yun ibig sabihin na pag doktor na tapos na yung proseso ng pag-aaral at pagtuklas. Mm-hmm. And habang tumatagal, marami pa tayong natututunan na bago tungkol sa mga iba't ibang mga sakit. And in a way, patuloy pa rin yung pagtuklas at pag-aaral namin bilang mga doktor para sa kalusugan ng tao.
0: Okay. Bakit po importante na makinig ang mga listener po natin ngayon sa episode na to?
1: Okay, I think ang tatalakayan kasi natin ay isa sa mga lumalaking problema dito sa atin sa Pilipinas. Ito ho yung dementia.
0: Mm-hmm. Okay. Dementia. Yeah, nasabing yun na po yung word na ito. Bigyan nyo nga po kami ng paglilinaw. Ano po ba itong dementia? Madalas kasi sinasabi, joke, ginagawang joke. Naku, may dementia ka na.
1: Right. Okay. Mm. So, siguro pasimulan ko muna ito ng isang konsepto na lahabang tumatanda tayo, pwede talaga maging makakalimutin. No? Mm-hmm. Once in a while, kahit ako din minsan, no? May mga nakakalimutin ako, mga maliliit na bagay. So, yung pagiging
0: yung susi, nail cutter, correct. Maliliit na bagay.
1: Oo, tama naman. No? Kahit minsan, yung mga pangalan ng mga taong matagal ko nang hindi nakikita.
0: Okay? Eh, paano yung kakakita mo lang tapos sinabi sa'yo yung pangalan tapos nakalimutan mo?
1: Ayun, ibang usapan yan. Pero ang point lang is, habang tumatanda tayo, pwede talagang maging makakalimutin sa iilang mga bagay. Okay? However, may hangganan ho yung allowable na pagiging makakalimutin. Kapag yung antas ng pagiging makakalimutin ay lagpas na or labis na dun sa inaasahan sa edad, at yung memory problem na yon or behavioral problem ay nakakaapekto na sa kakayahan ng isang tao para alagaan ang kanyang sarili, yan ang tinatawag nating dementia. So, ibig sabihin, may mga matatanda na makakalimutin pero kaya pa rin nilang mamuhay mag-isa. Okay. Kaya pa nilang bumiyahe.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pa nilang asikasuhin yung mga babayarin nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pa nilang magluto. Kaya pa nilang magtrabaho.
0: Mm-hmm.
1: So, makakalimutin sila pero independent, hindi ho yung dementia. Ang dementia ho ay yung mga nakikita natin na makakalimutin na nga, at dahil sa pagiging makakalimutin nila, yung mga dating nagagawa nila ng mga bagay tulad ng pagluluto, nagkakamali na. Hindi nila maasikaso ang kanilang mga babayarin, yung kanilang mga finances, pera, yung mga appointments, nakakalimutan na rin nila. At kung walang tulong ng ibang tao, talagang hindi nila magagawa ang mga yon. So, yung pagkawala ng kakayahan para alagaan ang sarili, yan yung pinaka-importanteng aspeto o elemento para masabi nating merong dementia ang isang tao.
0: Ang dementia po ba, Doc, ay dead end?
1: Maraming mga pwedeng maging sanhi yung dementia. Okay? Mm-hmm. Meron tayong mga tinatawag na reversible. Ibig sabihin, may mga kondisyon na kapag meron kang medical problem, pwedeng magdulot din ho yun ng pansamantalang memory loss or pagbagsak ng memory function.
0: Pero pwede rin siya sa category ng dementia.
1: Yes, pwede magdulot ng dementia, no?
0: Ano pong sakit?
1: Halimbawa, ang pinaka-common pa rin would still be thyroid problem. For example, hypothyroidism, mababa yung thyroid function. Yung thyroid kasi yan yung hormone sa ating katawan na kumokontrol sa metabolism natin.
0: Mm-hmm.
1: So, pag mababa ho ito, mabagal din ang takbo ng ating katawan kasama yung pag-iisip natin.
0: Ay, ganun
1: so,
0: pala yun.
1: So, pwede maging sluggish, mabagal yung pag-iisip. So, maaring magmukha itong mga sintomas ng memory loss.
0: Okay.
1: Okay. Pero pag naayos yung problema doon sa thyroid function, minsan bumabalik din yung kanilang normal function. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, meron naman tayong mga tinatawag na mga neurodegenerative. Ito naman ho yung mga irreversible. Ibig sabihin, once na nagkaroon na ng proseso ng pagbabago sa utak, dahil sa usually ang nagiging epekto nito ay nagkakaroon ng pagliit or nagkakaroon ng pinsala mismo sa utak, no? At yung mga pinsala na to ay hindi na maaaring mabalik sa dati.
0: So kung halimbawa nakalimutan na niya yung mga bagay na yon, hindi na niya maaalala.
1: Correct. Dahil sa mga permanent na pagbabago sa utak, irreversible na ho ito at patuloy na lumalala habang tumatagal. Ito ho yung mga uri ng mga dementia na I would say wala na talagang gamot pa sa at least sa ngayon na nakikita.
0: Okay. Yun nga po yung medyo parang confusing dahil ang taas na ng technology natin,
1: right.
0: Nakapunta na tayo sa buwan, pero hindi pa rin natin alam paano ma-reverse yung ganitong klase ng sakit.
1: I think ang pinaka mahalagang bagay kasi dito is sa mga doon sa mga dementia na nakita natin na irreversible, yung mga mahirap mabaliktad, reverse, no? Ang pinaka malakas pa rin kasi na elemento doon is yung elemento ng aging or pag-edad.
0: Pag-edad. Anong age, Doc, nagmamanifest?
1: Kadalasan, ang mga memory issues nagsisimula yan sa nakikita namin, no? Around mga late 50s, 60s, 70s. Pero
0: so maaga yung parang 55?
1: Right, medyo maaga. Although, dati kasi, yung mga ganito mga memory problems nakikita namin sa mga 70 years old, 80 years old.
0: Dati.
1: Ngayon kasi, since mas bumabata na rin yung mga tao na nagkakaroon ng mga sakit tulad ng hypertension, sakit sa puso, diabetes, yung mga pagbabago sa ating lifestyle na umaasa na tayo madalas sa mga fast food.
0: Okay. So may kinalaman sa
1: sedentary na diet. Lifestyle. Diet and lifestyle, no? Yung parang hindi na masyadong aktibo. Yun yung mga nakita, mga recently sa mga pag-aaral na mas nakakapagpabilis nung pag-progress nung mga memory problems.
0: Mm-hmm.
1: So mas bumabata na yung mga nakikita namin ngayon.
0: Mm-hmm. Ang sinasabi nila, sugar is food for the brain.
1: Correct. Pero pagdating naman sa lahat ng sa ating katawan, moderation is key.
0: Okay.
1: Lahat ng bagay, whether it's asukal, asin, no?
0: Mm-hmm.
1: Kahit I would say cholesterol, no? Pag sobra or kulang, masama para sa ating katawan. Mm-hmm. So meron dapat tayong moderation.
0: Mm-hmm.
1: So as long as nandoon yung ating nakukuha na amount, sapat na yun. Yun yung healthy para sa ating katawan.
0: Okay. Kaya lang, madami ng matitamis na pagkain ngayon.
1: Yun lang, syempre. Yun yung mga pagbabago. Again, ito yung mga nagbago over the past few years.
0: Mm-hmm. Imagine mga kaagapay, dati 70s na manifest mm-hmm. ang
1: dementias.
0: Dementia or memory mm-hmm. problems. Ngayon, mm-hmm. at the age of 55, no?
1: I'm seeing mga late 40s, early 50s, meron na rin. Oo.
0: Doc, yung bang ano, memory fog.
1: Brain fog.
0: Right. Brain fog.
1: Okay, so brain fog, medyo naging uso yan after nung COVID, no?
0: Oo.
1: Kasi sinasabi, may ibang mga pag-aaral na nagsasabi na yung COVID itself mismo, may mga long-term effects sa ating katawan at nabibilang na rin dito yung epekto niya sa ating utak. Okay, pero
0: masasabi bang onset yan?
1: Pwede siyang makasimula ng mga early symptoms ng memory problems pero hindi pa talaga nakikita na ito ay malakas na may malakas na connection sa pag-develop ng dementia later
0: okay.
1: on.
0: Okay. Ito yung parang umakyat ka ng hagdan tapos pag akyat mo, hindi mo alam kung aakyat ka ba o bababa.
1: More of ano, parang pag nagkaroon ka ng brain fog, parang mas mabilis lang mapagod or mas parang bumabagal lang yung proseso ng pag-iisip mo. Syempre parang
0: loading ka lang lagi.
1: Oh, mas tumatagal lang yung pag-alala mo sa mga bagay, okay? Mm-hmm. Pero syempre nakaka-apekto din 'yon sa ating pag-function.
0: Okay. Mm-hmm. Doc, please help us understand. Mm-hmm. Marami sa atin mga caregiver ngayon na nakikinig at nakatuon sila sa panayam po sa inyo kasi na-mention natin, marami ang population ng mga pasyente na mayroong dementia.
1: Mm.
0: The time na nagkaroon ng onset ng dementia ay para bang nawala yung ability ng tao na maging affectionate. Yung dating mapagmahal na tao ay biglang naging okay. opposite ng kanyang personality.
1: Mm-mm.
0: Bakit nangyari yun?
1: Okay. Isa sa mga maaaring ang pinaka-common pa rin na sintomas na nababahala ang mga tao no
0: yes.
1: para mag-consider na baka nagkakaroon ako ng dementia is memory problems, pagiging makakalimutin.
0: Mm.
1: Pero kasama din kasi sa mga posibleng early na sintomas ng dementia ay mga pagbabago sa ugali.
0: Mm.
1: Okay, tulad ng pagiging
0: gagalitin,
1: irritable, yes, unusual na anxiety, no? Kahit yung mga feelings ng unusual na kalungkutan. So depression is also a risk factor no, for developing dementia. So yung mga pagbabago sa behavior ay maaaring mga early signs din ng possible na dementia later on.
0: Mm-hmm. And ano po ang ginagawa ng Dementia Society of the Philippines?
1: Okay. So ang Dementia Society of the Philippines, ito po kay isang specialty or specialty na organization. Binubuo kami ng iba't ibang mga specialista kasama ang mga doktor, so mga neurologists, psychiatrists, and geriatricians, kasama din namin ang mga paramedical and mga psychologists, no?
0: When you say paramedical,
1: mga nurses,
0: okay.
1: Kahit mga non-medical staff, no? Pero ang pakay ho namin ay
0: parang community, no, in taking care of the patient.
1: More of ano po kami, advocacy group.
0: Okay.
1: Okay. Ang gusto namin is matulungan of course ang mga community, mga tao at mga pamilya ng mga pasyenteng may dementia sa pamamagitan ng edukasyon, advokasya at policy making lalo na at the level ng government.
0: Mm-hmm. So, ano po yung policy making na involved ang Dementia Society of the Philippines.
1: Okay. So, madalas tinatawag kami for inputs, no, pagdating lalo na dun sa Mental Health Act.
0: Okay.
1: Okay, kasi nakikita na ang dementia ay maaaring nabibilang din siya as under a mental health condition.
0: Mm-hmm.
1: So, syempre, kailangan humingi ang gobyerno ng inputs kung anong mga aspeto tungkol doon ang pwede natin matugunan sa pamamagitan ng Mental Health Act.
0: So, connected rin siya doon.
1: Connected din, ha.
0: And speaking of that, Dok, yung mga nakaranas ba ng depression during their early years, may tendency na magkaroon ng dementia?
1: Yes, sa mga bagong pag-aaral ngayon, nakita connected na ang depression is a risk factor. No? Mm. So, may isa pag-aaral na pinakita na may mga 14 to 16 na risk factors na pwede magdulot ng dementia, at isa na doon ang ang depression.
0: Mm-hmm. Ano-ano pa po yung risk factors?
1: Okay. Ang mga risk factors, I'll try to remember, no? Medyo marami kasi. Pero ang mga nakita nila, number one, mababang education. Ibig sabihin yung mga hindi nakatapos ng grade school.
0: Oh.
1: Risk factor na yan for developing dementia.
0: Mm-hmm.
1: Pagkakaroon ng hearing problem at hearing at saka visual problem. No? Pag mahina ang pandinig, mahina ang paningin, pwedeng risk factor yan. Yung mga cardiovascular risk factors, so ng hypertension,
0: mm-hmm,
1: diabetes, mataas yung load density lipoprotein, yung bad cholesterol,
0: mm-hmm,
1: smoking, alcohol, tapos kulang sa physical activity.
0: Exercise.
1: No? Katapos na bigyan natin yung depression.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga bago ngayon nakita, air pollution is also a risk factor.
0: Wow.
1: Yes. So yun,
0: wala na talaga tayong takas.
1: Yun nga, kaya nga pagdating doon sa pag-alaga sa sarili, marami mga bagay ang mga non-modifiable tulad ng edad natin, ng ng gender, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga yan, yung mga nabanggit ko kanina, yun yung mga modifiable risk factors. Okay, ibig sabihin,
0: pwede,
1: at least ito yung mga pwede natin baguhin sa ating sarili or baguhin sa ating kapaligiran para mas mabawasan lang yung risk na mag-develop ng dementia.
0: Or mas tumagal yung edad na may experience mo yung dementia. Lalo na kung sa genes, di po ba, Dok?
1: Yeah, well, yung genes kasi, again, hindi natin maano yan.
0: Hindi siya modify. Pero kasali siya sa risk factor.
1: Okay. Yeah. So, yung mga yun, hindi natin magagalaw. Walang
0: so, like, ba, lolo-lola mo, may ganun.
1: Right.
0: Most likely,
1: may risk lang.
0: May risk.
1: Pero,
0: okay,
1: again, kung may ganung history, wala tayong magagawa doon.
0: Mm-mm.
1: Ang pwede natin magawa is kumbaga, mabawasan lang yung chance na magkaroon tayo ng ganon by controlling yung mga bagay na kaya nating maayos.
0: Paano kung meron na, Dok?
1: Okay. Pag may mga pasimula ng mga sintomas, again, yung mga risk factors na yan, pag nakokontrol natin, pwede rin mapabagal ang pag-progress or paglala ng memory problems. Meron isang pag-aaral na nakita na meron actually 5 bagay na pwede natin gawin.
0: Mm.
1: No? Whether or not may mga memory problems ka na or wala. No? Basta, if you're
0: parang
1: concerned,
0: lahat naman may memory problems.
1: Correct. So, itong pag-aaral to, napakita na kapag nagawa ang mga 5 bagay na to ng consistently,
0: okay,
1: meron talagang overall benefit sa memory health.
0: Nako, i-take note po natin itong 5 bagay na to, Dok.
1: Okay, number 1.
0: Mm.
1: Cardiovascular risk factor control. Ibig sabihin, yung mga sakit tulad ng high blood, diabetes, sakit sa puso, cholesterol.
0: Mm.
1: Kailangan dapat maganda yung control nito. So, ano ibig sabihin nito?
0: Magpapaalam muna tayo sa lechon.
1: Di naman. Pero, kailangan may regular na check-up sa doktor. No? So,
0: ano yung regular check-up na kailangan? ECG?
1: Usually, ang mga routine na mga ginagawa, mga yearly na checks.
0: Ay, annual check-up.
1: Yeah, kasama siya ng ECG, X-ray, CBC, yung blood count, cholesterol, of course, screening para sa diabetes.
0: All yes.
1: Right? Tapos, liver, at saka yung kidney function,
0: okay,
1: test. Okay,
0: sige.
1: So cardiovascular risk factor control. Pangalawa, kailangan ng regular na physical activity, exercise.
0: Ito na naman si exercise.
1: How regular is regular, Ma'am Jo? Ang sabi, ang recommendation ng American Heart Association is at least 30 minutes of moderate exercise every day.
0: Are you referring to talagang intentional exercise?
1: Yes.
0: Kasi yung moderate, di ba, when you walk,
1: okay.
0: Is it
1: walking hard? Walking, dapat at least, yung pag sinabi kasing moderate exercise, yung enough exercise na pagpapawisan ka.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ngayon, it's either 30 minutes.
0: Na walk.
1: Of walking, of every day.
0: Or dancing.
1: Dancing. Or 1 hour every other day.
0: Okay.
1: Basta at least sa isang linggo, 3.5 hours of moderate exercise.
0: 3.5.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Number 3 would be brain exercises. So, mga
0: parang
1: activities.
0: Parang yung physical kaya ko, yung brain yata. Brain.
1: Well, ang pagtatrabaho, it's a form of brain exercise.
0: Yung ano, puzzle.
1: Puzzles, pwede rin. Mm. Paglalaro, mahjong, okay? Pwede yan. Bingo.
0: Okay.
1: Mga baraha. Okay?
0: Mm, walang pera.
1: Oh, ilang yan. Pero, kaya nga ano yun, medyo napapansin namin na madalas na yung mga professionals na after mag-retire, parang
0: kaya
1: dun mas,
0: pala gusto
1: ano,
0: pala nila magtrabaho pa.
1: Right. Oo. So, yung pagkatrabaho, yung pagiging active ng isip natin ay nakakatulong din to, ano, to prevent, no? Mm. Yung pag-worsen ng ating memory. So, yun yung pangatlo. Pang-apat, yung diet. Now, ang parang modelo natin na diet, no, na ginagamit doon sa mga pag-aaral ay yung tinatawag na Mediterranean diet. Familiar ho ba kayo doon?
0: Vegetables.
1: So it's a diet na sagana sa vegetables at fruits,
0: beans,
1: okay? Pagdating sa karne, more of white meat ang preference over red meat. So
0: fish
1: and chicken, no? Pwede naman din mag pork, mag beef, pero
0: once in a while
1: lang. Pero
0: bakit?
1: More of ano? It's more of ano, healthier talaga yung white meat over red meat.
0: Okay?
1: Tapos low fat din kasi. When you look at it, diba? Yung chicken over at saka yung fish compared
0: para sa cardiovascular
1: pork, right?
0: Health. Uh-oh.
1: Okay? Tapos, syempre, low salt, controlled sa sugar, no? So, sa akin, soft drinks, isa sa mga bagay na pinakapangit na pwede mo ibigay para sa iyong sarili.
0: Mm.
1: Okay? So, yun yung pang-apat. Pang-lima, socialization. Ibig sabihin, regular na pakikihalubilo, makakatulong yan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, may binanggit ka kanina yung ballroom dancing.
0: Oh.
1: The good thing is, meron tayong pag-aaral dito sa Pilipinas, yung INDAC study na ginawa ni Dr. Jacqueline Dominguez, no, sa St. Luke's. Ang pag-aaral na yun, nakita nila na ang ballroom dancing, if I'm mistaken, 2 to 3 times a week, no, ay nakakatulong para sa mga elderly para mapabagal din at mapabagal yung paglala ng memory problem and in some way maka-improve din ang memory scores later on. So, kung papag-isipan mo, sa 5 binanggit ko, yung ballroom dancing, meron ka ng physical exercise.
0: Ando na yung
1: brain exercise.
0: And kumpleto na.
1: Socialization ka.
0: Diet na lang,
1: tsaka patingin sa doctor regularly. So,
0: tatlo.
1: Ang ballroom dancing, tatlo ka agad. No? So,
0: pwedeng Zumba.
1: So, well, yung pag-aaralin is mostly sa ballroom dancing.
0: Ballroom.
1: Pero I nire-recommend ako sa mga pasyente ko na kung hindi kaya mag-ballroom dancing, Zumba is also a good alternative.
0: Mm, kasi may socialization part din naman doon.
1: Same. Merong socialization, may exercise, may body exercise, may brain exercise.
0: Mm-mm. Siguro kasi yung sa brain, ano, yung kinakabisado mo yung steps.
1: Right, correct. Yun yung ano doon. No? Yun yung punto kung bakit maganda ang ano, ang pagsasayaw.
0: Kaya pala mga kaagapay, dapat ang ating mga magulang hindi natin nireregaluhan ng rocking chair.
1: Correct. Tama. No? Mas maganda nga siguro dancing shoes.
0: Dancing shoes, jogging shoes.
1: Jogging shoes, yes.
0: Oh, minsan may na-feature kami, Doc. 60 plus na siya, sumasali pa siya sa mga ano, race, running race.
1: Okay, so again, check na siya doon sa ano, sa physical exercise na requirement. Pero yun nga, dinidiin ko yung resulta ng study na napapakita na kapag nagawa 'yon, 5 bagay na 'yon consistently, no? Nakikita na napapabagal yung paglala ng memory problem and for some cases, nakakapagpa-improve pa ng memory function.
0: Mm-mm.
1: So, that's a lot better kumpara sa mga gamot. Wala talaga pang gamot na nakikita na nakakatulong for ano to prevent yung memory loss.
0: Grabe, no? Doc, madalas na ginagamit dementia, Alzheimer's. Ano ang kaibahan?
1: Okay. So, tulad ng sinabi ko kanina, pag sinabi nating dementia, ito ay yung mga pasyente na merong memory or behavioral na mga problem na naapektuhan ang kanilang kakayahan para alagaan ang kanilang sarili.
0: Alright.
1: So, yun ang tinatawag natin na dementia syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ang Alzheimer's disease ay isang uri or isang sanhi ng dementia. Ang nangyayari sa Alzheimer's disease ay merong isang abnormal na protein na naiipon sa utak natin. At yung protein na yun ay nagdudulot ng accelerated or mas mabilisang pagliit ng utak natin compared sa usual. Ngayon, yung pagliit ng utak na yun, siya yung nagdudulot ng memory problem, ng behavioral problems na maaaring nakaka-apekto na sa independence. So, ang Alzheimer's disease ay isang uri or sanhi ng dementia.
0: Mm-hmm.
1: Bakit ko sinabing gano'n? Kasi marami pa tayong ibang mga sanhi. Ang isa pang common na nakikita natin dito sa Asia, no, is yung tinatawag na vascular dementia. Yung vascular dementia naman, dahil ito yung mga pinsala sa utak natin dulot ng mga stroke or problema okay. sa daloy ng dugo sa utak. And yung mga pinsala na yon, sila yung nagdudulot ng memory problem and behavioral problems. So, pwede siyang isang cause ng dementia. So, ito yung mga sanhi ng dementia.
0: So, umbrella ang dementia.
1: Correct.
0: Mm-mm. At marami siyang mga manifestations.
1: Maraming manifestations causes. At maraming causes.
0: Okay. Uh-oh. Sa inyo pong karanasan, Doc, bilang expert sa larangan po na ito, medyo mahal ang maintenance ng patient with dementia.
1: Yes, kasi once na diagnose ang isang pasyenteng merong dementia, lalo na yung mga neurodegenerative, halimbawa dito yung Alzheimer's disease, no?
0: Oo.
1: Kadalasan yung gamutan nito is really lifetime. Kasi ang pakay ng pagbigay natin ng gamot sa dementia is para makontrol lang yung mga sintomas na hindi mas lalong bumagsak yung kanilang yung kanilang memory function. Sa dementia kasi meron tayong mga iba't ibang mga antas, no? Mild, moderate, severe. Yung mga napapanood natin kadalasan sa social media, sa mga pelikula, yung severe na dementia, ito na yung alagain na.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga pasyente hindi na kayang kumain, hindi na kayang maligo, hindi na kayang alagaan ng kanilang sarili. So nakasalalay na talaga sila doon sa kanilang mga family members para alagaan sila. Ngayon, meron na tayong mga nakikita ngayon ng mga pasyente na nasa mild stage. Ibig sabihin, mild pa yung kanilang memory problems pero nahihirapan na silang mag-asikaso ng kanilang mga gamot.
0: Mm-hmm.
1: Mag-asikaso ng mga appointment. Nandun pa sila sa early stages.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, pag nakikita natin sila at the early stages at nakakapagbigay tayo ng gamot kaagad, mas napapabagal natin ang kanilang pag-progress papunta doon sa late stage. So, napapreserve natin ang kanilang function.
0: Okay.
1: So, yun yung halaga ng maagang pag-diagnose, pag-detect at paggamot ng dementia.
0: Mm. Medyo close to home sa amin itong concern na to because my father-in-law died of dementia.
1: Mm.
0: And when he was diagnosed, umabot pa ng 5 years.
1: Right.
0: Parang he had a severe dementia.
1: Mm-hmm.
0: And talagang ang isa sa mga concern ng mga patient with dementia ay pag-poop.
1: Right.
0: Uh-huh. Ano yung pwedeng yung i-suggest po? Kasi normally hindi sinasuggest na yung laxative dahil nga masasanay, hanggang sa hindi na siya nagiging effective.
1: Okay, sige. Kadalasan yung kapag nagkakaroon ng problema sa pagdumi ang pasyente, ang tinitinan na namin dito is anong possible na dahilan? Is it because yung pagkain ba? Hindi na maganda yung nakakain nila?
0: Or hindi na umiinom.
1: Hindi na umiinom ng tubig. O hindi na rin gumagalaw. Kasi pag hindi masyado gumagalaw, ang naglalakad ang isang tao, mabagal din ang galaw ng bituka. So, pwede mag-cause ng constipation yun. So, baka more exercise might help.
0: Mm-hmm.
1: Baka increasing yung tubig na iniinom.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Magdagdag pa tayo probably ng fiber para mas mapagalaw yung natin, yung bowel movement natin.
0: Mm-hmm.
1: Kapag patuloy pa rin na nagkakaroon ng problem sa constipation, then saka tayo nag-iisip magbigay ng mga gamot para at least maalalayan lang na makadumi ang pasyente.
0: I see. And dito po sa atin, sa Pilipinas, ano po yung challenge po ninyo now that you are into helping people, families with dementia?
1: I think ang isa sa mga dahilan din kung bakit nabuo ang Dementia Society of the Philippines is para mapataas yung awareness or yung kaalaman ng public, no, ng mga Pilipino tungkol sa karamdaman na dementia.
0: Mm-hmm.
1: I would say, makukumpara ko, no, before, no, mga, I would say 10-15 years ago, ang mga pasyente may dementia, madalas nakikita na ng doktor, nandun na sa may bandang dulong stage na. Okay? Nasa moderate to severe stage na.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, ngayon, even sa aking sa aking practice, no, marami na ako mga na-encounter ng mga pasyente na elderly, no? Tapos nababahala sila sa memory issues nila. So mas nagiging aware na sila.
0: Nagpapatingin
1: na sila,
0: mm-mm,
1: mas conscious na sila,
0: mm-mm,
1: okay? And mas willing sila na magbago para ma-protect ang kanilang memory function. So, I think yung challenge ngayon is we want na mas maging aware pa ang mga Pilipino tungkol sa karamdaman na ito na kapag nagkakaroon ng mga memory problems, ay wag na lang ibaliwala na part lang to ng normal aging, lalo na kung nakaka-apekto na sa